0: News FM ang Sporbiotics. Simula nang uminom ako ng Sporbiotics, nawala lahat ng iniinda ko karamdaman. Salamat kids sa Sporbiotics, ha!
1: Nagpabalik ang K5 News sa balitaan. Ngayon, silipin natin ang mga pangyayari sa labas na mansa. Ka-K5 Jamaica Labiogo, Iban Litabanos!
2: Nagsagawa ng National Day of Mourning ang bansang Nepal bilang pag-alala sa mahigit na 1,300 katao na nasawi dahil sa malawakang pagbaha. Inilagay sa half-mast ng wadawat ng Nepal, makikita sa mga opisina ng gobyerno at maging sa missions office sa ibang bansa. Ako si ka-K5 Jamaica Labiogo, K5 News and Best!
1: Kaya naman, tumuot tayo sa mundo ng malakasan. Ka-K5 Side of Gabera, ibalita mo!
2: Hindi kabilang ang tennis star na si Alex Tiala sa listahan ng mga kalahok sa WTA 1000 China Open sa Beijing. Sa isang hakbang na umani ng papuri mula sa mga Pilipino sa buong mundo, mas pinili ni Tiala na pumatawan sa Pilipinas sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Nagaganapin naman mula September 20 hanggang October 5. Ako, si ka-K5 Cider Gambawa, K5 News FM.
1: Bago tayo magtapos sa balitaan, silipin muna natin ang mundo ng showbiz sa feed ni ka-K5 si Yesha Castro.
3: Ito na ang inyong latest chika. Late night comedy talk show na gandang revise. Official lang magbabalik. Tapos na sa linggo, tuwing alas 10 ng gabi sa September 3. Ito ang panibagong kolaborasyon ng GMA at ng ABS-CBN. Kabilang sa mga kapuso stars na imbitahan ni Vice Ganda, Marian Rivera at Alden Richards. Ako, si K5 Siesha Castro, K5 News 7.
4: Ngayon, inyong nalaman ng balita hindi natutulog.
1: Mga balitang tapat at walang kinikilingan.
4: Para sa kampiyon ng balita, si Bisho Pabito at Kasiyan sa SMCD Bacolod, K5 News 7. Muli, ako, si K5 Cyrus Camarista.
1: At ako naman, si K5 Patricia Vizanya.
4: At ito ang K5
5: News Podcast.

0: Championing the lives of the Filipinos.
1: Okay. So, amo tong presentation, no? Thank you, Kipe Brands, no? So, karon mag-post lang kami commercial break, ha? Pagbalik ta, pabati ta naman ng Sumag National High School, no?
2: Oo.
1: Pabati na muna. Isugpunan ta lang, Guru Renz. Malate lang tagamay, no? Malate lang tagamay. Galing 10 minutes na, no? Ma-commercial break na lang ta, nai. Pagbalik ta karon, pabati na muna sa inyo ang third placer. Sumag National High School. And then may update kita sa nalulod gaba o kung nasunog gabarko dito naman sa Palawat. Inigabahin sa ato naman yung program Builog na ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, inyong alkaline vitamin C. Si Judy Hinovia Lubugdang, kadami kuno sa mga daw mga professional na ang reporter. No? Si overall very good gudya, the champion, Imaling Cordubao. No? Ilongga sa New Zealand. You believe sila? Si Kinichong, kung may naming observation, due time nilang adjust sa modulation, kamunang kampiyon. Sini niya, buhin-buhinan, due time ang energy level. Ling ni Kinichong ko, ang mansilingan, akon paborito, pero kabay pa nga, lower down ang energy, gamay lang. Honest review ko lang. Natural niya.
2: Sir. Correct na.
1: Makabulig na para magnami. Actually, ang pinakiportante, relax. Pero lively. Hindi man pwedeng relax ka nung patay. No? Mapost kami commercial break ni Kay Fabiari. Pagbalik na, pamatian ta naman ang winning piece kag performance sa Sumag National High School. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 8:04 na sa aga.
2: Standby.
3: This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis!
5: DDX 500!
6: Istoryahan ta ang antioxidants. Paano ini nang detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
7: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apang bago ko na sabton, Sir GP, remind us lang na siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod, mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko anay kung ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga nag-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Dere, daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kagduha sa dere amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time, isa ka cleanser.
6: At least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag Mighty C are substances nga naga-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang naguguba sa mga selula and of course tissues and organs.
7: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag Mighty C mismo ang nagabuo lig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging. Kita mo. So, no, pa sa madamo ng mga research, ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo ng gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imo nga 14 pesos.
6: Of course.
7: Nga kapsula nga, health investment.
3: DTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
8: Kina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi.
2: duwa sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
2: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500!
6: Okay, DTX 500 is the super antioxidant given matik na. Now, ano ang mabulig ni Mighty Seiya Doc sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
7: Ginaparis naton ang ining gituwag Mighty si Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo nagakus na sang oxidative stress, ug kung damo na ang free radical sa selula, so masilingga ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para man neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
6: Amo na.
7: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nagareprocess. Mga recycler na sila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle, katungguan daan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung yes, ginaparis na ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
9: DTX 500.
10: Gina kano ang ginabatya ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo ka magino
10: sa
8: DTX 500.
10: Sa primero katatlo sa subong kaduha na lang.
8: Subong kamusta?
10: Oy na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay ni ko ginabatya.
9: DTX 500. DTX 500 Health Alert.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka lang.
8: Ako,
9: ang linya ko,
8: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
8: ikapsula mo.
9: Extend!
8: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
8: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
8: and treats sexual dysfunction.
7: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
8: Extend Superman for Men.
7: Isang kapsula ka lang.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift!
12: OT!
11: Breadwinner!
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go! Go with the flow!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
14: go with the flow!
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
14: Charmy!
16: Charmy, let's go with the flow.
17: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
18: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
17: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
19: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink response, bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
20: Ako si Edinil Panaligan, sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy, kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Tag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
21: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
23: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
22: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
24: Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page. 101.5
2: K5 News. K5 News. News FM.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, las 8:17 na sa aga. Okay, K5, balik kita sa atong presentation.
4: Last and final stretch.
3: This is the last and final stretch sa atong presentation kay K5, Eric.
4: Yes.
3: Well, sa ato naman nga pagpakalagad subong adlaw, mangingkopon tanga ito mga sister station, anay. Ay, kadako okay. Sa development, dito sa Palawan. K5, Eric, pabalunta lang ha. Sa tanan niya gusto mag-transport sa inyong electric vehicle from Bacolod to Iloilo or Iloilo, Bacolod, vice versa. Do hindi guro ka mo basi makakarga sa mga ruro. Like, for example, may ara kita announcement naging pagwa ang iyasang TriStar.
4: TriStar, o.
3: Ang TriStar, kapabalusubong, tanayin yung mga customer, masi pwede ito ma-post bla. Nga wala sang EV vehicle, no? Ilang, ara na no, yung atong yung Palawan.
4: Ang tarpulin nila bla, para may...
3: Ay, ang Palawan, ara na. Nakatandem na ta, ara ng Palawan. Okay, ipasa tala this time, no? Isang magandang araw sa inyong lahat. Ang Palawan ngayon ay nakaantabay at ang buong Pilipinas para sa update sa nangyari pong pagkasunog ng MV June Aster, dyan po sa Coron, Palawan. Palawan, magandang umaga po.
5: Kababayan natin, now the mission is identification. How to identify. Posible makakasama natin ang mga himpila ng 5K Broadcasting Network sa buong Pilipinas. Ang K5 News FM, ang flagship station natin mula sa Bacolod City. Flagship station ng Bacolod City, kasama ang K5 News FM sa Iloilo, Santiago, Isabela, sa Cagayan Valley Region. Ang K5 News FM sa Olongapo City, K5 News FM sa Tacloban, K5 News FM Cagayan de Oro sa Mindanao, K5 News FM sa Antique, K5 News FM sa Rojas, Western Visayas, K5 News FM sa Calibo, at K5 News FM sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Kasama ang 10 pa mga himpilan sa Oriental at Occidental sa Negros Island Region, mga ka-K5.
6: De los fulos.
5: Ang importante, ang pinaka-updates, no, mula kay ka-K5 Ray Almudal at kay ka-K5 Grace Belastrino, kasi halos doon lahat nakatutok. Ang lahat ng mga maritime authorities natin, national at local, nandoon. Ang Maritime Industry Authority mismo, ang Marina, ang Philippine Coast Guard, ang Philippine Navy, kasama ng ilan sa mga local authorities, ng mga local government unit, combined ang puwersa, pati ang mga soko ng ating kapulisan, mga ka-K5. Oras sa buong bansang Pilipinas, 19 minuto sa nakalipas sa oras na alas 8 ng umaga.
6: Oh, de los fulos.
5: Kalma bala, Engineer Junior, bau Diyos ko daw. Daw makayasan, matas ang alay mukha mo amo na da nga naintindihan ta na ina. Mga ka-K5, again, we are on a live tandem broadcast presentation ng mga himpila ng 5K Broadcasting Network sa buong Pilipinas. K5 News FM, we will do the roll call, mga ka-K5, as we are about to bring you the latest update. May kinalaman sa pagkasunog, paglagablab na kinamatay ng napakarami doon sa karagatan ng Coron sa MV June Aster. Roll call, mga ka-K5, mula sa ating pinaka-flagship station, ang K5 News FM sa Bacolod City with our BPO, Sir Elgin Castaño. K5 News FM Bacolod, a K5 mo.
3: Isang napakagandang umaga po, Luzon. Yes, isang napakagandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta po yung pasok namin dyan, K5 Alex? You're coming here loud and clear. Welcome to the City of Smiles and the home of the world-renowned Mascara Festival. Handa na po kaming makinig sa anumang kaganapan at update tungkol po sa pangyayari dyan po sa Coron, Palawan. Balik sa inyo, Palawan.
5: Maraming salamat kay BPO, kay Sir Elgin Castaño. You're coming here loud and clear. Ang signal ng K5 News FM Bacolod. Mula sa Bacolod City, let's proceed to K5 News FM Iloilo. K5 News FM Iloilo, K5 nyo.
7: K5 Alex, sa ating mga kasamahan sa K5 News FM Philippines, good morning from the City of Love, Iloilo City. Ready na po dito ang mga Ilonggo na malaman ang pinaka-preska na mga detalye tungkol sa nangyaring pagkasunog ng MV June Aster dyan sa Coron, Palawan, K5 Alex at mga K5 natin sa buong Pilipinas.
5: Maraming salamat from the city and the province of Love, Iloilo, K5 News FM. Tunguhin natin ang Cagayan Valley region sa pamamagitan ng K5 News FM Santiago Isabela. K5 News FM Santiago, pasok! Santiago, balikan natin ang K5 News FM Santiago. Let's proceed to K5 News FM Tacloban City. Tacloban City, K5 News FM, pasok! Tacloban, wala pang Tacloban, babalikan natin. Let's proceed to Southern Philippines sa pamamagitan ng K5 News FM sa Cagayan de Oro City. K5 News FM, Cagayan, AK5 mo.
8: Good morning, ka-K5 Alex, ako ka-K5 News of Philippines. Kami po naman sa mga residente po naman ng City of Golden Friendship, Cagayan de Oro is ready now, all systems go for the latest update po sa Coron Palawan incident. Back to you, K5 Alex.
5: Maraming salamat sa the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, sa pamamagitan ng K5 News FM, Cagayan de Oro. Balikan natin ulit ang Cagayan or ang area ng Cagayan Valley region sa area po ng Santiago Isabela. Santiago Isabela, AK5 mo.
9: Maraming salamat, K5 Alex Palawan. You're coming in very loud and clear sa ating rehiyon dito sa Cagayan Valley region. Actually, Alex, K5 Alex, gusto naming malaman, yun bang sinasabing dalawang pagsabog sa barko, if that is a terroristic attack? Malaman natin kung may investigasyon na pasisimula na at of course nakabang kaming mga nandito sa Cagayan Valley region. Back to you, K5 Alex.
5: Actually, maraming salamat pero malalaman natin yan sa update na ihatid sa atin ng K5 News team live and direct from Coron, Palawan. Kindly standby. Now, let's proceed. Again, balikan natin ang mga areas kagaya ng K5 News FM na magmumula sa Tacloban City. K5 News FM Tacloban, pasok!
10: Magandang umaga mga ka-K5, nakaantamay ang K5 News FM Tacloban sa mga latest development from your end, ka-K5 Alex. Maraming kaming tanong kung bakit nangyari ang ganitong insidente na karamihan sa mga biktima ay nasa economy accommodation, na mas madali sanang mag-abandon ship. But later, kunin namin ang detalye from your end. Back to you, Palawan.
5: Well taken, K5 News FM Tacloban. Let's proceed to K5 News FM mula sa lalawigan ng Antique. K5 News FM Antique, AK5 mo.
11: Good morning, K5 News FM Philippines, K5 Alex, dyan sa Palawan, ang buong sambayanan. Mula naman dito sa probinsya ng Antique ay nakaantabay na rin po sa mga latest na mga updates. You're coming loud and clear at nag-aabang na lang po kami ng mga latest information direktamente po sa inyong area. Balik po sa inyo, K5 Alex.
5: Maraming salamat, K5 News FM Antique. Let's proceed to K5 News FM Rojas sa Western Visayas. K5 News FM, Rojas. So,
12: magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. You're coming in loud and clear, K5 Alex. At handa na po ang lalawigan ng Capiz at Rojas City na tumanggap ng mga development hinggil sa pagkasunog ng MV June Aster. Back to you, K5 Alex.
5: Maraming salamat sa acknowledgement, K5 News FM Ross. Let's go to K5 News FM Calibo Aklan. K5 News FM Calibo Aklan, pasok!
13: Good morning, K5 News FM Philippines. 5x5, okay ang signal nyo lahat dito no, sa K5 News FM Calibo sa Aklan. We're ready dito sa Calibo na makinig ng latest update dyan sa part ng Palawan. Back to you, Sir Alex.
5: Salamat, K5 News FM Calibo. Balikan natin ang K5 News FM sa Negros Island region sa pamamagitan ng K5 News FM sa Dakbanwa, Iang Dumaguete. Dumaguete, come in!
14: Salamat ka, K5 Alex, dyan sa Palawan. 5x5, ang pasok mo dito sa K5 News FM Negros Oriental. lalo dito na po sa Dumaguete City, City of Gentle People. Ito po si Kakipay Bernie Cabusao. Kasama ko po si Attorney Ronel Di Palubos. Back to you, Kakipay Balik!
5: Mga ka-K5 Luzon, Visayas at Mindanao, K5 News FM Philippines, sa mga oras na ito, sa ilalim ng top flagship program na Foro de los Pueblos. Narito na po ang pinakahuling ulat mula sa ating news team, live and direct from Coron, Palawan, isa sa pinaka-world's wonder na kinagigiliwan ng lokal at international na mga turista. The shipwreck capital of the Philippines, Coron, Palawan, live and direct. Pinaka-latest update sa pinagsanib bursa ni ka-K5 Ray Almudal at ni ka-K5 Grace Ann Belostrino. On the line, live and direct, kung saan ang galing at kung saan ang nangyayari itong napakalungkot, nakadurog damdamin na development, mga ka-K5, sa naganap na pagkasunog ng MB June Aster. Live and direct from Coron, K5, Ray Dal, a K5 mo.
15: Yes, ka-K5 Alex, magandang umaga at magandang umaga rin sa lahat ng mga ka-K5 natin na sumusubaybay sa trahedyang nangyari na ito sa barkong MV June Aster nito lamang Setyembre ng gabi. At magandang umaga rin sa lahat ng mga ka-K5 natin sa iba't ibang himpilan sa buong Pilipinas, K5 News FM Palawan. At nandito pa rin nga tayo sa bayan ng Coron kung saan sinusubaybayan natin yung takbo ng ginagawang retrieval operations at yung isinasagawang investigasyon may kaugnayan dito sa pangyayaring ito. Kasi nung una, lima lang yung casualties, pero pumalo na ito sa 76 mga ka-K5.
5: 76 ka-K5, Ray.
15: Yes, ka-K5 Alex, medyo mabigat-bigat at medyo masakit na pangyayari dahil sa aking likuran ngayon, nandito kami ngayon sa municipal town, sa municipal plaza kung saan dito rin matatagpuan yung municipal hall, yung MDRRMO, maging ang EOC ng bayan ng Coron kung saan doon ibinabato lahat ng mga impormasyon na galing doon sa Port of Bora kung saan ipinoproseso itong mga labi ng mga nasunog na bangkay galing doon sa MV June Aster. Kinukunan sila ng sample at matapos makunan ng sample or yung mga palatandaan, singsing, relo na hindi pa nasunog ay naka-decode yan at yun naman ang sinisend dito sa EOC ng Coron at dito na naghihintay yung ilan sa mga kamag-anak kung matutukoy ba nila na gamit yun ang kanilang mga mahal sa buhay na kasama doon sa nasunog na barko. Pero ang pinaka malala dito ka K5 Alex, gaya ng pakikipag-usap natin sa ilang mga opisyales sa IMT, maliban doon sa naunang 30 na mga casualties at sinunda ng 41 casualties kahapon na ibinaba kahapon sa Port of Borac dito sa Coron, mayroon pang nakita na ilang mga bangkay yung forensic unit na umakyat doon mismo sa barko na talagang paghawak daw nila doon sa mga bangkay ay brittle na siya, naaabo na. Yun daw ang isa sa mga pinakamahirap kunan ng sample dahil sa Pilipinas wala tayong sapat na teknolohiya na kahit yung abo ay makukuha natin ng sample ng DNA para itugma doon sa mga naghahanap na kamag-anak. So para yan yung pinaka-latest ngayon. At sige, tatanggap tayo ng mga katanungan ka-K5 Alex para
5: Now, doon sa sinabi mong brittle na, ibig sabihin nagkarapod-pod ng nasunog, no, pasintabi sa mga kumakain sa buong Pilipinas, malungkot ito kasi pahirapan ito sa process of identification, DNA, whatever it is. Ang unang tanong natin ay, maliban doon sa 76 na confirmed casualties, namatay, nasunog yung iba, malubang nasunog. May naiwan pa sa barko kasi may sinasabi dito, 4376, 12 ang unaccounted for. So yung naiwan sa barko na halos mahirap ng dalhin o bitbitin kasi nagkakarapod-pod na ito ka-K5 Ray, ibig sabihin, hindi pa ito kabilang sa 76 na namatay, na declared.
15: Actually, hindi pa ka K5 Alex, pero kasi doon sa mga opisyal no, na nagsasagawa ng retrieval operations, hindi nila masyadong ano eh, hindi nila halos makuha. Makikita kasi natin na base sa kanilang pakikipagpintuan sa atin kahapon, na makikita mong tao yung namatay dahil doon sa hugis,
9: yes,
15: sa mga buto. Ang problema, once nakukunin na nila ito, kasi hindi raw pala ganun na kadali kumuha ng ganitong klase ng bangkay, lalo na nasunog. Yun nga, pagbuhat daw nila o pagtanggal nila, nababasag at nadudurog, naaabo yung nasunog na bangkay, ka-K5 Alex.
9: Ibig sabihin, murag na ano ha? Murag na unwanted na cremate? Parang cremated, yes, siya na hindi naman ginusto, no? But anyway, mas maganda ang mga himpilan natin sa buong bansang Pilipinas ang mag-shoot na mga questions para at least para sa kanila ito, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga Filipino, Canada, Amerika, Europe na nanonood, nakikinig sa atin ngayon, na posible may mga kamag-anakan na nakasama rito, biktima sa, you know, pagkamatay dahil dito sa kalunos-lunos na nangyari, trahedyang ito na kung saan involved ang MV June Astor. We will acknowledge first our flagship station sa himpilan po ng K5 News FM mula sa City of Smiles sa Bacolod City with our BPO at Sir Eljan Castaño at K5 Eric Tenerefe. Bacolod sa Katanungan, please come in.
3: Maraming salamat po K5 News FM Palawan. Kasama ko po si K5 Eric Tenerefe sa mga oras na ito. Ang una po namin katanungan, kasi ngayong umaga, meron pong advisory pinalabas dito ang mga Roro passenger, isa sa pinakamalaking Roro passenger vessel dito po sa Bacolod, na kanyang rota ay Iloilo, Bacolod, vice versa. Meron pong advisory, bawal na ang pagkarga ng mga electronic or electric vehicle sa kanilang Roro passenger vessel. Ang tanong, na pinpoint na ba o natukoy na ho ba ng mga authorities, ano ba talaga ang pinagmulan ng pagkasabog at pagkasunog nitong MV June Astor dyan po sa Coron, Palawan?
15: Yes, K5 Eljan, magandang umaga, K5 Eric. Ito yung isa sa mga ikinaiinis ngayon ng ilang mga kababayan natin rito sa lalawigan ng Palawan, particularly especially doon sa mga pamilya na kasama doon, na may kasamang kamag-anak doon sa nasunog na barko. Dahil hanggang ngayon, hindi pa maidiretso, hindi pa may pagpatuloy ng mga law enforcement agencies na kabilang dito sa IMT yung isinasagawang investigasyon para matukoy talaga kung ano yung pinagmulan o ano yung pinaka-reason bakit nagkaroon ng pagsabog at bakit nasunog itong barkong ito. Kasi base sa pakikipag-ugnayan natin sa Philippine Coast Guard na siyang lead agency na nagsasagawa ng operations, nasa retrieval operations pa lamang ang kanilang grupo, at ito nga isa rin sa mga nakakalungkot, dahil yung economy section ng barko at yung aircon room na sinasabi nilang maraming na trap, yun pa lang yung napapasok nila sa ngayon. Yung pinakailalim ng barko kung saan nakasakay doon yung ilang mga sasakyan, yung ilang mga van na may mga kargang o may mga kargamento, mga motorsiklo, hindi pa nila mapasok sa ngayon dahil pinasok na ito ka-K5L dyan, ka-K5 Eric, ng tubig sa loob. So medyo critical na yung kanilang gagawing pagsuyod doon sa area, kasi kailangan pang ipump muna yung tubig na mahibas yung pinakailalim ng barko bago sila makapagsagawa ng pagsusuri doon sa area at ma-retrieve kung may mga bangkay pang natitira doon na nasunog din bago sila makapagsagawa ng diretsuhang investigasyon patungkol dito ka K5L dyan. Doon sa mga lumalabas kasi sa ilang mga balita sa social media at sa larawang ibinigay din ng Philippine Coast Guard, may nakitang mga sasakyan doon eh, at may nakitang isang kotse doon na sinasabi parang hindi pa kumpirmado kung ito ba ay electric vehicle or hybrid electric vehicle. So under investigation pa po ito ka K5L dyan at ka K5 Eric.
9: Follow-up okay. Question, K5 Bacolod.
3: May yes. Follow-up question si K5 Eric. Go ahead, K5 Eric.
4: K5,
3: partner na gwapo.
4: K5 Alex and K5 Philippines, good morning. K5 Ray, sinabi mo na may nakita doon sa isang sasakyan sa loob ng barko. Renz, paki-flash nga sa screen natin para makita ng buong Pilipinas. We have here a picture sa loob mismo ng MV John Aster. If you will take a look, eyes on the board tayo, K5 Philippines. Andyan yung kotse. Andyan yung mga motorsiklo na this is the only surviving picture sa loob mismo ng barko. At on the ground level, yung sa taas na portion, yan ang economy accommodation ng MV John Aster. So pag nakita ninyo isang sasakyan, sunog na sunog, may mga motor, sunog na sunog, at sa accounts ng mga survivor, ay may narinig na sumabog. Now, question kay Five Real Modal, because you're now on the port, do you have now a specific explanation from the investigating authorities kung ano ba talagang nangyari? Bakit ang bulk ng namatay of the 76 dead, majority of which ay galing sa economy portion? Ano ba ang nangyari at anong sasakyan ang investigasyon, ang resulta ng investigasyon nila dito sa makikita ngayon sa picture? The fact that there are now shipping companies banning the shipment of EV and PHEV vehicles on commercial RoRo vessels sa Palawan. Yes, sa mga passengers.
15: Yes. K5 Eric, yung bihikulo na yan na nakikita natin, hindi pa siya kumpirmado kung electric vehicle ba or hybrid vehicle. Pero base dun sa mga impormasyon na kukuha natin, parang BYD, no? Brand. So alam naman natin na BYD brand, ito ay karamihan ng mga vehicle na ito ay electric vehicle.
3: Okay.
15: So pagdating doon sa investigation, blanco pa tayo at wala pa rin maibigay dyan na sagot yung mga authorities, particularly Philippine Coast Guard and then Bureau of Fire Protection, dahil yung Bureau of Fire Protection ay hindi pa halos makapenetrate doon para makapagsimula kung saan nila tutukuyin yung origin of fire. Doon naman sa katanungan kung saan, bakit dito sa economy section maraming namatay, ang kwento dito, ito ay hindi inilabas doon sa press conference ng Philippine Coast Guard, pero dahil may mga kilala tayo at mga kaibigan tayo sa IMT before na matagal na rin natin nakasama, base sa pakikipagkwentuhan natin, at sila kasi ay umakyat din mismo doon sa barko at sila yung nag-retrieve nitong mga namatay, mga nasunog na bangkay, kaya pala maraming namatay doon sa... Doon kasi ang may pinakamaraming tao, K5 Eric, sa mismong economy section. Yung tinitingnan nga natin, nung hindi pa napapasok aircon room na tinutukoy na sinasabi, hinihinala nga natin nung una na baka doon ay mas maraming na-trap. Sampung casualties lang yung nakuha doon. Mas marami dito sa economy dahil ang nangyari, base na rin sa pakikipag-usap natin at sa mga na-interview natin ng mga survivor, nung narinig nila yung pagsabog, nagpanik yung mga tao. Nung nagpanik yung mga tao, ka-K5 Eric, mga ka-K5 sa buong Pilipinas, nagkatulakan, naghanap sila ng butas kung saan sila didiretso. Ngayon, mayroong isang lagusan yung barko kung saan may hagdanan pababa. Doon nagkatulakan, ka-K5 Eric, mga ka-K5, doon na-trap itong mga sakay ng MV John Aster. Kasi nung pagsabog, nung sumabog daw, parang sa ilalim banda o sa bandang gitna, base doon sa mga survivor na narinig nila, biglang may lumabas na itim na usok. Yun yung nagpahirap doon sa ilang mga dapat sana ay makakalabas ng barko dahil hindi haro sila makahinga sa nangyari. At uminit bigla yung floor, nagsiksikan sila doon sa hagdan, doon na sila inabutan ka K5 Eric, ka K5 Eljon at sa mga ka K5 natin dahil doon ang may pinakamaraming nakuhang bangkay. At may mga bangkay pa doon na magkakayakap pa, may nakita pang bangkay doon base doon sa nag-retrieve ng mga bangkay. Kasama kasi dito rin ang Philippine Red Cross. May hindi matukoy kung nanay ba yun or bata na talagang magkayakap. Patong-patong daw kasi yung mga nakuhang bangkay doon sa may hagdanan ka K5 Eric, ka K5 Eljan.
5: Okay, I think that satisfies the question ng K5 News FM Bacolod. No, I think may similar question ang K5 News FM sa Cagayan Valley region. Standby Iloilo, unahin ko lang ang K5 News FM sa Santiago, Isabela. K5 News FM, Santiago, come in.
9: Maraming salamat K5 Alex at K5 Ray. Tulad ng nabanggit ko kanina, is there any investigation to see kung ito bang sinasabing dalawang beses na sumabog sa loob ng barko bago nagkaroon ng sunog, meron bang angulo na pwedeng tingnan na merong nagsadya or matawag na terroristic attack?
5: K5 Ray?
15: Yes. K5 Santiago, actually under investigation pa rin. Actually, iniisip din natin yan sa ngayon kung baka nga mayroong mga explosive na karga itong barko. Kasi ihiwalay lang natin ng konting topic na, nitong September 12. Mayroong tunituniladang explosives na na-recover dyan sa port of Puerto Princesa. At ang shipment nun, mga ka-K5, September 9. So hindi natin alam, baka ipinagsabay ito at baka lang ha, hindi naman natin ina-assume na baka may naikarga rin dito sa MV June Aster. Pero regarding doon sa tanong mo ka K5, kung baka may posibilidad na baka may pampasabog o terrorist at wala pang confirmation at wala pang inilalabas na ganyang klase ng impormasyon yung mga nag-iimbestiga hinggil sa pangyayaring ito.
9: All right, follow-up question, Alex. Yep, follow-up question na K5 Ray at K5 Alex. Yung marina ba, wala pang inaanunsyo kung anong desisyon sa remaining vessels? Kasi ang alam natin, pito lahat ang vessels ng MV, ng Atienza Shipping Lines. So kung yung isa ay nasunog dahil sa trahedya na, ano ang desisyon nila? Sususpindin ba yung remaining na anim pang vessels na hindi mo na maglayag pending the ongoing investigation dyan sa nangyari dyan sa MV June Aster K5 Ray?
15: Okay. Actually, K5 Santiago, no? Nung nandun tayo sa Port of Bora, kasi medyo may kalayuan yun dito sa Corontown, hinanap din natin yung representante ng marina doon pero wala tayong nakita kasi gusto rin sana nating itanong yung mga bagay na yan kung isususpindi ba nila itong Atienza Inter-Island Ferries Incorporated doon sa kanilang mga biyahe. Pero so far parang wala pang nangyayaring ganun kasi kahapon yung barko mismo ng Atienza Company ang naghatid sa 20 mga pamilya mula sa Metro Manila na pumunta rito sa Coron para na may mga kamag-anak din na nakasakay doon sa MV June Aster na nasunog. So barko rin mismo nila yung naghatid ka K5 Santiago.
5: Okay, mula sa Luzon, balikan natin ang K5 News FM sa Western Visayas. Sa K5 News FM Iloilo, sa katanungan, pasok!
16: Mula dito sa K5.

0: Hindi natin alam kung kasama ba dito si Kapitan or sinama ba siya doon sa mga survivor, kasi base doon sa pakikipag-ugnayan natin, si Kapitan ay survivor pero until now, he's still missing, K5 Christian. Pero tama yung binabanggit mong data na yan. Pero okay, yung mga nakitirang bilang na hinahanap, ayaw natin mag-assume, baka sila ay nandoon pa sa loob ng barko or mayroong ilan sa mga nakatalon at tapatpad lang sa ibang mga lugar, dahil sa ngayon mas pinalawak pa ng Philippine Coast Guard yung kanilang ginagawang search and rescue para doon sa mga posibleng nakatalon at baka napadpad lang sa ibang mga lugar. Pero alam nyo, base sa pakikipagkwentuhan natin doon sa mga pasahero, may mga nakatalon raw na hindi na inabot ng rescue team. Okay. Dahil madilim yung time na yun. May mga, ito kwento to ng mga nakasurvive, na may mga nakatalo na siguro kinapos na sila, na hindi na inabot daw ng rescue team at lumubog na lang sa ilalim. So hinihintay natin, baka yung sinasabing bilang na yan na natitira ay hindi naman lahat manggagaling doon sa nasunog na MV June Aster, K5 Christian.
1: Follow-up question, K5 Iloilo.
2: I'm good na K5 Alex. Salamat sa information.
1: Okay, maraming salamat K5 News FM Iloilo. Puntahan muna natin ang Southern Philippines sa pamamagitan ng K5 News FM na nakabase sa Cagayan de Oro City. K5, Cagayan de Oro. Come in.
3: Thank you very much. Dagang salamat pag-usap K5 Alex, K5 Ray. Kami po naman sa Northern Mindanao ay nagpapaabot ng aming condolences sa mga biktima po naman. In the meantime, maraming tanong ho sa amin, kahit na sa comment section ay nagtatanong din kung ano ang pinaka-latest. Isa dito na gustong malaman ng mga taga-Cagayan ay para po naman sa nagpapatuloy na DNA examination. Ano po? Ano ho daw ang sistema, lalong-lalo na pag-submit noong kanilang DNA information ng mga miyembro ng pamilya for corroboration or for the examination po?
1: K5 Ray.
0: Yes. Okay. Yung proseso ng ginagawang pagkuha ng sample for DNA examination, kasi nasubaybayan natin yan, nakatambay tayo dun sa Port of Coron kung saan inilalagak itong sandamakmak na mga nasunog na bangkay. Nagulat din tayo kasi akala din natin ganun lang kadali ang pagkuha ng DNA sample. So sa isang bangkay siguro nagre-range ng nasa 30 to 1 hour yung kanilang pagkuha ng sample, lalo na sensitibo raw kasi yung mga nakuhang labi at yung iba talagang sunog. Minsan nga nakakailang bunot sila ng ngipin, no, yung mga molar na tinitingnan may natira pa doon para yun yung gawing sample, at minsan ay kung wala talaga doon, kumukuha sila ng part ng marrow natin, bone marrow dito sa may bandang pigi na posibleng may natitira pa, at yun yung gagamitin para sa DNA examination. Ngayon, kung sakali man na yung isang bangka, example lang natin ito, ito ay base doon sa binigay din sa ating information mula doon mismo sa mga nagsasagawa ng examination. Yung palatandaan, like yung relo, kung may relo or may singsing, kasama yun doon sa dinidecode, mga ka-K5, naka-encode doon sa sistemang binuo mismo ng IMT at EOC. From Borac port, isi-send nila lahat ng mga details, pati na rin yung larawan ng tao, kung kanino yon, at isi-send dito mismo sa munisipyo, sa EOC mismo, at para makita ng mga kamag-anak kung makikilala nila yung mga palatandaan, yung mga singsing, yung mga relo, kung sa kanilang kamag-anak ba yon. Pero kung talagang walang ganong klase ng palatandaan at tanging DNA sample lamang yung makapagpapatunay at para makilala, medyo matagal yung magiging proseso, kasi sa 76 na mga nakuhang casualties, sa isang araw nagre-range lang sila halos ng nasa 5 hanggang 7 to 10 o 5 to 10 na mga labi ang kanilang nakukuha ng sample, dahil ganun ka proseso at ganun kahirap yung pagkuha nito. At hindi lang yon, dahil yung mga nakuha sabay-sabay namang ipapadala yon sa crime laboratory, kaya medyo tatagal talaga. So aabutin

0: one bago malaman kung sino-sino itong mga nasunog na bangkay na ito.
1: Okay, may follow-up si K5 News FM Cagayan.
2: No further query, K5 Alex, K5 Ray, thank you very much. Salamat.
1: Okay, maraming salamat K5 News FM Cagayan de Oro. Standby ka K5 Grace Ann Villastrino sa press conference ng Philippine Coast Guard tungkol naman ito sa tulong para sa mga pamilya ng mga nabiktima, mga casualties. Tumungo muna tayo sa K5 News FM mula dyan sa larawigan ng Antique. K5 News FM Antique sa mga katunungan. Pasok!
3: K5 News FM Palawan, may isa lang po akong katanungan. This is with regards sa investigation since na lahat po sa atin, buong Pilipinas, nakantabay po at medyo atat na po yung ilan sa patuloy na investigasyon na kumbaga merong blanco pa rin po ang ating mga nag-iimbestiga sa kasong ito, isang trahedya na so far pinakamalaki ngayon sa 2026 na nangyari kay 5 News FM Palawan. Ano na po ba ang o sino po ba ang humahawak sa investigasyon o ano ang mga initiative na so far na nagawa ng ating mga investigative team diyan? May hiningi po bang tulong sa most advanced or sa more advanced team to help sa nagpapatuloy na investigasyon o may itinalaga po bang special team para na mag-imbestiga sa ganitong kaso po ka K5 Ray?
0: Yes. Actually, yung binuo ngayon ng IMT sa Bayan ng Koron, ang pinaka-lead agency rito ay ang Philippine Coast Guard. So, hinihintay nilang matapos yung ginagawang retrieval operations bago talagang makapagsagawa ng full-blown investigation doon mismo sa loob ng barko. Kasi ngayon, hindi pa talaga nila mapasok. Actually, napaka-stricto nila rito no, pagdating sa ganyang klase ng mga bagay. So once na matapos ma-retrieve at talagang malaman na wala na talagang natitira pang bangkay doon o kung ano pa mang labi ng tao, saka na magsisimula yung full-blown investigation patungkol dito sa pangyayaring ito. So IMT Coron at yung lead agency na nagsasagawa ay ang Philippine Coast Guard. Pero base dun sa tanong mo kung may mga specialized team ba na tumungo rito, actually nandito na yung team from Mimaropa region. Yung SOCO na Mimaropa, yung forensic examiner nila ay nandito na para maimbestigahan at malaman kung ano pa yung dapat na malaman, lalong-lalo na doon sa mga na-recover na bangkay.
1: K5 News FM, Antique, salamat. Let's proceed to K5 News FM, Rojas, sa lalawigan ng Capiz. K5 News FM, Rojas, pasok! K5 Rojas.
2: Magandang umaga, K5 Ray. No? Ang tanong ng K5 Rojas ay ganito. Sa mga nasunog na bangkay at namatay na mga biktima, mayroon na bang numero na identify o nakilala na ka K5 Ray?
1: Meron daw. Meron ba?
0: Actually, so far sa ngayon, malungkot nating sabihin dahil wala pang nakikilala sa ngayon. Maliban doon sa isang karga, isang sakay ng MV June Aster na bangkay kasi namatay sa Metro Manila, bangkay na siya nung itrinabel dito sa Coron. So yun ay ma-identified agad yun kapag natapos na yung proseso ng SOCO. Pero doon sa katanungan kung may na-identify na ba, so far wala pa kasi magbabase halos ang lahat doon sa DNA sample na isasagawa ng forensic team dito sa trahedyang ito, K5.
1: Maliban na lang siguro, K5 Ray, doon sa naunang naitalang limang namatay, di ba?
0: Yes. Yes, kasi yung lima na yon talagang identify. Yung dalawa doon ay nakuha na ng family at yung tatlo ay naidala na sa bayan ng Taytay, K5 Alex.
1: Okay, standby K5 News FM Kalibo, standby News FM Dumaguete. Unahin muna natin ang K5 News FM Kalibo. Pasok, Kalibo!
4: Good morning sa K5 News FM Philippines. No, K5 Ray, ang katanungan namin dito sa Kalibo, halos 5 days na no, nang mangyari itong trahedya dyan sa Palawan. Nakapagbigay na ba ng initial assistance sa mga survivors, sa family ng mga biktima, itong Atienza Inter-Island Ferries Incorporated, K5 Ray?
0: Yes. Actually, simula pa nung una, nung nangyari itong trahedya, may inilabas agad na statement itong Atienza Inter-Island Ferries Incorporated na magbibigay sila ng assistance para doon sa mga pamilya na may kamag-anak na sakay ng barko. Hanggang ngayon, actually tuloy-tuloy yung kanilang ano eh, yung kanilang pakikipag-ugnayan sa family andito nga sa mismong EOC itong mga pamilya na bine-verify yung mga nakamanipesto. Yun nga lang, may ilang mga reklamo dahil masyado raw mahigpit itong kumpanya na ito, itong Atienza Inter-Island Ferries Incorporated, dahil may mga kamag-anak na nga sila, hindi nila alam kung buhay o patay pa yon, pero pagdating doon sa mga listahan ay ganun sila kahigpit. Pero yung sinasabing pagbibigay ng financial assistance or assistance, may paunang na ibigay na mga ka-K5. At titingnan lang natin kung mayroon pang sunod na ibibigay, kasi nagkakahalaga ito, kung di tayo nagkakamali, ng 200,000 pesos yung kanilang financial assistance para doon sa mga kamag-anak, lalong-lalo na doon sa mga survivor itong barko.
1: Pero i-clarify lang natin, K5 Ray, insurance ang magbabayad nito.
0: Yan ang titingnan natin, naka-K5 Alex, kung insurance ba o sarili pera ba to ng Atienza Inter-Island Ferries. Kumpirmahin pa natin yan, ka-K5 Alex. Malamang sa insurance manggagaling eh.
1: Ilang milyon ang insured itong barko eh. Nabasa ko daw mga 87 million something. But anyway, that is subject for further verification. From Calibo, Aklan, balikan natin ang Negros Island region sa pamamagitan ng K5 News FM sa Dumaguete City. K5 Dumaguete, pasok!
5: Nagdaga salamat ka-K5 Ray, ka-K5 Alex. Only in the Philippines. Nasunog ang barko, ang tagal magresponde. Ngayon, ang investigasyon, usad pagong. So, tatlo lang katanungan dito, ka-K5 Ray, number one. Itong barko na ito, ilang taon na ito? Seaworthy pa ba ito? O worthiness? Seaworthy? Pangalawang tanong, karamihan ba sa mga pasahero taga-Coron o mga bakasyonista? Pangatlong tanong, meron bang wala sa manifesto na nadamay o nakasakay sa barkong iyan na ka-K5 Ray? Back to you.
0: Yes. K5 Dumaguete, base doon sa iyong unang katanungan, kung ito bang barko ay worth it pa na bumiyahe, base doon sa initial na investigation, medyo may katandaan na itong barko, kasi kung hindi tayo nagkakamali, 2004 pa na buo itong barkong ito. So, pero binigyan sila ng permiso o clearance na makabiyahe pa. So, legal pa yung pagbiyahe ng barko at wala pa raw problema. Doon sa, pakiulit nga raw ulit yung pangalawang katarungan.
5: Karamihan sa mga pasahero, taga Coron, taga Palawan, or mga bakasyonista.
0: Actually, karamihan sa mga pasahero, may mga taga Coron, may taga El Nido. Meron ding, tama yung binabanggit mo, na magpapakasyon lang sana, kasi yung ibang pasahero nito ay naka-base na dyan sa Metro Manila. Meron namang ilang sakay na papasyal lang din sana dito sa lalawigan ng Palawan. So hiwa-hiwalay kung saan nakatira itong mga pasahero nitong MV June Aster. So hindi lang taga Coron, may mga taga-ibang lugar at may mga taga-ibang probinsya pa nga, na gaya ng binabanggit mo, na sana ay bibisita lang dito sa bayan ng Coron or mamamasyal lang dito sa bayan ng Coron.
5: Yung pangatlo, ka-K5 Ray, meron bang mga pasahero na wala sa manifesto? Yung hits lang ba? Hits? Mga kilala ng mga crew? Mayroon bang nagpunta mga kamag-anak dyan?
0: Okay, actually, naririnig natin yan, kasi may mga lumalabas na may mga kamag-anak na nagki-claim na nakasakay daw yung kanilang kaanak doon sa MV June Aster, pero wala naman doon sa listahan. Pero yan ay under verification pa, ka-K5 Dumaguete. Ipapa-verify pa natin yan kung talagang may mga hindi nakalagay doon sa manifesto. Kasi tama yung binabanggit mo, minsan kasi may mga kaibigan tayo sa barko na pa-saibit-saibit sa pwedeng makalibre or makasakay, hindi na nililista yon sa manifesto. Pero under investigation pa yung mga bagay na yan.
1: Dagang salamat K5 News FM mula dyan sa lungsod ng Dumaguete. No, i-check natin, balikan natin itong K5 News FM sa Tacloban City. Tacloban, K5 News FM. Pasok.
6: Maraming salamat. Ito ang aming katanungan. Lahat ng mga commercial vessel na naglalayag, they are governed, they are legally mandated by the International Maritime Organization na magkaroon ng tinatawag na Shipping Emergency Protocol or tawagin nila Shipboard Emergency Contingency Plan. Naka-outline dyan yung mga strict sequence of actions kung anong gagawin sa mga ganitong emergency. Okay? And nagtataka lang kami dito kung bakit mas marami ang nakasurvive na mga crew. Okay? Out of 17 crew, 13 yung nakasurvive. So meaning, itong Shipping Emergency Protocol or Shipboard Emergency Contingency Plan, hindi na ipatupad sa naturang insidente, Palawan.
1: K5, Ray?
0: Yes, K5 Tacloban, actually, yan dapat ang sasagutin ng kumpanya nitong Atienza Inter Island Ferries Incorporated. Kahapon nagkaroon ng press conference patungkol dyan at humarap itong HR ng barko. Makakasama natin dyan si K5 Grace Belostrino kasi siya yung nandoon mismo sa press conference na nangyari at kung may nabanggit, no? O may nabanggit itong representante ng Atienza Ferries. Nandiyan si K5 Grace sa ating Zoom.
1: Okay. Acknowledge, well taken, ka K5 Ray Almudal, no? I hope may baon ka na power trio dyan. May DTX 500 ka, may Mighty C, may Clinica D3 Bio, kasi ilang araw na kayo dyan at DTX 500, no? Kasi palagay ko meron, eh. Kasi malakas ang stamina mo, ang endurance mo, doy, grabe. Standby, ha? Kukunin lang natin kahit hindi na makatapon ng mga questions ang mga himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Kukunin lang natin, kindly standby ka K5 Ray Almudal bago ka mag-extro. Kukunin ko ang ulat ni ka K5 Grace Ann Belostrino via Zoom para mapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ganun na rin sa Metro Manila, anong pinaka-latest may kinalaman dito sa commitment at sa ginawang press conference ng HR ng Atienza Shipping Lines na ito sa kaganapan mga ka-K5. Sa kabilang linya natin ngayon, may ulat si ka-K5, may pasahero bang foreign national? Tatanungin natin yan mamaya. Si ka-K5 Grace Ann Belostrino sa kanyang exclusive na ulat mula sa Coron, Palawan para sa Luzon, Visayas at Mindanao. K5 News FM Philippines. K5 Grace Ann, pasok! Grace Ann Belostrino, come in.
7: Foro de los Pueblos.
1: K5 Grace Ann. Oh, sana si K5 Grace Ann. Huh? Pakicheck kasi hindi ko makita ang demographics dito sa loob. Hindi ko man makita, Engineer Junior, na ginapakita mo ang buong ako lang makakita sa sarili ko. Hindi ko nga makita ang graphics ng mga kasamahan natin, no? So paki-check kasi kailangan pa yan ng report ni K5 Grace Ann Belostrino sa mga oras na ito. Again, one more time, K5 Grace Ann Belostrino, pasok. Okay.
8: Yes, K5 Alex, magandang umaga sa atin pong mga kasamahan sa buong Pilipinas. At nandito pa rin nga tayo sa bayan ng Corona, no? At kahapon nga ay nakasama tayo mismo sa barko ng Philippine Coast Guard, sakay ng MRRV Melchora Aquino. Ito yung second largest na barko ng Philippine Coast Guard. At simula sa port ng Coron ay bumiyahe tayo sa isla malapit doon sa Barangay Turda ng halos isang oras, ano, kung saan naroroon itong barko ng MV June Aster. Kasama natin yung ilan pa sa mga mamahayag at tumungo tayo mismo doon sa lugar para personal na makita itong MV June Aster, kung ano na ba yung itsura nito as of kahapon, ano. Pero hindi tayo nakalapit ng husto dahil nandoon ang halos sa Pampang ang isang isla itong MV June After at medyo malaki yung ating barko at meron itong chance na sumadsad, ano.
9: Okay.
8: So, medyo malayo tayo at hindi nakadikit nga at pero napapanaw natin yung tindi talaga ng pinsala nitong barko, ano. Habang nandoon din yung mga grupo ng investigation na nagsasagawa pa nga ng ilang mga retrieval. So pagkatapos natin doon, ay hinintay naman natin itong BRP Cape Engaño, ano, ng PCG. At from Melchor Aquino, ay lumipat na tayo doon sa kabilang barko kung saan doon naman, sakay naman yung mga labi ng 41 na ikalawang batch ng nakuha ng mga biktima mula doon sa barko. So from doon sa Floroona ng MV June After, kung saan ang galing yung BRP Engaño, ay sinundo tayo doon sa Melchor Aquino. And while on board, papuntang Borac Port, saan nga dadalhin yung mga labi, ay nagkaroon nga nitong isang press conference. Dito sumalang si Philippine Coast Guard Palawan Commander, si Commodore Jane Gisolgon, ang PCG spokesperson, kasama rin natin on board mismo si Commodore Noemi Cayabyab, at ang SOCO, si Police Lieutenant Colonel Richard Mangalip, at si Philippine Coast Guard Head ng Technical Support, Jeronimo Tovilla, at ang mismong Atienza Shipping Lines representative na si Dindo Makalinaw. So nandito na rin yung representative ng Atienza sa bayan ng Corona, no? Naging pangunahing usapin nga, bagamat ang ilan ay naitanong na kay K5 Raymond kanina, itong patuloy na investigasyon kung saan ang tinututukan ngayon yung pagsuyod pa doon sa mga ebidensya, lalo na sa cargo ship o doon sa part sa ilalim ng barko. So sa ngayon nga, sa pagkakaalam natin ay flooded pa yung area. So ilan sa mga naging katanungan natin kahapon, ano ba yung mga isinasagawa nila? Dahil kung flooded pa yung area, papaano pa nila makukuha yung ilan sa mga nais nilang impormasyon, ano? So sabi ng Coast Guard, nahihirapan sila at hindi agad na ma-isaksyon yung mga tubig doon sa ilalim dahil maaaring mahigupin kahit yung mga ilang mga particles na kinakailangan nila para doon sa investigasyon. At tinitignan pa rin yung angulo na meron nga na iilan pa na mga labi na natitira doon. So sa mga tinura naman ng SOCO sa paglalarawan nga sa kinalalagyan ng mga labi, nabanggit na rin natin kanina, merong mga magkakadikit at merong mga magkakayakap na pasahero. Indikasyon daw yun, ano, na nagkaroon ng pagkumpul-kumpul at pag-iwas doon sa pagkalat ng apoy. So sa ngayon, wala pa rin tayong maisabi o maiturong sanhi ng dahilan ng pagsabog dahil nagpapatuloy nga itong investigasyon, ano. Sa part ng pagkilala sa mga biktima ay magtatagal pa rin ito ng halos 3 weeks.
9: Wow.
8: 1 month, ganun katagal. Okay. Dahil napaka-rami nga ng bilang na ipinuproseso. And as of kahapon, pagkakaalam natin na sa 11 pa lamang yung naiproseso at agad itong inilibing pansamantala sa San Nicolas Public Cemetery na naririto sa bayan ng Corona. Pali naman. K5 Alex.
9: Ang problema doon, dito ngayon, yung sinasabi na nag-britol na kung hawakan, eh kung pinasok ito ng tubig, definitely, magkarawasak ito, kag tatangayin ito ng tubig, pag ganyang usapin. Itong yung sinasabi ni K5 Ray kanina na bangkay na nag-britol na.
8: Tama ka dyan, K5 Alex. Kaya yan yung iniingatan ng investigation team na kung sakasakali, meron pa sana sila na makuha, no, kahit konting aparte para naman ma-identify pa kung sakasakali nga na meron pa na naroroon sa ilalim o dito sa cargo ship.
9: Last question.
8: Tanong?
9: Last question na lang. Kasi may nagpahabol dito, K5 Ray. May nagpahabol talaga. Kanina pa ito tumatawag sa atin sa studio. May very concern. May kahit isa man lang bang foreign national na naging pasahero ng MV June After?
8: Yes, K5 ba, Alex? Yan ay na-confirma natin doon sa mismong Coron District Hospital. Pumunta tayo doon para alamin yung ilan sa mga sitwasyon na mga survivors na naroon, ano. Kinumpirma nila sa akin na may dalawa tatlungo na, na foreign national na nandoon, pero nakaalis na ito nung isang araw, ano? Minor burn din lang yung kanilang tamo nung sila ay magpa-check up doon. Pero yun yung ating nakumpirma na meron nga na dalawa at nakaalis na rin sila sa bayan ng Corona.
9: Survivors.
8: Yes, yes.
9: Survivors sila. Kasama sila sa mga survivors?
8: Yes, K5, Alex.
9: Okay. Anyway, I think, siyempre, nandyan na kayo. At saka palagay ko, medyo matagalan pa konti bago kayo makabalik dito. So, paki-extra na lang, both, unahin muna kita, tapos si K5 Ray Almodal, ingat kayo dyan palagi. And of course, baka nakaantabay pang ilang mga himpila ng K5 sa ilalim ng 5K Broadcasting Network Incorporated sa Pilipinas sa atin. Paki-extra na lang, K5 Ray Saan, maraming salamat po sa update.
8: Yes, K5, Alex, bago tayo mag-extra, palawagan lang din ng Philippine Coast Guard at ng EOC na yung mga nagbibigay ng impormasyon ay mag-ingat sa pagbibigay ng kanilang pang impormasyon. May mga kumakalat sa social media na sinasabi nilang merong mga napadpad na survivors sa ilang mga isla o sa mga kalapit na lugar. Pero pagka tinatawagan naman ito, ang sinasabi ay magpadala daw ng pera.
9: Scam.
8: Daw doon sa pagproseso. So may mga nangi-scam pa, K5 Alex.
9: Grabe,
8: so,
9: no?
8: Natin to. Kawawa naman yung mga
9: kaya nga,
8: niya, dahil sa kagustuhan nila na baka sakali na yun ay kanilang pamilya, eh baka magpadala sila ng mga pera o anuman para lang ma-access kung sino man yung sinasabi. So yan yung mga nakikisabay, K5 Alex, at nais lang natin na maging mapanuri doon sa mga impormasyon dahil meron pa rin mga kumakalat ng mga ganitong kabalitaan. So, antabayanan po tayo mamaya ay tutungo doon sa representative ng shipping lines para alamin kung ano-ano na yung mga tulong na naibigay nila. Although meron na silang mga transportation and accommodation and foods na ibinigay sa mga survivors and families, ay aalamin pa rin natin yung mga karagdagang tulong. Again, mula pa rin dito sa bayan ng Coron, kasama natin ang ating mga K5 Jimmy and Raymond. Ako pa rin si K5 Grace Velostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, 5 News FM.
9: Maraming salamat sa Kampiyon follow-up updates mula kay K5 Grace Ann Velostrino. Kunin natin ulit ang extra ni K5 Ray Almodal, live and direct sa ating kung saan concern ng mga Pilipino sa buong mundo ngayon. Ang nangyayari, kalunos-lunos, nakakadurog ng puso. Ang nangyayaring pagkamatay na mga kababayan natin, lulan dito ng MB June Astro.
6: Okay, so mga K5, mag-unhook na kita. At naman yung mga sister station, K5 Eric, grabe sa development.
10: Grabe ito.
6: As of the moment. Alang-alang na kinachempo mga K5, grabe, pud-pud ang iban ng mga lawas, sulod barko, K5 Eric.
10: Ang natambobe,
6: hindi ko labay chindihan, while busy kita sa retrieval operation, we can create a composite team doing the investigation to determine what really happened.
10: Dapat tani may DNA group. Nga yung, testing lang.
6: Ang kabay pa kay Peberic, makuha ng bottom line dari.
10: Kabalo ka mong ginimo nila
6: masulit, liwat.
10: To preserve the DNA sa mga charred ng sunog ng lawas.
6: Sunog. Nagkalabo abi.
10: Abo na. Antes na isulod sa body bag, nakuha sila sa isa ka body part.
6: Okay.
10: Kag-ibutang sa isa ka daw canister, kag-butangan ngalan nga, ang body bag is number 52.
6: Mm-hmm.
10: Canister is number 52.
6: Mm-hmm.
10: Dra sila ma DNA testing.
6: Okay.
10: Amo nang ginimo na, tapos ilubong na lang to. Para nga hindi na maglain pa.
6: Sige. Bantayan, tanong ang update, ha? Delikado sa mga, pabaloon talaga nga may advisory na mga roro sa Bacolod, hindi pwede karga sa mga EV.
10: Hindi na.
6: Electric vehicles.
10: Hindi na pwede.
6: Gawin mo ng pinakalite. Salamat sa mga pagpapod. Ganoon at ako, mga K5. Congratulations to all the winners. Ato naman nga pinakauna, the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Sa pangalan sa mga technical partners, Raymuel Alcantara and Rainiel Alcantara. Upod man kay si Ramjay Alcantara. Upod man ang aton sa Dimas. Thank you, managers Gene Chetita, Colleen Cubia, and Rods Palma, with our president and CEO, Dr. Ramil Uy. Ako si K5, Eljan Castanio.
10: Ako naman si K5, Eric Tenerefe.
6: Para sa Kampiyon ng Balita,
10: Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News 7. Bye-bye.
11: News FM. K5 News FM. News FM.
12: E3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit katama.
12: Mighty C, mabaka mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
19: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
20: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
21: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
22: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
20: Hindi lang gani-carots.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
20: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
19: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
19: Isaling nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
23: Basta.
19: Ano ba yung interval?
18: Maedukar ka pa.
19: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa naka-discussion ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
24: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
20: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
24: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX 500, inom ka Mighty C. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuli gid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
20: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
24: Ang sabat, Sir GP, free radicals. during ATP synthesis or paghimos ang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria. Free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria, ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa Mighty C kag Pure si Bangod, buga na ini sang gitawag nila nga antioxidants.
2: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
24: Usually pagpangluya, kisa, problema sa mata,
2: ay damo na,
24: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia kag madamo pa, Sir GP, bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
2: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow.
24: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
2: Ang lawas.
24: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permichance oil. Ang muna himon mo, Sir GP, permichance oil. Ginataguhan sa kampiyon nga klase sa fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon kag regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kay sila ang mga nagaamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
2: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga naga-relate sang reactive oxygen species uning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
24: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS, no? Pareho bala sang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo guba na ni gan piston, piston ring ni wala na ni, no? So dapat overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox, Sir GP.
2: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
24: Yes. So, ang diabetes, Sir GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
3: My family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis!
4: Whoa. DTX 500!
3: DTX 500!
5: Ano masyon sa barangay po?
23: Ano ginabatsag mo sa ako?
5: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot din ang kurap-kurap sa akong mga mata.
23: Tumang kong DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
5: Three times.
23: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
3: DTX 500.
25: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells sang reproductive organs, kundi tanan nga cells sang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kad adlaw.
24: So ang problema sa fibroids or myoma, usually wala sang simptomas. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawasang babay, Sir GP. tingala kang gasakit kung mag-contact mo ni Mister. Kay gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma.
0: Mm.
24: Bisan, hindi cancer ang mayuma, pero iniya makakusang ito mga significant health issues, kaangay sang gitwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh.
0: Mm.
24: Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sang free radicals. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung ibang daing hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon.
0: Mm.
24: Ang iniga trigger sa pagpurba sa mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid. Inom kita dito X500. Inom tamay ito sa adlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
0: baklan
24: sa imo nga baklan mo ya detix. Amang,
0: hindi chocolate.
24: Missis, inom ka dito X500 kag may TC. Para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, mayara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX500 kag may TC.
1: So isa sa mga problema sa chan Sir JP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
24: Biktima no?
0: Aha.
1: So sunod sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo ni kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Mo na nga himuwa ba lang daily supplementation ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig sa dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong nga appendix.
6: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sang DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
24: Naglupok na.
6: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw.
24: Namigid kung adlaw-adlaw ka ga DTX 500 kag Mighty si Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
6: O kampiyon.
24: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kung adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 kag Mighty si, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Wala? Kaya sigurado mabuhi kaya saan gitawag malawig. Nga wala saan may ginabatsyag. Ina kun, naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kag tsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
6: Correct.
24: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
7: DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Ilan tong score gani?
9: 470.
8: Nagtiko 2
9: sa gabi, 2 sa
8: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
7: DTX 500!
0: C, ang alkaline nga vitamin C.
10: O galis yari, nagkantosilite, isang nagligad, sakit diya katama, diambasan tiyo ko, tumarkos ang mayri C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutumlan. Salamat sa mayri C.
0: Mayri C,
11: mapalit sa mga butika.
12: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
25: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
13: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo.
2: Maligo ka, adlaw-adlaw.
24: Gamit ka sang DTX 500 Beauty Soap.
1: Oy, DTX 500 Beauty Soap.
2: Gin-emphasize ka dyang beauty, do ka?
24: Beauty? Nung pa-beauty? Gindugangan ang ingredients.
13: Oh. Iba ingredients? Nga beauty.
2: Kaya kakulang, abi kung santon lang, no?
13: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify mayo
24: ang imo skin, na beauty yan.
13: Beauty.
24: DTX 500 Beauty Soap, amo na natong bago nga gamiton, in-upgrade ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag
2: Clinica Dio Fresh.
24: Clinica Dio Fresh. Para ang Priska. Adlaw-adlaw ang ilok.
2: Oha, fresh na fresh ka for 48 hours kay MBCO kaya tapnaon ang mikrobyo nga gapabaho si mong ilok. That's why ang Clinica Dio Fresh.
24: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
13: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Abang gapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
24: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh. Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin eh, sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kagiban pang balitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
13: Stevia sweetener.
24: Oh, the healthiest coffee in the world.
13: Oh, ang bagay. Oo nga, ah. Kidua ang antioxidant, may ergotionin nga rin sa gano mushroom, may DSE nga rin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
24: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
13: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sang duha ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duha nga kontra sang selula, free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
24: Sa ito, mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio, butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX kape. Premium.
13: Butang.
24: Sigurado inom na nimo bastante nami pangwan ang imong batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
2: Kung may bag-o kita nga abon, gin pa nami pag ginamon ng amon nga oil,
24: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment.
13: Pagkakada ka.
24: Amo na to isla na ang amon isa ka blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na na mo. DTX 500 liniment.
1: Kampiyon, gin-upgrade nga liniment.
24: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa extend food supplement.
2: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. healthy circulation.
13: Healthy circulation. Kaya ang extend may maca kag crabwaska. Ining mga Peruvian herbs kaya padala sigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals and vitamins and oxygen of course. Nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
24: Ang ginasuyaan nga manoy hindi na napagsuyaan.
2: Ginakadlokan na. Ha? Ginakadlokan o ginapangita.
24: Kasabat na. Ginapangita ka. Ginapangita na.
2: Ah, ginapangita.
24: Budlay ng ginakadlokan.
13: Ma-extend food supplement. Oh, kampiyon.
2: No? Monster manoy. Ha? Monster manoy.
13: Oh. Feeling young. Performing young. Kasi ayan, extend.
24: Feeling young. Performing young.
2: Alright.
24: Wow, grabe.
25: Informasyon sa ikaayong.
2: Amo ka nang engineer.
25: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Sige, let's talk about D3 Bayo with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
25: Talk ni Doc.
13: Thank you, Sir JP. Sa ining October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ini nga flu ni, gagwa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kay wala na subong restrictions. Abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini dito bayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Dok Ramil?
24: Ti, dugay na ni nga discussion Sir Boy mo. Nga kung palainom ka dito bayo tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may naman ginabalik-balik nga ang D3 bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change sa niya monolaurin ang D3 bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
13: Hindi siya kapadamo.
24: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy na makasulod gid ang kagaw.
13: Kung makasulod?
24: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi mag-mature ang kagaw.
13: Kaya ga po.
24: Halimbabi, naulahis mo nulaw rin.
13: Oo, okay. Why ka na tumar di
24: Tribayo? O kayo'y nalipatan mo yung tumar di Tribayo. Ti nakasulod yun siya, no? Si virus. Pagguha ni virus, patay man.
13: Patay ka po.
24: So, amo na permi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imo nga lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours, inom gika di Tribayo. Kag ang nakanami sa di Tribayo, hindi lang yung virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyon ni D3 Bio. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa mulawas.
13: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 Bio, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagiging ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga Klinika D3 Bio. Ang namigid sa Klinika D3 Bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
24: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
13: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang D3 Bio ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nga kapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. para mapuslan sang lawas, wala well, lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. Mm. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso o busipon kagilanat, gaklinika ditribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat gina-repair, ginapabakod sang klinika ditribayo ang imo lawas from head to foot, even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3Bio.
11: D3Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3Bio ka! Ang MCTs nga makuha sa D3Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3Bio! D3Bio!
14: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
11: ko. D3Bio! Ang D3! Physio, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak di bugit ka tama.
11: Mighty C, mapalit sa mga butika.
16: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ruas City, atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
20: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha niyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3Bio. Doc?
24: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung kwarta.
20: Gusto!
24: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kaga lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ka intermittent fasting with Clinica D3Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yan magkaon, alas 10 sa aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting, updan mo sa gitawag Clinica D3Bio.
13: Kamu ka kampiyon sa Clinica D3Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa D3Bio, ha, sa Clinica D3Bio is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3Bio, ambal sa studies ha, 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3Bio. May isa to ka quote hindi ko malipatan, if you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
1: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica D3Bio, Sir Boy, ang muna nga nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3Bio kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar naton sa nga D3Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones ka nga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busok na o nagakontrol.
24: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Butangan mo sa ano sang
2: binder
24: imo dyan.
4: Ha? Oo, tuwi para, na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
24: Oo.
4: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Mm. Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na ito.
24: Oo. Sa mga gusto, nga gamay, gusto rin mag-gamay yung kano, bakal mo binder, ah.
1: Oh, pareho lang ilang naka-binder ka, Sir JP, kung naka-clinical dietary bio ka, tumagin na padamo niyang leptin,
24: hormone.
2: Hindi ah, para dasig man mabusog ka kung tulog sa iban.
1: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese, no? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan nato ina, kung naka-klinika D3 Bio ka kadadlaw.
2: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag na ton nga thyroid gland. May reason ng address sa ginbutang sa liog na ton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 Bio sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo mula D3 Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health na ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland ko naga D3 Bio ka. Bangod loaded ini sang medium

0: change. Clinica Dietri Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man, ang kosina, or even ginatawag nila mga skin parasites, ang kosina, kayang-kaya sa Clinica Dietri Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica Dietri Bio ka.
1: Dietri Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Dietri Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa Dietri Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. Dietri Bio. Dietri Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa Dietri Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: Dietri Bio. Ang Dietri. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may Dietri. Dietri Bio. Babakal sa mga butik.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga isa

padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!

0: Paano ko ka bayad? Kay wala bang kukuhaon nga benepisyo?
1: Ay wala man gani. Pero papulawan kaya namon sang duha ka bulan igo ilubong.
0: Kagahaman.
1: Ako dako-dako ang daguro kagtong namon. Punglawig ang pinulaway. Para pala makabahay ka man diri sa ospital. Tapos ang imulungon, baraton lang. Lawanit lang, guro. Eh, hindi gani, ang nipis lang malang plywood.
0: Ba, pero di makatipid ba?
1: Oo, kaya ang lungon iatag sa imo, paulian na mo sa iban.
0: Hala, grabe ba? Sadasadyagin din, ho.
1: Ay,

0: ulat ka kung ara na magdid.
1: Ano ang ginakumod-kumod mo, burog? Ano ining iambal sa ila? Ha? Anong gakumod? Anong ila kumod? Ha?
2: Kukon, Kapitan Hugakong.
1: Nga gakumod sila. Madalagan man sila, Kapitan eh. Kagkon magdaog na sila. Ati, pagusto naman sila, Dres Barangay.
2: Ay, ba?
1: Hindi bala, gusto man ako magdalida.
3: Yes, Kap. Gusto ka gid, Kap, eh. Kao na gid na.
1: Ay, doon pa sa kay lang, ha?
3: Ay, tuod na yan, Kap.
1: Ati, mayo eh. Lock back.
2: Sige, Kap. Pa mo nang yambal ko sa ila, Kap, eh.
1: Oo. Oh, kag-idugang mo na lang dayon, hambal. Nga, bunggo lang ang mabunggo na ito na. Kung sila naman din kapitan, di sila naman bahala magpili eh.
2: Kaya ba?
1: Kag, Magdalena, kamo, burong.
2: Kap.
1: Kabalo bala kamo kung nga ang pamilya ko, amo ang ginpangdala ko?
3: Ay, oo, wala kap, eh, nga man ka pao.
1: Tungod may party kamo. Kay kon akon pamilya ya, hapos lang iayos nga sa 20K. 10K lang ang ilang mabaton ang bilin aton.
3: Ay, tikap. Pila dayakon, Kap.
1: Ah, 500 guro ah. Ayos na na.
2: Ay, wow.
3: Hala.
1: Kagang kay burog naman, medyo gamay-gamay lang. 30 guro ah.
2: Ay, wow. Grabe mo, Kap. Dako na yun, Kap. Basi, perdi ka na sa 30, Kap.
1: Ay, hindi ah. Sakto lang. Sakto lang na nga perti nanay.
2: Ah, sakto nga. Abansi ka lang ya. Perti ka, abansi lang ya. Perti ka na ko, kapag ikaw eh.
1: Natural kaya akong kapitan mong...
3: Kap?
1: Oo.
3: Dugang-dugang yung manangamo ni Burog ay.
1: Nga, pilang gusto niyong idugan?
2: Oo, oh, Kap, total dako man ang makuha mo sa 5 kasudyante. Bali, 5 kasudyante, tag 10 mil, 50 mil, tanan. Bisan tag 10 mil lang nasa amo ni Magdalena.
3: Ayan na, kinubo ka gid, Kap.
1: Na, nakaubo man ko sa ginapangayo ninyo ba?
3: Hindi ka naman sila mapwede, Kap. Ah?
2: Oo man, Kap, dako na yun ang imuginan siya. Pirma kang kulba lang yun ang kapital mo na.
1: Ulo nyo eh.
2: Hala, sadya-sadya, no? Why?

0: Pastor! Mayo kay ari ka naman de.
1: Oy anak ko gabong kulong.
0: Pastor! Ngayon natawag mo ko nga anak aw?
1: Oo, anak.
0: Kaya mal sa mga tiyo ko, ang tatay ko kuno kriminal na ripis pa.
1: Oh.
0: Kung ikaw ang amay ko, Pastor, butsilingon, amo ka ba sina eh?
1: Bungkulong, ang tanan nga ako na sa kupan, anak ang tawag ko sa ila.
0: Butsilingon! Damo ka gali anak eh!
1: Oo, damo ka mo ang ginatawag ko nga anak.
0: Butsilingon gali, Pastor! Babay, door ka gali eh! Damo ka gali asawa kay te! Damo ka man anak mo!
1: Hindi abot sida ang butsi ko siligon mo kulo.
0: Ay, gali ka, Pastor!
1: Oo, tanan ka mo, anak ko gin. Anak gin ang tawag ko, kay ti Pastor ako mo.
0: Ati si Papa ko, Pastor Magli!
1: Nga, ginatawag mo nga ako nga Papa?
0: Di kayo kita umuwanin nga anak! Balos malos lang ah!
1: Ati sige pag gusto ka mong kulong. Basta sa Domingo ha, aga ka pa magkanto sa simbahan para magsimba ka, anak ka mong kulong.
0: Okay, Pastor ko nga! Papa! Pastor! Dito lang maplastar sa likod ayon ah! Madala ko habol kagulunan!
1: Kagaan naman anak?
0: Kaya mukhang tulog ka, Pastor, kung nara ko sa simbahan ninyo! Ilabi na git kung ikaw nang magwali, Pastor! Amo, kaya ka tama nga kung tulog mo!
1: Hala!
0: Nagasirbi nga pang patulog ang imuwali sa akong papa ko nga, Pastor!
1: Hala, sadya-sadya ay do.

0: Hoy, tutod ako kag urgent laba. Ngari pa kamo diri sa guwahaw.
1: Ma'am Burak Day, good morning.
0: Ay, good morning man. Nga, wala pa kamo nagsulod haw.
2: Ah, dugay-dugay lang kami ma'am. Kung nag-start na ginang klase ah.
0: Ati, sige. Kay may 45 minutes pa man. Ma-preparar pa ako sang aton activity. Subong, ha? Kag ang inyong snacks, i-preparar ko naman.
3: Hala, tuot ka ma'am. May snacks na naman kami subong?
0: Ay, oo. Kay may nakapaldo sa scatter ah. Basta daog lang ko. Wala gid problema. Problema lang kung perdi kay wala gid kita snack.
3: Baw, mayo gali ma'am eh. Kung permi ka lang tani, paldo ba? Para paldo man kami sa snacks eh, no?
0: Ay, oo ah. Para everybody happy.
2: Sige ma'am, masunod lang kami sa classroom kung manog-start ka na sa nga ito nga sa diskola.
0: Ah, sige. Depende sa inyo ah. Pwede mong kamutugani kasulod. Kaya ito naman to ang duwa ninyo ka mga maalam nga classmate.
3: Hala? Maalam nga diya? Sadya-sadya,
2: no?
0: Hala.

0: News. It is now 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm Chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabon.
0: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
3: D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
4: Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ko dyan katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
3: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga buti.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga buti.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga ging panglantaw ako not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony, again, pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalot sa iya, kaya balya doko, uuha mo nang ako, yung ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule, and nagbuligid sa ako, kag nagnami ang ako niya pamatsyagan on that.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
14: Capsule. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
16: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa among anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
17: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
19: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
18: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Gusto ko naman tani nga makagwa ah.
1: Di, bayaran mong bill mo di eh.
0: Wala mang kukwarta.
1: Di, hindi ka kagwa eh.
0: Bahaw, maluoy ka man sa ako, Nurse Ai.
1: Kagun, magaluoy ko karon sa imo, Jaguar. Basi ko naman ang makaluluoy diri.
0: Kaga man haw.
1: Kayang balayaran mo diya, paano na lang?
0: Manuhan tan lang na.
1: Ay!
0: Pagwa lang nga, nakapalagyo ko.
1: Agoy! O Jaguar, tuduan ba ko sang katunto mo ba?
0: Sige na bala, Nurse. Sirbisyuhan ta ka sa inyo, balay ah. Mapaboy lang ko to si mo ah.
1: Ay!
0: Oo, tanan niya, sugo mo sa akon, patihon ko na tanan niya.
1: Ay, ara naman ang pasalig mo, tayong doon mo naman, Kuya Jaguar, muskwon.
0: Too na yan, Nurse. Tanan mo ko ko sa imo ya.
1: Ay, oo ah. Basta bayarin lang di ang bill mo ah.
0: Hala, sana sadyain ho.
1: Ay!

Bang, naglakat lang si El dyan, nawala ba? Ang lap tayo niyo? Yung babayan niya lang? Ano matyan niya rin sa akon, di matyagi sa akon, timbang niya? Bang, kay El dyan, nawala ba ka? Naglakat ka lang, wala ka pagdigay panghimos, di? Ano matyag mo sa kuringon niya? Bata siya sa manggranon? Bang, brief yun? May buslot pas to nga, oh? Ginit-it, gurni ka. Giting, di gani, ilaga. Yung sablay lang ni saksina, oh. Anon ko naman? Ipama ko ni sa tinigang sa dapog namon. Bao nga bata ni si Eljan, sutab-sutab, gigatama. Siya gining pinakasutab sa mga bata ang naklana ko. Ang laptay, ginbili niya lang. Ang brief, oh, lalabot ni may buslot, do, ginasubayan pa. Sadya-sadya, you know?

0: Nagluto naman si Nuli, oh.
1: Nagano naman siya?
0: Nagsalom-salom naman siya sa linaw. Kag nagasinggit siya nga siya ko ng kataw sa dalom sang tubig, kay siya dito nag-a-start.
1: Ayaw!
0: Ang nadlukan ko bala? Ang ano bala?
1: Ang ano haw?
0: Basi malumos siya.
1: Ah, tutawol. Kataw man siya. Hindi na siya malumos, oh.
0: Ay, tabugo ka. Kay feeling niya lang na yakataw siya, pero makalaulagin na siya kung maghala sa kapadugay sa alum sa tubig.
1: Ayaw!
0: Pero samtang nagasalom siya bala, grabe ginang yorok, ha?
1: At ibabayan ta siya, eh. Hindi bala siling mo. Kundi siya masadya, suportahan ta siya.
0: Suportahan gani, sa iya sadya-sadya lang na iya, pero wala siya kabalo nga mabutang sa piligrong iya kabuwi.
1: Aya! Apabayin na siya, dako na siya.
0: Dako man gani, pero wala to iya sa bungog, yako na nung ginahimo iya.
1: Aya!
0: Huwag mo na nga dapat bantayan, tagid siya.
1: Abawa! Ginimo yung taglaya gwardya eh.
0: Ay, kabase kung hindi ta siya pagbantayan, kag masapuanta na lang siya.
1: Ate, amo ginadang malain da? Subo-subo gidyay, no?

0: Sundan pa kitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. My DC. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang My DC. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa My DC.
0: DTX, DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
3: Una,
2: magid ako sa akong body odor.
3: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
2: Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.

0: espresso sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrende cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tao may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
8: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginagastya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend!
11: Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
11: Extend! Supplement for men!
10: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy!
15: Charmy, let's go with the flow.
20: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
21: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
20: Tama! Red Horse Beer, namit, sulit.
22: Red Horse Extra Strong!
0: The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
23: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
25: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
24: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas na gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
2: Isa sa mga pinaka-the-best nga added benefits nga mabatsyagan mo sa D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, ining gitawag caprylic acid. Ang C8, no? Isa ni siya ka type of energy nga i-convert into ketones energy nga pinaka-kwan fastest
3: acid nga ma-develop
2: sa Amerika ya, no? Mahilig sila silang MCT, no? Mga MCT oil, isa na da sa ingredients ang caprylic acid nga makita mo sa D3 Bio. Masiling ganita caprylic acid, makross na sa imong gitawag blood-brain barrier.
3: So makasulod sa utok ni mo.
2: Makasulod na siya. Kag para mahimo nga energy, so alerto ka kag nakafocus ka kung nakainom ka D3 Bio. Meaning pa, pag naka D3 Bio ka, wala gid problema ang imong brain, hindi ka dali magdementia,
3: Alzheimer, mental block,
2: wala ka problema sa imong mental health kay nga man, pero may kainom D3 Bio. So kung gusto ka nga biskan tigulang ka na active paghiapon imong brain, D3 Bio ka na.
4: Gusto gid Doc Ramil, no? Kag may isa pa gid kita ka MCT, no, si capric acid, C10, carbon 10 ang iya nga atoms nga may makusog nga antiviral kag antimicrobial property nga gina-convert or ginahimo pagid sang aton lawas sa mas makusog niya nga porma. Ini ang monocaprin.
2: Ga-fight na siya sa mga kagaw.
4: Ga-fight ni siya sa mga kagaw, viruses.
2: Ma virus man or ma bacteria.
4: Nahimo ini siya through esterification process sa aton nga lawas, no? Kag ini ang nagapataas ang aton nga energy expenditure. Meaning, mas damo nga energy ang pwede mausar sang aton lawas sa aton nga pagpanarabaho, no? Nga nag-amot sa pagkadula sang aton or nag-paslim sa aton kag nagabuhin sang aton timbang.
5: Ako si Maria. Basta as gid katama ang akon nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Kabahin sa mga medium chain triglyceride sang D3 Bio, ang permitable lagi na hambal nga monolaurin.
0: D3 Bio.
3: Before pa man magin monolaurin, si lauric acid, no? Ini siya ang may damo nga health benefits. Why pa man sa gani magmonolaurin, magamit mo na siya nga daan si C12. Nga ini siya ang nagapadula, nagapanubo sang viscosity sa imong nga blood platelet, no? But silingon, hindi na siya tama ka-sticky.
4: Gahitad
3: siya. And what else? Naga-increase ang motility sa imong stomach. But silingon, why kaya ka-produce ang gases? Hindi ka ga-utot-utot, hindi ka patay tigab, hindi ka bloated. Kung nagainom ka D3 Bio, what else? Nami ni siya ang D3 Bio sa mga may mataas nga kolesterol. May problema sa triglycerides, may problema sa kolesterol. Dapat,
0: D3 Bio.
3: Nami man sa imo sini nga liver, agod nga maproteksyonan imong atay kag ini siyang gabulig sa uptake sang calcium kag magnesium para healthier ang imong bones.
4: Kung ang lauric acid ara na mismo sa inyo nga lawas, no, ini siya ginahimo into mas makusog ya pagid ni itsura ang monolaurin. Kay ang MCT siya sa aton nga ara sa aton D3 Bio wala nagauntat sa iya lang pagiging MCTs. Kundi nagahimo pagid siya ya monoglycerides. Ang monoglycerides amuni ang mas naga may ara man ni siya sang antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, magambal kita antiprotozoal mga parasite man or example amoeba da bi ang antifungal properties amo nang mga alipunga da mga gatugas ang alipunga buni amo na sila
0: D3 Bio.
4: Ini nagahatag sa ton sang mas nami nga resistensya. Sir JP, no, kag ginapanami niya ang aton nga gut microbiome or ang aton nga mga probiotics nga ara sa tiyan. Kay ini siyang nagaserbi nga prebiotic or pagkaon para sa aton nga probiotics kag ginapanami ang absorption sang nutrients
0: D3 Bio
4: sa nga kinanglanon sang aton cellula sa lawas, Sir JP.
2: Right. So, damo ang mga benepisyo nga kaya nga i-offer sang D3 Bio. Amo na nga adlaw inom gid D3 Bio, ang pinaka the best gid nga mahatag ni D3 Bio inang patyo niya ang mga viral load, bacterial load nga ara sa imong lawas.
0: D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bacteria.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Kampyon Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Magbabalik ang inyong kampyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Champion.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugs.

0: Mga kaka-K5, 102 dias na gid lamang ang nabilin. Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay Kaka-K5, Jinpo Generoso, iniang 11 MBPS.

0: Aga mga soke naton nga tigpalamati, welcome na kamo sa programang 11 MBPS Subong Adlaw Pizza. 14 na kita sa bulan sang Setyembre, ang ikasyam na nga bulan sining tuig 2026. It's a Monday, Lunes na Lunes karon nga adlaw. Din man kamong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan, inyo kami makitaan live kung mabatian sa moon Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Pag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si Jean Paul Cañete Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, mikos na! Mga insan,
2: ilang to ito?
0: Merlita Malbas, Alma Imbang, kag mga staff nga iban sang Sears, ang ginasaligan nga baklan sa mga military uniforms and security guards. Jolly Hinovia Lumugdang, Annabel Santisteban, Ray Sendico, Jean Montesino Arroyo. Rens, na-check nyo, daw wala ko no on-air ang kabangkalan. Na-check nyo, may trouble sila, naka-message sila. May nag-message sila nga wala on air sa kabangkalan. Kali check bi ang kwan ang Tech GC.
2: Grabe
0: right. Aljen Yabla, para mapabalota si Ma'am Jen, Ma'am Jean. I mean kun off air sila. Genevieve Caparon Kugunon, Rosie Magbanwa.

Alright. Why na? Ara pagali Dodge Libre sa Barangay Bulanon Public Market. Johnny Ohano, ngayong aga. Sige. Mga balita nga ton, pag-istoryan siling aga, Luneta Kangge. Oo, sige. Tabal.

0: istoryahan ta karon ang update sa natabo nga pagkasunog sining MV June Aster sang nagligad nga mga inadlaw nagligad si Mana. Eh, kung di ko magsala, that was September 9, Merkulis ng adlaw, alas 6:45 sang gabi. Sa matabo ining pagkarab-karab sang kalayo, samtang ining si John Aster nagapasulod sa Coron, Palawan nga area. Madasig ang paglaptas sang kalayo, that's why karamo sa nagkalamatay. Karon may mga updates kita isa-isa honta ini so that nga maintindihan ta sang bugos aron gibla natabo didto. May mga recap kita kag may mga pila ka mga latest development. Ina aton pagkatutukan but traverse na yari ani mga lokal nga balita. Ang K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition nangin madinalagon. 12 ka mga bulutuan sa Negros Island Region ang nagpakigbahin sa siling kompetisyon kahapon sa SM. Kanami kay ang isa sa mga sponsors, ang STI West Negros University, ang naghatag sang 50% nga discount sa nagdaog sa kompetisyon kag may isa ka bulan nga contract pa sa K5 News FM. Baka na mi mga reporter sila for 1 month, di may swildo eh.
1: Alright!
2: Ah, grabe po.
0: Muna, yeah! One doktor ginareklamo sa mga estudyante matapos nga nagapangbully sa sulod sang salakyan. Abi, nami na ang inyong salakyan. Modernize ng inyong jeep. Dapat ang tao sa sulod hindi haruhal. Oh, sa tanan nga modernized jeepney, ginawas ang gobyerno nga mapanami ang inyong salakyan. In fact, sa pagtukod sining modernized jeepney, damo bla sa mga traditional nga driver ang nawad-an obra. Gina-prioritize ka mo. Daw mga bully kamusdalan sa trapiko kay mga dalagko. Sinyo ka pang disog lang kamo gisa bisan private nga salakyan. Bangod ka kadlagko sinyo, gina pang disog nyo lang. Kaluoy lang kisa mga gagmay nga salakyan kay mga haras-haras pa ng iba nilang driver. Di karon nami ng salakyan yung aircon ang batasan ka konduktor nyo pangsot. Nami ang salakyan pero ang konduktor animal. Animal ano? Animal pamatasan.
1: Grabe po.
0: Di kinareklamo subong may konduktor nga manyak. May konduktor nga bastos. May konduktor nga haruhal. May konduktor nga ha? May konduktor nga haras-haras. Eh, hindi nyo pa napag mga tag-iya, bipalihog ko ni disiplina sang mga konduktor nyo. Hindi blam nami, nanganami nyo silakyan, lauay ang batasan sa konduktor nyo.
1: Alright!
0: Inabalang, why mo ko nagambal nga bangod konduktor ka, mango ka? Why ko nagambal nga bangod konduktor ka, mango ka? Wala! Ang konduktor, kalabanan sila, mga maayo man eh. Pero, hindi mo paghimuon na dumango ang estudyante kay kailiskwila na sila ya. Hindi mo paghimuon na dumango ang mga estudyante pagtratar mo kay kailiskwila na sila. May mga ginikanan na sila. Ha? May mga ginikanan na sila nga ma-hurt kung bastoson nyo sila sa jeep.

0: ato ni karon tutukan ining haslo. Haslo nga klasikong doktor nga kon maka makapasipala sa mga pasayro daw matyagan mo daw alam gid siya. Toy ibutang sa kwan, ibutang sa maayong posisyon ang imo pagka bastos.
1: Ah, grabe po.
0: Ah, toy. Ang imo nga hinaslo, ibutang sa mayo. Ah, ibutang mo sa timing. Kung ang upod mo mga ruhal kaya kangay sa imo, hala garo-garuda. Pero kung ang imo ara ka sa sulod sa lakyan, kag may mga pasahiro ka, hindi sagay hinaslo, hindi sagay ginaro-garo. Kay hindi tananda nga mga pasahiro mo, pareho si mo, kaungo. Inami man nga mo ng pangambal si mo. Kung doktor, nami man nga mo ng pamulungon nga galin sa baba ko. Kaya mo ka na, ginabira mo mga estudyante, nga gaplite na sa inyo. Ang pamangkot, kung wai pasahiro, may kwaon ka mga kwarta. Dapat ang pasahiro, respetuhon nyo, kaya mo ng lifeblood nyo. Ang mga pasahiro, amoning gadulong sa inyo, kwarta. Kung wai ka mo pasahiro nga, may inkamon ka mo. Tingangang pasahiro, bastoson nyo. Ngangang pasahiro, sagay nyo na kagaro-garo. Hindi na nasala sa mga estudyante kung nga dako ilalawas kay healthy sila kay damo sila kwarta kaunon. Hindi na nasala sa estong pasahiro nyo nga may buyon sila kay dagko sila. But silingo na damo ila kwarta may kinadada sila kadadlaw. Ikaw, ang pagbayad nila sang husto sa inyo pamlitihan, why na nagatag sa inyo konduktor sang diretso nga inyo sila pakahuyanda? Amumahon mo sang tsakto kay ako nabalaan mo sang utok mo klase guno, klase konduktor. Kung naintindihan mong trabaho mo, ang konduktor dapat alagaan yung pasahiro, amumahon yung pasahiro kay amo nang ginabayad sa imo. Hindi kay magsaka sa salakyan daw, matyaga mo daw ara ka sa kasol mo kagingarian ng ikaw ang hari nga tanan nga tao masunod sa imo. Ano ka? Limusin ang imo nga ginasakyan o may utang nga daw hindi daw haluson kabayad ang tag-iya sang utang nyo sa sining inyong modernized jeepney nga daw haluson nyo mabaydan. Hindi pa gaman ang pasahiro nyo. Palanggaa ang pasahiro nyo kay sila ni ang gahatag sa inyo income. Madudla gani karon ang mga pasahiro nyo, hindi na magsakay sa inyo, may kwaon pa ka mo. Yamayo man yung mga traditional jeepney. Lauay lang ilang nga jeep, daan lang pro ang pamatesan nila tsakto. Mag-amo ni klase mga konduktor nga doon kadamo na reklamo about konduktor sa modernized jeepney. Mayo pa, why na lang ka mo konduktor da? Green, green. Kay ang kutaw-kutaw, minanyak, doon amoy ang ilang focus. Na ano na ako no? Ay, paginugay ka mo gani ah. Good morning sa akon nga mga classmates. Ma'am Irene Kaduhada, shout out. Si Ma'am Paige, good morning. Si Philip Bien, good morning. Si Madam Sistine Ligan, mayong aga. Kay Maribeth, oh, good morning. Si G Lord, ako nga mga teachers sa BSBA HRM sa La Consolacion College. Ngayong aga sa inyo. Gahanot ko subong sa wala huya nga konduktoro. Silay Housing Authority nagapanindugan nga wala sang anomalya sa Yolanda Housing. Tuod ka? Mayo kun wala. Kay balaan nyo, ang Yolanda Housing Project isa ni sa mga ginmanihan tudo. Ha? Isa ni sa mga proyekto nga ginmanihan tudo. Ha? Isa ni sa mga proyekto ginmanihan tudo panahon pa ni Pinoy. Mayong aga kay Paige, Ashi, classmate, mayong aga sa imo. Di kamusta nga aton nga mga deliverables? Do kadamo mang no? Do kadamo sa aton mga deliverables? Pero kaya ah. Kaya gini sang ibantong na una sa aton kita pa. Basta hindi gid mag-quit. No? Di damo gambalo sa linya ang konduktor mga suplado. Ho-o! Ambot na nun ni Silaya ako kung muna konduktor siya. Nagsinuplado sila ya. Nataasan, naging kamos ang inyong ubra?
2: Alright!
0: Nag-elevate na gid ang self nyo kay nagkonduktor. Ka nga ano ka sa una? O basuriro? Nga nga daw naghambog ka nga nagkonduktor ka. Nga nga nagkonduktor ka subong sa salakyan nga modernized jeepney. Nga nga daw naghambog ka. Nag-elevate ang status mo kay nagkonduktor ka na. Ano ka sang una? Basuriro? Dapat hindi mo na ang respeto nagasugod sa pagparespeto. Magparespeto ka para respetuhon ka. Nano na ako no? Kailinit, blamaga mo na. Imagine blang bata mo. Kung bata mo ni ang estudyante, nagsakay sa salakyan, nagpritis ang tsakto, and then labutawon kag pakahuyan sang konduktor sa ano ni? Modernized jeepney? Ang bata mo nga ginapakaon mo tudo, ginapeskwila mo sa prestigious school, may kwarta na, may kwarta kay private school, kag universidad ang ginaskwilahan, o kay kunwain na kwarta, dito nas government, run institution. Tapos, pakahuyan lang yas ang manol kag na makumako sa ubra niya klase konduktor. Karon bla kay lasaon ta ni. Lasaon ta ka karon toy. Konduktor, may imo ka gid. Lasaon ta ka. Oh, wait ka lang ha. Mayong aga da kay Ma'am Rodang last night. Mayong aga si Morods. May na lang kay naka DTX 500 godo hindi ta ni high blood don. Ma'am Girly Blanza, shout out. Ma'am Girly Blanza. Si Ma'am Girly Blanza, gali ni si Paige. Mag-ok lang, girly. Nakahilis ang imong hanay. Good morning. Kunwai pa sa program ko, wala kaya kailis ang imong name. Nagliga na gambala ton nga mga teachers nga islan ta ng name ta. Ang bro Paul ko ginislan ko gina Jean Paul. Sige. Inom kita DTX 500 para hindi mag-init aton ulo. Magwardyahan ang aton nga heart. Hambal ni Josephine. Magwardyahan ang aton nga heart. Kay parang hindi ta dali-dali mag-init ang ulo. Okay? DTX 500 plus Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, ang hambal ni Jean Montesino Arroyo, nagapa-relax. Sige. Kano na, kay mang hanot ko. Kundi, kay Eric, niya lumpatan. Kunya lain na, flying kick ko, takaya. Flying kick. Kung sa, siyempre, isang bata, pata, flying kick. Di siyempre, nagdako, no, tabalaan, tanong di, flying kick. Flying kick. Anyway, yari ang update sa makakulog kululbaan nga kwano. Dumasakay na ko subong barko aw. Dumasakay na ko eroplano aw. Now isa-isa hontay ning pila ka mga update sa MV John Aster. Ari lang ang pinakaklaro, ah. Sang una ini nga matabo, ang nakita to daw apat a lima lang kapatay. Lima kapatay. Ang initially na recover. Ano confirm kapatay lima, missing ang pila to 84, 80. Hindi dali nalipat ko sang exact number. Pero damo ang missing. No? Damo ang missing. Now, ari ang pila ka mga updates. Kay pamangkot, diin nagkadto ang mga missing. Kay way mo man makita sa palibot lawod, amo gani ang balko, duha lang man nakabagay. Either ang mga na missing natupok sang kalayo sa sulod kay natrap mo ay makagwa, or naglugdang kay wala life jacket, nalunod, hindi ka balo maglangoy, nalunod. And then, ti siyempre sa lingko, in 3 days, 4 days time, malinutaw ginaayaan ko ang lawas ang patay nga tao nga nalumos. Malutaw ginaaya. And it will eventually surface kung nalugdang ginman kay kabalo kita. When you drown, kung nalumos ka tos dalom tubig, kag dalom-dalom katama, eventually, through the process of decay and decomposition, ang imo nga internal organs, especially ang contents sang imo nga stomach, ang digested food, and including those chyme inside your intestine, inisya ang mag-produce gases. Decomposition will produce gases. Kag bangod sirado, ang imo nga tiyan, sirado, ang mga sphincter mo da sang imong abdominal sirado, ang gases hindi makagwa, that's why gabutod ang tiyan. Tibalo naman kamo ang behavior sang air contained in a container sa dalom tubig, ma-produce na buoyancy. Di karon kung ang hangin sa sulod sang tiyan mo nagdamo na samtang nalugdang katotonas dalom, nagdamo ng hangin, malutaw kagin niya eventually. Malutaw kagin. Good morning kay Philip Bien Mabala. Malutaw ka gid. Now, tiyari, igo mo rahon, kalabanan gali isang mga missing niya, ang wala yan nalunod. Nasunog. Nasunog. What is perplexing is that kadamo sa mga concentration sang mga victims nga na-recover sa sining nasunog na barko ang ara sa economy accommodation section. Oh, economy accommodation section. Amo ni sang section sang barko nga medyo barato ang imong bayad. Economy. Now, wala pa gin publicly established, no? Sang authorities kundi ingid sila nga party sa ning economy section na recover. Pero ang hambal ari sila sa sulod sang economy accommodation section. That's why ang pinaka major concern, major concentration sining mga biktima, alright? Dito sa economy kay may ay, sa pag-insindi ko doon may bunk beds. Doon may bunk beds. Na pwede ka da katulog-tulog. Pwede ka da katulog-tulog. So bangod nga may mga bunk beds nga may mga steel frames, ang nakita sa mga picture nga gin-release ang Philippine Coast Guard, nagapathag nga grabe kainit ang sulod sining hulot. Doon mo nang pag-describe. Very intense, very extreme ang fire damage. Nga nakahambal na grabe kakusog ang fire damage sa sinang hulot because na ang mga steel beds o ining mga angle bar or mga steel nga ginhimo nila katre, hala naglulukot bala. Nagkiliwi, nagtiliko, naglulukot. But silingon, grabe ang init because the behavior of metals when subjected to extreme heat, naga-expand. Tandaan nyo na, physics or chemistry perhaps. Metals, when subjected to extreme heat, will expand. Tiko nang imo da karon nga salsalon nga nahimo ka tray kung grabe ka init, ma-expand siya. Ti karon kay bangod nga damo mga bracing, damo braces. Hindi siya ka-expand mayong imo o niya itikoon niya. So bangod nga nagkalatiliko tong mga bunk beds nga steel, ang steel frame nagtiliko, pining grabe gidya ka init-init sa sulod. Sang nasunog, ari pa. Damo-damo sang concentration sang abu sa sulod. Meaning, purte gito yung kalayo sa sulod sining section. Suno pa sa PCG, spokesperson, si Commodore Noemi Kayabyab. Iya nga gin-confirmar nga ining mga sunog na nga patay nga lawas na-diskubrihan during the initial internal search sa economy accommodation area. In fact, ang pinakauna nga 30 kabilog nga patay or sunog nga lawas nga na-recover on September 11, that was Friday. That was Friday. Balo ka waay ni nila, Merkulis na sunog sang gabi, waay nila masulod pa dayon, kaya gadaba-daba pang klayo, the following day. Tisang September 11, sang insulod nila, okay, to recover the bodies, ang 30 kabilog na sunog nga lawas ang tao, dito ginakuha sa accommodation, economy accommodation section. Now what else have we learned so far? Bangod sining heavy concentration of deaths sa sining isa kahulot, nagasuggest ini nga sila ang natrap. Okay? Sila ang natrap sa sulod. Why sila kagwa? Hindi sila maka-escape. Sang maglapta ang kalayo. Now, aripa. Sa subong, ang mga investigators wala pa maka-establish, okay? Why nga ininga mga passengers ang wala maka-evacuate. Alright? Sige, ari. Isa-isahon pa ang pasunod. Merkules, September 9, around 6:45 in the evening. Samtang ining MV John Aster nagapadulong sa Coron, halin sa Manila, ay presumed, based on the initial report, may kalayo nga nagduhaw kaysa pagkadasig nga naglapta. Dasig lagi dyan kunong paglapta. May mga nagambal pagani nga nakabati isla kunong dakong lagabong. Dami naglupok pabla. Na-engulf ang ining barko sang porte kadako nga kalayo. Naglinumpat ang iban. That's why may na-rescue. Webes nga adlaw, September 10, ang Philippine Coast Guard responders naghambal nga hindi nila masulod pa ang barko bangod puwerte pa kakusog sang aso nga naghahalin sa sulod. So ginambal sang Coast Guard nga delikado pa so far ang pagsulod sa barko nga nasunog bangod grabe ang aso and they were ill-equipped to enter ining barko. That's why total sunog naman to sa sulod. Hindi mo naman na why naman chance ka may survivor to. Yun pa kamayos ang Coast Guard. Hula to na lang anay nga mauluog daw og daw ang aso. Alright? Kay whatever that remains inside the ship remains as inaccessible sining mga rescuers. Now kad to ta fast forward Bernice. O di nasunog Merkules ang gabi. Pagka Wibes, hindi makasulod ng Coast Guard sa barko kay Manti Porteng Aso. O gimpalipasan isa ka adlaw, nag-abot na ta sa adlaw nga Bernes, September 11. Alas 10:15 sang aga, ang authorities naghambal nga officially extinguished na ang kalayo. Why nabilin kalayo? That's why after nga nahambal 10:15 a.m. nga why na kalayo bilin, why na kayo aso, ginhimo ang isa ka safety assessment, okay? Kung bala pwede na masulod. Didto kag nahibaluan nga madamo nga mga patay kag sunog nga lawas ang mga pasahiro ang nakita sa economy accommodation section. Grabe, no? So when they entered ining barko, approximately 40 ka oras na ang nagligad after ini masunog. Alright? Suno sa Coast Guard, ginsugudan nila transfer ining mga cadavers or patay nga lawas ang tawo alas 5:16 ang hapon, gintransfer from the burn ship pakadto sa BRP or barko ng Republika ng Pilipinas Cape Ingenio with the bow number MRRV 4411. Eh, grabe, no? Ay. Una nga na kitan 30 kapatay nga lawas mo. Sang pizza 11, pagka pizza 12, another 41 na naman ang na-recover, bringing to 76 ang death toll. Oh, 30 sang September 11 na recover sunog nga lawas, pagkabuwas Sabado pizza 12, another 41 ang na recover. 30 plus 41 mga sunog nga lawas, that's around 71 kabilog. Te dugangan sang lima to nga nakita nga patay sang that day to nga nasunog. In all 76 kabilog ang mga biktima. Ay, kasubo, no? Dari kita na isa light moment. So, may ara kami sang radio competition kahapon nga ginhiwat dito sa SM. Salamat gali sa pamunuan sang SM for allowing us nga mag-conduct sa amon nga activity ang K5 dito sa ilang area activity center. So kahapon giniwat ang K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Dusi ka mga bulutuan na nag-intra. Ibalonta ang result. Ara na si Wilson, naka-standby to give the news. Wilson, K5 News mo.
2: Come on, everybody! K5 News FM Live Report.
0: Son? Son, wait anay, son. Son, gapamati ka. Wait anay, ha? Wait anay. Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono. Ako ba ay napakikikinggan mo?
3: Yes, ma'am.
0: Ikaw din. Sige, pagsubok sa mikropono ka din.
3: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
0: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono. Okay na?
1: Ah, grabe po.
0: Nag-amo na ning edad ko pang, nag-54 na ko pang, bago pa lang ko kabalo, ngang Tagalog, gali isang mic test, pagsubok sa sa mikropono. Sang sagay ko hambal sa microphone. Hello. 1, 2, 3, 1, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mic check. Gali iya kong competition niya. Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono. Gali na pang?
3: Tapos na modulation. Nakita,
0: Jim. Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa telepono.
3: Doktor, sa mga eskwelahan sa GP, halin sa Negros Island region, ang nagpasasahe no, sa pinakauna na K5 and ng RDTX 500 no, radio broadcasting competition. Gakin patigayo naman niya diri sa my main atrium sa SM City Bacolod. So nagpauli no ang anong ka mga bulutuan sa mga minor awards kahangan na lang sa best script writing, best writer, best reporter, kag mayra makita nga best nga male and female nga anchor kag best infomercial amo ni klinika naman niya naton kita GP. So sa uli ginkilala no nga daog ini ang gikan sa Negros Occidental National Science High School gikan sa Victoria City.
0: Wow.
3: Nagpuli ini sa K5GP sa 20,000 pesos trophy kag tanan nga mga estudyante K5GP halin sa may Negros Occidental National Science High School may ara sang 50% discount no upcoming first year nga magsulod sa may mass communication.
0: Wow ka nami.
3: I discounted sila.
0: So meaning may ara na mascom nga himuon nga kurso sa STI?
3: Yes, may ara. Nanda sila mascom K5GP.
0: Wow ka nami. So tanan nga estudyante sang
3: na upcoming first year college na gusto magsulod sa MASCOM, 50% sila
0: siya. Wow ka na, may kadako nga bagay na papang hamakon mo, kwan niya, inang 50%?
3: 50% discount. Kag K5GP, ang nag-champion, no, kagang second place and third place, nga halin sa Sumagto National High School, kagang Mansilingan Agro-Industrial High School, may ara man sila sa exclusive contract sa K5 News FM for 1 month. Kung sa diin, sila K5GP, maka-newscast sila for a Sir Anualando every Sunday at ibutang ni Doc sa ila, and then may talent si K5GP.
0: Kanami. May sweldo. So, kanami, no? At least may exposure ka this K5.
3: Yes, isa ka bulan ang hatag sa ila ni ato si Amy Doc Ramil.
0: Oy, daw kwan ah, daw timeline mo sa kwan ah, sa imo pag-diet.
3: Kapo na K5GP, no? Kag at least, inang...
0: Di kahapon kinapoy katuson sang tindog?
3: Kita mo kikurong nga nagatindog.
0: Ako kinapoy man ko. Sang pungko. Sang pungko.
3: Kapoy siya tindog K5GP. Kaya no, nang higop sang kape.
0: No? Kanami kay kadamo sang tawo kahapon. So no, kadamo no?
3: Kapon K5GP, first na ako din sa SM, no? Pinakalist na yun. 1,500 ka... masubra pa no 1,500 ka pang tumalad ako ang ara sa ato nagtampo.
0: Tiya mo na nga dapat permi nila tugutan ang K5 nga magkwanda mag

0: Ano ko diyan sa kita si Pia, ano lang ito ga
1: pa. Wala na ako lang ya eh. Ga talk lang ko sa kaglingon, kuga program ko sa balay lang ah. Do amo na yang akon nga training kay kabalo kasang una son. Kala mati gi Kuya Radyo. Oo, tingala gani ko son mo kay artista Kuya Son sang una mo. Oo. Sa Magic Circle ko. Oo. Sa Dots Entertainment. Si Kuya mo, babe, siya sa Dots Entertainment with Kuya Germs. Wala kayo mga may, mga tigulang na sila ya. Si Eric, si Kuya Babe, si Kuya Eric. Sa Dots Entertainment, sila na ni Kuya Germs. Kamuya sa Star Circle na Kuya. A Kuya. Oo. Oo. Ti artista ko ta, nigimbiyaan ko blang showbiz. Nagsunod ko sa K5. Oo. Amo na nga akong pass. Kwan, may kalab team ko sang una, si Grace. Si Grace. Ay, hindi ka nga mamangkot. Ya kung sino, saya ah. Ay, no, ay na, tama na na ah. Basta may kalab team ko sang una, sang ubin ko ah.
0: Hindi si pharmacy.
1: Layo na layo. Mas lapit pa ang Eden. Mas lapit pa ang Eden Pharmacy. Oo. Layo na ngayon mo yung Grace Pharmacy. Yeah, mas lapit ang Eden Pharmacy. Oo. Anyway, ti, amo na, son, asang una, son, siling ko, ginashare ko lang sa imo, nga artista ko sang una, nagwa ko, gimbiyaan ko ang showbiz career, nagsailo ko sa K5.
0: Oo. Ako ni Felipe, amo man ng ako nga ano man nga gisugdan man ang interest sa riyo sa broadcasting. Nagsugod sa kampus sa radio broadcasting. So maayo man ini nga programa sa K5 sa broadcasting sa gahatag sa mga kayon. Sa mga estudyante no nga experience sa on Manila ang broadcasting at the same time mapaligo no kon mapapasko ang ila sining talento kag skills sa radio broadcasting. Ito GP pamatian sa ang pahayag sa ato sining chief executive officer nato si Dr. Mingoy sa K5 News FM right after sa ato sining gipatigayon nga broadcasting competition kagapon nga
1: lapit. Sige.
2: Happy ko na bisan paano ang mga kabataan naka-share sa ilang talent, ila na pagkita kag nakita ko nga productive kag hoping by next year matabo ni sa liwat. So kita kami sa K5 o kami sa K5 nakabulig man kung paano ito i-showcase ang mga talento sa katan sa journalism bagi sila nga event ng K5 Pinay RDTX 500 radio competition. So daso naman ah, no? Para sa akin, happy ko. Thank you sa tanan nga man nag-participate sa mga school nga nagpadala sa ilang mga estudyante, sa tanan nga mga followers nag-support sila nga event. Madamo ka salamat.
3: Last year message to the journalist, young journalist, wala nga gusto mo magsunod sa industriya sa journalism. Ano mga pag-uusay sa ilo?
2: Ini nga event, isa pag ini sa pagi nga makita ko si Rodong Buat. Pwede na mo niya ma-recruit, makuha. At the same time, gina-encourage ko ka mo. Especially kung may passion ka mo sa journalism, pag-report, pag-newscast. Then, tuon, pamati sa radyo, kaya mo lang gina yung video para nga mamasta din niya.
3: Thank you so much,
1: Doc. Thank you. Kanami, sunsang message ni Doc Ramil, no? Sa may mga pasyon sa radyo, sige ho nyo. Okay. Abi mo, blason, dako ginabulig sang radyo sa akon. Kay kung wala, son sa K5, diba siguro nag-asawahay gi kami ni Ellen Adarna, eh. Kaya di kami to sang una, before Derek Ramsey, siya to ang court-court sa akon, si Ellen. Di mo na gani, nalipay gi ko nga instead nga, ti, I don't know kung why ko ka K5, base artista na ko sa Biba Max. Di mayo lang ang nag-K5 ko pang, wala na dayon ang akon contract sa Biba Max. Okay? Oo. Tiyan mo na. Tiga nami. Ang isa ka, the truth of the matter is this. Abi mo, Wilson, halungan datong trabaho. Nga, we are one of the few nga natagaan sang pribiliyo ni Doc Ramil nga makasulod di sa iya. Ha? nga makasulod di siya. Imagine, kadamo, wala pa pang siyang ga-aspire nga magsulod sa K-

0: 55. Dibla? Tikitaya, Arina Diaw, Arina Diazon, Wilson Villina ka na. You already made your name. Nangin famous ka na, son. Dibla? So, muna, i-value ta ang ginhatag sa atong oportunidad, Wilson. Kagkanami, bla, kon ang kurman ka because you are, part of your obligation is to inspire people. Dibla? May oportunidad ka nga makabulig sa mga tao. Ano na? Pagatag sa insaktong impormasyon. Makabulig ka, inspire sa ila. Kag makabulig ka makisa, balbal, kung may ga abusar sa ila, mabuligan mo sila. Like sa mga estudyante nga ginbiras ang konduktor. Oh, then mabuligan ko sila. In a way, son, why I don't have much time. So, amo niya, the message is, be thankful nga ari kita sa broadcast industry kag kay Doc Ramil kita ya natupa. Oh. Son?
1: Yes, kay Pai JP, it's my ano kita huge privilege and honor kito kay Pai kung bulig man is ako no kay Pai JP no at least kita pa no na puto.
0: At least sang naguba, sang nabuka ang imo bag-o bakal nga tablet makabakal ka pa yaliwat. Pidako i Miss Wildo. Sige, son.
1: Thank you so much, KPJP. No, sa mga tanay, ako sa mga balita, no? Gagin natin, no? Sa inyo sa kalwa, sa Mike, si Dietrich, Mayaka, si Tex, si Andres, nila mga PP5 Wilson, Villana, para sa kampiyon ng balita. Service yung publiko, sa kanilangawa sa Negros, KPJP, News, sa
0: Tamyaw ko lang nagpamati subong si Ma'am, si Sister Pearl Garcia, Pedro niya, kagbana niya. Yes, ringas band nga si Giovanni Padron niya. They are traveling. I don't know, di pa din sila kanto, but happy listening sa inyo, mama, sister, and brother. Kay Dr. Eduardo Sayosa. Yeah, I'm a proud, I'm proud to be part of K5 News FM. Salamat, Sister Edward. Sige, so Doc Edward sa, sa Edukalidad. Every Sunday. Catch him up. Every Sunday. 11 to 1, I think. Tiwain ako, Chimpo. Tapos, tanay for commercial break. And of course, Mighty C Network News. Ang 11 Mbps, magabalik pa.
2: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
3: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini naging detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Doc Ramil?
4: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apa ang bago ko na sabton, Sir GP, remind us lanang, siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod, mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko anay kung ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Dere, daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kagduha sa dere amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time, isa ka cleanser.
3: At least klaro. Ini bangod Doc, ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag Mighty C are substances nga naga-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course, tissues and organs.
4: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag Mighty C mismo ang nagabuo lig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
3: Bukan
4: kita kita mo. So no, pa sa madamo nga mga research, ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imo nga 14 pesos.
3: Of course.
4: Nga kapsula nga, health investment.
2: TGX 500.
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
5: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa alat.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: TGX 500.
3: Okay, DTX 500 is the super antioxidant given matik na. Now, ano ang mabulig ni Mighty Seiya, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
4: Ginaparis na ton, ang ining gituwag Mighty si Sir GP, kag kun ini ang tuma na kadamo, nag-cause na nasang oxidative stress, so kung damo na ang free radical sa cellula, so masilingga ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo cellula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para man neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila, no? Nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
3: Amo na.
4: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler na sila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle, katungguan daan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung yes, ginaparis na ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself, ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
2: DTX 500.
7: Gina ka no? Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
6: Sa kadlo kapila ka magino
7: sa
6: DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduwa na lang.
6: Subong kamusta?
7: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500.

0: 101.5 K5 News. Ng batikang broadcaster na sika K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
1: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Barma parliamentary election na nagpapatuloy bagamat may 3 nasawi at 6 ang sugatan. Handog ng Pangulo 2026 sa maghahatid ng mga serbisyo sa Dumaguete at pag-identify sa 76 na nasawi sa MV Juna Aster Fire pwedeng tumagal ng buwan.
0: YTC Network News.
2: YTC Network News.
1: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Eva sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, farm parliamentary election na nagpapatuloy bagamat may 3 nasawi at 6 ang sugatan. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
3: Nagpapatuloy ang farm parliamentary elections. Nagsimula ang maagang pagboto ng PWDs, senior citizens at pregnant voters. Alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga ngayong araw, ika-14 ng buwan ng Setyembre. Nagawa ito sa San Vicente Academy, Gov. Gutierrez Avenue, Rosary Heights, Cotabato City at Cerro Central Elementary School, Sinsuot Avenue, Rosary Heights, Cotabato City. Ayon sa COMELEC, ang hindi nakaabot sa early voting ay mayroong regular na oras ng pagboto mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. Nananatiling naka-full alert status ang Police Regional Office 10, lalo na sa ginaganap na bomb parliamentary election. Matatanda ang 3 ang patay at 6 ang sugatan sa Dato Usman Mambin School, Barangay Bagua 2, na nagsimula sa agawan ng pila ng supporters ng UBJP at BFP na nauwi sa tulakan, suntukan at barilan kabilang sa sugatan si Councilor Maro Pabo Pasa Wiran.
4: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
1: Samantala, handog ng Pangulo 2026 maghahatid ng mga serbisyo sa Dumaguete. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
5: Magsasagawa ang pamalaang panalawigan ang lungsod ng Dumaguete, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamalaang nasyonal ng service caravan na handog ng Pangulo, serbisyo para sa lahat ngayong Lunes sa Dumaguete City Hall of Forecourt. Inaasahang may get 4,000 beneficiaryo at kliyente ang makatanggap ng mga serbisyo at tulong sa sabing aktibidad. Humigit kumulang 18 ahensya ng pamahalaan ang nalahok upang magbigay ng mga dokumento, tulong pinansyal, AX co-assistance to individuals in crisis situations, pamahagi ng bigas at ibang uri ng tulong kabilang na ang programang kadiwa ng Pangulo. Itatampok din sa aktibidad ang iba pang mga programa at servisyong naglalayong ilapit ang mga servisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: At pag-identify sa 76 na nasawi sa MV Juna Aster Fire, pwedeng tumagal ng buwan. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
6: Posibleng abutin ng ilang linggo o buwan ang pagkilala sa mga biktima ng sunog sa MV Juna Aster na ikinasawi ng 76 na katao sa Coron, Palawan. Ayon sa PNP Forensic Team, karamihan sa mga labi ay matindi ang sunog na natamo, kaya kailangan kolektahin at ikumpara ang DNA samples. 5 pa lamang umano sa 76 na patay sa MV Juna Aster ang natukoy ng mga otoridad na hindi pa pinangalanan. Dagdag pa ng PNP na kumukuha ang forensic personnel ng molar teeth dahil maaaring makakuha rito ng DNA samples na makakatulong sa identification. Nag-request na rin ang ahensya ng karagdagang forensic specialist at volunteer dentist para mapabilis ang proseso. Samantala, hindi pa rin matukoy kung saan nagsimula ang sunog sa barko habang hindi pa lubusang nakakapasok at nasusuri ang ilang flooded sections kabilang na ang lower decks at engine room. Base naman sa update ng Emergency Operations Center Bulletin MB June Astor Incident, nananatili sa 43 ang na-rescued, 12 ang nawawala, 1 ang untraced at 76 ang naitalang patay. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Macio para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, pinakaunang K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition 2026 matagumpay na ginanapa sa Bacolod City. Ang kampiyon na balitang yan atin sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
2: Naging matagumpay ang sinagawang K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition 2026 sa SM City Bacolod sa Negros Occidental noong araw ng Linggo, Setyembre 13. Bago ang kompetisyon, may isinagawang elimination round sa K5 Bacolod Station kung saan umabot sa 50 competing groups ang sumali mula sa iba't ibang secondary schools sa buong Negros Island region. Ngunit 12 lamang ang nakapasok sa aktual na kompetisyon. Umabot naman sa 100,000 piso ang halaga ng mga premyo na nakuha ng mga nanalo sa naturang kompetisyon. Maliban sa major awards, may mga nanalo rin ang special awards sa broadcasting competition. Naging kampiyon sa kompetisyon ang Negros Occidental National Science High School na mula sa Victoria City sa Northern Negros Occidental. Second placer naman ang Mansilingan Agro-Industrial High School sa Bacolod City, habang third placer naman ang Sumag National High School na mula rin sa lungsod ng Bacolod. Kabilang sa mga pangunahing bisita sa naturang event ay ang CEO ng K5 News FM Philippines na si Dr. Ramil Uy, alkalde ng Bacolod City na si Mayor Greg Gasataya at vice-alkalde ng La Castellana Negros Occidental na si Romay ni Cor Mangilimutan. Dumalo rin sa naturang event ang Regional Supervisor ng Department of Education sa Negros Island Region o NIR na si Jose Ernie Buelos. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Samantala, mag-ama sugatana matapos tagain at saksakin ang kanilang kapitbahay na magkapatid sa Sibalo Mantique. Balita hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
7: Sugatan ng mag-ama matapos pagtatagain at pagsasaksakin ang magkapatid na kapitbahay sa Barangay Alangan, Sibalo Mantique. Bandang alas 11:30 ng gabi nitong Sabado, Setyembre 12, 2026. Kinilala mga biktima na sina alias Eliseo, 71 anyos, isang magsasaka, at ang kanyang anak na si alias JJ, 24 anyos. Samantala, mga suspect naman na sina alias JL, 25 anyos, at JR na 19 anyos, napawang mga residente ng nasabing lugar. Sa panayam ng K5 News FM sa Sibalo MPS, napag-alaman na natutulog na ang mag-ama nang nakarinig ng kalabog sa kanilang bahay dahil dito. Lumabas sila at nakita ang magkapatid na sospek na kapwa umanong nakainom ng alak kung saan nauwi sa pagtatalo ang kanilang pagkikita. Una umanong sinipa ni JL ang ama at pagkatapos ay tinaga sa tenga bahagi ng ulo at batok. Nakapasok pa sa kanilang bahay ang biktima upang makatakas, habang na iwan naman sa labas ang kanyang anak na si JJ na nasaksak sa likod bago pa man nakapasok sa kanilang bahay. Dagdag pa sa investigasyon, bago pa man naganap ang insidente ay nakarinig umano ang mag-ama na may plano ang magkapatid na suspect na batuin ang kanilang bahay upang mapalabas sila. Napagalaman na may dati ng alitan sa pagitan ng mag-amang biktima at magkapatid na suspect na sinasabing naging dahilan ng naturang insidente. Sa ngayon, patuloy pang nagpapagaling sa ospital ang mag-ama habang nasa kustodiya naman ang Sibalo MPS sa mga suspect na posibleng maharap sa kasong frustrated homicide at frustrated murder. Para sa Mighty C Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Gayun din, 11 kabahayan natupok sa sunog sa Rojas City, Capiz. Balita hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
8: Nasunog ang 11 bahay at 2 restaurant sa Barangay 8, Rojas City, pasado alas 6 ng umaga, Linggo, Setyembre 13. Batay sa Resyal de Informasyon, kabilang sa mga may-ari ng mga nasunog na bahay, sina Mirna Gestro, Ophelia Gregorio, Francisco Alberto, Roberto Alberto, Mary Jane Fernandez, Marlon Denosta, Junel Alparaque, John de Gestro, Restro at Isidro Villena. Dalawa rin sa mga resto bar na naapektuhan ay pagmamayari ni na Emma Aguilar at Hervia Selda. Aabot naman sa 44 na individual ang naapektuhan ng sunog. Isa sa mga biktima ang nagtamo ng pinsala habang ang isa naman ang isinugod sa ospital matapos magtamo ng paso sa balata. Ayon sa inisyal na impormasyon, pinaniniwala ang nagsimula ang sunog sa resto bar na pagmamayari ni Emma Aguilar. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang dahilan at pinagmulan at sanhi ng sunog. Samantala, pansamantalang nanununuyan sa multipurpose center sa resabing barangay ang mga residente na apektuhan ng sunog. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Myla Vasquez Pantas. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Tuloy pa rin tayo mga KK5 sa iba pang detalye ng balita. 51 years old na lalaking tulak droga, arestado ng Altavas PNP. Mga parokiano at tagabayan na misa mo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni KK5 Sandro Salazar.
9: 5 sachet ng hinihinalang droga ang nasamsam ng kapulisan mula sa isang lalaki sa isinagawang drug by bust operation bandang alas 5:40 kahapon ng Linggo sa Altavas, Aklan. Ayon kay Police Lieutenant Abelardo Palma Jr., OIC ng Altavas Municipal Police Station, ang suspect ay residente ng Batan, Aklan na pumupunta lamang sa Altavas upang magbenta ng droga sa kanyang mga parokyano, partikular sa barangay poblasyon. Isang sachet ang nabili ng pusher buyer sa suspect, kapalit ng 1,200 pesos na buy-bust money. Habang sa isinagawang pag-body search sa kanyang posisyon, ay 4 sachet ng hinihinalang droga ang narecover. Napag-alaman na umabot sa halos 3 linggo ang pagmamanman sa naturang lalaki hanggang sa tuluyang masabat ng mga operatiba. Sa ngayon, nakakulong sa lock-up cell ng Altavas Municipal Police Station ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si KK5 Sandro Salazar para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino, K5 News FM.
1: At 295,000 na halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa Cagayan City. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
10: Kalaboso ang isang 30-anyos na operator ng tindahan matapos masabat ang nasa 455 rims ng iba't ibang uri ng pinaghihinalang smuggled na sigarilyo na nagkakalaga ng 295,750 pesos sa isinagawang buy-bust operation sa barangay Rogus, Cagayan City. Kinilala ang suspect na si alias Jimmy, may asawa at residente ng Barangay de Vera sa Kaparehong Lungsod. Kabilang sa mga nakumpiska ang mga sigarilyong Tatak Bond International Nice Red, Black Hawk Black Menthol American Blend, Marshall Green Menthol 100s, Bravo Finest American Tobacco, Red at Blue Nice Baisha, RGD Menthol 100s, Modern 100 Black Menthol at Golden Leaf Filter Cigarettes na nagkakalaga ng tinatayang 650 pesos bawat rim. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Cagayan CCPS ang suspect kasama ang mga nakumbiskang ebidensya na sasailalim sa pagsusuri ng BIR. Inihahanda na rin ng mga awtoridad ang pagsasampahan ng kaukulang kaso laban sa suspect sa ilalim ng Section 263 ng National Internal Revenue Code of 1997. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez na gulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: Samantala, may mga bagong testigong dumulog sa Office of the Ombudsman upang maglahada ng detalye sa di umano ay paghatid ng kahong-kahong pera kaugnay ng maanumayong flood control project sa Taguig City. Ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson na kabilang sa impormasyon na matestigo ang isang delivery na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso. Bahagi umano ito ng ebidensyang sinusuri na ombudsman matapos magsumite, sina Lacson ng 45 case studies sa patungko sa systemic anomaly sa flood control projects. Samantala, umabot na sa 170 hektarya ang unauthorized sa Laguna Lake sa Taguig ayon sa Philippine Reclamation Authority. Doble ito sa dating 85 hektarya. Ayon kay Lacson, halos sang katlo ito ng 560 na hektarya ang reclaimed area sa Laguna Lake at makakabuti kung makukumpiska ng pamahalaan upang makatulong sa pagprotekta sa ekolohiya.
0: YTC Network News.
1: At mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, patay ang 16 na katao sa naganap na sunog sa isang nursing home sa Chile. Habang mga elderly residents ang nasawi sa isang home care na natapatagpuan sa Araucania Region. Tinutulungan pamumuhay at pangmatagalang pangangalaga. Ilan sa mga elderlies din ay tinakbo sa pagamunta na matapos magtamo ng sugat sa kanilang mga katawan. Samantala, umabot naman sa mahigit 2 oras bago tuluyang maapula ang sunog. Sa ngayon ay patuloy pa rin inaalam ng autoridad ang sanhi ng nasabing insidente.
0: YTC Network News. YTC Network News.
1: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Antique at K5 News of AM Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Pusto at K5 Romy Cahiling sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na isasyon, K5 News of AM Philippines.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: 11 Mbps. Balita kag public service.

20 minutos makaligat sa takdang alas 12 sa ngunto. Balik na kita sa pagpangaragad sa inyo sa programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso po, inyo ang Corman. Ang klinika D3Bio nami gininumon, especially kung nagabarukoy ka sa ubo. Inabalang do hindi na makakas. Kasa lakit na tutunlan mo ga iaga dilulugo na sang ubo. Itry nyo bla ang klinika D3Bio. Why ka na kinanglan prescription? Why ka na kinanglan kung ano ba nang allergy ka sa antibiotic? Hindi man yung antibiotic. Natural ni sa iya. Makabulig niya sang dako. Agod mapatay ang kagaw nga nagsulod sa lawas mo nga nag-cause sang imo nga barukoy sang ubo. Ano man nga kagaw nagsulod dira, viral infection man ina, bacterial, fungal. Magklinika D3Bio masaligan gid kang epektibo. Parisan sang may tisiyang alkaline nga vitamin C. Mikos-mikos kita sang makadali. We still have Merlita Malbats, Leonardo Sevilla. Merci Martisano, ara pa. I'd like to be in America. Busjo, still monitoring. Rodangelis Nay. Kenneth Chongko. Junima Iritita, Bis Delfin, Kuya Ramel Bagsik Palomares. Kuya Pare, si Sario Abetong.

0: Merci Martisano. Siling ni Esperanza yung soli ni Mami Spin nga true gina ya. Tested and proven gina ya. Muna ya. Salamat sa akon nga pare kag amigo gid. Best friend ko si Neil Manahan. Thank you gid pare Neil sa imong regalo from Canada. Amo ni ang arawa. Bus to shop. Bye! Bus Pro Shop. May itong famous kung sa Canada mo. Bus Pro Shop. Titwining kami yung duwa. May amuman ni siya. Mamali, Mercy. Matisan na yung kagwapo si mo kahapon. Eh, ara ka to, Mercy. Why kagin nag-duluduaw sa akon? Kag nag... Why kagin nag-duaw sa akon? Kag naghalok ba?
1: Ito.
0: Why kagin nag-duaw sa akon? Kag naghalok, mang?
1: Tinunto ito.
0: Salamat.

0: Dari nagita sa balita ni Berto nga makailinit, hindi lang konduktor nga nag-bully, nagbastos, nagpakahuya sa mga estudyante nga nagsakay sa modernized jeepney. Berto, istoryahay kami sa bugos nga natabo. Agod mapatpat kag masayran ta. Ano gid bala ning sala sining konduktor kag nareklamo? Berto, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bert? Ana siya, Bert? Go ahead, Bert. Bert, ari na lang, Bert, ang ato ni Muuno, ha? Hindi lang paglawaga nga lang ka-kwan, ka-konduktor, okay? Kaya nga, ton di Muon, Bert, why mo pa sa mapasabat? O, kung why mo pa sa mapasabat, hindi lang na ipag-ilawag yung nga lang, kay gaanta sa benefit of the doubt. No? Benefit of the doubt. Pero kung mapasabat mo na siya, matiantang sabat, yaka kung sa lagid sa'ya, bundakan ta. No? For now, itago lang na yung ngalan niya, kaya hindi matiapro siya kabastos. Nga ginbody shame niya to, iya pasayro. Tindi ta siya pag-i-air shame. Oh. Di ta siya pag-i-radio shame. Oh.
2: Yes.
0: Oh, sige, go ahead, Bert.
2: Ginareklamo sa grupo sa mga estudyante ang isa ka konduktor kag Virgin Paul sa modernized nga jeep nga ini nga may ruta nga Shopping Lasal Libertad matapos nga nang hambal ini sa mga party shaming words kag mga pamulay sa mga estudyante. Kay Virgin Paul, suno sa mga estudyante nga nagpadulong sa K5, halin ko na sila sa mall kag patulong sila sining eskwelahan sang Biyernes nga adlaw sakay ang modernized jeep. Pagkatag nila sa ila sila nga pete kay manong konduktor, wala ini na kontento kang nagambal ini nga tani ko nga bayran yung ang isa kapulukuan kay Virgin Paul kay ti dapat apat na dang makaigo tatlo ka mong isa sa inyo kung nakadalagko pa no?
0: Gay ko sang tsakto nga perspektibo, Berto. Pagsakay sila mga estudyante, tatlo sila galing, medyo obese ang isa. Tapos, tapos ang balon niya nga, siling niya, naging bayaran yung pag ini isa, kay, toto, ng Berto, mula niwa, basi, why siya ka naka-insindi? Ang pliti sa eroplano, Berto, magsaka ka, sa eroplano, hindi niya nga kung obese ka, mahal pliti mo.
3: Grabe,
0: tama, boy. Berto? Tama? Magsakay ka sa aeroplano, kung daw si Ike Luzada, kapada sa una, o si Dabiana, ang bayad mo sa aeroplano, mo niya Japon? Oo, mo niya Japon, Berto. Subong man sa barko. Kung may manukot, doble dapat. Aeroplano eh. Aeroplano eh. Ano plano? Kay Budgay ay palupad ang tambok ay. Tiway gani, gapanukot, sobra ang aeroplano, ang jeep pa, Berto? Ilawag-lahog yung langguro ina, pero ibutang sa lugar ang lawag-lahog, especially hindi mo to kilala mga estudyante. Di ba, Bert?
2: Actually, kang imagine, Paul, tatlo din sa kabilog, no? Tatlo din sa kabilog, kinambalan sila nga, ang ginapungkuan nyo, tani, apat na daamong bot silingon, may bayaran nila. Ginapabayad sa ilang isa ka...
0: Bot mo silingon, ay klaruhon, tanalang ah. Klaruhon, tanalang Berto ah. Bot mo silingon, nagsaka sa salakyan, abi, sa magsaka. Tanda, may mo tabla social experiment. Masulod ta, masaka ta sa kwan ah. Masaka ta sa sina nga jeep. Ang upod ta si Wilson kag si Jean. And then, ako bi nga sexy. Ako nga sexy. Tatlo kami bi. Isa ka sexy, duwa ka lagko. Pagpungko. Ano to nilang ni? Pang-apat? Pang-apatan?
2: Pang-apatan?
0: Tiniguro yan, pang-limahan. Giniya gurong mapuno. Imagine na, blang balikawang bla ni Jin-Jin bala. Kag ni Wilson bala.
2: Ay, grabe ka man imo. Ya, ba't yung doble mo kaya si Wilson kasi si Jenya?
0: Di, amo na, ano may mo, takay silang klasmitanay? Silang masakay? Dilan tawa bala. Tibot mo si Lingon. Suyaan mo ya si Jin. Jin ya kag si Wilson.
2: Hindi na ya pwede.
0: Eh. Hindi gid pwede. Hindi gid ya pwede. Meaning kung niwangit ka, kung niwangit ka, half lang ang bayad mo? Kay niwangit ka ya. Imbis ka ang apatan, makaigo ka mo yung lima. Amo na?
2: Actually, ang una, yung ginambal, suno sa mga estudyante, nagadlaw pa ni ganit mga estudyante.
0: Kaya, biya daw lahog-lahog lang man.
2: Naguna-una man yung estudyante, nga ti, no, joke lang man ko, no, ining konduktor, apang ti nakibot ini, nga ginabalik-balik, ya, ang iya, sining mga tinaga, dito nga nainit na siguro kung isa ka estudyante nga lalaki para kahit duwa ka babae ni kay isa ka dumamba sa LGBTQ mga opportunity na lalaki dito na nga nagasabat ining estudyante nga tinong hindi na mag-iwat pagsakay magamunin siya eh kay may mga motor mo kami mo no may mga motor mo kami dito na lang kami masakay sulod kung magamu ka muna eh nag-init pag ito ng ulo sa konduktor kay Virgin Paul
0: kay?
2: Sabat ining nga amuning statement niya eh, no? Amuning gitabat ko nun sa konduktor. Kung magmotor ka, ha, mabuslot ang guma eh, dapat hindi na lang kamu magsakay. Eh, I don't know kung anong sistema, kadivergent Paul, nga tinaglabot nga, nagreklamo, nagkinig mga estudyante.
0: Di din sila nagreklamo, pang kagpano nila ginreklamo?
2: Divergent Paul, nagpabutsag iniuna sa kailahi bubunot sa may Facebook, no? Kay the same time nagkatuman sa istasyon na ti Lain Gibya. Makita na to sa video kag Gibenjin mo babati ta bala do pila na nakasegundo mo no kag ang pagpanaog bala nila kag dula gambar nga hindi na kayo magsakay to kabasto si mong batasan klase ko doktor no babati ta bala kag Gibenjin Paul ari pabati ta ang lipot ng nakuha man nila nga video ano kay do ginatago-tago lamang nila ari babati ta kag Gibenjin Paul sa sunod ka mo din ay
0: sige be. Te? Kundi na ang balansa? Yan daw wala ka batasan, magambal ka daw, bastos ka, te? Kita mo? Na... Te, wala pa na sa pinakdol sa tag-iya? Bert, why pa na sa pinakdol sa tag-iya sa modernized jeep? Namita ni kon bang kun ang imo gina drive tricycle ay lendo wala tricycle subong kun ang imo gina drive abi di battery nga no na e-bike tinaguro pwede ka naglo ka reklamo. Yes sir, ang inyong labugat do ma-drain ang battery ko. Pwede taguro ka extra guro gamay ay, no? Ano bing kind approach bro bikaw? Ah nang Berto kun ikaw to bi conductor, ano bing mayong approach dapat tao? Sige be.
2: Ano no?
0: Ano dapat?
2: Ang concern mo muna.
0: Ate lang ang taman islan. Eh gusto mo islan gid sa mga apat ya ka mga gwapo nga lalaki.
2: Kay ti ang
0: pamangkot abi
2: ang
0: taga-fruit nung kay ti ikaw bi ang konduktor. Okay, kito mas angayan ka mag-konduktor, Bert. Ikaw bi ang konduktor. Okay? Ano ang dapat nga approach? Ano yung ambal mo sila, abi?
2: Dapat
0: loading out, loading out. Te amo gani. Asay man gyapon lagkuan sila nga tatlo sila bilog na pungko sila sa pang-apatan nga bangko pero na occupy okay. Nila nga tatlo. O tiga anong dapat imuon be?
2: Ma'am, mayong hapon din.
0: Mayong hapon man, sir. Istoryan na, itabla ako pasahiro ba? Berto, ako balang pasahiro. Ako kano tambok-tambok. Ako kano tamburuko. O sige. O sige, approach na ko, Bert. Oo.
2: Sir, mayong hapon din, sir.
0: Mayong hapon, sir. Konduktor, manong konduktor, mayong hapon.
2: Oo, mayong hapon din, sir. Sir, tatlo kamo kabilog.
0: Nang unless libat ka, sir, tatlo lang kami.
2: Sir, tatlo ka muna kabilog, sir.
0: Hindi, 3.5. 3.5 kami! 3.5 kami!
2: sa totoo na sir, ang gatong ko ginatapat sir, apat na da sir mong sir, pwede ko ka
0: tinabot po si Lingon kung apat gatong ko sala namon ngayon inyo bagko gutok.
2: Ate ako na lang mariklamo kamo na mariklamo.
0: Hindi ah, ginatestingan ka lang niya kung ikaw yung under stress siya kung buot kaya gapon. Te, mariklamo ka man gani, gali. Oh, te, sige, sige, buot ko. Ah, sige, buot ko. Te, rana. Awa pong ko na ko, oh, sige.
2: Sir, mayong hapon, tatlo ni...
0: Ginging. Oo, ginging, mayong hapon.
2: Tatlo ni sir ang tatlo ka makabilog pero ang ginapukuan nyo sir dapat apat lang na sir mong si sa amusin ni sir pwede ko sir kapadugang dugang lang sir kaya para pindisin nyo sir ha? Pero madugang lang po siguro isa sir
0: though ano, ay managuro sir nabutang sa LTFRB nga ruling sir nga kung dagko kami mabayad kami extra kaya ang bata gani gagmay mo lang sila why yung magina 50%. Lang alang, guru sir, kay budgeted man sir amon nga kwarta mo.
2: Sige, basi lugi lang ang mikron sir. Okay.
0: Hindi ka muna malugi. Sir, kaya mo naman nagyapon ang kaon sang litro sang gasolina nyo.
2: Pero kaya iban, hindi nakasakay sir, kaya tamang sinyo kadako, sir.
0: Ti, hindi na nanamon niya sa laya sir. Yung dubutiti kaya, nga kwan kaya, nga kulakig kaya sir.
2: Sige sir, ti, sige na lang sir. Pero ti, alo nga man sir, think ka muna na. Kaya muna ya, hindi na lang mag...
0: Okay.
2: Kaya muna ya, madala sa istorya. Kung amog
0: Bert, yung istorya. Bert, nami, git ang training sa imo kung gana pala istorya ka sa lalaki, gali, no? Anad ka balabik sa IUI, Bert? Namihan ko si imo, doka anad si imo sa IUI. Nga, sir? Ano yan? Noy, pwede ka, 150?
2: Do anad
0: ka sa amo nang akon nga ginamin Berto. Do ka anad ka sa transaksyonan nay Bert. Oo, laing gid man ala ing gid. Ha? Pwede lang bala istoryahan bala Bert. Istoryahan ta ganing dula nga cellphone.
2: Oo. Apat na bilang reporter ka. Kagiba Jean Paul?
0: Oo. Yes.
2: Si sunod diri kagiba Jean Paul ato niya bukas ang K5FM Bacolod sa anuman ginatinguan ta nga makuha diri ang kamistorya ining konduktor apang wala pagyapon ini na try ta man kontak sa iya kagagin katuan ta man apang wala pa sang pahayag ba no kada pagangon sa aton ining konduktor nga ginareklamo pero wala pa gihapon as of now sang official nga statement nga gipagwa ang LTFRB na tuwi sa sining video nga ti naga alap ta sa tining mga adlaw abi kag ibang Jean Paul isa ka dismaya ano kaya kabastusan ang giningimo sa konduktor nga ini suno sa mga estudyante again bukas diri ang T5 News FM Bacolod sa payag sang ginareklamo nga konduktor kay ibang Jean Paul.
0: Sige, all right,
2: sige. Kevin Jean Paul, aton sini nga balita dulong sa kaluwan sa
0: Pero Bert, do kadamo na ni Blabert ko ano? Do kadamo na ni amuni nga mga instances nga do ginareklamo ko doktor pang no?
2: Mostly sa mga public ideya siya ba si mga ano gidi modernize
0: nga may private nga kong doktor pangaw. Simpre public gid lang ari man niya tawo yang doy makukita nga private may kong doktor. Simpre public.
2: Hindi mo tayo minisa mga public bala. No, nga,
0: ang publiko. Doa mo ng ilang reklamo, permis ang publiko. Kitiki mo man ang ilang treatment sa publiko. Ba?
2: I don't know kung ano man ang sistema. Hindi mabuti rin. O niya kiba din po nga konduktor. Kasi asal konduktor lang gid yet. Hindi man yung...
0: Ang asal konduktor yamang Mayo. Don't get me wrong. Magamba kaya nga asal konduktor ya pang nami yang asal konduktor actually. they are very respectful. Respectful. They know they know how to ano na, to take care of you while ara ka na. Kayo obligasyon nila na pang i-take care ka mo while ara ka mo sa ilang salakyan.
2: Oo. May mga mayugi diyan ako doktor nga tigas.
0: Oo, then atuloy ang presumption ta papang mayugi diyan mga konduktor. May isa duwa lang niya ka mga haslo.
2: Oo. Sa sien may duwa. Oo, may sa sien may duwa tatlo ah.
0: Sige, sige. Bawang naswertihan lang yung white ka sakay sa mga ammonia pang, no? Kung hindi guro niya, ha?
2: Siko ah, actually, ang statement at yung istorya sa mga estudyante, si ma'am, patuno sa ila, kung manantaw sa dito ka lang, hindi nagbuwa.
0: Ah. Eh, bisan sin, o man, matik ah. Sige, Bert.
2: Sige,
0: kaya Bert, mayo lang ang pang, mayo lang ang pang-transaksyon karon sa gabi ah.
2: Oh, thank you,
0: guys. Salamat. Oh, sige.
2: Balita sa dulong sa kaluan sa GTX 500 liter value, may DC ka GTX Coffee Mix. Ako si K5 Berto Gakit para sa kompleto balita, serbisyo publiko. Kalingawan sa Negros, K5 News. FM.
0: Salamat, Berto. Tiambal ni Kenneth, gani o, oh, chungko. Niya, dariya sa South Modern, ng mga konduktor, yaga speeding pa. Tapos force kapag isa nga magstanding. Nami ko na yung mga doktor ang ara iya sa Dunya Juliana kag home site ng mga konduktor kaya ka mga buot ya. Kaya ang balma din ni George may punto man si John ya tani kung dalag ko kamo nga mga pasahiro hindi pa magtulupaday. Mabulagay sila pa. Hindi man guro tanan nga oras puro man dlagko ang inyong sakay ah. Kalabanan guro gagmay lang man talag sala man aguro yang dagko ang pasahiro nyo. Di ko naabot bisa point nga dako ang pasahiro nyo. Yatag na lang balang regalo nyo na lang. Hindi na may pag hindi na pag insultuhan ano man karon kay ikaw na pilian nga jeep lang nga mangindi kada. Tagiging bato mo kagisaka mo na nakapungko na sila ako mo dahas ang mayo hindi na pag insultuhi ang problema being body shaming hindi na pag insultuhan kaya imo amo na daya dalan niyang isyo gasugod okay lang man iyang magistorya kasang tadlong maintindihan mo na sa kabataan basi madugang pa na pero inang i-body shame mo yate mo na hindi nami. Kambal ni Louis Sagit, siling ang dirigani sa Isabela, ginakadlaw ko na lang ang mga konduktor dis terminal. Sige, buot mako ng mga konduktor sa Takuling, ambal ni Mercy Martisano. Ang Silay Housing Authority, nagkapanindugan nga wala gikun niya sa anomalya sa Yolanda Housing. Red Salgado, EK5 News mo. Katapusan, tanang report niya. Red, EK5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Red?
3: Yes, JP, nagkapanindugan ang Silay Housing Authority nga wala sa kanumaliya sa pagpili dira iya sa mga beneficyaryo nga makasunod kag makaista dira sa may Yolanda Housing nga nahaptan.
0: Red, anong bot mo silingon, Red? Anong bot mo silingon? Yolanda pa ni nga bagyo ang ning housing bago lang sila gin pasulod kag pa staron?
3: Actually, kapin JP, 2018 eh, nahubad ining housing.
0: Tapos, san ogin pa occupy?
3: Oh, actually, sinaman nga to.
0: Dugay na gali.
3: 2019 eh. O gali, kiti may ara sa mga negasyon nga ti may pila din at FNJP ka mga beneficyaryo nga wala na balagana nag-indi na sila interesado.
0: Nga man!
3: Nga sa Puluyan. Bangod kay ti, ang ibandra nagbalik sa ila sinig ang mga Puluyan.
0: Kada okay na do, kasip na sa ila.
3: Doka mo ginakibensyete. Di galing kay iniya, nagwa ining mga huring-huring nga may nag-occupy din ang JP nga hindi man kuno eligible.
0: Uy.
3: May ara man nga tingin baligya. Amo na yung mga legasyon sa tila din ang mga residente. Kag ang kuhan ba ng KFJP na binaprintahan. Pero ini na lang po na ito yung ginasang aga, si Noel Donoriaca, ining officer in charge ng Silay Housing Authority, nga ang tanan ko nung yung nag-estudy like at MJP ang nag-inpili, ito na sa gusto sa gobyerno. Kag hindi naman ko nung Silay Housing Authority, at MJP, may ara man sa Bureau of Fire Protection, hindi pala mga nasunugan, nga nagkala, wanagin kay MJP, wanagin sa Puloyan, hindi sila ang ginscreen sa DSWD, agud may baluan nga pigado, gin kay MJP, tapos nag iba naman dira iya nga ara sa mga hazardous kami area kaya man din sila ang gina-verify man sa katong sininga DRRMO kay may iban nga mga puluyan nga ti tupad na gid ba susuba kung magtaas ang tubig na kung posibilidad gid silang magkalaanod. So amo ni mga priorities kita JP sa Philae Housing Authority ago na pa istar dira sa housing kati kalugon na JP ang ito ko dira sa gobyerno nakakuha na gid niya kung kaito na gid ato pa kag wala man ang balagin istaran. So gina-award din siya kita JP sa mga indigent kay mga pumuluyo nga nagkalapektuhan sa bagyo sunog kag arang sa hazardous ang ila sini nga puloy-an kay JP. So ari mo matiyata ba sa payag ni Noel Donoriak ining OIC sang Silay Housing Authority para sa iya sini nga pagpata kyare.
4: Ilan iya sa allegation? Kadamo-damo, which in fact kami amo man na kay tikbaton man namon nga mga allegation. So amo na gani part sang cleansing namon nga ma-check namon diri kung iniayhan award di gini siya kay siya ning gaista. So amo na ginapadalaan namon notice of cancellation the moment nga makita namon ang nag-a-star hindi ang awardee. So
5: para sa masabat ang kwanti pagdugaban sa iban willing ang Silay Housing Authority to publish ni sila ang awardee sila ang
4: awardee. Oh, lagi problema kay in fact na-submit kami ni sir every quarter. Oo, ginasubmit na namon sa National Housing Authority kabalo ang NHA. Kay in fact kami gani sila masulod man na kay masat sila sa community organizing. Pero kami gapapili kami kay aware man na ang NHA kung sino ang mga awardees ng original kag kung sino na ang na-replace namon. Kompleto ginaya ang kuan ang report nga ginasabit namon kay every quarter kay amo nang policy with NHA kay simply kami ang aktual nga nakabalo on field. So sila ang kung sa anot pa sila ang owner sang project sang Yolanda galing kay ti natapos ng program sang 2023 ginton over na sa City of Silay through kay Mayor Judith nga o kamo na ni bahala da mag-manage mag-operate. So amo na ginaobra namon kay ti akon member ko yan ining opisina nag ano gini nagpanubli gini sang damo ang problema especially kung relocation site gay ka pinagusto lang sa load without any kami yung ginaproseso. In fact masining gani guro iba nga ka-stricto kuno sa amon kay it is because gina-stricto namon kay ti matabo niya karon niya kun wala niya palisi nga sundon magwa niya karon niya matsig idya-idya na lang matsig kanya-kanya na lang.
3: Okay, so yan to. Sige. Pagpayag ni Doloriak nga iling nag-apply bala kasi ang JP si Andrea Hison iya siniging-klaro nga ti hindi siya eligible pero wala pa rin makansilar ang iya sining application bangod gina-review pa rin si KFMJP sa Silay Housing Authority. Kami ara dira sa nag-star nga tigdaligar man sa Silay Housing Authority na wala bala siyang pahanugot sa ila sining kag nagbato-bato is RT amo na kay FMJP ila kinakon bro wala pa rin makansilar ang iya sining application kag gina-review pa sa Silay Housing Authority kay
0: FMJP. Okay. All right, sige.
3: Okay, so mga tasinig mabalik na kabutulong sa programang 11 MPS, kinutulong sa ato sa Power Trio, ang aton sinig na DTX 500 Mighty C, kay Clinica D3 by UDCO, kag ang aton ba sinig na DTX Beauty Soap, kag DTX Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon sa patol, K5 Vincent Coral, dahil ako naman sa K5 Red Salgado para sa kapit ng balita, servisyo publiko, magkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Gidred, sa imong report. Hambal ni Wilfred. Yeah, Kuya Bro Paul. Kung may pasahiro yung malabian ko nga do kadako, gidya ka grabe, gidya ka tambok. Ginalabian ko na lang para wala na risay.
6: Sinunto ito.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbakan ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy,
20: let's go with the flow.
21: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
22: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
21: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
23: Red Horse, extra strong.
0: The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
24: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
23: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: K5, mga aton oras, alauna 11 ng sanghapon. Welcome sa Lunes ng edisyon sa aton program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo this afternoon dari sa aton program, Sunshine Lacson. Opdanay na naman kita. Tugtob alas 3, dari of course sa K5 News FM. Kaga gusto ko lang i-welcome sa aton nga program sininga Lunes ang aton nga mga suki nga mga senior citizens. Hello. Sa mga followers ko sa page ko Sunshine Lacson Original, kumusta na kamutanan? Sa mga nagapamati sa aton sa norte nga bahin sang Negros Occidental, good afternoon sa inyo.
1: Hello.
0: Especially sa mga suki naton nga naga-monitor right now sa ilang mga radio sets dira sa Sagay City. Gusto ko man tamyawon sang maayong hapon ang aton nga mga suki dira sa Victoria City. Kag sa mga nagapamati sa aton sa Cadiz Public Market, good afternoon. Sa mga nagamaneho sang ilang nga mga salakyan, samtang nagapamati sa It's Your Time to Shine program, bawal ang matuyo. Kung ginatuyo na, syempre magpahigan, magpiyong-piyong sang makadali or hapit ka mo sa kapihan, mag-coffee break or mag-inom sang isa katasa sang DTX coffee mix antes ka magbiyahi na naman sa liwat. Alauna 12 ang aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio.

0: ka.
1: Mayong hapon sa kay Ma'am Helen Basing. Yan nagpamati right now dala sa Paraiso, Estefania. Always sila ko no nagpamati sa It's Your Time to Shine program, Rain or Shine. Isan brown out ko no yun mo. Salamat Ma'am Helen Pasi. Mayong hapon sa ato ng mga suki din sa Estefania. And I'd like to greet also Ma'am Angie Aloy. Nagapamati man right now dala sa Puro Kapisan sa Barangay Vista Alegre, Ma'am Angie. Thank you very much. Sa kay Sir Romeo Olis, mayong hapon gid. Thank you kadamo sa nagapamati dala sa Victoria City. Sa Old General Electric ko nga AM/FM radio. Your avid listener, senior citizen Rex Olis. I love the song from Ray Valera. Thank you, Sir Rex. Good afternoon sa inyo. Sa mga suki natin dira sa Victoria City, salamat, Ged.
2: Kaisara.
1: Ang nabalaan ko yung bala sa Rex, kadamo-damo gid sa mga nagapamati dira ng mga senior citizens. Ang siling man sa ako ni Sir Ding Taladico, kadamo-damo man sa mga nagapamati dira sa Victoria's Commercial Center. Thank you very much, Gid, sa mga suki isang K5 dira sa syudad sa Victoria's. Gusto ko man tamyawon sa maayong hapon si Ma'am Jasmine Ramos Moralista. Totoo ran daily buon ara kadagalinto. Busy gid permi si Tuto Randy Libuon. Pero nagapangita gid sang ideya nga makapamati sa kada program sa It's Your Time to Shine program. Nagakalabayan niya gid kuno nagapamati, ginatambayan ko gid. Basta matapos ang program mo, keep safe always, Miss Shine. And God bless always. Tuto Randy Libuon, mabuhay ka.
2: Sara, may mina.
1: Gusto ko man tamyawon si Ma'am Julie Hinovea Lumugda.
2: Asahan mo
1: dara sa may Barangay Mansilingay. Nagapamati adlaw-adlaw sa It's Your Time to Shine program. Grabe no, inang madumduman mo balang may mga followers gid, may mga listeners gid ang K5 nga halin pagid sang una sa Radyo Bandera pa. Ara man sa gihapon hasta subong niya ara gid diyan. Nagamonitor o dari sa K5 News FM nagapamati. Ilan na kamo ka tuig Tuto Randy, Ma'am Julie nga nagapamati almost 9 years naman ino.
2: Sama ka. Ikaw ang
1: alauna, Jess in Webe, ang aton oras, mga ka-K5, let's check kung ano nang nakat sa panahon dari sa aton sa Pungsod, Pilipinas.

tao diri sa aton sa Visayas area. Mabat sa ganta na naman ang masyado ka init sang ano ni masyado ka init sang lakat sang panahon diri sa aton sa Visayas area. Damo subong sang lugar sa Pilipinas nga apektado sang easterlies. Kag may mga lugar man diri sa aton sa pungsod Pilipinas nga apektado sang localized thunderstorms. Ang ligad nga adlaw gin-report sang pag-asa nga naghina na ang habagat. Kamunikon nga amabat sa ganato nang mainit na naman nga panahon diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kung magsiling kita nga easterlies mga ka-K-Fan, refresh ko na naman kamo sa ginatawag nga easterlies amoning mainit nga huyop sang hangin gikan sa Pacific Ocean. Pero pagkahapon sa masami abi mainit sa adlaw or halin sa aga, and then pagkahapon mabunok ang ulan. Amo na ang ginatawag nga easterlies sa masami ginasundan ini sa mga pagpanaguog. Kag ginasundan man sa mga mabasko nga pagbuubo sa ulan. Pero may isa kay LPA ha nga na monitor kaina sang aga ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Ang LPA medyo malayo-layo pa sa pungsod Pilipinas suno sa Weather Bureau. Na monitor ini siya sa kalayoon nga 3,230 kilometers. Gikan sa nasidlangan nga bahin sang Eastern Visayas alas 5 kaina sang aga. So layo pagid saya katama. 3,230 kilometers. Gikan sa nasidlangan nga bahin sang Eastern Visayas ang siling sang pag-asa. Hindi pa siya makaapekto sa lakat sang panahon diri sa aton sa pungsod Pilipinas bangod masyado pa kalayo sang LPA. Sa mga nag-celebrate sang ilang birthday today, September 14, 2026, happy birthday sa inyo. Halin sa K5 News FM.

may utang gid ko sa akon nga classmate. Medyo late na ni ang akon nga birthday greeting sa iya. Ano ta subong September 14? Ang iya nga birthday last September 11. Natapos ang akon nga program, wala ko gid sa matamya. Sa araw na ito. Galing kay Wyman siya nagapamati, kay atuman siya sa US, atuman siya sa Amerika. Galing pero ti, kung may nagapamati, nga kilala niya, makahambal gina sila kag makareport sa iya nga ba. Why kagid gin greet ni Nini Box? Belated happy birthday sa classmate ko sa high school nga si Herzy Alpaz. Ang panawag ko ni sa iya si Baka. Box, happy birthday sa imo. Belated happy birthday to you. Stay healthy. Mula na iyang akon nga gusto matabo kay Baka, ya stay healthy. Nga magpabilin siya nga healthy sa masunod pagid nga mga tinuod. Today, September 14, may isa pagid ko ka-classmate sa high school nga nag-celebrate man sa iya nga birthday, September 14, 2026. Ang panawag ko naman niya sa iya sang una si Kaka. Maricar Tan Lim. Amo na subong ang iya ngalan. Maricar Tan Lim. Tawag ko sa iya si Kaka. Happy birthday ka. Subong ginayang birthday ni Kaka, no? September 14, 2026. Happy, happy birthday once again, Kaka. May you have more birthdays to come. Tabay pa nga hatagan ka mo ni Baka sang malawig pagin nga kabuhi. Kita ay lang kita soon. Kay kadukadasig na lamang gid sa mga inadlaw. Kadukadasig sa mga inadlaw. Dugay-dugay, December na naman, di makita nay na naman kita, matipon-tipon na naman kita. Once again, sa mga nagasaulog sa Ila Kadlawan today, September 14, 2026, happy, happy birthday sa inyo. Halin sa It's Your Time to Shine program, halin sa K5 News

Gusto ko lang tamyawon man dira sa binikwil ka ban kalan kay nakalakabi ang iyang profile eh. Pero sa nabasahan ko kaina taga binikwil, hindi ko man ma, hindi man ko kabalo ni magbasa sa iyang Facebook account name kay daw Chinkwaila man eh. Ang comment niya lang, "Good afternoon, idol." Idol, mayong hapon. Salamat kin sa mga taga Binikwil kaman kalan. Yan ang pamati right now sa It's Your Time to Shine program. I'd like to greet also Ma'am Azil San Esteban. Gusto ko man tamyon sa mayong hapon si Ma'am Lydia Ortilio Malaki Orilio Galing. Ma'am Lydia Orilio Malaki. Barangay Rizal, no, dera sa Sagay City. Good afternoon. Ma'am Lydia, salamat gay. Basta aralan na si Ma'am Lydia daan nagapamati. Permis, it's your time to shine program. Mayong hapon man sa kay Sir Lemuel Aborado.

Peggy, na kumusta ko diri sila sa page ko sa Sunshine Lacson Original. Salamat gali sa mga nag-follow, ha? Kay nagadamo, nakamo nga nagadamo. Thank you man sa kay Sir Vicente Jr., Sir George Gaspi Pineda, to all the members of Pineda family dira sa Barangay Santa Rosa sa Banwasang Mursa, Santa Rosa, Santa Rosa, at igagi jabala mami sign Barangay Santa Rosa dira sa Banwasang Mursa. Good afternoon sa inyo sa mga taga Purok La Roca pagid dira sa Mursa. Good afternoon, salamat gid. Pamilya galit dira si Sir George Gaspi. Ma'am Jona, duga-duga, may hapon ba? Mayo na niya nagapulo pa huway ba? Nagahulat-hulat sang The Pages of Love. Salamat man sa kay Ma'am Jona Mary Tita. Sa tanan-tanan nga nagamonitor. Thank you very much, girl. Yeah, I'm crazy for you. 30 PM, mga tuon oras, mga ka-K5. Na importante ang vitamin C sa mga kabataan. That is because ang tul-an sa kabataan hindi pa fully developed. Para mas manami ang pag-develop sa tul-an, pagporma sa tul-an, para mas mangin mabakod ang tul-an sa mga kabataan samtang sila nagadako. Kinahanglan nila ang vitamin C. That is why gina-recommend ko gid-perme patumaron ang inyong kabataan sang Mighty C syrup. Pwede ini sa mga nagaedad 15 years old below. And perme ko gid-ginahambal ang Mighty C syrup para sigin ninyo sang Memory Plus. Ang Memory Plus syrup mabakal sa Maze Wellness and Product Center or Maze Wellness Product Center dira sa ground floor sang Plaza Mart Mall dari sa siyudad sang Bacolod. We will be right back with more pagkatapos ini.

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, Eye Care Gold Capsule. Eye allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go! Go with the flow!
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow!
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
18: Charmy!
20: Let's go with the flow!
21: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
22: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
21: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
23: Red Horse Extra Strong!
0: The number one extra strong beer in the world.
17: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
20: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag-receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy, kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
23: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
25: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
24: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

Mga ka-K5, ang aton oras alauna 44 na diri sa K5 News FM, ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Kaginadulong man sa inyo sang DTX 500 capsule, subong man sang MyDC capsule. Kanami no, kaya mga produkto balaw sang klinika, may magluwas sa mga kabataan, may mga products man sila para sa mga senior citizens. Pareho ni Abby sang Mighty C syrup. May Mighty C syrup, may Mighty C capsule man. O, pareho sining Mighty C. So, ang mga senior citizens, matagan man sila sang Mighty C capsule. Kay nagabulig man ni para sa, hindi lang para sa tulaan, hindi lang para sa pag-produce ng lawas ng red blood cells, kundi nagabulig man ang Mighty C para sa pagbabakod sang aton resistensya. Especially sa mga senior citizens, pareho lang na sila sa mga kabataan na mahina naman ang ila immune system. And they need more vitamin C. Now, that's why gina-recommend man natin ang Mighty C capsule para sa mga senior citizens. Ang anak gali ni Sir Manny Filamo is celebrating her birthday today also. Naulihi ko na lang sa pagbasa. Naulihi ko sa pagbasa sang mensahe sa ako ni Sir Manny Filamo. Kabalo naman kamo ang ngalan nga Manny Filamo. Halin pa ni sang una ginamensyon na ni diri sa K5 News FM. Radyo Bandera pa to before. Amo na gani si Linya Bandera noon, K5 ngayon. Radyo Bandera pa lang niya sang una. Yeah. Permenyo na ni mabatian ang Manny Filamo. No, Sir Manny, if you are tuning in right now, good afternoon sa imo. Ang anak niya nga si Mamangkot Pakutani kay Sir Manny kung paano ni magbasa or paano ni magpronounce ang name sang anak niya. I think this is Brandis Marie Filamo. Happy birthday to you, Langga. She is celebrating her 14th birthday today. Brandis Marie Filamo, happy birthday to you. Kanami lang kung may dalagita ka na nga bata, no? Naling kahuya-huya na ni siguro nugsingo ni papa niya kahit 14 years old na siya, mo. Pero sang 4 years old ni siguro, ti, pero may paginadugsing-dugsing, ginakugus-kugus, subong guro kung ulo agbayan mo ni, masilini nga pa, hindi na bala pa. Siguro nag-crush-crush na ni ang anak ni Sir Manny Filamo ay. Happy birthday sa imo once again, Brandis Marie Filamo. Sa anak ni Sir Manny Filamo, maying hapon gid sa inyo nga family, Sir Manny. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa K5 News FM 1:47 PM. Ang ato na oras, mga ka-K5.

1:51 ang aton oras, mga ka-K5. Kung nagalay ng inyong pamatsag, magpakonsulta sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Hernay Street, sa atubang sang gate sang Paglaom Sports Complex, kay wala ka mo sang bayaran sa consultation. Available man sa klinika ang mga klinika products, of course. Kaya kung kinahanglan ninyo advice, halimbawa, you are positive of diabetes, kaya gusto mo damo pagin nga mga informations about the disease, gusto mo advice kung anong pwede mo kaunon, kung anong dapat kaunon, kadto ka lang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street. Ara dara ang mga eksperto. Pwede sila makahatag sa imo sang advice. Nagahatagin na sila advice sa mga pasyente nga nagapakonsulta dara. Again, once again, no, ang mga eksperto, ara dara mga alternative medicine doctors sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. 52 ang aton oras, mga ka-K5. Gusto ko lang tamyawon man sang maayong hapon si Ma'am Orlene Vergara Hinsoli. Kumusta mga guwapa, tada ang mga senior citizens sa Kabankalan? Okay lang kamo da? Maayong hapon man sa mga taga-barangay Salong. You know you have me. Lugi ni siguro mga kabataan yan ni RJ James Josh Tumarong. Thank you very much, no, sa mga suki naton dara once again sa Barangay Salong sa Kabankalan. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpamati, and I'd like to greet also Ma'am Levy Apas. Ma'am Levy, pwede man sa babae, pwede sa lalaki, no? Thank you gid si Ma'am Chona Kanggo, nagapamati iman adlaw-adlaw. Kuno ang bulong sang ilang nga katuyong. Mahal na mahal ka na mo, Ma'am Chona, mahal na mahal ko kayo. Ma'am Chona, nga alamay man akong bala, Ma'am Chona, nga ang bulong sa katuyong, ha? Sinin nila ko, no?

0: ako mamati kasi it's your time to shine kada hapon. Matulugan ka. Kaya mo na ang bulong sa kaduyo. Alauna 54 ang aton oras mga K5. Stay tuned ha. Pagabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.
1: K5 News.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
4: Isa sa mga pinaka-the best nga added benefits nga mabatsagan mo sa D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin. Ining gitawag caprylic acid. Ang C8, no? Isa na isa ka type of energy nga i-convert into ketones energy. Nga pinaka kwan fastest
5: acid nga ma-develop
4: sa Amerika ya, no? Mahilig sila silang MCT no, mga MCT oil, isa na da sa ingredients ang caprylic acid nga makita mo sa D3 Bio. Masiling ganita caprylic acid, makross na sa imong gitawag blood brain barrier,
5: so makasulod sa utok nito,
4: makasulod na siya kag para mahimo nga energy, so alerto ka kag naka-focus ka kung nakainom ka D3 Bio. Meaning pa pag naka D3 Bio ka, wala gid ya problema ang imong brain, hindi ka dali magdementia,
5: wala ka mental block,
4: wala ka problema sa imong mental health kay nga man, pero may kainom D3 Bio. So kung gusto ka nga biskan tigulang ka na active paghihapon imong brain, D3 Bio ka na.
6: Gusto kay Doc Ramil, no? Kag may isa pagid kita ka MCT, no, si capric acid, C10, carbon 10 ang iyang atoms nga may makusog nga antiviral kag antimicrobial property. Nga gina-convert or ginahimo pagid sang aton lawas sa mas makusog niya nga forma. Ini ang monocaprin.
4: Ga-fight na siya sa mga kagaw.
6: Ga-fight ni siya sa mga kagaw, viruses.
4: Ma virus man or mabakterya.
6: Nahimo ini siya through esterification process sa aton nga lawas, no? Kag ini ang nagapata asang aton nga energy expenditure. Meaning, mas damo nga energy ang pwede mausar sang aton lawas sa aton nga pagpanarabaho, no? Nga nag-amot sa pagkadula sang aton or nag-paslim sa aton kag nag-abuin sang aton timbang.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akon blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Matagat sa mga butika. D3 Bio.
5: Kabahin sa mga medium chain triglyceride sang D3 Bio, ang permitable lagi na hambal nga monolaurin.
2: D3 Bio.
5: Before pa man magin monolaurin, si lauric acid, no? Ini siya ang may damo nga health benefits. Why pa man sa gani magmonolaurin, magamit mo na siya nga daan si C12. Nga ini siya ang nagapadula, nagapanubo sang viscosity sa imo nga blood platelet. No? But silingon, hindi na siya tama ka sticky.
6: Gahitad
5: siya. And what else? Naga-increase ang motility sa imo stomach. But silingon, why kaya ka-produce ang gases? Hindi ka ga-utot-utot, hindi ka patay tigab, hindi ka bloated. Kung nagainom ka D3 Bio, what else? Nami ni siya ang D3 Bio sa mga may mataas nga kolesterol. May problema sa triglycerides, may problema sa kolesterol. Dapat, ma'am,
2: D3 Bio.
5: D3 Bio. Nami man sa imo sini nga liver, agod nga maproteksyonan imong atay kag ini siyang gabulig sa uptake sang calcium kag magnesium para healthier ang imong bones. Eh?
6: Kung ang lauric acid ara na mismo sa inyo nga lawas, no, ini siya ginahimo into mas makusog ya pagid ni itsura ang monolaurin. Kay ang MCT siya sa aton nga ara sa aton D3 Bio wala nagauntat sa iya lang pagiging MCTs. Kundi nagahimo pagid siya ya monoglycerides. Ang monoglycerides amuni ang mas naga may ara man ni siya sang antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, magambal kita antiprotozoal mga parasite man or example amoeba da bi ang antifungal properties amo nang mga alipunga da, mga gatugas ang alipunga, buni amo na sila.
2: D3 Bio.
6: Ini nagahatag sa ton sang mas nami nga resistensya. Sir JP, no, kag ginapanami niya ang aton nga gut microbiome or ang aton nga mga probiotics nga ara sa tiyan. Kay ini siya ang nagaserbi nga prebiotic or pagkaon para sa aton nga probiotics kag ginapanami ang absorption sang nutrients
2: D3 Bio
6: sa nga kinanglanon sang aton cellula sa lawas, sir.
5: Right.
4: So, damo, damo ang mga, ano, mga benepisyo nga kaya nga i-offer sang Ditribayo. Amo na nga adlaw inom gid Ditribayo, ang pinaka the best gid nga mahatag ni Ditribayo inang patyon niya ang mga viral load, bacterial load nga ara sa imong lawas.
8: Ditribayo. Ako si Jomer. Katumargit ko sa Ditribayo kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tapos.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Ayos naman ni Gurong Pulo kung ha. Gidbakal sa relipan kagapon ha. Ang yan gigo? Kiti, kulor bayulit blaho?
1: Bao. Do, nagapagwapo ang sultero ko hao. Sa diin ka manukot nak.
0: Nanay bla mo? Manukot man? Nga manukot ko na yao.
1: Dahil doktor ko abi ang porma up mo eh. Joke lang.
0: Nay?
1: Sa diin tuod ang lakat mo.
0: Mahapaliwaliwa mo ko na ya. Bisan magkadalay lang na ya.
1: Mm.
0: Tapos ka man ang ubra ko sa talamnan ha.
1: Ay, basi bala may mga ulubrahon ka pa sa eskwilahan mo?
0: Nay, alam niyang anak mo.
1: Boo.
0: Siyempre tapos na tanan eh.
1: Ay, kung sa bagay, liwat kagid sa akon eh. Ba? Ay, mayo na gani na ka. Wala ka makasunod sa tatay mo. Hmm? Ay, mayo ka na bala nga ang Ingles ang ubi ko no. Bayulet.
0: Joke lang ni tatay na ya. Kagtingala ko man nga bayulit ang paborito kong kulor.
1: Oh,
0: paborito mangali ni tatay.

0: Oh, Cindy? Kakadlaw ka gidaw? Kaya natingala ka pa sa suksok, oh.
1: Kita sinang una ka nga tao, eh, Muya. Diyos ko.
0: Amo niyang uso subong, eh. Ang mga sinanuna nga purma, ginabalik na subong. Nga? Laway haw?
1: Ay, hindi ka lang laway. Pero di ka laway. Oh, yala.
0: Grabe ka man kung makasuya ba? Dani, ma-appreciate mo man ang outfit ko.
1: Sus, ah. Naano ka man, Imuya Leon man? Prangkahunta ka nga daan, ha? Uy, hindi ka nga yan.
0: Cindy?
1: Ay, Diyos ko na lang ang bot, si Muda. Kauluya sa suksok mo.
0: Wala ka nagitbalas ang ihambal sa akon? Puro na lang balasuya, tanan?
1: Kay tuot, magitbala. Grabe oh. Lang trip mo, Leon. Prangkahunta na lang ka nga daan, ha? Kay... Kabaluman ko nga may plano kang mga luyag sa akon. Please, Leon, ha? Hindi na lang pagpadayo na kay wala ko yung plano ka sabton ka.
0: Sindi.
1: Hindi ko yung gusto magnubyos ang perte katayog nga trip.
0: Sindi.
1: Ko?

0: Grabe man kung makapanghusgar si Cindy sa akon ba? Grabe man ang pag-insulto niya sa akon. Sige lang.
1: Hi.
0: Wala sa kaso.
1: Hello. Okay ka lang?
0: Ikaw?
1: Nga, dano kibot ka gidahaw.
0: Jisa. Ikaw balay na?
1: Ano ko, amor to? Pananaw mo, haw?
0: Anong ginabuhat mo di?
1: Bula lang. Nakita ta ka. Amo na agin palapitan ta ka.
0: Kuan. Natingala lang ako eh. Bayulit man ang bayo mo.
1: Hindi ka na matingala. Ginasabayan ko lang trip mo ah.
0: Ano? Grabe ba?
1: Oo, bala.
0: Tuod bala.
1: Tuod gani. Feeling close ko daan si mo, Leon eh. Kag ang mambal ko lang, hindi pagpilitang tao nga hindi si mo. Ikaw, abi, dosinto ka man. Ginapilit mo ginang kaugalingon mo sa babae nga. Ginatripan ka man lang.
0: Jessa?

kaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka lang.
8: Ako,
9: ang linya ko,
8: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
8: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
7: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
8: Extend Superman for Men.
7: Isang kapsula ka lang.
10: Ang HDL cholesterol friendly scavenger nga nagapanglugayawan sa bloodstream agud panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tiyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
11: Dr. Pinoy
10: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Masaliga, santo pa.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang IK Gold, kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule, mapakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy,
19: let's go with the flow.
20: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
21: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
20: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
22: Red Horse Extra Strong.
0: The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
23: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
25: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
24: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Yeah!

0: Allora, udah nasi yang kagak ono. Roda lagi apa nak kira tu yo? Si Jason gina paminsar ko. Tunggu dosi hindi ako makapati nga. Amo sa dong yampal niya sa akon. Kag hindi lang ina. Ginasabayan niya ako sa mga hilig ko. Nabatsagan ko nga type niya ako. Pero bisan anon ko. Wala gina ko sang may nabatsagan sa iya. Oh, may nagpanawag. Cellphone ko. Oh, si Cindy? Nag-call siya sa akin. Do sa hindi mo mapatihan ba? Basi ko mga isang pasensya. Sabdo ko na lang ha. Oh, hello?
1: Leon? Ay, sorry gid ka ina ha. Hindi ko pala makatulog.
0: Okay lang. Wala sang kaso ha. Basta ikaw. Entindihan ko man eh. Kanawa ito o sang sokso ko kay ina.
1: Amo ginabala na namian ko si Mumong. Abi ko gani eh. Mangakig ka na.
0: Okay lang gani. Wala sang kaso ah. Aho gali. Nga nag-call ka man.
1: Kwan, Leon, tomorrow bala birthday sang cousin ko. Pwede ka?
0: Ha? Pwede sa ano?
1: I mean, invited ka. Basta, hindi ka magkahuya ha. Kadto ka di, kag suksukon mo ang color violet mo to bala nga polo haw. Narealize ko nga daan nga, angayan ka man gali eh.
0: Ha? Matood? Ate sige ha. Basta ikaw ha.
1: Yes! Thank you! Thank you, Gid Leon! Sige na ha, bye! Paabutan na kabuha 6 p.m. ang start. Bye!

0: Arenago. Arenago sa balay nila ni Cindy. Perte ka na mong tao ba?
1: Yoy! Ay, salamat. Ari ka na.
0: Sorry, Gina. Nalate ako. Ano, abi kay? Ginlaban ko pa ang pulo ko nga color violet eh. Gintama lang ako pa.
1: Wala sa kaso ah. Ah, dali ka, sunod.
0: Ah, oh, okay, sige.
1: Leon?
0: Oh.
1: May isugo ko tani sa imo ba?
0: Isugo? Ano balay na sindi?
1: Kwan, ang magikero balahaw, wala pa bika abot. Pwede. Ikaw dani malingaw sa mga tawo.
0: Lingawon? Paano? Kaya hindi mo ko magikero?
1: Kwan, lingawon mo mga bisita sa pakaisa ko. Pwede ka naka-tumbling-tumbling or what? Bisa na no. Basta lingawon mo lang sila. Sige na, be please.
0: Si Cindy, ikaw kon. Do, hindi ko na kaya ang ginapahimo mo ya.
1: Diba love mo ko? So dapat kung anong request ko, kay love mo ko, himoon mo. Diba lang? Sige na, please. Please. Sige na.
0: Cindy? Ginalokan mo ako sa guya?
1: Dason, sa lips na na. Basta tumana lang sugo ko si mo. Please!

0: Leon! Thanks, kid, ha? Gipakadlaw mo kita mga bisita sa nobyo ko. Kag siyempre, damapatay mo ko sa kakadlaw, Simon!
1: Ano?
2: Amig?
0: Thank you, God. Kid, ha?
2: Hali, paigit sila ni mama kag papa. Kag siyempre, ang mga visitors ko. Kag siyempre, si Cindy ang lalabs ko.
1: Ano? Ano ka, Cindy? Anong po't silingon sin eh?
2: Meg? Patos ka lang na karan getso na. Ang ulo lang, Meg. Dala lang na, kay dako na.
1: Ano?
0: Sige na, Leon. Putos ka lang na karoon, ha? Ay, anyway, thank you, Ged. Kuwanta ka plastic?
3: Hindi na kinanglan. Cindy, Borjok.
2: Sino ka, oh? Sino si Borjok?
3: Sino pa, oh? Salamat, Ged, ha? Kag ikaw naman, Cindy. Salamat sa pagpaghuya mo sa akon. Gra ka na! Salamat sa tanan-tanan!

0: đời cái mình ba. Grabe ba kasi sakit ng gini mo nila sa akin. Gini mo lang kung di lang kakalanawan.
1: Te, kuha mo na party mo.
0: Jessa?
1: Siling ko na gansi mo eh. Kaluluoy ka man. Kaya nga ah, gini mo ka lang nila kakalanawan. Susan, wag ka pa yung matauhan man. Hoy Leon, wake up. Bugtaw. Nakita ko kung paano kanila ginahimong ang kaladlawan.
0: Jessa, paano mo naibalan?
1: Siyempre, kay ginasundan ta ka. Grabe ka. Daw sobra ka pa sa gymnasts. Gatambling-tambling ka. Tapos, kung anong isugo sa imo, ginapati mo man dayon. Daw ilintuon ka bala.
0: Iamoy sinang gusto ni Cindy.
1: Bullshit na Cindy na! Anong ginayangara sa iyaw? Nga siya lang yung permi makadikta sa imo, kagapati ka man dayon. Ha?
0: Palangga ko habi si Cindy.
1: Kagikaw? Palangga yata, ha? Hoy Leon, noob yun niyang my birthday. Wala mo na kinapaminsan? Kilimit si mo ah. Ari, nagid ko nga ka palangga si mo, kapabulag-bulag ka pa.
0: Jessa?
1: Leon, palanggata ka. Palanggata ka. Kagkakasakitan ko sa ginahimo nila si mo. Kasakitan ko kay palanggata ka!
0: Jessa?

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

2:33 ang aton oras, mga ka-K5. Mayong hapon sa mga taga-Purok Bayanihan 2. Sili ni Sir Bongsa ho sa Lumayno sa akon, happy na sila kuno kay may radyo na sila. Sa mga nagapamati man sa aton sa Barangay Punta Taytay, sa mga taga-Purok Paraiso, good afternoon sa inyo. Sa mga taga-Barangay Sumag nga naga-monitor man sa It's Your Time to Shine program, good afternoon man sa inyo, especially sa mga taga-Purok Mahigugmaon. Sa mga nagapamati man sa ato sa Barangay 39, especially sa Purok Katilingban 1 kaga Purok Katilingban 2. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. And I'd like to greet also our followers or listeners dira sa Barangay Singkang. Damo-damo na sila sa mga taga Purok Planeta, Purok Planet, gali Purok Mars, Purok Venus, Purok Saturn and Purok Neptune. Arad sila nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa mga taga Kabugwason. Salamat man sa mga taga Handumanan. Salamat gid sa mga taga Mansilingan. Thank you gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Celebrate gali sang iya nga birthday last September 11. Happy birthday si kay, belated happy birthday ha sa kay Ma'am Enalyn Ricodo Paskin. Ma'am Enalyn, mayong hampon gid sa imyo, sa imo, no, if you are listening right now, happy birthday sa imo. Pasensya gid kay na late na ang amon nga birthday greeting sa imo, no. Sa mga taga-Purok Makawiwili sa Barangay Punta Taytay, mayang hapon, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Kay Nanay Utay, kay Mama Annabel Alonzo, thank you gid sa inyo. Sa mga drivers nga nagabiyahi dara sa Barangay Punta Taytay, mayang hapon gid sa inyo, sa mga konduktor ninyo, sa mga pasahero, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Dapat matun-an naton ang pagmaton sang kamatuoran nga indi tanan nga pangaluyagan ta maluyag man sa aton. Siyempre, dogi na paminsar ko na lang ang lalaki ko nga nagapangaluyag, no. Babae, abi, may nagapangaluyag eh. May babae man kuno nga nagapangaluyag. Dapat batunon ta ang kamatuoran nga indi tanan nga nagustuhan ta magkagusto man sa aton. Indi tanan nga naluyagan ta maluyag man sa aton. Masakit pero isa ini ka bagay, isa ini ka kamatuoran nga dapat batunon sang tagsa-tagsa sa aton. Pero indi man tanan palareho kung maglantaw sa aton. May iban nga wala sila na namian sang aton nga personality. Wala sila na namian or hindi sila na namian sang aton nga personalidad. Pero may iban man nga nanamian. May ara man nga indi na namian pero ginaupdan niya kasang trip mo. Ha? Kabalo ka kon ano ang buot silingon ko sina. Amo na ang mga tao nga matuod-tuod nga nagapalangga sa imo. Kabalo sila nga buki ka. Kabalo siya nga buki ka. Kabalo siya nga indi ka manami, tanawon. Pero ang trip mo ginaupdan niya. Ha? Amo na iya ang ginatawag naton nga matuntuon nga pagpalangga. Kabalo siya nga hindi ka manami tulukon para sa mata sang iban. Kabalo siya nga buki ka pero ginaupdan niya ka para hindi ka mag-isahanon. So mabatsagan mo nga may kakampi ka, may nagaunong sa imo. Amo na ang matuntuon nga pagpalangga. Amo na gani siling ko
kon may ara na dira sa tupad mo nga amo ni magpalangga sa imo nga nagabaton sa imo kon ano ka nga ang piliton mo gidabi ang imo kaugalingon sa iban nga tawo nga hindi man makasabay sa imo nga apiliton mo gito abi ang kaugalingon mo sa tawo nga ang iyang pagpalangga fake or paltik paltik nga pagigugma, ginainto niya lang kagaling. Tandaan mo ni ha, ang traidor nga tawo, babae man or lalaki, nami na sila mag-approach. Nami-nami nga sila sa atubang. Sa ulihi mo na lang na mabalaan nga traidor siya gali. Sa sini nga kalibutan, kadamo na sa mga babae nga manami magdiskarte sa mga lalaki. Oo. Pamanahon nila ang lalaki pagkatapos sina hot-hotan. Di wala? Sakit pamatian, no? I'm sorry, ha? Amo lang gid ko na siguro ka diretso maghambal. Kay kadamo sa mga dumuluong nga nagakadto diri sa Pilipinas, pagkatapos sina kuwaan nga kwarta sang Filipina, tapos bulagan. Hindi lang dumuluong, may mga lalaki man nga humok ilong. Ginabiktima man sang amusina ng mga babayi. Pamanahon kay gali ang bulsa ang ginatanaw. Hindi kay pagigugma. Tikon mag-updanay na sila bilang mag-asawa, tidera na amat-amat ang babayi na gagwa ang iyang kolor. That is why, hindi lang ang mga babayi ang dapat maghalong nga siling nila kadamo-damo naging kunos ang lalaki nga manugtunto. Uy, abi ninyo, kadamo man sang mga babayi nga diskartidor. So dapat ang mga lalaki maghalong man. Abi ninyo ang babayi nga nagapalangga sa imo sang matuod-tuod, nasakitan na sila. Every time nga ginakadlawan ka, every time nga ginapakamalaod ka, every time nga ginapahamak ka sang iban, gakasakitan na siya. So, sa mga lalaki or sa mga babae man nga mabiktima sang amusini nga klase sang tao, dapat magbugtaw ka na.

Alas 2:43 ang aton oras, mga ka-K5. Good afternoon sa kay Tatay Erning Libuon. Sa family pag ni Tatay Erning dira sa Barangay Felisa, maayong hapon gid sa inyo to all the members of Santibania's family. Salamat for monitoring, Ma'am Choli Colado. Salamat gid. Manang Gloria ba na ang tumpag, Ma'am Merlita Malvas. Good afternoon. Mayla niya ang may apo nga ginabantayan ba? Sir Leonardo Rilos, good afternoon. Rose, I don't want it unless I... Ma'am Christine De La Cruz, good afternoon. Ma'am Jingle Ticar, salamat gid.

0: kahapon man sa kay Ma'am Beverly Miranda. Salamat for monitoring sa kay Mama Lilian and sa mga taga-barangay Antipolo dira sa Pontevedra. Good afternoon. Thank you so much. Good. Tamo man dira gali nagapamati Ma'am Beverly sa Antipolo. Tagahinigarando talagsa ko nalang gidya matamyaw ang mga tagahinigarano. Kumusta mga tagahinigaran? Las 2:45 ang aton oras mga kagaypay.
1: The Christmas rushes through.
0: Magbisita sa Maze Wellness and Product Center or Maze Wellness Product Center. Nga ginabutangan ko ginayang inday team sang end man. Away man na end. Maze Wellness Product Center.
1: Christmas
0: dala sa may Plaza Mart Mall sa ground floor. Ara dara ang mga clinical products.
1: That's true.
0: Kompleto na dara may D3 Bio, may Clinica Spore Biotics, may Mighty C Capsule, may Mighty C Zero, may DTX 500 Capsule, may DTX Coffee Mix, my DTX Herbal Soap, my Extend Food Supplement. Gusto nyo ni mag-offer ng mga produkto dara sa inyong barangay? Pwede nyo ni bala ma-display sa inyong mga sari-sari stores? Kung malayo ang butika, kaysa butika, mabakal man nimo ang mga clinical products. Damo ka dira sang tupad balay tapos may tsanggi ka no, pwede mo ni ma-display ang mga clinical products dira sa inyo nga store para hindi na magkadto pa to sa layo ang mga kabarangay ninyo, mga kasilingan ninyo dira sa inyo nga puro. Diri ka mo pangumpra sa Maze Wellness Products Center. Naghahatag sila sang diskwento sa mga resellers. Pwede man sa Rayo Foundation. Sa mga KSS members, good afternoon sa inyo. Salamat gid sa pagpamati always sa K5 News FM. Mayong hapon sa kay Ma'am Lynn Juanilio Gregas. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Bukalan, La Carlota, kay Neni, kay Robby Lynn, kay Mick May, kag kay Jaira.
1: Wish you Merry Christmas.
0: Nagapamati subong sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much.
1: Just one wish on this Christmas.
0: Mayang hapon man sa kay Mark Go.
1: I wish I...
0: Taga Hinubaan dira sa Talakagay.
1: I wish I would.
0: Shout out sa kay Nanay Loretta Duran. Nanay Loretta Duran, good afternoon. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. And pila na ni ang edad, Sir Mark, ni Nanay Loretta? Maying hapon gid sa inyo tanan dira.

Nagagamon ko ni kay birthday greetings galini ni Ma'am Julie Hinuway Lumugda. Sa iya duha ka mga hinablo sa laka Ma'am Julie, na ulihin na naman kita. Ma'am Elaine May Lumugda. John Mark Perez, naga sa ulog sa ila kalawan today, September 14, 2026. Happy birthday sa inyo nga duha. Mga hinablos ni Ma'am Julie Hinovea Lumugdan. Huwag ko ni mahingagaw kainang kay bago ko lang na bukara. Happy birthday sa imo nga mga hinablos, Ma'am Julie, Elaine May Lumugdan and John Mark Perez. Happy birthday sa inyo, do. Aling kay Tita Julie. Salamat, good, Ma'am Julie. Ma'am Bings Delphine, kumusta ka dara, Ma'am Bings? Inday may dagay. Salamat, good. Kabalugi ko nagapamati ka mo dara. May hapon, Ma'am John and Mary Tita. Dito ko kaina sa inyo ng mga comments sa page ko. Miss Shine, ang idol ko gali si... Earl John Liva? As a drama department, siguro. Sir Ariel Paroni. Abudlayan ko, Sir Ariel, kay dog nagbinaliskad ang kwan. Ang mga letters. Hindi ko mabasa. Ma'am Rowena Villaran Erbito, good afternoon. Salamat gid sa mga taga Mel's Tambayan for joining us this afternoon. Sa mga taga Purok Maasin, Barangay Dulaw in Bago City, salamat gid sa inyo. Sa mga KSS members, good afternoon. Las 2:51 ang aton oras, mga ka-K5. Magtumaros ang klinika D3 Bio para mapaiway kita sa ginatawag nga infection sa atay, UTI, trangkaso, hepatitis, pneumonia. Damo-damo sang balatian nga pwede mag-develop kung damo sang kagaw or pathogens ang aton nga lawas. So para protektado kita sa mga nagapanghalit nga mga kagaw, mikrobyo, amuning fungi, virus, bacteria, kinahanglan nagatumar kita sang D3 Bio every day. Today is September 14, 2026. Lunes nga adlaw, mga ka-K-Fan. Ari ang aton kapalaran for the day. Virgo, Agosto 23, Tubtub City, Ambre 23. Huwag kaya sang mangin problema sa imo nga mga friends. Dali sila subong pakigbagayan. Okay lang, wala sang problema sa inyong relationship. Libra, September 24 to October 23. Isa ka bag-o nga relasyon ini? Bag-o nga, ano ni? Love life? Amo ni maghahatag sa imo sang kalipay kag kapagsik. Basta in love ka kuno, energetic ka, wag pasik ka. Scorpio, October 24 to November 22. Bag-uman nga love life kuno para sa mga Scorpio. Sa kwarta, kinanglan maumpisahan mo na ang pag-save sa imo nga kinitaan para ini sa imo buwas damdamin. Sagittarius, November 23 to December 21. Hindi ka busy subong, pero kadamo sa mga importante nga mga bagay nga dapat mo tapuson. Capricorn, December 22 to January 19. Isa mo kahimata ang may hinanakit sa imo. May nabatsagan siya nga kalain sang buot sa imo. Aquarius, January 20 to February 18. Ang tao nga nagapalangga sa imo, hindi na siya magdalok sang bulig niya para sa inyo. Pisces, February 19 to March 20. Kinahanglan batuan mo kuno ang imong pagka-agresibo para hindi ka mapahama. Kinahanglan mapunggan mo ang imong pagka-agresibo. Aries, March 21 to April 19, ang imo isa kaabyan ba maasahan mo gidiya kuno subo. Ang imo naman nga special someone mangin very sensitive. So dapat kabalo kag idiya mag-insin.

Disenya. Taurus, April 20, 2020, likawan mo gid ni nablang permilang nagainit ang imo nga ulo. Mas malipayon ka kung kaupod mo ang tao nga imo ginapalangga. Gemini, May 21 to June 21. Happy ka kung makaupod mo ang iban nga tao. Was naman. Okay. Why na ta oras? Thank you again sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program.

0: Exciting. Buwas naman kita makita ay para sa isa na naman kay edisyon sa ating program, It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis!
3: DDX 500!
4: Istoryahan ta ang antioxidants. Paano ini naging detoxifier at at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
5: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apang bago ko na sabton, Sir GP, remind us lang na siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod, mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko anay kung ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Dere, daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa dere amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
4: At least klaro. Inibangod, Doc, ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course, tissues and organs.
5: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sa lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina. Ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging. Kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imong 14 pesos. Nga kapsula nga, health investment.
1: DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
4: Imong blood sugar test. Kira tong score gani?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
4: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni May Tisea, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
5: Ginaparis naton ang iningitwag May Tisea, Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo, nagakos na sang oxidative stress. So, kung damo na ang free radicals sa selula, so, masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo, naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara, si glutathione. Damo na sila, no? Nga ara, that is glutathione. So, ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate, kag glycine. Pero, ini ang nagakaubos.
4: Amo na.
5: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nag-reprocess. Mga recycler, nila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, gina-recycle, katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining may TC sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung ginaparis ta ang DTX 500 kag may TC. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang may TC. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals.
4: Madamo idea mo.
5: Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So, by itself, ang Mighty C kag DTX 500, isa man ka antay oxygen. Plus, gina-recycle pa inis ang imong glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant, ang aton lawas.
1: DTX 500!
7: Gina ka, no? Ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
8: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
9: Sa DTX 500?
7: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
7: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nigo ginabatya.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News. This song is brought to you by DTX 500. Panglaban sa mga sakit sa kidney. Mag DTX 500 ka.

0: This song is brought to you by
1: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Importante magaling. Dok, may sufficient kikita nga oxygen sa aton nga dugo.
3: Amo gina ka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod. Bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
4: Muternamax. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
5: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
4: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
6: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
7: Gah, mag-joyride man tabi ka.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tiga, mag-joyride na ta.
8: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
7: Sakay kakitiya!
8: Siyempre! Naka-extend ko ya!
7: Basta sagad nga driver, extend, lover!
9: Extend Supplement for Men!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
16: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
12: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
18: 1.5 K5 News.
12: This song is brought to you by DTX 500 Contra Premature Aging. DTX 500.

0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
0: K5. News FM. Shut up, just shut up.

0: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PCO. Ang Visio, yung may D3. Malakas, mga butika.

Honda DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: magaspanglapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Dalaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, god virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: natuga ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmiga katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
8: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! lokal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangka namon nga mga tagpalamati, siguro natong subong sa pagsipan-sipan ang bag-o nga kasaysayan sa atong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhan sa leksyon, yung ginatig, punuhan, rehas sa kasaysayan!
1: Damit, be!

0: Sige na, Blamere. Buligay ko lisensya sa kay mama kag kay papa nga dito ko matulog sa inyo, please.
1: Mama, nasaya ko niya man. Malisensya ka nga dito ko matulog sa amon, pero ang tuod. Din kagid siya matulog, balahaw. Binutig ka naman, balayas. Ah, buta na ka bala.
0: To, hindi ni siya bala kayong chindi, ho. Buligay na lang ko bala. Kaya maabot kid ang time na ikaw naman mag-ask favor sa akon. Ako naman ang bahala si mo eh. Sige.
1: Hindi yung kagin makadto ha.
0: Makadto ding migo ko nga army.
1: Alam mo? Army? Sige mo naman na yan nagkilala? Grabe ka. Mga ginasikreto kagali sa akon niya. Abi ko bala, bestie, tanga duwa nga, wala ko nang kabalo.
0: Ara ka na naman, eh. Bago ko lang siya nakilala, ya. Ginahatag sang pakaisa ko nga nakapamana arming number ya sa akon.
1: Te, Dason, mag-uma lang nakilala, matabo-tabo ka dayon dahil. Wala kagit bala ko paminso, balayas. Kadelikado, bala subungat time.
0: Te, gusto mo, obdan mo ko?
1: Eh?
0: Ha?
1: Si mo ba? Ano mo ko to? Mo ko manug-score? Hindi kuya. Patay mo kay nanay kay tatay ah.
0: Sige na Blamere. Sige na. Aray mo niya ondo. Hindi migahay eh.
1: Nga?
0: Aryo, tawagan ko si mama ha. Ako ane una masturya ha. Tapos Dason, ikaw. Ha? Sige na please. Patawag na ko ha.
1: Ang binutig naman taniya. Ano yung balko?
0: Okay, okay ha. Hamba lang ha. Tita, pwede sa balay lang anay si Yasi matulog kami. Ano naman? Ay, may ulubrahon kami nga pa, Jack. Amo nang bala. Sige po.
1: Sige nga ba? Ay, kagidya. Sige na lang, gani. Sige na, dial na naman mama mo. Messenger na lang, gani. Messenger na lang.
0: Lakatibi,
1: Botsi mo da. Bigatin, kagidya. Botsi mo da. Love you ko da.
0: Balang gagi ko yung sumigong ko yan. Thank you.
1: Botsi mo.
0: God. Thank you.
1: Ambot, Yasi.

Ay nano man niya si Santos man? Kaina pa ang chat ko sa iya nga padalaan niya ko sa kwarta. Kay nagamasakit ang bata yap. Pero wala gi siya nag-reply ho. Arina, ano ning chat yaman? Masahon ko be. Ngita lang anay hulaman ma. Kay operation kami. Hindi ko kadulhog sa banwa. Kag wala mayo signal sa bukid. Ay, ang puta! Sige na lang gani. Mangita na ako sa hulaman. Ay, nga abala nga, hindi yan ang pag-ibilin sa ako ng ATM niya. Istoryahon ko na siya bala magpauli siya. Nga ibilin na lang sa ako ng ATM niya. Ay, kay kabudlay gid ako may emergency. Kabudlay gid!

0: Ay, hello? Inday? Oh, nanawag ka man.
1: Ma? Mama, yung hapon. Diray lang ko tanyari matulog sila ni Mira, ma. Kay nung mudamo, ikaw yung projects ka tala po sonya maya. Wala gid niya tulog, haya.
0: Ay, ah, ay, ah. Ati, sugaton ka lang namo ni papa mo, eh. Eh, hindi lang mag-overnight gid, ah. Ay, wala ka dayabayo, si Pilyo, panti mo da.
1: Manghulam lang ko kay Mira, ma. Amo-amo man lang kami kadako lawas, ma.
0: Ti ang balon mo ya buwas, ha? Ano na lang? Hainday?
1: Ay, sige lang, ma. Manghulam lang ko, anay. Kabudlay kay wala daan computer sa balay, ma eh.
0: Ay, ti, anhunta ni man? Kay hindi man taya kasarang magbakal sina?
1: Ti, amo na gani nga diri lang ko anay matulog kay Mira, ma.
0: Ay, ate, sige ah. Pero halong kagidaday ha? Kag hindi ka maghinaras-haras dira. Kabati ka? Ay, magpangayog isang katahuran sa mga ginikana ni Mira, ha?
1: Yes, mama, I know. Matyaga, no bala sa akong daw kinder?
0: Ginapahanumdum talanggid lang ka.
1: Oo, gani. Busi mama, ah. Kabalo ko yung maa. Sige na, mama, babay na. Thank you, gidma, ha? Bye-bye.
0: Oh, sige, day. Babay, day. Ay, Diyos ko. O bayi man ang anak ko. Hindi man siya pagpabayi. O bayigid siya.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
0: K5 News FM.

0: salamat.
1: Nagpasugot gid man si Mama bisken wala ka na niya may istorya. Pero thank you gihapon, Bessie. But thank you, Mira. Thank you.
0: Ambot, simo, yasi. Ako bala yung gakakulbaan, simo. Alam mo, pagkanyang kilala ng tao. Ipatay ka na, abe. Mukaluluom ka, mama. Mukagpapa, mga gapatay-patay pangita kwarta para mapa-eskwela ka sa college, no?
1: Over ka bala. Over ka, kaya, Mira. Gaano ko, how? Wala man ko ga-absent. And ang grades ko, tag-as man. Ano mo na kayo na in love ang miga mo?
0: In love ka to?
1: It's okay. Maintindihan mo lang magid na ah. Magets mo lang na someday kung may migo ka na. Magets mo lang gina iya mega ko.

0: Cheng, alungan mo ni motor ko ha.
1: Oo, Cheng ha. Ako bala.
0: Sige na, batsi na. Duha pang daan ka oras ang gayon mo antes ka makalaboto sa lugar sang uyab mo.
1: Gani man. Oh, sadya gini karon, Cheng. Una ni nga daan namon nga pagkitain ni Yasi.
0: Uy, gali.
1: Oo.
0: Eh, alung ka na. Kay basi kun dira ka bala mabulilyaso. Wow. Estudyante na bala.
1: Ako pa ya. Nalikawan ganing bala. Chicks pa.
0: Hala!

Dito lang kumuhulat sa may plaza, ayun ah. Para sang, para wala sa makakilala sa akon. Dito mahulat sa akon si Corporal eh. Ay, tani gwapo lang siya ba? Ay, nag-message siya. Diin ka na, ari na ko di, nakamotor. Ito ang akong t-shirt. Hala, replyan ko siya, na ito man ang blouse ko. Oh my God! Ito, nagkapitik-pitik ng akon. Ang akon dukhan.

Bi, hipos na bi ay. Hipos na bibi ni mama. Ay, lain gid pa matsyag mo ha. Ande, bebe. Ay, bi, wala pa bi si papa mo. Ato pa sa operation. Ay kapudlay. Makadto na lang guro ako sa ilan ni nanay ay. Dito na lang kami anay matulog ni Inday. Ay, para may bulig ko karon pulaw. Kagbaklan ko na lang sila dayon sa bulong sa hilanat. Kagamuman sa ubo. Ay, ambot na lang.

0: Hala? Ano na, di?
1: Wala ka pa kagisulo, di ako?
0: Hmm? Wala pa eh. Oh my
1: Amo bala?
0: God. Shit. Kagwapo siyo magyuhom. Kag may dimple pa.
1: Yase. Kagwapo agali siyo mo, no? Dito to sa sulod, ha? Para makaplastar ka sa mayo. Dali di.
0: Dali lang. Hindi mo kapagulpihon, ha?
1: Ako bahala. Inanayan ko lang, ha? Akong bahala. Hindi ka magpakulba, ha?
0: Okay.

0: ano yung ipaulam ko sa imo? Nagaman tiner man gani kami di. Kanto ka to bala sa barracks nila ni Carlo. Kagambalan mong CEO nila nga wala ka kwarta gamang sakit ang bata nyo. Nato sa operasyon.
1: Ay, nahuya ako, Nay.
0: Huya? Wala ka ganin nahuya sa unang magsulong ka to nga. Biga-biga ka? Kanto ka to sa detachment nila sa ganubihan ay pa ka mo? Huya-huya ka? Subong yung nga bata ang gakinanglan sang bule, guya ka? Lakat to! Hindi pa gulat ka magturong mata sa bata mo ay! Alma! Ano pa? Nasiga!

0: K5 News FM. Moderna Max, Moderna
1: Max, Max Epektibo. Ako galete, John Ray, dasa sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasin.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
7: Ang extend.
6: Supplement for men.
7: Lourdes.
6: Tapos ka ng maligo.
8: Yes, darling. Come to mama.
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend food supplement for men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagintapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato-ato ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano ayan na matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin nyo sa pagmamati. Ang makahalawat hawat niya kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung makuhan sang pagtunan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan na mitbi. Ginsulat kasi direksyon ni Nelia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenia. Kagini ang inyo alagad EJ Liva. Bukal ka ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Number 1.5 K5 News.
10: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number 1.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: El Castigador!
13: El Castigador!
12: Ang tinig ng bawat mamamayan.
13: El Castigador!
12: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
13: El Castigador!
12: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
13: El Castigador!
12: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 14 katakaroon sa bulan naman sa Setyembre, sininga tuig 2026. Magapangalaga naman na palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-five. Sa aton siga palatuntunan, palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga dalagahan. Welcome na mga suki na ton nga mga tagpalamati sa bilugduman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa itong pagpangalagad. Sa sur nga bayan sang Negros, nakapangot ng 102.9 K5 News FM Cabancalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Swell FM sa MyCPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gai City. Kagda rin naman sa syudad sa Bacolod, ang numero nung istasyon nga may resibo, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita ng balantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 and via TikTok account at K5 News FM Bacolod. Kagsamon si nga mga Facebook pages at K5 News FM Bacolod 101.5 and K5 News FM Negros Island. Mga kaki-five, 102 dias na lang!

0: ho, Merry Christmas!
1: Nagahilapit na ba kay K5 ang aton sing Maaskara 2026. And I'm happy to announce nga ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official radio station sang Maaskara 2025 or 2026. 2025 pati
2: yaman. Alright!
1: Salamat gid Gugma Foundation led by Direk Rodney Ascalon and of course kay Mayor Greg Gasataya, our beloved city mayor. And may kakifab kahapon nangin masadya kag Puerti abi plus tarda biya nay kakifab sino ka sumong ikaw lang kakifab Remual no? Oh, kakifab Remual ikaw lang isa? Ay, si kakifab Ren Sara. Kaki 5 Brands, ipabi plaster na yung mga pictures kag videos naton sa atong ipatigayon kahapon nga first K5 NIR DTX 500 broadcasting competition. Okay, nangin masadya kagindugok naman sang linibo ka mga pumuluyo, mga estudyante, gidekanan, sponsors naton kag mga tumalanaw, no, nga naglantaw sa mga abilidad sa aton sing mga future broadcasters dira mismo sa YSM Activity Center. So i-fall lang pang i-fall lang Leog Chief na dula alang us kilid do para makita gid bilog ari magka K5 ha, kahapon na nagluntad ala una sang hapon nagset up na ay aga pagli nagset up set up ang production team. Sa magpunguna naman, of course, ang aton singa CEO nga si Doc Ramil Uy, upod man si Mayor Greg Gasataya, kag ang aton singing Vice President for Operations, ka K5L Jan Castanyo ang nagpangunagid sa ginpanigayon nga first ever K5 NIR Broadcasting Competition. Sa 12 mga ka K5 ka mga eskwelahan na nag-compete, no? 12 o 12 ka mga participating schools halin mismo sa may Negros Oriental, sa Southern Negros, Northern Negros, kag diri man sa Central Negros, siling ko gid eh.
2: Oh?
1: Pasensya gid sa mga nag-participar. Truti daw hakot award yang bakulod na naman. And I would like to congratulate the champion is the Negros Occidental Science High School. Oh, dito mismo sa may Victorias. Congratulations, sila ang nangin una nga kampyon. Ti very historic na kay sa first naton nga broadcasting competition kamuya ang nangin kampyon. Iara man dito ang Sumag National High School kag Mansilingan Agro Industrial High School. Bakulod man Japon, the champion, the first and the second, three major awards ang nabaton. Ari gido ang nabaton sang taga Bakulod. Di so happy ang team gisang Bakulod ang nag madinalagon. Ari mga kakipay pabigay may mga kwanta na kakipay friends, may mga ari pamatian ta ni bing iyang audio ho. Ang iyang pagpasalamat pamatian ta bi kakipay ibutang ida yon school pang kanong eskwelahan. Sumag o Mansilingan para tis mabalan ta kag butangin na lang dayon audio ano. Ini mga kabataan ang mga masiling naton sila ning magabulos sa aton pila kaulim, no, sila ning magapungko diri sa mikropono para maghatag naman sa mga impormasyon kag mga balita sa aton sing mga suki nga mga tagpalamati. Amo ni ang Mansilingan Agro Industrial High School ang best in technical ining bata no. Nalipat ng wag kuwas ang name niya pero katahom, katanda nga technician mo, no? Katanda nga technician, why niya ginahimo ya ang angkurman kag ang kwan mo news ang newscaster kag reporter, iya na lang itanan. Kaya. Congratulations, ha? Believe ko pagpungko ito busing ko daw ginakulbaan sa how. Pero ti pagsugod na yung mga K5, smooth katama ang iya sininga pag accompany sa bedya, iya sininga stinger, ang iya sininga floater, katanda klase bata. Ti siya ginagdagdaog. And of course, ang eskwelahan, nangin isa man, no? Ka nagdaog. nga major awards mga ka-K5. So iban pagid nga schools bi chief no muning man silingan agro amiara napamati anta bay sige
2: sila gini na persevere sa mga na maging mayo may mga reporters amuna na na I'm very happy ito ni ka very appreciating ito ni sa reporters amuna also na excited to me sa opportunity na
1: So nabatian mga ka-K5 ang second placer amuni ang Mansilingan Agro Industrial High School nga sila ang ikaduha no and ang third by ka-K5 is the Sumag National High School labi pa matian ta amuni ang third placer go ahead ka-K5 chief friends
2: We're very happy and thankful dito kaming kami ang nangyayon third place sa ating broadcasting. Grabe it kayo since we've been busy with different competitions, nangyayon limitasyon sa amon to practice because we're out from different publications. But of course, with our determination to represent our school, ari kami dito sa Subong, tinatay na mong tadaan para sa kada sa mga lalo. At madamang ibig salamat.
3: What's your message to your fellow young journalists? Are you planning to engage on this kind of skills day that are the broadcasting is going to
2: My message siguro to my fellow journalists nga nagasugod pa lang, start small because dira mo kami nagsugod. We're just believing ourselves nga makaya namon, nilabot namon si Bong because every step is a stepping stone for us to reach more higher, mga higher pagdating ng mga achievements sa
1: kanila. Congratulations sa maningang Sumag National High School nga naging third placer sa ginparigan ng K5 NIR Broadcasting Competition. And now, hibalaon ta ang champion may ara kada arena ang champion ang Negros Occidental Science High School sabay Victoria City ang pinakauna kag nakakuha sa best in script writing no sila man nakakuha mag K5 pamatian ta go ahead kag K5 runs
4: Sure, we are very thrilled, good sir, and happy. Kaya nga mon nga hard work and ang dedication namon sir nag-pay off. Yes, sir. And at the same time, we're really proud of our team. Kay ginrepresent kid namon ang amon team. And we really gave out our best. And ang outcome yaman is very good, which is we brought home the bacon. Yes.
5: Also, this is very very unexpected for us, man, because this team is Lulup Danay. So, very happy gid kami nga nakuha namon ang kampyonato.
6: And despite wow. the fact nga we lack confidence during our performance, I'm thankful gid kami sa Ginoo because siya gid ang nahatag sang way sa amon nga makuha namon ang amon nga kampyonato.
5: We encountered many challenges during our preparation, sir. For example, when we are having lacking of time in preparation because we have various activities in our school man that needs our time. So as a sci-high student,
6: one of the things man as ginabasa akong nga teammate, ginanglan gid i-balance ang academics and of course the extracurriculars. But we never expected that this extracurricular could change our lives actually.
1: Wow.
7: My message to all of fellow learners, mga students, mga student journalists, is continue to be the voice of the voiceless lang, guys. And always lift up ang tanan sa kay Lord.
1: Wow. Kanami, gamag kabataan. Yan na. Mati ang champion.
8: Soar high, soar high. Thank you, K5.
1: Kanami, no? Kung ikaw ang ginikanan sinang mga kabataan, bugalon ka man mo. At least nakita mo mga kabataan, may mga potentials, actually very talented na sila tanan. Tanan nga nag-joined, hindi ka kabalo kung sinong piliin mo. That's why pertik budlay to ang trabaho sa mga judges, no? Ang mga judges naton all the way from Panay na island nagtabok pa dis Bacolod para maghusga sa 12 tanan gamay nga participating schools. So congratulations everyone sa tanan gamay nga schools nga tiway madala sa Gihapon na kamong kampyon, no. Amo gid akong gisabi sa isa ka hinampang may ara madala kag may ara gid nga hindi madala, but overall mga gwapo ka mga bakod na nga performances, no? Lantaon mo ang delivery sa kabalag ka mo magka-K5. Magsili kita nga newscasting is different from nga nag-program kaya sa radyo. Nag-commentarista ka, lain mo na iya, no? Ang dapat yung magka-K5, every words nga ginahambal mo dati, ekwani, audible, inchindihan, menchindihan. O, tila ka ka lang mga newscasters nga nung nagakuan mo, nag-mambol. Pero siya, pretty ka, ka mga athag, kag tanda, nga mga newscasters naton, kag broadcaster naton sa Ulihingad lang.
9: Right.
1: Alas 4:47, alang alang, o K5 Shine, no? Alang alang, naglilipat ko. Ma'am Shine, sa buwas ka na lang, preparar, no? Kay so far nag-kwanti na ang no, ika-24 ng adlaw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kag happy birthday gali kay friends namon kay Raj Loms sa Negros Electric Power and Power Corporation na nagahiwat karon siya sinikadlawan. Happy birthday, Ma'am Reg. Isang tawag ko lang, no? Bago Ma'am Reg, pwede sabado lang naton i-set ang time, ipakwan, ma-change power. Okay, wala problema. Salamat gid, Ma'am Raj, ha. Thank you so much. Isang tawag lang si Ma'am Raj. Happy birthday, Ma'am. Birthday kami na guru ay, no? Nagahiwat karon siya sining ika-18 mo na, Ma'am Raj, no? Nga kaadlawan, happy birthday sa ano, kasi na naghihiwat karon sa inyong kaadlawan, happy birthday kasi maghihiwat para buwas ti advance happy birthday. Bing Selfin, congratulations. Mansilingan Agro Industrial High School, congratulations. Rerose Paloma Marcito, Bing Selfin, Idna Palomaria, Kuntapay, kay Chuli Colado, all the finalists, congratulations, tanan kamu magaling. Ay, oo. Kay Jaswelto, mayong hapon, kay Leo Edgan, mayong hapon si Rod, gapamatigid kami diri sa mong sa may barangay San Antonio Himamaylan City. Bings Delphine, May Dagay, Numat Nero Lizel, Papang Jujo Galuna, Eduardo Jujo Galuna, Maricris Navarro, Papang Erning Pudiroso, May Dagay, nagpamati man kag si Ma'am Gina Purano. Mabuhi ko na i-timprano, komersyal, kay pagbalik ko, kaki 5 Rimwell, tirada na kita sa atong sige mabalitang lokal. Mainom kami nga daan sa ang Klinika DTX Coffee Mix. Ining kape nga may kape ka na, may pang-detox ka pa. Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador. Pagkatapos ining, pipila ka mga importante nga mga pahanumdom.
10: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: Sir, kag isa man ka detoxifier, agud mahangpan ta Sir GP sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
1: At least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
0: Husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
1: Bukana,
0: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da Sir GP ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers, dira pa lang Sir GP ganan siya ka na sa imong 14
1: of
0: pesos.
1: Course.
0: Nga kapsula nga health investment.
2: DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imong blood sugar test.
3: Kinatong
4: score gani?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni May Tisea Doc sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duha?
0: Ginaparis naton ang ining gitawag May Tisea Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo nagakus na sang oxidative stress so, kung damo na ang free radical sa selula, so masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para man neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
1: Amo na.
0: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C which is our mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler nila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginarecycle katong kuandaan pwede niya ibalik. So by converting glutathione back to its active form, so that's why nga kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining may TC sa DTX 500. Nakuha mo ang punto Sir JP kung
1: yes.
0: Ginaparis ta ang DTX 500 kag may TC. Simple lang, ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang may TC. Kaya ang ruling abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals.
1: Madamo idea mo.
0: Kaya kung damo ang free radicals due tay ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na pat

0: daw kapila ka mag-inom.
1: Saan dito X5 Andrea?
2: Sa Pilmero, katatlo, sa Subong, kaduanan lang.
0: Subong, kamusta?
2: Uy na, halin sa, nalay kami sa DTX 500. Ay, nagugina pa
3: siya. DTX 500! DTX 500! Health Alert!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function.

0: Pinoy Squalene Capsule. Nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag napasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag napanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, Eye Care Gold Capsule. Eye allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag dilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Let's go.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy,
1: let's go with the flow.
7: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
8: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
10: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon.
4: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: 1.5 K5 News. Welcome back, mga ka-K5, sa patatuntunan nga El Castiga, oras 5:04 na sa hapon. This time check nato si ka-K5 Berto Gakit. Amuning pinakamalain no kay ti daw nagpangihi lang ining biktima. My goodness, pagpangihi niya, pagbalik niya, way na motor niya. Check tabi anong rason kag sinong nagkuha sa motor sini? Basi ang ginpangian niya bla, layo-layo aw. Ang lain na da ko nangihi da sa 5 kilometro siya nangihi. So check tabi, hibalaunta ang detalye. Gika naman sa kay Kaki 5 Berto Gakit.
6: K5 News FM Live Report.
5: Kaki 5 Berto, ibalita mo!
7: K5 Broads, 5 pa lang kabulan ang motorsiklo ni Ricky amoni nga nanugunan ini matapos nga ginkawap no kag gintaban sang ginaligar duha ka mga lalaki nga nakabunet sa may barangay Singkang Airport Bacolod City. K5 Broads, kabalo ka nung natabo nangihi lang manipuno ining lalaki. Bali, kaki Vibrods, alas 4 sang kagahon, dira balay nila sa may barangay Singkang Airport mong, no? Uli ni Kuntani sa may barangay Mantilingan, Hambalya, ti alas 1 sang kagahon, o alas 2 sa ni siya, guling ti Hambalya, dumang alas 4 lang, dumapag-aaga lang ko anay, kasi balay ni nanay, ya, arada sa may barangay Singkang, pero balay nila, barangay Mantilingan. So, nagabihan to siya, puli siya alas 2, ti timing man nga ti, nakamotor man siya, alas 4 sang kagahon, alindira sa may barangay Singkang, nagpunto ini siya kay Kiba Batsag magro pangi kay Kiba Broads. Wala lang isa lang kadugpa kay Kiba Broads, no?
5: Uy.
7: Isa lang kuno kadugpa. Ang agwat sang motor, arab lang nanaog lang siya, pangihi siya na yon, no? Pagpangihi, ya kay tidulom ko no ang lugar, pero ti highway ko no kay Kiba Broads, italan gid bala. Pag pangihi ya, kilayon ko no kagiba Broads nga to naguni ang iya nga cellphone.
5: Uy.
7: Maguni siyang cellphone niya nabilin dito sa may ulo blas ang motor. Pero ako no ginbilin. Tapos na siya pangihi, no? Kagiba Broads, pagkuha iya, timing man nga nag-abot ining duha ka mga lalaki nga sakay sa motorsiklo. Kagiba Broads, nga nakabunit ko no amuning suno sa iyang aligasyon.
5: Nakaandar pang motor niya during the time?
7: Wala nakaandar, pero nabilin ang
5: yabi. Yabi? Oo.
7: Nabilin ang yabi. Oo. Pagbilin sa nga yabi, kiti, dira man lang mo, mangihi man lang mo, kiti, isa lang gluka, tikang gluka, kiba bro, sara na motor sa likod, ya. Amuning sistema, nakibot siya ko nung, nag-andar ang iya sining nga cellphone to ringtone bala kagiba bros kasi kibot ya pagtalikod ya ara gali yung duha kalalaki nga nakabunet suryaya sa aton gintayaan siya kuno sang armas, no? Amo ni ang iya sining aligasyon sa pag-interbyuta, gintayaan sang armas kag gabi kuno kulba ya, no? Kag Ibarba Roads kag wala na siya may memo eh, no?
5: Nambalya. Sa dindampi da sa may dalan man.
7: Dira dampi sa kag Ibarba Roads sa unhan ng gitang kita mo da sa may ano, sa may taytay
5: ba? Halin tabi sa may fly, sa may ano, sa may flyover okay,
7: B. Masunod.
5: Oo.
7: Pasulod.
5: Pasulod ka.
7: Kikita mo da kagi Vibrods, may 7-Eleven.
5: Okay.
7: Tungo na da, pabarangay na yamong, kung diretsuhon mo.
5: Ano pakalong-kalong na. Kung rektahon mo na, kalong-kalong airport, kung sa right side ka, pagdo ka sa may barangay hall nila, magsungay na ng area.
7: Magsungay na da sa right side na kagi Vibrods.
5: Oo.
7: Ang 7-Eleven, do tira gito sa may... ano,
5: corner.
7: Corner, gito bala. Tiko direktahon mo na, kalong-kalong, wala sa unahan sa 7-Eleven.
5: May taytay na da.
7: Mong, oh.
5: May taytay nga gamay. Diras nangihi?
7: Ano dira siya nang ihi? Kasi gamo mang kono tao da kay sa galing ti alas 4 sang kagahon bala. Ti tulum gawa ang area nang ihi siya. Sunod sa iya, mayon lang kay nakuha ya kuno ang iya sininga cellphone. No, wala pa to kuno na bayran fully paid ang iya sininga motorsiklo mo din ano gunan ini siya. Ang nagpanawagan ni siya sa barangay nga ti kun mahimo masolusyonan kay garalain to siya. Luwas nga nakuha yung motor, ang ina problema ya subong kagiba broads ang do epekto blas ang pagtaya sang armas.
5: Trauma.
7: Pabati tabla kagiba broads.
5: Sige.
7: Ang iya sining pag ambal sa aton sa pag-interview to sa iya.
8: Pero kami sir. Sir, nangunguna, nagpundo ko sa may itubang bangga sang Servando. Kadigto ko tayo mga sa may drainage lang gaya. Sa mga highway lang gaya sila. So nagsailo ko dito sa punta kaya nakita ko sila nga doon, abi ko lang ganinya mga kung gaano lang to sila sa kilid nga mga kabar ano ko lang wala mga barkada ako lang nga nagano ano sa kilid ti amo to naglakad.
9: Pero no kalayo sang imo nga motor sa gipangian mo?
8: Sa lang gigadto pa sir. Amo to nga rason nga wala ko yagin kuwa lang yabi kay isam lang kadto pa ang ano mo kaya ready motor. Da ko lang ko tay mangingi. Anak ko lang ko mangingi. May lang ganya sir kay ang cellphone. Nag-alarm pag alarm sa cellphone din kuwa ko kay yabi ko kung ano malamin na nawag may nanu kay gali manuglubat ang ganang cellphone mapatay so amo to nakuha ko ang cellphone kay kung wala ko nakuha ko ang cellphone sa so, pati cellphone dula iti kinabutan ko na sa motor ko sir mo
9: pero paano mo nakuha ang cellphone mo
8: kay nag-alarm sir ginanta ko kung ano ba si may nag-text or
9: what pag nagtaw mo ano nga tabo tayon
8: amo to tayon
9: pag pagbalikid mo
8: pagbalikid ko amo to tayon nga hanan ako tayon matikang ay mangingi ko pagbalikid ko ang duwaga pa kadto sa kumpadulong. So abot ko gyud sir yang ula po ni Kuya Sir ya kay nakabunit. Sila tapos ang angulo sang ilang motor ga pa amo na dalawa. So abot ko nga ula po sila so nag
7: Diba bro, kilala yaman ko noon eh ang may ara siyang ano suspect ah no? Sa duha ka mga lalaki ibig nga nakabunit ini. Dumara na siya subong tiginasuspetsahan no. Kagiba bro, sino sa kapulitan.
5: Basi gintripingan siya way man.
7: Si amo nen isa sa maginalantaw man sang kapulisan actually no kon Katie
5: Katie kilalahay man das laguro
7: ang baga ni sang kapulisan sa aton nga ti may naghambal kon nga ti dumay upod pagit ining biktima man no before prior sa natabo gagati sa amo to kini nga ginlagas pa nila kon may upod ni siya sa likod eh dunno wala ano lang ang sistema pero ti amo ning aton nga nakuha halin sa biktima nga ti gintayaan armas nakabonet ginkuha kaga ginkuha iya sini nga motorsiklo nga lima plang kuno kabulan ni nga ginahulog-hulogan niya amo ning medyo sakit man sa side kay Bebrods nagpalapit ni sa aton kaga ti gin imbestigaran man sang aton sini nga mga katapo sang police station 8 kay Bebrods
5: oho. Ti kabay pa nga madakpan and I know kon magkandak investigation ng police station 8. Diba si may mga CCTV na da nga pwede mabalaan para dasig na madakpan ining mga suspect kagi 5 Berto?
7: Gani man. So actually ang CCTV wala pagi CCTV nga na-release eh. No, kay ti dunno kung basi ang area siguro wala man CCTV pero ti mas dako ang bulig suno sa mga kapulisan ang CCTV nga ti makitaan kag malantaw may mga plate number ni sila suno sa mga tao dito kagiba bro sa yung pamakotan tang at hindi man termi pero may mga amon ng mga insidente no kagati nagpangabay din biktima na kung mahimo persa hundit sang barangay ang paglipot sa barangay Tanod mga kagahon at may mga amon sini ng mga insidente
5: oh, sige salamat kagiba bro oh, yes.
7: Kaya bro, flash report na lang. Information, going kita sa may sa Libertad Market. So, isa naman ka kawatan to.
5: Uy.
7: Kulata, tag-inasigo. Going kita. Balikan na ka, kaya bro, sa ano ning sistema dire.
5: Sige.
7: Sa may Libertad Public Market, isa kakawatan na dakpan. Padres Patrol, si K5 Martini Maisip, ako si K5 Berto Gakit para sa kambing na balita. Servisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM Live Report.
5: Maraming salamat kay K5 Berto Gakit. Toy balikan na kurutugudu guys kay K5 Berto ha. Kaya ara naman na isa kakawatan no nga ginkulata naman guru sa mga tao ha. Nga nangawat sa may area naman sa Libertad Public Market. Sibala unta na karon kung anong sitwasyon da. That's why ibabantay ka mo ha sa ato si kapag pangalagad. This time, check na naton si Kagi 5 Wilson Villan ha. Ang balita ni Kagi 5 Wilson, dulumas kalawaan sang Mighty C, ang alkaline base vitamin C. Ang City Engineer's Office, sukong CEO, mga Kagi 5, nagpanindugan. Ngayon, hindi ko na yung overprice ang footbridge sa may barangay sang Singkang Airport. Ining 3.7 milyones ka pesos nga proyekto. Tiging bisitahan niya mismo sang alkalde ni Honorable Mayor Greg Gasataya. Di ba lang ta ang pinakauling update? Kagi 5 Wilson, please stand by.
6: K5 News FM Live Report.
5: Kagi 5 Wilson, ibalita mo.
7: K5 Roads, Lunes pala nagapalamoy po yung kalawasan na doon kaya kinaaga pati sa nagpatulong sa 3.7 million pesos na balor sa footbridge sa bahin sa Barangay Singkang Airport sa siyudad sa Bacolod. K5 Roads, may video kita dira para makita na doon kung ano ini ang natura sa nga footbridge.
5: Sige, ipa-play ka K5 Rens.
7: Maging ulan yun ako si Tavros, no? Sa ang namari-sari sa mga palamakutanon kung gaan nagdangang it sa 3.7 million ang ginggasto ng kwarta si Tavros, no? Sa ina na proyekto. Karon si na na-call out, no? Kung na natandog ini ang atensyon ni Mayor Greg Gasataya and naging nausugo niya ang City Engineer's Office si Tavros, no? Ngayon patun, nagdepensahan kung gaan nagdangang sa 3.7 million ang patiyos si Nati Tavros. So kung nasang aga, hindi padulungan ni Mayor Greg Gasataya kaupo ng City Engineer's Office ang lugar kada nakakuha kita no sa higayon na maka-interview sa project engineer mismo sa ini nga taytay na kinala naman niya sa engineer Julio Pineda amo ini na asal si Sir Rosso. Sa atong sila nga pag-istorya sa iya sakto man ang ila sila nga babitin actually kung no kay Sir Rosso yung paitiligo pagani nila 3.7 million sa ini nga taytay kasi that's according niya sa ila why kita nga sila nga pag-depensahan si Sir Rosso that according ina sa statement sa city engineer. So namahan lang si Nakakita Rhodes sa ginatawag si Kanya Grouting kag rectification sa nga taytay kasi Sir Rhodes.
5: Anong
7: so,
5: kadako ning footbridge siya? Pila ang
7: 50 metros ina Nakakita Rhodes?
5: Ang kalabaon. Ang iya sining width, ang iya sining kalapadon.
7: Ang width niya 1.5 meters Nakakita Rhodes.
5: So mga 1.5 eh. Sa kamitro, ate, do tricycle, gro kay go? Hindi?
7: Go, tricycle,
5: ate, motor lang.
7: Motor, oh.
5: Ti, one, oh, chak to 1.5, diri lang mo yun, oh. May isa ko lang grok dupa.
7: Iduwa ka, Wilson.
5: Oo.
7: Ano kita, bro?
5: Iduwa, isa ko lang kadupa.
7: Hindi ko iduwa, iduwa ka, Wilson. Kasi sa doon, magdungan sa isang kapay. So, isa lang yun, say, alang-alang yun. Pero, amo na, no? Actually, yung subdan, ini proyekto, sa pinaligdan nga Marso, sinimang nga to, ito, Rolls, kasi sa human, sinisang pinaligdan ng bulan, minsan Agosto, kasi sa Rolls, no? So, ginpakay, o, ining taytay, kay delikado, ining sa Rolls, kabaloka pa sobra, 20 mil ka mga residente, ang nagalabay-labay, diri kay kabaloka, amo ning access, kasi sa Rolls, no? Sa Parangay 25, sa Parangay Singkang. So, nagpakatutakari, inagin yung mga residente, sa mga 20,000, mga earlier, ang nagagamit sa inyong taytay.
5: Ang mahal sini haligi plakbilog haligi ni man sa bilang taon tabi ang video bi bilang taon ko ginan taon kong video ay makita tanan pero ti daw nami naman ang itsura o ano ti ang iban hindi sila o 3.7 milyones ti dakadako to sa ngunong basi nagmahal naman yung materials
7: specification ang haba nila ipoksi ni Efros kaya hindi ginagamit si Egon mo ko eh hindi man kita yung engineer kay Soros why mo ko idea
5: para ni kabalag ang ginagamit nila para sa asin na sa salt plus sa tuktok ti actually ginaprimeran na nila ipoksihan para ang tubo
7: lain ko na niya na ipoksi nga masami natin ginagamit sa mga balay nato lain siya plastiko na ipoksi si Soros diri ini siya yung nagmahal na amo ninyong couple sa dalong sang taytay kasi sa Rose para hindi mag hindi mag-utot na lang sa mga kabilya sa sulod kasi sa Rose ang kwad ang kumanda isa makaposible makapahuyang
5: di posibilidad na mga haligi na gina waterproof na nila ginakutingan na lang daan para at least hindi pag masalupsop sang tubig tuya ang ukon sang siminto sa haligi ang tubig nga may asin para ang kabilya da nga plakbilog ay dunok plakbilog da kabilya hindi pag-ututon, kibasikon kanon sang tuktok, marumpag.
7: Kung kaloy, ang ganyan lang, yung time road, sa nagkatabok-tabok, kita mga hindi man kami maglupo, puro sa time, kaya ka nag-tuma, sa time, kaya kaloy, ang...
5: Why man nag-uyog?
7: Why man nag-uyog?
5: Sang naglatay ka?
7: O, sa naglatay ko, kaya ginakulbaan ako gano'n, yung time road, kaya wakita mo ako, kaloy, ano, ay man, nag-uyog. Kaya, amo na eh, nang ginadepensahan, kaya kasi may interview, kita tira, ni ano ni engineer Julio Villesa agot mapanarob na si Pedro ang location diri no sang ini nga
5: tayo nami no ah sige
10: in groutingan tani siya kay para sa
5: tay-tay
10: lang ang mga nagkala pabuka ka nagduluwa ang mga kabilyada ya para sa mismo delikado ni iskan maglabay gani ang kabataan di kagang mga sikad or motor gatayog di siya. So amo ni siya gin prioritize ta gid ni kay adlaw-adlaw ang kabuhi sa mga estudyante nga nagalabay mga tao diri alin sa Magsungay pagadto sa Barangay 35. Indi to mabalaan kon anytime base kon ma tusdak ni ang taytay. So that's why gin prioritize ta ni gibutang gin prepare ta ni siya gin subponta gin routingan ta dayon. Bali gin ganon tayo siya, gin-rectify tagi ni. Epoxy. Hindi, bali ang iyas, yes, may kabilya na siya na daan mo.
11: Hmm. So, bali na kita nagdugang kabilya?
10: Wala. Bali, gindugang nga, ang mga utod niya kabilya, amo na agyapon ang ginsugpunta. Hindi naman pwede nga patutawan ng kabilya nga wala siya kakonek.
11: So, amo na lang ang porsyo, yung butakan ka kabilya sa
10: ang sa dalom ni sa kaya mo ning kun ang ini siya gakamber ni siya mo. So ang gadala sang bugat sa aton nga footbridge at ng footbridge ang sa tunga kun nakita nyo ang yas ni nga ligi piyak ag piyak.
11: So but sa dalom na gibuka kita sa resisimento para mga butang ato sa bakot gid ni kabilya.
10: O kin tiltig tagin ni kin tiltig tagin ni kin pagwa tagin hasta ang mga daang mga nag tok tok nga mga kabilya kin pagwa tagin gin-ilisan ta, gin-join ta, tapos gin-grout ta ni. This, ang pag-ubra na mo ni nag-follow ni sa isang DPWH na standard na specification.
7: Sa location, dapat nga ba, sir, diin kita mas nadakhan sa pag-asko, sir?
10: Ari sa aton nga rectification, sa aton nga kabilya, kagpag-grout ta. Ang nang pinaka-main niya nga component.
11: Okay, so sa buti din, sir, sa isyo, mga ginrapingan talaga, layok ng ila sinigaligasyon.
10: Ginrapingan ta ang...
11: Pagkintahan lang, layok.
10: Ini makita nyo sa picture ang kabilya rao gakinabit. Gakinabit. So there was a time nga ni agin sira na mo ni. Eh di delikado para sa nagalabay mo. So amo naging gin requestanta gin priority nga mabudgetan kay para nga ang kabuhi sang tao hindi tayo mabalaan init.
5: Okay na ko kay Five Wilson dali lang gid. Kay Five Wilson ano ni how renovation o kon bag-o giningi patukod nga taytay. Kaya the way renovation. I understand, daw gin-renovate lang siya eh.
7: Yes, renovation si Pifabrot eh. Muna ka natin na doon nagtaas ang kilay. Masang kila.
5: Kay 3.7 million pesos for renovation. Kay kung...
7: Fixless ka nga doon.
5: Sige lang, hindi lang kuya magkwa na. Hindi man tayo ininiro. Pero overall nakita ko namin na oh, naming pinta. Oh, ka-colorful sang pinta oh. No?
7: Yes,
5: and then ang footbridge magamit na gid kag safe na safe na gid. Oh, namin sa nagalinagaw gid daw, nagatandao, nagaduko-duko pa sa oh.
7: Actually, kita bro, pipila man lang, no? May pila man ka mga residente, yan natin nagpasalamat, mas kita paano, kay 40 katuig na nga nagasubisyo, kita bro, sa taytay, dira. So, apat kini kada, ito nga ginantos mo nila, no? Actually, nila mo, kung nagipakayo, manakay nagabayad, nagpiso-piso, nga makatabok, lang, may naglok sila, yung dumarusdak, nagay ka pakay.
5: Ano na dagan yung mga purok ang gakunek, da?
7: Ang turok na dati pero sa ginambal kanina, what was this pala na pero ay pati mong specific nga nalang kung mga ginano sa ako, pero ano na nakapurok sa tabok, tapos diri sa piyak ng si Kisaros, may apat man, kung kita magsala sa sisipulo, kapurok ka na, ang ginang sa visual, sila sa taytay. So, may araman ko nga napasalamat, ano nga si Takay, o mas Kisaros, kung sa Japon, may araman ka nag-question man sa nga taytay, pero kaya nagpasiguro man ang ginas office na ipagwa nila ang condition ni Febron, once na ma-approve na o kung nakapasa no, sa ila, sige na ano ganito, inspection sa ila, sige na pag-get sa kuwa, sa drone, ang yagin pa kayo, o dira nga tayo sa may bahay.
5: Galing kay Tito Tani, kidugang-dugangan nila lang grills ba kagi 5 Wilson, doon naglikaduhan sa mga kabataan. Kay Tito Tani, 3.7 million, tadi kidugang-dugangan na lang ng grills ba o? Nga para mas secure mo ba o? Mas makladagdag ng kagi 5 Wilson na o? Kaya nakita ko, may duwak bilog lang o. Oh.
7: Hindi lang ka na maglabay kung nubog ko sa bro.
5: Ha? Try ko dabi malabay, bibuas, makagto ko dabi. Kaya may mga kilala ko na sulod sa purok, kaki 5 Wilson mo. Oh, malagaw ko da. I-check ko ng taytay o ilang taon ko para makita o gid lang at least ma-explain ko mayan.
7: Experensyahan mo. Oh. Ma-experensyahan mo kay oh. Taytay. Actually, asagin na sa dalong, kaya pwede ka sakamali yung motor. Pero wala lang inaalaw kasi sa Ross na bugat, gator ang motor yan makasakot.
5: Makalabay. At yung very good.
7: Makalabay lang.
5: Oo.
7: Kagagin na nauman niya magadugay ang kapag-unong sa natin sa Ross, no? Sa tubto, tayo, katuwi, kasi sa Ross, another 20 years naman niya mag-exhibition ng taytay sa mga residente sa lugar sa kasi sa Ross. So, malalaman na siguro ang ato, sabi niya, balita, hindi ka sa Bacolod City Government Center, kaya ginatulong sa inyo sa Kaluan, sa Mighty City, Trivayo, Kadya, BTX, Trivander, po natin, si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM, live report!
5: Salamat kay K5 Wilson, pero kung nakita ko itong taytay, very good, at least hindi na balay kakawayan, no? Kay isang una, mga taytay, tabok-tabok sa barangay Singgang Airport, mga kakawayan, ano mo? Mag-operate sa unang mga otoridad natin, galatay, kakabulasot ko na. Subong di very good na and amo niya dapat nga may proyekto nga mapakita kundi may ati galing iba niya ti pangitaan giniya sang buho eh, no pangitaan niya sang iba niya nga mga kritiko oh ti amo man lang duwa lang taos klibutan ning tao nga kwan eh negative kag positive but overall congratulations sa inyo ha, sa may barangay Singkang Airport at least mag mga bata undo maglakat-lakat kamo hindi ta kamo magladagdagdag. Kasi ayo lang ko tanyas bisan ng barangay kapitan lang daw ano. Kap dugangin na lang dang grills gamay-gamay blakap. Para at least lumukap si kay kapitan na lang ya Rosini distrito na magpadugang guro kap. Kap butang dugang-dugang ilang ang grills da para nakulbaan ko sa mga bata ang gagmay basi magladagdag daw. This time check ko bi. Si Kaki 5 Red Salgado, no? Ining Silay Housing Authority Office nagklaro nga hindi lang sila ang nag-aaprobar sa mga binipisaryo sa Yolanda Housing. Kay nagligad nga may nadlaw, nagkagtudi sa may station nangayo sang bulig. Kay ti daw pahalino na sila sa ila singang ginapuyan. So, nagpaningwa magkita ang magpakigangot sa Silay Housing Authority Office support si Kaki 5 Red Salgado. Nag-bisita man sa lugar to check gini sang area. Kaki 5 Red, please stand by.
12: K5 News FM Live Report.
5: Kaki 5 Red, ibalita mo.
13: Yes, Kevin Rods, big hapon. Kaya sa ato sini mga tayong palamati sa programa ng El Castigador. Hindi lamang siyang aga mo ginulatin kita ni Sir Duel Doloriak. Iring officer in charge sa Silay Housing Authority Office. Kagtiiya sa nagipatag inigaligas mo na kay 5 Rods. Gati ginapahalin dira si Andrea Hison nga tiinik yung Archive Rod sa masobra na kung yung lima katuig na nagpuyo nila. Well, ginpatag sa ato na ni Sir Noel Donori Archive Rod na wala kuno sa pahanugot ang pag-star nila ni Andrea sa sabit yung puluyan. Yung kuno tani at siya kuno nag-star nila Archive Rod nagpadulog sa talatapan. Kagati ang mga nag-occupy nila ginsiling sa ato ni Sir Noel ang nag-aati ko na isang tsakto ng proseso. Ining mga ligasyon ni Pembrosa na nagpahanugot ko niya ang Silay Housing Authority na mag-stand nila sa katidad gati may ara sa mga 30,000 pesos may ara sa mga 50,000 pesos ni Pembrosa ina ang ipaginwala sa Silay Housing Authority. Agad sinong dani yes sa case no wal kitim roads yes din impactan sa aton nga anta da probar sa mga aplikante nga nag-apply dira sa mayon na sa housing chamber sa office kitim roads ang ginaagi pa rin ko nga sa kompremasyon nga verification niya sa Bureau of Fire Protection kung hindi pa na biktima sa mga sunog ang may ara pa sa verification kan iya sa DRRMO kung dali sila ang apektado sa gamang ginilanda o nagila sino mga pulingan sa natin road sa dili ang nakaptang sa danger zone sa natin road sa muling ipatag sa atin kaya hindi siya ginaboy ko ng information o rinig statement ko rinig iso na hindi ako ng pag-atong mga kandila kag dali ka rin naman sa DRRMO Silay sa Yolanda Housing Kitim Roads. Ang iyakin din patpatman sa ato na ang mga nag-star nila yara sa 1,900 plus Kitim Roads. Ang ginikunong yan, mga maling tarad or sila ang nag-verify talang ni Kitim Roads. Sorry, mamatiyan nato si Sir Noel Doloriak ining OIC sa Silay Housing Authority Office Kitim Roads. Sorry.
14: Ilan is sa allegation? Kadamo-damo, which in fact kami amo man kay tikbaton man namon nga mga allegation. So amo na gani part sang cleansing namon nga ma-check namon diri kung iniayhan award di gini siya kay siya ning gaista. So amo na ginapadala namon notice of cancellation the moment nga makita namon ang naga-star hindi ang awardee. So
15: para sa mas about ang kwanti apatong kaban sa iban within ang Silay Housing Authority na i-publish kung sila na awardee sila ng kapatid.
14: Oo, lagi problema. Kaya in fact, nasubmit kami ni Sir Every Quarter. Oo, ginasubmit na namon sa National Housing Authority, kabalo ang NHA. Kaya in fact, kami gani, sila masulod man na kay masat sila sa community organizing. Pero kami gapapili kami kay aware man na ang NHA kung sino ang mga awardees ng original kag kung sino na ang na-replace namon. Kompleto ginaya ang kwan, ang report na ginasabit naman kay Every Quarter, kay amo nang policy with NHA, kay simply kami ang aktual nga nakabaloon field, so sila ang proper, kung saan pa, sila ang owner sang project, sang Yolanda, galing kay ti, natapos ng program sang 2023, gin-turn over na sa City of Silay, through kay Mayor Judith nga, o kamo na ni bahala na mag-manage, mag-operate. So amo nang ginaobra namon, kay ti, akon mambal ko yan, ining opisina, ano gini nagpanubli gini sang damo nga problema especially kung relocation site gay ka pinagusto lang sulod without any kami gina proseso in fact masining gani guro iba nga ka strikto kuno sa amon kay it is because gina strikto namon kay ti matabo niya karon nya kun wala niya policy nga sundon magwa niya karon nya matsig idya na lang matsig kanya na lang.
13: So mo yan, Don Kitim Roads, sa pagpahayag sa ato ni Sir Doloria, kag iya man sinig ipatag at 1,994 units nila ka mga pulingan sa Yolanda Housing. Kag ang mga naka-avail nila, although may arang ibang sa hindi na interesado, Kitim Roads eh. Pero hindi ko nabot sinigon nga ang mga hindi ko na interesado ang ginapagitaan na yun sa mga interesado nila. Nag-agin ko na sa screening, ang goodbye baluan, Kitim Roads, kaya hindi sila eligible, kung hindi, kaya sila man ko balikan da yun eh. Kag Kitim Roads.
5: Ang gira sa Yolanda Housing kag G5 red dalag ko ng mga lote, pilang square meters sa sang lote nila?
13: Sa inisang informasyon nga nakuha nato, dira doara sa mga 50 to 70 guro ka lot area na nang ginatumod ta Kitim Roads.
5: Oo, ang sa kalote.
13: 50 to 60 ang estimate.
5: Kay daw sa Abada, so dumduman ko mga 64 mo, 60 to 70 man, which is gamay siya, pero ti kon ikaw kag may bata isak bilog okay na siya, no? Hindi lang magbata ka nga dusi kay gutok ni gamuna.
13: Ati gutok kiday. Kag actually kay nakita nato nitong sulod kay Febrods nga may gidya kag siguro para ni sa kwan mag-asawa kag isa ka bata. Yes, sakto gid gibo sini ka pag-estimate. Kag kuni kaso gid man nga ti may ara dira sa mga Yolanda victims kid gay din interesado bangod nga ti gipakabaayo guro sigira sini ka bata.
5: Pila ka bilog houses da tananaw sa sina nga village?
13: sa impormasyon nga nakuha natin sa Silay Housing, 1,994.
5: Occupied na tanan? Occupied na?
13: Actually, kung occupied, yes, occupied kayo ng Rods, pero galing kiti.
5: Lain ang ga-istar?
13: Nakapangalan. Oo. Kag amon ni karon ang ginabistigahan sa Silay Housing Authority, agud ba sigurado gitud sila gid man balaki sa Rods kay ang 1,024 ni amon ni sila ang mga biktima sa bagyong Yolanda. Kada amon ni sila nagkalaguba nga mga balay labi na gitud sa mga higat sa baybayon balaki sa Rods o galing kay di bandering iti gusto mag-istar eh. Kay dala gintala na lang si ilan sa mga kabataan. Siguro ti mabutla yung transportasyon kiti Barangay Ilopes medyo malayo sa proper kasi like kiti Rods. Siguro ang palakabuyan isama ni kay hindi nang manaksyon ng katabu sa may silay inabalang tagaan kaduta sa gobyerno ti ang inyo palakabuyan ti gadagat nagabalik ka mo ti si gadagat kiti magbuhi ka mo to kiti Rods eh. Ti amuna kung hindi mo niya maistara ng balay sa sulod sa tatlo kabulan at may ari kini sa notice to cancellation sa imo sininga award kiti Rods kag ti kundi ni maistaran pati ihatag niya sa gobyerno sa iban nga mga pigado nga pumuluyo sa Silay nga eligible amo ni biktima nga nasunugan asardos ang ilang balay tupad bala suba kitin roads nga posible nga manapot
5: nga sa danger zone
13: yes danger zone so amo ni ang pagpatag sa ato sa Silay Housing Authority which is para maklaro ining allegation ni Andrea Gison kaya miskin sinto lang po no ang mag-star na rin kitin Rods sa ginahurat tulad mo natin kamati magkapagwa man sa listahan ang Silay Housing Authority agod klaruhon nga amog din sila ya ang qualified nga nag-star na regarding naman yan sa manakita nila ang balay nga nagtalalaas nag-up down kitin Rods may ang defensa naman yan sa Silay Housing Authority authority mas iba natin kamataan sila nga nakatapos sa pag-eskwela nakakuha sa trabaho mabayo kag tinap pa namin ang ilang silinga puloy at ikitin Rods.
5: Tindi mo naman yung mapunggan niya kay kapaninguha man. Ang lain lang dagon na hindi iya deserve nga dira magpuyo pero tinagkuha lang ta unit. May iban bala kagipaib red, no? Hindi ko lang pag-mention kung sa dinga lugar. Amo niyo. Mahigin ko nga ano nga ginakanto kag tuan niya lang daya eh.
13: Ginaparintahan.
5: Parintahan. Ayo. But anyway, mayo man na kay sabat sang Silay Housing Authority ang mga reklamo ko dapat makandak sila to makagtos sa lugar. Bisitahon ginila kag istikaran gid ti dala part man Japan's trabaho na. Kay di ba niya sling nga ra kalinga sa opisina kag magpungko da kag magpaircon. Dapat sometimes kadi kun gobrak tas gobyerno hindi guwa-guwa man kamuda. Istikar kung may mga reklamo dito sa field kag to inyo kag istorya ha para maintindihan mayad sa mga pumuluyo nga nagareklamo. Kay kun ang tao pa da magagto sa opisina nyo and then pag-abot ati mag-make up ka pa, mangangwan ka pa. Atubangon mo ang mga tao da ay manyaga kami anay ma'am ha balikan na lang ka. Si dapat di ba kung gobra mo sa gobyerno kamong sir kamo ang tawag aton public servant kamo dapat ang ma-serve sa pumuluyo. Yung kay gagwa kong gisa kag 5 bread ang pumuluyo pa ang gina ano ginahimo pa gilanga. Mayroon na ako magkambyo ang maglain ang kwana, maglain ang huyop sa hangin. Malainun ta na. Di ba?
13: Yes. Sa mga kasi Rods, tingin ako lahat talaga ito. Pag-kwangin, butang sa publiko, sila sa mga kwangin, sila mga nag-occupy na sa balay kasi Rods, kasi manabot na mo ini. Mas marami pag ina-challenge pag-ari kaya ibutang na sa may entrance mismo sa Yolanda ang gumimuloan kay Moros kung sila dibanik ang mga biktima sa Yolanda kagkot ni sila kay Moros na biktima di ba't kagamagyo ang sunog kag mga pigato di ba't ipapulo yung sa kesyo na kung sila ikin ng Moros. Sama tayo ng gumalita kapatulong sa programa ng El Castigador yung dulog sa aton sa Power Power Trio, Katong Sinica DTX 500, Mighty Sika Clinica D3 by UDCO, DTX, British Open, DTX, Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapag sa patuloy K5 Batu ni Mag-isip, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, pagkalingamon, Sir Agros, K5 News FM.
16: K5 News FM, live report.
5: Maraming salamat kay K5 Red Salgado sa iyong singa balita. Sabi ka luluoy, may mga tao mo, no? And may ara man niya tao yung at siyempre, hindi ka muda, isog pa kamusta giya. Oh. Ayo. This time sa Iluanta, si K5 Carla Defensor Longa. Ining lalaki nga nalakpan, nga naga panglagari sa railings na sa may syudad sa Bacolod o diri sa may sa InnoHS tabla, no? May ibandang hindi pang lagari. Ang iba din sa may Abad. I don't know, sa Abad doon na okay na to. Sa basta, diris Bacolod, ah. Dugi pa sa kanan kung kaso sumungad daw mo. Check to si K5 Carla, Defensor Longa.
16: K5 News FM, live report.
5: K5 Carla, ibalita mo.
17: Yes, sir, kay K5 Rod. May nga po, kag sa atas ni K5. Kay K5 Rod, napasakaan na sang kaso ang napasakaan na sang kaso ang lalaki nga na aktuhan
5: gi Dotod.
17: Mismo sang K5 Rod.
5: Ara na, okay na, gabalik na. Yes. Go ahead.
17: Yes. Ah. Yes, at ikaw K5 Rod, napasakaan na sang kaso ang isa ka lalaki nga na aktuhan gi mismo sang poso nga nagapangawad sang railing sa atubang sang NOHS. Kung makita naton kay K5 Rod, dubungal na ginadara, no, ang mga railing sa tubang mismo.
5: Nagkwa na to, nabungal na to, pero tingin sungay pag ito sang panel van.
17: Amo gani.
5: Tili niya, gubon ka na lang ni, kay isla ni Bago.
17: Amo gani. Sakto, ginagay. Amo na, ginatrack pa diri sang kapulisan kung siya bala ang isa man sa mga suspetsado nga nagapang bungkal, gidara, o kung nagapang kuha sang railing sa dalan Araneta ka K5 Rod. Kagdiin siya ang pasakaan na ini kay inasang aga sang kaso nga theft diri ang ginpasaka ka K5 Rod. Kagdiin ini ginamonitor o kung padayon nga i-monitor sang aton sinika pulisan ang mga propiedad sang gobyerno agudto nga indi madula ka K5 Rod ang ini nga mga propiedad. Kag the same time mag-check man ang aton sining mga kapulisan sa mga skrapan bala kay ti syempre diin panibi makagto ang mga railing sa mga kawaton kundi sa mga skrapan ka K5 Rod. So ti amo naman ni ang kabudlayan sa aton sining nga mga kapulisan ang mag-identify sining nga mga bagay-bagay o kun ini nga mga asansalon bing makuha o kun makawat sining nga mga persona hindi dali-dali ma-identify ka K5 Rod.
5: Tiba na ginautod kay K5 Carla, ginautod, ginalupi, ginagupi para para hindi makilala.
17: Oo. Nagaling ang aton sining kapulisan na pang-checkon ni ang aton sining mga hepe ginmanduan na ni nga i-checkon nila ang tanan nga mga scrapan sa syudad sa Bacolod agud to nga maghatag sang advisories pahanumdom, no, nga kung may ara ina sila sang may mabaton nga mga tubo lantawon gid nila kay may posibilidad nga pwede sila mapasakaan sang anti-fencing law. Five Rod, kung may complaint nanti baldagid, mapasakaan gid ini sila sang anti-fencing law kag kung ma-confirm nga may ara gidra nga nabaligya sini nga mga sansalon kay K5 Rod. So kay K5 Rod, pamatian pala nato na pahayag nga nagikan kay Colonel Eugene Ribadomia, City Director sa siyudad sang Bacolod.
18: Bali sumungad na for filing ng kaso niya, ma'am.
17: Okay, and CD, anong possible nga kaso?
18: Amo to yung panglagari, Steph, ang kuha niya pagpanglagari, ginam eh. Sa mga gamit, sa government, ano. Kaya ang tuntunga complainant is ang sa, sa puso natin, ang ato niya complainant. Bali, ang i-file natin sa ano, Steph, mga kaso. Batian, ma'am?
17: Yes, sir.
18: Steph, mga kaso, ang i-file natin sa iya, ma'am, sa city prosecutor. At sa mga trupa natin, kapag ito sa city prosecutor. So, pasalamat kita sa, ano, no, sa taga-puso nga nabantayan niya na mayo ang area kag na-report siya sa itong kapulisan.
17: Yes, CD. So, CD na track man, nga siya man nagapangawad sa mga railing sa area sa bridge dira sa May Abad?
18: Sige pa nga ito niya, investigation, no, kay attorney daw siya, pero hindi mo siya mag-akong kawatan, wala man talaga ako, abi.
19: Oo, oo.
5: Sabagay.
19: So, posibleng si D nga may upod pa ni siya?
18: Ay, sanang siya nadakpan, pero... posible siguro, ma'am. Pero pag nakapun na siya sa puso, is isa lang siya.
19: Okay. So, si DT pa dayon, manang inyo, sininga pag-monitor sa mga kagamitan sa nga gobyerno, agad to nga hindi nga makawat si D?
18: Yes, ma'am. Oo, ma'am. Tanang-tanang. Diyon sa pagkandak sa nga itong pagpatrulya sa nga itong kapulistan, gina-check naman niya siya palibot, no? Sa mga ira. Unlucky niya, nadakpan siya sa bunobos. Sigurong buhinat niya.
19: Yes, CD. CD, panawagan mo na lang sa mga pumuluyo. Basi kung masiplatan, bala nila nga may ara man sa mga nagapanglagari, pero tinadlock lang sila mag-report.
18: Sa pumuluyo, sa bakudod, no? Kung in case nga may makitaan siya mga suspitado nga tao o gaubraga pangawat sa mga, hindi lang sa pag-goberno, basta sa private nga lugar, magtawag dahil sa 911. Munang pinakadasig, abi, subong ma'am kayo sa 911, ang unified 911 natin sa bakudod, in-activate na ni... Mayor Greg kag ni Kong Albi. May mga duty na kita dito nga police, fire kag CDRM mo. So anytime para madakpan ta dahil nga pala ngawat niya ano kung para dasik din magpile lang dahil sa kaso.
19: Okay, sige sige. Sa scrapa naman niya city, ah, may ara makita ano ni, malibot kita, ma-check kita.
18: Yes, ma'am. Actually, ma'am, nagatag kami instructions sa atong mga station commanders include sa intel na noon. Ginapamonitor naman kay tanim mo final kami sa anti-finting. But the problem is sa anti-finting nga, damo sa isang requirement. Kasi kinangalan na mag-file ang tag-iyagit. So, subongga, kuhaan kita, ginawarningan nato ng mga scrapa niya in case yung madakpan ka, may dra, i-report naman siya sa city government.
19: Oo.
18: Tama ng pinaka-action nato para mapasarasi.
19: Oo. Pero tingin na libot na ni nato, si Dino.
18: Wala, yes, ma'am. Continue sa monitoring natin. Pero kaya ang iniabi, ma'am, ang mga scrap, naku budlay siya, naku isang puli baligyan sa scrapan.
19: Oo.
18: Hindi mo na siya ma-identify nga kung diin siya naghalil. O, scrap na gid ang itsura eh.
19: Ah, okay. Ginapang utod-utod na nila.
18: Yes, ma'am. Except otherwise, kung may identify kita nga complainant, kaya mag-file ang complainant, then amo pag-file tas ang anti-finting law.
19: Okay. Sa scrapan na.
18: Yes, ma'am. Sa scrapan na.
19: So, take a K5 Rods sa mga inano ang pahayag na nagikan kay Police Colonel Ribadomia, may kangtan, Andrea, sa pagmonitor nila sa mga railings sa kagamitan sa syudad sa nga Bacolod, kagati na pasakaan na diri isang kaso ang naaktuhan gid mismo nga nagapanglagay.
5: Mayo mo naman sampulan kay K5, Carla, kay para at least madugla, bla? Kabalo ka, pagkabutang sa gobyerno, kawaton mo, may pinalidad ka man mo.
19: Amo gid sakto gid ina kay Kifa Road kay tikong lantawan naton beautification man ina kun tani galing kay ti wala na bungal na gid kay Kifa Road pati dira sa may abada bungal na gid kay Kifa Road.
5: Oh sige, salamat kay Kifa Carla.
19: Yes, sa kay Kifa Road report gikan sa patrol ini nga balita nga dulong sa usang DDX 500 Mighty Seeker D3 Bayo ini si kay Kifa Carla the transfer para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
20: K5 News FM Live Report.
5: Madamo sa nga salamat kay K5 Carla Defensor Longa. Oy, happy birthday kay Baby Z. And of course, nagpamati manda sanday Tatay Rudy da sa maiyahinigaran nagpamati si Tinin, si Rhea, si Romel, si... And of course, nung ni Randy, nung Elmer, si Ray, kag si Nang Rhea. Sige. Alas 5:46 na. E-check, tabi si K5 Bomba Marilo. No? Nami dito sa kay K5 Bomba sa Mikadis. Oh. Kay Manog Tapos, nagliya ang Cadiz City Hospital. Ah, nakatambay si Berto. Sige, check tanay ang flash report ni K5 Berto Gakit.
20: K5 News FM Flash Report.
5: K5 Berto, ibalita mo!
21: K5 Rods, ari kita sa may police station sa Smakaroluoy ang naaguman sa ginaligar kawatan ko no. Diri sa may barangay 40, Bacolod City, sa may Libertad. Ang pasulod lang sa may barangay 40, K5 Rods. Kung diri ka mag-agi sa may police station.
5: Sa Bagsakan niyo? Sa Kwan? Bagsakan area?
21: Bagsakan. Bagsakan.
5: Uy.
21: So, pagpamusita ta,
5: Chief Friends, Bro, ang pagsumbag, ang mga pagsumbag, ang mga kwan, di lang pagkita, Chief, kwan lang. Ah, okay. Sige, salamat. Ako lang yung makakita. Go ahead, Kagipay Berto.
21: Oo, Kagipay Berto. Ambot ako, may nakuha kita.
5: Ari, video ginalantaw ko, pero hindi na ito pakita kay Karon Baldahon naman tali ni Meta, kay Violins ni. Sige, go ahead. Dinalantaw ko subong. Ari sa may kwan, may mga kamuti, ano pa, namit-namit sa kamuti nga tapulo.
21: Sa may bagsakan.
5: Magsakan, no?
21: Pag-abot na ton, dito, din tapos na gidala na sa police station.
5: Okay.
21: Sa pulaman court kita dito, natabukli ko no kay ina, wala ka balot o manong baligya.
5: Uh-huh.
21: Kaya ang lalaki nga ginaalikar kawatan nga eh, naging kasiko, nag-amulya lang to, halin ini sa may babaw, sa may highway.
5: Uh-huh.
21: Sa may kagibad road, sa may dalag, sa babaw bala.
5: Uh-huh.
21: Kagibad road na naog ini, kagito, to siya nag-amulya, galing kay Himala siya, na lagas ang anum ka mga lalaki at yung mga bukod para sa video.
5: Ariyo kita, ano?
21: Ang pagkulata, kagibad road, so hindi na naya normal. No, kay oh.
5: Di ba si init-init, gitsiya, ito, siyempre, kay may sala niyo.
21: Oo. Gin kulata, gin tipa, tumalipong na ng laki. Yun ang balan sa mga tao sa video na hindi nyo pagpatya, mapatay na nakaroon.
5: Mm.
21: Grabe ang pagkipa-sipa at pagsumbag kay Kipa Bros. Kay suras ng laki doon. Ari subong sa may police station 6.
5: Mm-hmm.
21: Sige tinuan naman na malapot. Kasi wala ka balong tao kung ano ni kinawas. Kaya wala may nagambar sa aton.
5: Mm-hmm.
21: Kaya linipunod siya babaw. Sige mangkot-mangkot taning mga pulis na nag-responde kay ina, wala man siyang komplainan. Kaya ang
5: uy,
21: kawatan nga ni Kono, doon ginhanan lang siya kuno ni nangawap, nagligat pa.
5: Uy!
21: Oo, doon nagligat pa ni Kono, teka balo, kaman kuno suno sa pulis ang libertad sa Kipagot, isa na doon na lang kuno niya, no? Kung sino-sino na lang bilang mga kinakabit, mga kawatan man, ginanantaw din nila. Pero
5: doon mga dayaan man.
21: Pala sa Kipagot, kung ano ni ang sistema, no? Kung ano nakakawat ni no ginta.
5: Pero ti anong ego niya? Anong mga sama di slawas si subong kagi fiber to?
21: To kita sa to gina sa police station, ginabulong sa sang medic kagi ba bro?
5: So
21: naga ano man
5: ga period man ni no? Kay ari siya o ginasumbag sa o pila ning edad yun? May edad naman eh.
21: Mga 40 taon man ah.
5: Uro.
21: Ang lalaki nga ni
5: Kagi Kaniwang ba ni Gali Kagi 5 Berto? Tapos o, ginabudjak sa sang mga tambayo?
21: Hmm.
5: O mga tagadira? Basi may sala, gisa nga tutuod, gag na-identify naman sa bla?
21: Si amo ni ginalantaw din nila, kay basi bala nakilalaan eh. Kay ti, kung malantaw, ta wala man to kinawatan sa pagkakan. Kay ti dito man to nagamulya siya, siya sa babaw. Ginalantaw ta ka ginatinguan nga matwa to mga lalaki sa video dabala nga king nga siko tiway taman kita way man complainan sa may police station ti amo tong ambasaton sa police nga posible

0: Kualita Servicio Publiko. Galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Maraming salamat kay K5 Berto Gakit sa imusing flash report. Tiyan mo na ikong gisa, hindi ka man tuwad pagbakulon kag kastiguhon kung why kasang nahimu nga kasaypanan mo. Alas, otherwise nasalaan ka. So, Noli Dandoy, Nestor Dandoy, Sars Bourbon, dira si mismo nagpamati ang mga security guards na itong mga pugi. Wait na patahon, mga K5, balik kita sa buwas sa itong pagpangalagad, same time, same station. Ma'am Riza Bauer, Bing Delphine, Esperanza Insuli, Kenneth Yongko, nagpamati kag si Ma'am Bing sa Delphine. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sa K5 News FM, sa amusin nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kag K5 Rimwell, kag K5 Ransa, kung naman si kag K5 Ronald sa Palma, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa

0: Tigay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Bad! Oh my, condition na priyaw?
2: Ah, oo, good pre.
1: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
3: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
1: uy,
3: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
1: Sige pre, may ngagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
7: isang bala ka lang.
6: Ako,
7: ang linya ko,
6: isang kapsula ka lang.
7: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
6: ikapsula mo.
7: Extend.
6: Extend. Supplement for men.
7: Gawa sa maca.
6: Isang herb
7: na nagpapataas ng ating energy
6: at stamina.
7: Like flavowaska.
6: Epektibong sexual potency herb.
7: Stimulates libido
6: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
6: Extend Supplement for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Glaucoma,
12: Eye Care Gold Capsule,
11: Bacterial Conjunctivitis,
12: or Pink Eye,
11: Eye Care Gold Capsule,
12: Eye Allergy,
11: Eye Care Gold Capsule,
12: Cataracts,
11: Eye Care Gold Capsule.
12: Ang Eye Care Gold Capsule
11: may aras ang lutein,
12: Vitamin A,
11: Vitamin E,
12: Vitamin C,
11: Zinc,
12: kag Dilberry Extract.
11: Eye Care Gold Capsule
12: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
11: para sa eye health.
12: Mag-inom sang Eye Care Gold.
11: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
12: Adlaw-adlaw,
11: Eye Care Gold Capsule.
12: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
15: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go. Go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy.
11: Let's go with the flow.
18: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
19: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
18: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan,
15: kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
20: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: D3Bio MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, nagapalayag na ang D3 Bayo Evening Newscast subong gabi sang Lunes, Setyembre 14, 2026.
1: Makita kita live sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag sa bugos nga radyo sa Negros Occidental.
0: Sa mga headlines, ang inadulong sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, project engineer hugot nga ginpanginwala nga overpriced ang 3.7 million pesos nga footbridge sa Bacolod.
1: Sa balitang nasyonal, PNP nagka-record sang hindi magdubo 7 ka mga election related incident sa BARM parliamentary elections.
0: Sa balita international, mongge gindakop bangod sa pagdispalko sa $1 million nga donasyon na suspect may video nga nagapakighilawas.
1: Sa balitang sports, hampang sa Philippine Women's Football Team kag Uzbekistan nagresulta sa draw sa pagbukas ng Asian Games 2026.
0: Sa balita entertainment, Celine Dion nagbalik na sa entablado matapos ang anong katuig nga wala nakaperform. Sa ulat panahon, may balita si K5 Dominic Banyaga. Panahon.
2: Nangin isa na kabagyo ang low pressure area nga ginabantayan sa Guwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo nga isa subong ka tropical depression nang ulihin nakita 2645 kilometers sidlangan sang Eastern Visayas kag nagapadulong west southwestward sa katasigun nga 35 kilometers per hour. Suno sa mga forecast track ikan sa Japan Meteorological Agency, magahulag ang bagyo pa north-northwestward sa Madason ng mga inadlaw. Wala pa nakapagwas ang kaugalingon ng storm track ang pag-asa apang suno sa mga long-range forecast, posibleng nga mangin maulano ng panahon sa Visayas kag Mindanao sa maabot nga Webes o Kunbiyernes bangod sa epekto sang habagat. Pagatagaan ini sang lokal nga pangalan nga Queenie pag nakasulod na ini sa Philippine Area of Responsibility. Sa subong apektado sang easterly sang norte nga bahin sang Luzon, partikular ang mga isla sang Batanes kag Babuyan, kag amoy ning nagadala sang mainit nga panahon nga mayupod nga mga isolated nga mga pagulan sa hapon kag gabi. Ang nabili naman nga bahin sang Pungsod lakip na ang Metro Manila, Iloilo, Cebu kag Zamboanga, ang partly cloudy to cloudy ang panahon kag madako ang tsansa sa mga pagulan sa hapon bangod sa mga localized thunderstorms. Partly cloudy naman ang panahon sa Negros Occidental, Buas nga daw. Apang sa hapon, tubtob sa gabi, posible na ang mga pagulan kag pagpangilat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 35 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, Nisika K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Evening Newscast, balitang lokal. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkagabi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Sa ito na pinakaunang balita lokal, hugot niya ginpanginwala ni Engineer Julio Belliaza, Project Engineer sang Footbridge, nga nagaangot sa Barangay 35 kag Barangay 5 ang airport sa siyudad sa Bacolod, nga overpriced ang 3.7 na million pesos nga proyekto.
1: Sugod kay Belliaza, nalakaan siya sa grouting kag rectification sa kasabitan nga taytay kung sa diin ini ang nagatayog kag tuman kadelikado sa to kon labyan sa mga pumuluyo kag mga nagamotor.
0: Dugang pa sinina kasunod sa standard specification sa Department of Public Works and Highways sa kon DPWH ang among taytaya.
1: Nagsugod ang proyekto sa tung naligdan nga Marso 6 tuig 2026 kag ini ang tapos ang naligdan nga Agosto 30 tuig 2026.
0: Samtang sarang naman nga magalawig sang tubtob 20 ka tuig ang bago nga taytay kag makabulig sa masobra 20,000 ka mga residente sa lugar.
1: Samtang pasaka naman sang kaso ang lalaki nga dadakpan nga nagapanglagari sang railings sa isa ka bulutuan sa siyudad sa Bacolod sumong adlaw Lunes, Setyembre 14.
0: Suno kay Bacon BCPO City Director Police Colonel Eugene Ribadomia, padayon pang investigasyon sa kapulisan kung ang lalaki nga nadakpan amuman na nagapanghuwa sa mga railing sa Taytay sa may Parish of San Antonio Abad.
1: Sa karon, pasakaan ang suspect sa kasong theft o kung ang pagpangawat sa mga kagamitan ng ginapatigyan naman sang gobyerno.
0: Nagpasalamat naman ang kapulisan sa Public Order and Safety Office o kon POSO sa pagbulig nga madakop ang suspeka.
1: Gin samtang nga ginapurbahan naman sang Senado ang ikatatlo nga pagbasa nga hagna nga magatuyo nga palawigon sa lima ka tuig ang termino sa opisyalis sa barangay kag sangunyang kabataang eleksyon kag pagpaiway sa BSKA eleksyon sa Nobyembre tuig 2026.
0: Sa dugang pa nga balita lokal, Bacolod Police Station 6, 8, kag 10, may bago na nga mga hepe. May kampyon nga balita si ka K5 Carla Defensor Longa.
4: Ginpatigayon ang turnover of office ceremony para sa mga bagong hepe sa Bacolod City Police Station 6, 8, kag 10 sa Bacolod City Police Office Conference Room sa Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod, Lunes, Setyembre 14, 2026. Ginpangunahan sa BCPO ang seremonya kung sa diin ginaabi-abi sa ehensya ang pagtalo sa Sanday Police Captain Glenn Montaño, Police Captain Patrick Colacandula, kag Police Captain Leilani Laguting sa mga outgoing nga mga hepe, nga Sanday Police Major Peter John Ramos, Police Lieutenant Aldefonso Leonardo Jr., kag Police Lieutenant Rowena Jean Magan. Nagpasalamat naman ang kapulisan sa mga outgoing chief, kag nagalaom nga mas mapasanyog, kag mas mapapakod pa ang organisasyon sa bagong liderato. Ining nga balita na dulong sa isang DDX 500 Mighty Seekag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ni si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
1: Sa magbuli sa mga estudyante sa Bacolod, may kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
5: Ginreklamo sang pila ka mga estudyante ang konduktor sang modernized jeep nga may ruta shopping Lasal Libertad matapos sila pagambalan sa mga malain nga mga tinaga kag mga body shaming words kag pagmulay. Suno sa mga estudyante, halin sila sa mall kag padulong sa ila eskwelahan sa kayang modernized jeep. Pagatag nila sang ilaplete kay manong konduktor, wala ini na kontento kag nagambal pa. Nga tani, bayaran nila ang isa kapulungkuan bangod apat ang makaigo dira kay tam-an kadalagko sa ila. Nagkadlaw lang ana ang mga estudyante kag nagunahuna ka basi nagajoke lang ang konduktor. Apang ginbalik-balikan pagin sila sang konduktor sang pareho nga mga tinaga. Dito na nga nagsabat ang isa ka estudyante nga hindi naliwat magsakay kay may motor man ang mga ini. Pero nag-init ang ulo sang konduktor kag nagsabat nga kun magmotor sila, mabuslot makuno ang goma. Dapat hindi na lang kamu magsakay. Ginpabayaan na lang sa mga estudyante, tubtob nga makaabot sila sa Riverside College. Pag-abot nila dito, dito na nila ginatubang ang konduktor. Ginpayag sa mga estudyante nga dapat magpakita man sa respeto ang mga driver kag konduktor sa mga pasahero, ilabi na sa mga estudyante nga adlaw-adlaw nga nagasakay. Gintinguan sang K5 nga mistorya ang konduktor apang wala pa ini nagatubang sa amon. Wala pa sa opisyal nga ginpagwa ang LTFRB na tuhoy sa sininga kaso. Isa kadismaya kag kabastusan ang ginimo sang konduktor suno sa mga estudyante. Bukas ang K5 News FM Bacolod sa pahayag sang ginareklamo nga konduktor. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, upon sa Patros, K5 Martin Di Maisip, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
0: Samtang augmented reality nga masker o kon mascara dancer sa Bacolod City Hall grounds gilunsar kay nasang aga may kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
6: Isa naman kapanibagong atraksyon ang inbuksan sa publiko sa atubang sa Bacolod City New Government Center paagi sa augmented reality mural sarang kana nga makapapicture kag makavideo upod ang mascara dancers gamit ang kamera sang imo nga cellphone. Kung ikaw ang may cellphone, i-open lang ang scanner kag iscan ang QR code sa designated area. Magadiretso ini sa website sa Bacolod Tourism Office kung saan sa sulod mismo sa website ma-access ang mga mascara dancers. Ginpangunahan kay inasang aga ni Bacolod City Mayor Greg Sataya ang soft launching sa nasambit nga AR mural. Para sa D3Y Newscast, ginadulong sa inyo sa kalawan sa Mighty C, D3Y o kag DTX 500. Ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa katapusan ng balita ng lokal wellness break sa mga pampubliko ng mga bulutuan, nagsugod sa mga adlaw, may kampiyon ng balita si K5 Red Salgado.
7: Nagsugod na subong adlaw ang duha ka adlaw nga wellness break sa tanan mga pampubliko ka bulutuan sa Bilogo Pungsod September 14 tutub September 15. Ginsiling ni Lila Baflor Aro spokesperson sa DepEd Bacolod nga ang duha ka adlaw nga wellness break wala sing trabaho ang mga manunudlo kag wala man sa klase ang mga estudyante ini para makapahuway antes magsugod ang ikaduha nga term block. Sa idalom sa DepEd order number 009 series of 2026 sa duha ka adlaw nga wellness break hindi mapilit ang mga manunudlo sa pagtambong sa mga meeting kag reporting, training and learning action cell sessions kag iban pang mga trabaho sa eskwelahan.
8: They are going to have their break and distance na for 2 days. Balik na sa school sa 16. First na nila nga a day sa ilang second term block for students. Term block. Tatlo na sa baka term. Muna siyang every end of the term. Mayroon siyang wellness break.
7: D3 Bio Evening Newscast. This is K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Balitang National.
9: Balitang National.
3: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Sa ito na pinakauna nga balita national, ging kumpirmar sa Philippine National Police o PNP nga nagdangat na sa 7 mga na-record nila nga election-related incidents sa labing unang nga barm o kon barm parliamentary election sa buong Lunes, Setyembre 14.
1: Sunod sa briefing naman nga ginhatag sa PNP, nakarecord sila sa 3 ka mga insidente nga pagpanglutang nga nagluntad sa Basilan, siyudad sa Cotabato, kag Maguindanao del Sur.
0: Nakarecord man sila sa 3 ka mga ginaligar pagsigabo nga nagluntad sa siyudad sa Cotabato, samtang isa ka improvised explosive device o kon IED ang na-recover sa Basilan.
1: Samtang ginaprobahan naman sa Senado ang ikatatlo nga pagbasa ang hagna nga nagatuyo naman nga palawigo ng lima katuig ang termino sa mga opisyal sa barangay kag sangguni ang kabataan kag pagpaiway sa barangay and SK election sa Nobyembre 2026.
0: Nakapasarang na summit nga hagna matapos makakuha sang boto nga 13 ka pabor, 5 ka nagapamatok kag wala sang abstention gikan sa mga senador.
1: Nahibalawan man nga nagapamatok diri amo sanday Senator Vicente Soto III, Senator Francis Kiko Pangilinan, Senator Joel Villanueva, Senator Bam Aquino, and Senator Riza Honteveros.
0: Samtang kunini naman ang mangin isalak kalayi, mapospone ang nakatarana nga barangay kag SK elections kag ini ang patigayunon sa 2028.
1: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, ginpahayag naman ni Anay House Speaker kag late First District Congressman Martin Romualdez nga iyag na respetong desisyon sang Tandigan Bayan nga igasaylo siya sa Quezon City Jail male dormitory subong Lunes, Setyembre 14.
0: Sa iyagin pagwa nga pahayag, ukon iyagin pasalamatan ng mga doktor sang Cardinal Santos Medical Center kag Philippine General Hospital kag nagpromisa siya ngayon sundo ng mga abiso may kaangtanan sa iya kondisyon.
1: Una na nga ginpahayag ni Romualdez nga wala siya sa may ginlapas nga lahi kag handa siya nga atumangon ang mga aligasyon sa insakto nga forum.
0: Samtang ginkakas na sang Bureau of Internal Revenue kan BIR ang 12% nga value-added tax sa allowable system loss charge nga sulod sa cap nga ginaprubahan sang Energy Regulatory Commission o kon ERC.
1: Base ini sa gin-issue naman nga Revenue Memorandum Circular number 97-2026 ang ahensya.
0: Suno kay BIR Commissioner Charito Mendoza, kabahin lamang ini sa mga tikang agud nga mapanubo ang balayran sa kuryente sa mga konsumidora.
3: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa aton balita international, ang monghe gindakop bangod sa pagdispalko sa $1 million nga donasyon na suspect may video nga nagpakighilawasa. May kampiyon nga balita si K5 May gikilan.
10: Nahibaluan nga nagapakighilawas ang isa ka monghe matapos ini maaresto sa ginasuspetsahan pagpangawat sa 100 million baht o kung masubra 100,000 pesos halin sa ilang monasteryo sa Thailand. Upod man sa pag-aresto sa monghe ang isa ka babayi nga ginatudlo upod sa monghe sa isa ka sex video kag ginaaligar ka upod man sa pagpangawat sa donasyon sa templo sa sulod sa duha ka tuig. Sa Thailand nagapanumpa ang mga Buddhist nga monghe nga indi makighilawas kag talikdan ang mga material nga bagay. Gani bangud sining insidente, gintakas sa pwesto ang 66 anyos nga anay abot sa isa ka maragtasan nga templo nga nahamtang sa ancient capital sang pungsod. Para sa balitang international, ako si KK5 Mayhikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Hampang sang Philippine Women's Football Team kag Uzbekistan nagresulta sa draw sa pagbukas naman sang Asian Games 2026. May kampiyon nga balita si KG5 Marv Aranwaz.
9: Nagresulta sa draw sa score nga 1-1 ang hampang sang Philippine Women's Football Team batok sa Uzbekistan sa pagbukas sang Asian Games sa Japan. Unang nakagol ang Uzbekistan apang nakabalyo si Natalie Collins sang Pilipinas. Sang managtapos na ang hampang, agud nga mapatas ang score. Madumduman niya giluto sang Pilipinas ang Uzbekistan sa AFC Women's Asian Cup sang Marso para makwalify sa FIFA World Cup sa masunod nga tuig. Sunod niya pagkatubangon sang Pilipinas ang Hong Kong sa Webes. Gitinguan sang national team nga malakip sa top 2 sang Group G sininga quarter finals. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, my TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranhuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
3: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Sa aton balitang entertainment, Celine Dion nagbalik na sa entablado matapos ang anong katuig nga wala naka-perform. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
11: Nag-hilipion ang 58-anyos nga French-Canadian singer nga si Celine Dion matapos nga nakabalik siya liwat sa entablado matapos ang halusun anom katuig nga pagpahuway sini bangod sa iyang neurological disorder. Nag-perform sa 30,000 ka mga fans ang singer nga suno sa isa ka US newspaper kaupod dire ang anay ka US First Lady nga si Michelle Obama. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Idol ko sa bala K5 boom no si
12: boom?
1: Celine no. Ah kagila
12: Troy.
1: Ah na naman nga boom mako nga boom my si Troy. So Troy no si Celine B is one of my favorite singer.
12: Nakita ko ni Sir Rod sang iyang video nga daw nagano gidang iyang nga tsura do nagkiwi no. Tapos hindi niya na makgihoy ang mga kamot iyang
1: nagniwang-niwang
12: na siya hindi na siya kakanta sang last do
1: ginpapati ang kanta niya although mga hindi na makuha ang mga kanta nga dati no pero presence niya wala ang lang taon sang tao yung imo presensya mo although ang voice niya medyo nagalain na mga sa edad. But still, no, Celine Dion is Celine Dion.
12: Diba? Pagbati mo yan sang Celine Dion, wala sang wala. May nakakilala kay Celine Dion no? Sa patag sang ang pagkanta.
1: Ako madumduman ko siya pagkaiya na yung kanta is Titanic na yun.
12: My heart will go on.
1: Dupa-dupa, kablang diba? Amiga.
12: Every now. Diba? Ikaw si Jack?
1: No. Ako si Rose.
12: Ay, hindi.
1: Pero nanamian kung is monghe, si Sintay sa isanyos, pilang edad ng monghe.
12: Monghe.
1: Against sa ilang nga pagtuo mo, nga mga pakig
12: hilawas. So.
1: Pero scammer na siya.
12: $1 million kay Five Rods.
1: Grabe, no? Believe ko siya.
12: Ikaw tayo dakpan sa.
1: Pero tayo sa ilogin man si Kwan Gali, si Martin sa Quezon City Jail.
12: Subong adlaw.
1: Okay man na. At least, ma-prove man sang ipakigbato yun lang. Pero namian ko kag K5 Troy and 12% no.
12: Ang ba. Kag ti K5 Rose nga padayon man tong election sa bar mo kag
1: oo.
12: Grabe ang ano no.
1: Kag gina nag monitor ko mayara to patay.
12: Apat na gani K5 Rose
1: na patay. And subong ti ga kinagamo I don't know kung padayon na or maybe kung matapna malang sang aton nga Armed Forces of the Philippines kag kwan nila bla hindi magginamo gitudo matapos na ang layo na di kon magtam-an ka ginamo kag 5 Troy kay basi kon hindi pagdayon nun bla.
12: Correct. Kabay pa nga ti mangin matawhay kay 5 Broads no ang eleksyon didto sa ila.
1: Kulbaan ng iban subong ano?
12: Mhm.
1: Oh, kulbaan sila.
12: Sino yan to magdaog no sa magdaog? Eleksyon
1: nga to. Aside sina sa BSK
12: kon bala madayon no
1: kay ti third and final reading ng taon ta.
12: Probado na sa Senado. Sige kay 5 Broads.
1: Sige.
0: Mga K5, amuyad tong drag ko nga mga balita subong nga Lunes, Setyembre 14, 2026.
1: Bande man buhas nga adlaw pati bagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
0: Magasunod ng Larga Vista Program kaupod siya K5 Julius Marivelas sa pangalan sang bugos nga puwersa sang numero 1 nga estasyon sa Bacolod. Kaming inyo naging tagbalita ko si K5 Troy Lawrence Basa.
1: Ako naman si K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbakan ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska,
9: epektibong sexual potency herb,
10: stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
10: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
14: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pagid ka mga preservatives sang masame may ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Napasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Napasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Sang Dr. Pinoy nga subong ang pamatag umayo na.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
18: K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
19: Number one.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorga Vista.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Vista.
1: Broadcasting live, nagikan sa Dakbanwa, sa Bacolod, Ciudad o kon Pungsod, Pilipinas. Ako si Julius Mariveles. Kagini ang Lorga Vista.
0: Lorga Vista.
1: Good evening, friends. Mayong gabi, Banwa. Sa aton sininga pagpangalagad karon nga adlaw, Lunes, Setyembre 14, tuig 2026.
0: Lorga Vista.
1: Ginpalayag sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ukon pag-asa nga taas-taas ang tsansa sang pag-ulan beyond 50% samtang nagapagadto kita sa katapusan sang sininga semana. 40% ang tsansa sang ulan buwas, magasaka 50% sa Miyerkules, tub-tub 70% sa maabot nga Huwebes kag Biyernes.
0: Lorga Vista.
1: Dugang ang developments karon dugay-dugay bahin sa lakat sang paraon, una nga istorya tonight. Samtang masalimuot kag magulugal umon ang kalangitan sang politika dito sa Metro Manila, nagligad niya semana mayara sang bag-o nga development nga nag-igo sa pungsod Pilipinas.
0: Lorga Vista.
1: Nagginual ang international media sa nangin palayag ni Defense Secretary Gilberto Gibo Chudoro kontra sa pungsod China nga nagtuyo allegedly sunod sa iya sa pagbuli mismo sa iya. Come to think of it, ha? Isa ka Defense Secretary gintingwaan i-intimidate o kon na pahugon, pabatsagon, kulba sang pungsod China sa isa ka defense forum dito sa South Korea.
0: Lorga Vista.
1: Ang ginreporta ng ligad nga Domingo nga nangin taas ang interes sang international media sa kay Secretary Chudoro, and today mayara na naman sang naglibot sa internet labi na sa social media mga videos ni Chudoro nga subong nagapanawagan pati sa mga reservists nga magpangapin na sa pungsod Pilipinas sa piyak sang pagpangbuli sang pungsod China. Ari pamatian ta ang panawagan ni Secretary Gilberto Chudoro sang Defense Department sang Pilipinas.
2: Since we have a gap in our capabilities, we ask the help of our reservists in the maritime domain, in the land domain, on our coastal and island provinces in the Pacific Ocean to extend the hand. And that is an instruction of mine, full Vice Chief of Staff and JNAC. All in all, we need to control our territorial land domain in all areas. Fully controlled. And particularly against foreign and malign influence and improper activities within our territorial land domain. Secondly, from then on, we have to control our baseline areas from which our maritime entitlements are drawn. Thirdly, we need to control our exclusive economic zone and other areas which we have jurisdiction, and our extended continental shelves. And finally, we need to contribute our fair share because we are a maritime country and an archipelagic country. In helping others and helping secure our supply chains through freedom of navigation and other normative entitlements that the whole world has under UNCLOS and the UN to protect our supply chains for vital commodities that our people need to survive daily. Secondly, to protect our human capital, Filipino assets that are dominating the seafaring community in any part of the world. And they are the number one nationality who are victimized by piracy and other untoward activities due to world conflicts and ethnic conflicts elsewhere. Since we have a gap in our capabilities, we ask the help of our reservists in the maritime domain, in the land domain, on our coastal and island provinces in the Pacific Ocean to extend the hand. And that is an instruction of mine to the Vice Chief of Staff and JNAC.
1: Lorga! Alright, si Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro sa iya sining panawagan sa mga reservists ang iya sinigin na hatagan sang tumok sa iya sining speech nga inyo nabatian kag sa news conference nga nagsunod amo sini nga silingya dapat pangapinanta ang aton territorial land domain. Magambal kita territorial land domain ang aton kadutaan nga sakop sang teritoryo sang pungsod Pilipinas sunok kay Chodoro dapat naton pangapinan. That would include sang mga isla nga yara sa gwa sang major island groups both silingon Luzon, Visayas and Mindanao kag ang Pilipinas indi niya Bacolod, indi niya Metro Manila. Ginalakipan ini sang aton mga kauturan didto sa Mindanao, didto sa Palawan, didto sa Philippine Sea. And that would include, of course, sang Spratlys Island Chain and ang Paracels Island nga subong ginasakop kag ginatingwaan nga kwaon sang pungsod China. Now, amo to ang panawagan ni Chodoro. Pero ang isa ka political complexion sa hinali nga pagtuhao ni Secretary Chodoro amo sini. And for me, what is very telling, ang ginpalayag ni Senator Panfilo Ping Lacson nga identified subong with the administration. Nanong hambal ni Secretary or ni Senator Ping Lacson. Siling niya, imagine a president. Siling niyang ginatumod niya si Secretary Chodoro. And ang tawo ko nung mamangkot, siya kung alam kag amo ina ka isog sang presidente sang Pilipinas nga wala gyapon nagauswag ang ilang nasyon. Di mudo banwa may ara na sang political complexion. May bahid na sang politika ang pagtuhaw ni Secretary Chodoro. Kaga mo nang i-explore natin tonight, istoryanta, diri sa larga vista, what if kung ang ikontra sang administration block kontra sa kay Sara Duterte, Vice President sang Pilipinas and currently nagapangatubang sang impeachment trial sa Senado, what if kung hindi gidman si anay Vice President kag naga City Mayor Lenny Robredo, what if ang ila sini ikontra kag ibunggo kay Sara Duterte amo si Gibo Chodoro? Because remember banwa, it's very telling ha, nga ang rekta ang ginapuntariyaya ni Secretary Chodoro is none other than China. Amo ini ang ginasiling nga matuod nga backer sang mga Duterte family o sang mga katapo sang Duterte family. Ina iya suno sa mga nagakontra sa mga Duterte. But remember, at this point, wala sang iban nga kandidato nga makita or potential candidate nga makita ang administration block nga ikontra kay Vice President Duterte.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdating padala sa paghawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa tumuloy para sa demokrasya. Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marin Villes. Larga Vista.
1: Joining us tonight today sa Larga Vista with the former Governor Rafael Lito Coscuyela. Iniya supporter ini ni Anay Vice President Lene Robredo. I-explore natin ang topiko. Parte kay Jibo Chudoro. Gov, good evening.
3: May gabi, Stanan.
1: Gov, salamat gid sa tiyempo. Mangin maunod naman ang aton talakayan tonight. First of all, do grabe ang inali nga spotlight sa kay Secretary Jibo, and wala sang iban kundi international press ang nakatutok sa iya eh. What do you think?
3: Well, kwan man, insakto man kay bisan sinuguro sa aton na natupan sang amoto nga sitwasyon. Kwan man, amo man siguro ang isabat, no? Do ka insulto lang nagasabat ka sang tarong formal nga mga pamangkot sa isa ka international forum. Duhulan ka imuya sang sang do hindi insakto lang note. Very improper, very insulting. Kag of course we congratulate Secretary Jibo Chudoro for having anong pwede mo mahambal man daw siguro ka
1: pero kung sa Espanyol Goro Gov, isa lang katinaga ang madumduman ko
3: ano na
1: cojones.
3: Oh well, yes may balls definitely,
1: may itlog. Oh grabe no. I mean, it was a proud moment for us ng mga Pinoy.
3: So, isa ka tampa siguro sa kung sino man itong Chinese official lang nag-duol sa to. Isa ka reminder nga hindi mo pwede ipaagyan sang insulto kag bullying ang formal nga Pinoy official. So, we congratulate Jibo for having done what he did.
1: But it was the strongest show of opposition or bravery sa isa ka superpower eh nga dugay na ginareklamo diri sa Pilipinas, and I was very surprised nga amo to ang ginpakita ni Secretary Jibo Gov.
3: Siguro makapaminsan ka man nga si Secretary Jibo ang sabat niya will not be taken lightly by the Chinese government. Kaga we can expect siguro isa ka masiling natun siguro isa ka masakit man siguro nga sabat, no? But again, why man niya choice ang Secretary of Defense kung hindi magpanagang man sang dignidad sang Pilipino nation. Kagti kun masiling sila nga that is tantamount to committing an offense against the sensibilities of the Chinese government, then so be it, no? Siling galing ang iban nga daw nag-invitar si Secretary Jibo sang gamo pagid. Pero hindi man siya ang nagsugod.
1: So, ara na nang adaan eh.
3: Ha?
1: Ara nang adaan.
3: Amo gani no. So kabay pa nga ining batuno na lang sa Chinese government nga nagsala sila sa diri. A breach of protocol at the very least, an insult at worst. Ano pa abing dapat nila himuon?
1: Ang after the forum actually, daw diri ko yan na interes. Kay damo na ang nag-stir up dayon nga speculations about Jibo Chudoro as a possible presidential candidate. Nakibot ko sa ambal ni Senator Ping Lacson eh, nga nag-refer siya sa kay Secretary Chodoros nga what if kun amuning presidente ta? Of course, si Ping Lacson identified with the administration and subong ang administration is trying to find someone who can run under its coalition, whatever you might call it. Kiti, sige ang gathers team ni Sara Duterte. But what do you think of? Una bes, ang akon ipamangkot rikta sa imo amuni. May wala nagidya tsansa si former VP Lenny?
3: Ang latest nga nabaton ko nga istorya, this was a few days ago, nga kuno base may tsansa man.
1: Uy!
3: No? But of course, the second-hand information, hindi tapio. So, granted, nga ginapaminsarya sa Gyapon, time is running out.
1: Oh, interesting. Interesting.
3: I understand ang predicament sa administrasyon nga nagapangita sang kandidato nga makadala bisang bandera no sang administrasyon. Although ang problema man niya sang ginatawag naton opposition which is composed of the nanotawag kakampings, ang liberal, ang mga progressive forces, ang problema kiti wala kita sang may itaya abisubong. So the situation is ripe for a for another possible candidate. Though insakto lang gid ang timing para kay Gibo.
1: Oh, interesting.
3: With this drama dito sa Korea, ang iya pag sabat sa masyado ka insulting hulag sang Chinese government, di daw gulpi lang naglutaw liwat ang iya ngalan. But there are
1: all right, balikan ta karon dugay si former Governor Rafael Coscuyela. Ang atong sinipabukas nga mga balita kag komentaryo for tonight ginadala sa inyo sa Kaalwan. Sang aton sining maukod nga mga tagsakdag sang libre nga balita, ihibalo komentaryo kag kinaalam diri sa Larga Vista every night. DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500.
0: Larga.
1: Balikan ta si Gov Lito, Gov. Gov. Hello, Gov. You were saying?
4: Yeah. Ining nagdalagan siya sang 2010 for president. Kag, in fact, nag-supportar kami sa iya to.
1: Oh! Kontra kay Noy-Noy.
4: Kontra kay Noy-Noy, no?
1: Oh!
4: Ang circumstances at that time were si Gibo became the administration candidate.
1: Oh,
4: ni Gloria Macapagal Arroyo.
1: Yes.
4: Diba? Okay. Kag of course, ara kami sa administrasyon. And for many reasons that I do not remember exactly, ang desisyon namon diri was to support Gibo Chodoro.
1: But yes.
4: Of course, kabalo man kami nga pigaw ang iyang chances for winning the presidential election.
1: Interesting ah.
4: Sang result sa mga surveys at that time I think si Noy-Noy kag si Erap I think were the front runners.
1: Yes.
4: Si Villar was also a front runner tungod sang I guess sang kwarta, no? So si Giboya was actually running a poor fourth from the very beginning, and he finished in fact as a poor number four.
1: No? Especially nga wala pa siya ginsuportahan ni Tito Danding niya.
4: Wala siya ginsuportahan. Remember daw nangakig patuy si Danding kag si Gretchen.
1: Si Gretchen, oo. Anyone but Jibo eh. Siya,
4: oh,
1: ganyan. Oh, grabe, no?
4: Sister Gitseya Magdalaga, no? So, kagkadumdum kang kadamo kandidato for president at that time.
1: Yes, yes.
4: So, daw masiling kabla, na-confuse guro ang butante. But, si Pinoy, I think, ended up with about 15 million.

0: balikta di sa nagkakatabo subong, if Gibo becomes the administration candidate for president, he will face the same problem.
1: Kulang which is
0: siya, anong tawag mo sina Jolman? Charisma?
1: Sa masa.
0: Sa masa.
1: Uh-huh.
0: In terms of competence, wala sang may makapirde siguro Masilingko sa among the names mentioned subong. Ang lantaw ko siguro, he is probably the most qualified.
1: Oh, pero gapangatag na sa wheelchair, ha?
0: Ha?
1: Gapangatag na sa subong wheelchair. Do sa
0: hindi na makabulig.
1: Amo gani.
0: He has to become more charming.
1: Correct. Although I mean, you know, sa middle class and sa intellectual crowd, definitely si Gibo may ara gidya appeal.
0: Intellectually, I think na-graduate siya. Top-notcher siya? Kapar?
1: Hindi ko kasiguro. Ah, nag-top-notcher ni siya?
0: If I'm not mistaken, top-notcher ni siya.
1: Oh, wow.
0: Pag-graduar niya sini, bilang academically, puwerte, impressive ang iyang credentials.
1: Mm.
0: No? Ang iya naman yung experience, ang iya kulang ang actual governance as an executive.
1: Gusto.
0: Why siya kaagi dira, no? So
1: ay tama ka, Gov? Tama ka, bar top notcher gali siya.
0: Yes.
1: 1989. So,
0: very impressive
1: wow.
0: Ang academic credentials, no? Of course, ang iya exposure in terms of diplomacy, national governance, di masilingka nga may ara man siya sa ipakita. But he does not have any experience in local governance or executive functions.
1: Mm.
0: Okay.
1: But how is that a disadvantage kung mag-amuna, Gov?
0: Well, I am almost sure na mabudlaya ni siya mag-inchindi or mag-sympathize with local government.
1: Ah, okay. Okay.
0: Sa bagay. A good president has to have the entire local government bureaucracy behind his program of government.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi kakabalo mag-paayon, mag-exercise ang imo liderato sa mga local government officials, mabudlay, kag nakita taman ang batasan ni Gibo, may pagka, anong matawag mo naman, may pagka, well daw, halos pareho kay Tito niya, danding, no?
1: Bulldozer man!
0: Oo, remember, may isa ka in I think nano nagwa si ni ginpamangkot siya.
1: Mm-hmm.
0: If he was willing to consider the resumption of peace negotiations
1: sa CPP NPA
0: after sa tong Kwanbla incident sa Toboso.
1: Mm-hmm.
0: Kag masyado ka anong masyado ka negative sang dating sang iya sabat.
1: Mm-hmm.
0: Ang iya hambal, no way, there is no way I will endorse any proposal to even talk to the communists. Hindi ba?
1: Uh-huh.
0: Mentio, he came on very strong, no? Of course, maintindihan ang iya posisyon. Kadamo man siya naghambal, do ka pointless mag-istorya sa CPP-NPA. Kabudlay mag-resume sa stocks kung daw wala mangyapon matangta na.
1: Mm-hmm.
0: But that, you know, there's a better way to say that rather than just, you know, do akigan mo pa ang nag-hatag sa proposal.
1: Uh-huh.
0: Di ba?
1: Uh-huh.
0: Kung mo na ang iya style sa atubang sa mga gobernur kag mga mayor. Kung hindi siya konforme sa mga ginaayo sa mga local chief executives,
2: i-aki.

0: kanya, di mangguba, mangguba siya na.
1: Kung sa bagay. Tuod, no? Ivy.
0: Hindi ba?
1: Yes, yes.
0: So, dira ang akon actually second thoughts, no? Mm. Remember again, I supported him for president in 2010 because I thought he was very, very qualified and competent. But after, since then, up to now, makita ko niya track record, kag ang iyang personality, there are things that he has to learn, no? In terms of local governance, in terms of dealing with politicians, in terms of formulating a program of government na makasabat sa ginahandong sang pumuluyo. If he comes on too strong and overly assertive, basi mabudlayan siya as a leader.
1: But let's say Gov nga ina nga mga bagay can be learned after winning. Ang first question would be, do you think nga ini siya acceptable to all the members of the coalition or whatever you might call it nga nag-aalay subong sa administrasyon Marcos?
0: Well, the chances I think are high. No?
1: Mm-hmm.
0: Again, ang question sa nadi, anong pablangi mo alternative to? What are the other options?
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Although ang isa ka question lang ba would be the National Democratic Forces kasi kontra ni Gibo Chodoro ang CPP NPA.
0: Amo gani.
1: Amo nang problema da.
0: Mm-hmm. So he will take a very strong position on certain issues.
1: Mm-hmm.
0: No? Meaning in to put it kindly, hindi ni siya magkuan siguro. Hindi ni siya daw politiko, bla. Palutaw-lutaw lang. He will come on very strong.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung paminsalon ta dispihak, amo man na si Sara siguro?
1: Oo, Oo.
0: So, pariho ang ilang duwa batasan. Pariho ang personalidad.
1: Well, although, at the end of the day, Gov, kung politikang pagambalan, basi iti, ang ambal sa iba niya ang ginapangita, kandidato sa pagka-presidente, hindi man niya mabulos sa Santo Papa eh.
0: Ako gani,
1: mm-hmm.
0: No? So there are many Filipinos nga ang ginapangita isa ka strong leader.
1: Mm-hmm.
0: So in that sense,
1: or is that basi amo na exactly ang gina-project niya, humod nga gina-project.
0: Possibly, no? Possibly gid.
1: Mm-hmm.
0: No? But again, pareho sila nga duwa ni Sara.
1: Oh well, kung sa bagay,
0: that creates room for a third force.
1: Ah, okay. So bali kung sa messaging nila daw wala sila kinalain. Kung mag-amuna.
0: Pati personalidad.
1: Aha.
0: In terms of competency, of course malayo si Sara kay Gibo.
1: Kung sa bagay.
0: But again, ang hindi iya komportable sa amoni klaseng strong leadership, mangita man sang alternative.
1: Aha. Uh-huh.
0: Ang problema lang kung wala, no?
1: Yes, yes.
0: So possibly get let's now assume abi na na-convincer si Lenny magdalagan.
1: Oo. Uh-huh.
0: Pero hindi na mag-atras si Gibo kag hindi man to. Kag wala na disqualify si Sara, so it
1: Uy.
0: Becomes a it becomes Diyos. A three corner fight.
1: Sadya gid ini.
0: Masadya, no? Because then klaro ang choices mo. No?
1: Pero Gov, isingit ko lang kadali, wala pa nakaluhod si Kong Monico sa kay VP Lenny?
0: Wala pa.
1: Basi madala sa luhod-luhod ni Kong Monico, hindi man ayan. You know.
0: No chance.
1: Oh, hala. Ay, so, final na nga hindi naging siya gusto.
0: Well, again, sa ako niya paglantaw, hindi pa final eh.
1: Oh.
0: Hindi final. That's why itong the latest nga nakuha kong balita, nga daw nagpulo pa minsan.
1: Uy!
0: Eh, wala man tayo kabati personal sa iya, kundi pa sa dati. Second-hand information, speculation.
1: Mm-hmm. Oh.
0: It could also be nga ginabuhi lang sa Gyapon, posibilidad para nga Indian ay magsira ang portahan sang tanan.
1: Or ba si part manisang campaign strategy niya nga ulihin na siya ya ma-confirm? I mean, you know, it happened to Duterte.
0: Well, pwede man nga it is part of a political strategy. Ulaton mo magwa ang tanan nga posible nga configurations para nga makuan mo ya, ma-design mo ya ang imo kampanya to address the one ang specific nga sitwasyon.
1: Oh.
0: In other words, hulaton mo i-telegraph ana isang kontra ang ilagiho antes ka mag-telegraph sa bino.
1: Oh, interesting. But at the end of the day, do ka talalupang doon subong sa development sa Manila, ha? I don't know. But ang emergence ni Jibo is very interesting, Gov. You know why? May geopolitical tensions nga naga-intensify. Ikadua, what I found very, very interesting is this. Kinanglantas ang Kanuol Damore, ang Pilipinas, especially as a part of the first island chain, very, very strategic gid kita. Ikadua, napyaran ko ang gulpi dakop gid sa kay Gibo as a newsmaker. Wala sang iban kundi US media outfits. Sigurado hindi amuaw? Basi na namian ning CIA sa iya?
0: Well, that brings up ang the single most important difference between Gibo and Sara.
1: Mm-hmm.
0: Si Gibo is pro-America.
1: Mm-hmm.
0: Si Sara is pro-China.
1: Oh! Inaya, so, very, very clear.
0: Ang superpowers ni laban gid siguro nga may papel nga ihampang. Kung sila nga duwa ang magbungguanay, no? So it will be very interesting.
1: Well, very interesting. And at the end of the day, amo maning dako nga pamangkot dire kung anong himuon natun tagsa-tagsa ka Pinoy. Ako nagpangita na kung ngalan nga in check. Kung kano yung magsunod, di tikabalo naman ko mag-Ingles. Ang problema, hindi ko balo mag-incheck eh. Amo na. pero may ara, naging gaan na kung ngalan sang isa ko kaupod yung incheck sang una, bala? Pag fellowship ko sa Singapore, may ngalan na ko eh. Oo. Anyway, very interesting, Gov, no? Pero at the end of the day, seryoso ini ha?
0: That's why abierto gid ya ang sitwasyon for a third course. Ang linyahan na ini sang duwa niya Amerika, China, Philippines, ang third force ang ginapangita guro ang isa ka an independent and an independent position neither for or against but always pro Philippines.
1: Correct.
0: So kun amo niya ang bandera ng El Sahon sang third force, posible nga that will appeal to more voters.
1: Ado ka interesting ginis ang sitwasyon ta sa subong Gov, no? Kay I mean, you know, ikaw, you have been an observer of Philippine politics sa madugay na nga panahon, same with me, though subong talang mabatsyagan nga very, very polarized ang aton choices sa in terms of geopolitical tensions, ha? Kung hindi ka China, Amerika ka. Ambot kung may third force, diin yung third force ma-align.
0: Di, amo na gani, independent.
1: Independent, oo.
0: Amo na ang papel nga ihampang sa third force mo. We are neither for or against any of these superpowers. we are for the Philippines.
1: So, sino na ihan?
0: Well, ang akong lantaw, the most likely candidate nga mo ng posisyon would be Lenny.
1: Ay, okay. If and when nga kwaon si Jibo sang administration block.
0: Yes.
1: Oh. Oh.
0: Kami hindi konforme ang ginatawag natin nga opposition, mm-hmm. then magdagi na sang third force. Now, whether makakita sang front runner, na natawag mo na yung flag bearer nga viable, okay, that's another question. Of course, no, kung hindi pwede si Lenny or hindi siya, then the next question is sino. There are other options, of course. Ara si Risa Antiveros, ara si Chel Jokno, ara si
1: Bam.
0: Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, sino pa si... Well, though, amo pa mala nagurong apat mapaminsar ko, no?
1: Well, very interesting, very interesting. Pero, long and short of it, Gov, can we say nga, shadow pa ka fluid, sige pa ang dalagan, hindi ta pa ning mapatod, subong?
0: Oo, kung akoya pa mangkuton sang iban, ang akon sa bata, hindi ka anay magtaya.
1: Ah, o Diyos ta. Wow, tuod, no?
0: And just make sure maintindihan mo ano blang gusto mo hanlin sa presidente. What kind of president do you want?
1: Uy, Diyos ko. Daw ang gwa sinikon sa periyahan kun sampang nga pula puti way takabalo kun ang ipagwa duwa kabula o kun apat kabula. Uy, Diyos ko.
0: Hindi ka anay magtaya.
1: Tsakto, no? Hindi anay magdaya to o dusto husto. Anyway, Gov, I know nga damo pagkikita istoryan in the following days to come, diri lang ko anay kutob kay basi giganta sang atunis na siya nagdihon-dihon naman sila analysis nila ho. Galing kiti amo nang ginahimo na mo ni Gov Lito eh. Kag-ahay Gov, wala na ko iban abing biktima hon kung gabi eh. Kati si Ahay nasubuan ko bala kati si Attorney Lindon ti naguna na sa aton. Ahay ti nagsunod pagid si Maninoy Kumudi sa Unoy.
0: Ay ti okay.
1: Di ba?
0: Ti wala na to.
1: Ti wala na. Correct. Oo, si Roque Ofelenya nagsunod naman. Ay naguna gali si Roque. Oo, ti kagab nagistoryanay kami ni Solo Luxin, aswang naman niya. Inaswa. Anyway, very interesting ang aton panahon sa Bongo ba?
0: Very interesting.
1: Very
0: interesting. Yeah. Pero, actually, ang ako niya ginapaligban sa Bongo yung sitwasyon sa aton industriya sa kalamay.
1: Mm-hmm. Pero mabukas ng galing. Dali na lang.
0: Mabukas ng galing, pero why kasiguruhan kung nanong din kitas ni Makadto?
1: Ay, wo,
0: we
1: no?
0: Have been quite... Dali lang kwan Joel, no?
1: Yes,
0: dali
1: yes.
0: Lang
1: sure go.
0: Balita. Busy kami sa pagduso sang tawag sini advocacy for a survival and reform agenda for the sugar industry. Okay?
1: Okay.
0: Kay ang sitwasyon subong kung hindi mag improve masigi na lang ni Sarurot ang industriya. Ang RSSI is only one and temporary problem.
1: Okay.
0: That is not the major problem nga may crisis kita.
1: Oo. Ano ang iban nga nakita ninyo pagid?
0: Ang pinakadako diyan nga problema ang importation, ang kwan, ang competition sa sugar imports kag sa sugar substitutes. Hindi na niya mapunggan mo, masulod gid niya kay hindi man kita ka produce enough to supply the local market.
1: So aton nga mga productivity gid yang importante tani.
0: Ang ano?
1: Productivity.
0: Well, halin sang una 30 anyos na ginaistoryan productivity as
1: correct.
0: Hindi ba?
1: Correct.
0: Imbis ka nagsaka aton nga tons per hectare kag LKG per tankin, nagpanaog pagid.
1: Aragoy.
0: Average sa subong 56 tons per hectare kag 1.6 LKGTC.
1: Oh my.
0: Kung paano ka mag-competitive mo man na, but hindi kita dapat o hindi kita makasarang mag-compete against imports kay subsidized na sila.
1: Correct, correct.
0: And hindi man takasarang mag-compete against sugar substitutes kay porti kabarato.
1: Mm.
0: But kung magsigi lang sa sitwasyon subong na magsinulod ang imports, pagsunod ng imports, apektado ang presyo sa kalamay na lokal, di masarurot na lang ni, maamat-amat na lang sige pamirdi ang planter.
1: Oh my.
0: Dugay-dugay, in fact, nagkakatabo na, dahil na naga silang pahuway na lang kuanay. Hindi na ni pwede nga masige na lang pamirdi. So, we have been pushing for Malacanang, in fact, through the Office of the Presidential Assistant for the Visayas, kung pwede mahatagan importansya sang presidente ang sitwasyon sang kalamay. This is exactly the same situation ginaatubang sang iban nga sektor sa agrikultura. Sa rice, sa swine, sa poultry, sa isda, sa tanan.
1: Agriculture gate and fisheries.
0: No, so ang food security natin kuan na medyo very much threatened. By our over dependence on imports. So angay ini ang in fact ang ginayo namon sa Malacañang through the Office of the Presidential Assistant, kung pwede mag-deklarar anay ang administrasyon sa state of emergency sa sugar industry.
1: Because?
0: Kay tungod nga nag-sarurot ang sitwasyon sa industriya sa kalamay. Kakun hindi ini mahatagan sa insakto nga atensyon, masigi na lang ini, damo sinisang masurrender. Ang pamangkot natin, ang una, ang pinaka vulnerable sa krisis ang kalamay ang mga magagmay ng mga mangunguma. Ang mga ARD. Sa subong na bisan sang normal pang sitwasyon ginabudlaya na gani sila ano nagidayan kun amuning magnubo ang presyo kag igo ka pa sa imo production. Paano ka makaagwanta be no? Di ang problema ni kay why makita sa maihatag sila nga immediate alternatives. Inibla? So, angay, may aragid sang mga tika ang gobyerno to ensure nga masurvive ang industriya, labi na ginang small planters, kag makatawag sini, makasustener sang industriya over the long term. Kay paminsaro naton, kung matumba ang industriya sang kalamay, ano ay han ang impact sa ekonomiya?
1: Oh, no? Negros Island Region, gide?
0: Well, of course, ang pinaka kwangid, no? Vulnerable Negros Island Region, Negros Island, in fact, no? Upod na da ang Luzon, upod na da ang
1: Mindanao.
0: Eastern Visayas, ang pinaka favorably situated lang ito ang Mindanao, ang bukid nun.
1: Oh, interesting, interesting.
0: For several reasons, they are, nanatawag mo ni, more favorably situated. So, kung, no, mas dako saan-saan nila nga maka-survive. But, ang problema nila dito, mas nubo, mangini ang presyo nila, kaya ang ilang merkado, hindi man Mindanao, kinanlan mag-iapon padalas Manila.
1: Correct, correct. Gov? Gov? Yeah. Hold on sa imo, sini ideas about that? Kay kung pwede, balikan ta ka tomorrow, ha? Parte ano sina? Kwa na, mga alas 7, imediata, boss, para mas lawig-lawig, ha?
0: Oh, pwede, pwede.
1: So, kay very important man ang discussion about the sugar industry. Kay siling ko subong gabi ang aton istoryan, politika lang anay kung tani. Galing kay ti, as always, kita ti, bisan hasta buwas gurong nga istoryan na eh.
0: Ganin. Diba? Hindi, nagsulod lang sa ulo ko, Joel.
1: Sabagay, sabagay.
0: Basi ang kapamati, plase imo, masiling, amunan ning sitwasyon, tatigpurao, talapak mo ka istorya politika.
1: Oo, sabagay, sabagay. Correct, correct.
0: So, gina-remind lang natong tanan, nga we are trying to do something to address the
1: correct
0: problems of sugar industry.
1: Yes, and I'll get...
0: Hindi ka ginamahistoryahan, padalman yes ni Buas.
1: I promise nga tomorrow, ara ka na sa akong bagong flight list para sa Larga Vista, Buas. Anyway, Gov, thank you so much once again.
0: Sige, John. Thank you, man. Thank you. Maying gabi.
1: Good night. Good luck. Larga Vista. The former Governor Rafael Lito Coscuruela, Buas Bantayan, kayang aton talakayan, parte naman niya sa industriya sang kalamay kainang amon ginistoryahan parte politika. Jibo Chodoro sa pagkapangulo. Ano ay hanbala ang matabo? Sinaynaw ang ginpatuhaw nga posibilidad ni Gov Lito tonight diri sa Larga Vista kag-una ninyo nga nabatian diri sa inyo palatuntunan.
2: K5 News FM Flash Report.
1: Mahimo nga magapatuhaw ini sa posibilidad nga magaluntad ang isa ka third force, meaning nga hindi lang Sara Duterte kontra kandidato sang administrasyon kundi ikatatlo nga kandidato sin o ina posible balaihan si anay Vice Presidente Lenny Robredo. Ina wala patakabalo pero sa punta sang istorya siling ni Gov Lito, to which I agree, tuman pa katimprano agod magpatad kita.
2: Larga
1: nga kung sa alunggong pa ini kag kung sa pula puti wala patakabalo kun diin ibutang ang taya nga kay wala kita kabalo kun pila kabula ang ipagwa. So meaning hindi pwede pula puti lang ang hampang, wala pa ka, wala pa kita nakasigurado.
2: Larga Vista.
1: Sa aton nga pagpanumbalik, duro ang aton istoryahan tonight sa aton nga pagpangalagad, pero antes sina may ara man kita karon sang talakayan. Patay na naman ang isa kabantog nga manunulat diri sa Negros Occidental, maninoy ko anay Bosco sa pahayagan. Modesto sa unoy aton balikan karon kag ang manunulat nga si Reca Trinidad sang Philippine Daily Inquirer dito sa Manila. Patay man diriya sa aton, duwa ka tuig nagligad nga tuig maninoy kuman si Fred Salanga sang Action Radio, patay Marso 2025 77. Sinilang nga semana si Maninoy Mude sa unoy, patay man sa edad nga 88.
2: Larga
1: Vista. Inakalakip sa mga balita nga aton talakayon pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ugo.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko pi-added picture. Dapat beautiful, gidgada ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend! Supplement for men.
9: Gawa sa maca.
10: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska.
9: Epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
10: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma,
14: Eye Care Gold Capsule,
13: Bacterial Conjunctivitis,
14: or Pink Eye,
13: Eye Care Gold Capsule,
14: Eye Allergy,
13: Eye Care Gold Capsule,
14: Cataracts,
13: Eye Care Gold Capsule.
14: Ang Eye Care Gold Capsule
13: may aras ang lutein,
14: Vitamin A,
13: Vitamin E,
14: Vitamin C,
13: Zinc,
14: kag Dilberry Extract.
13: Eye Care Gold Capsule
14: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
13: para sa eye health.
14: Mag-inom sang Eye Care Gold.
13: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: Adlaw-adlaw,
13: Eye Care Gold Capsule.
14: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go. Go with the flow.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy.
19: Let's go with the flow.
20: Red Horse Beer in Newman Whistle.
21: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
20: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
23: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. kaupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 series of 2026.
1: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon.
4: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: K5 News.
6: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paglawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, aton sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
7: Ini ang inyo bago nga telemanan sa balita, ibalo komentaryo kalinga kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

Lorgo Fish. As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban ngayong aniban nga ginabit-bit sa kahanginan magluwas sa kamatuuran. Wala sang iban nga ginahalad sa imo, katampad lang. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Mayong gabi, mayong gabi ilang sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso, sa atong nga mga tagpanamati nga naka tune in karon sa Fabulous sa Toboso Radio Click FM. Salamat, salamat kid sa kay SM Randy Kanki kag sa atong mga kauban diha sa Toboso. Salamat kid. Kagmayong gabi iman sa atong mga tagpaminaw diha sa Mabinay, Negros Oriental nga nakaangot karon pinaagi sa broadcast facilities sang CPSU Radio Mascovado. Lorga Vista. Ang masunod nga mga balita kag ihibalo nga inyong batian diri gihapon sa inyong palatuntunan dala sa inyo sa kalawan sang DTX Premium Coffee, ang kape nga indi digulpi, D3 Bio kag DTX 500. Lorga Vista. Now antes natun kadtuan ang isa ka masubo nga istorya, patay na naman ang isa ka manunulat kag mamantala diri sa Negros Occidental, a fellow journalist, nangin anay boss ko kag nangin maninoy sa kasal nakon kag sang akon asawa nga si Ana, si Maninoy Modesto Palacios sa Unoy, taga Banwa sang La Castellana. Lorga Vista. Now subo-subo nga balita ini, nadulaan na naman ang media industry sang isa ka importanteng manunulat kag isa kahalige sang industriya. Katuan ta na karon dugay aton anay pamatian na no ang giniusgios sa bugos nga kalibutan kag direta may broan na no ang kangtanan sang Russia, China, Iran, North Korea kag iban pa amat-amat nga nagadalom ang kinagubot kag ang kagamo sa aton kalibutan. Aray pamatian ta anay, sugod pa lang ini. Nagligad nga semana, by the way, gin sa ulog o kung gin commemorate dito sa Amerika ang ginatawag September 11 attacks. Diri nagsugod ang terorismo gikan sa ginatawag nga Al-Qaeda. At least sa ato na ibadawan. Ang pamangkot karon amo sini, ano bala ang natun-an ta sa teroristang pagpang-atake dito sa Amerika? Talakayon ta na iya separado karon dugay-dugay. Ari anay, lantamon ta ang video kinagamo sa bugos nga kalibutan kag nga aangot-angot ini tanan. Yaring video.
1: The Ukraine war is no longer just Russia versus Ukraine.
0: Hala.
1: Russia is receiving military support from North Korea and Iran while China is helping strengthen Russia's defense industry.
0: Okay. On the other side, now, Ukraine is... pause kadali. Ang ambal dire sa report ang inaway sa Ukraine kontra sa Russia o tungod sa paglusob sang Russia, hindi iniseparado na nga. Tungod, ang Russia ginabuligan sang China kag North Korea paagi sa ano? Siyempre sa paghimo sang mga drone kag iban pagid nga mga kagamitan panggera. Ari pamatian dugang.
1: By the United States and NATO countries, receiving weapons, ammunition, air defense, drones, and other military equipment. So, with multiple conflicts and major powers involved, is this not starting to look like a world war?
0: Lorga Vista. Amo na ang pamangkot da. Ang NATO, North Atlantic Treaty Organization, ginabugos ini sang madamo nga nasyon sa Europa, nagabulig na naman dito ya sa pungsod Ukraine. Of course, you have the United States. So, di mudo, ang mga regional conflicts nga ginatawag, ang inaway sa Ukraine dito sa Europa, may labot na ang China, North Korea, Amerika, kag NATO. Diri naman ya sa Middle East, ang inaway sa Iran, may labot na ang China, may labot na ang Russia, of course, you have America. Of course, ara man ang Israel. Diri naman niya sa Asia, naga linya-linya ng tanan ang Pilipinas intra. Nga, kaiti may mutual defense treaty kita sa pungsod Amerika. So, isa ina. And then you have China. You have Taiwan. Ang Japan involvement sa sining kinagamo. Lorga, so di mudo banwa ang pamangkot dito sa video amo sini. Kun amo ini ang nagaluntad nga mga kinagubot o conflict sa nagkalain-lain nga mga bahin sang kalibutan, dala na ang ginatawag superpowers o kompoderoso nga mga nasyon katulad sang China kag sang Amerika indi balaehan. Ara na kita sang panahon nga lapit na kita sa ikatatlo nga gera pang kalibutanon.
2: Lorga Vista.
0: Sa nahambal ko ti indi iniya pamahog ang akon. Kabahin ini sang aton nga pagtulok sa malapad nga kaimtangan sa kalibutan. Kaya ti indi man pwede nga daw bibi nga bulag kita nga wala takabalo kung ano ang galuntad sa palibot ta. Kaya ti una bes may internet na. Ikaduwa ti do tanan na balaan ta. Sinong nubya sang amuning artista, sinong nubyo sang amuning artista. And I think diri sa larga vista ang seryoso nga mga bagay nga may kaangtanan sa aton sini palaabuton amun ayang ginatagan ko sang nagakaigo nga pagtamod.
2: Larga Vista.
0: Ari ang testa katuan, let's have Mr. Alfred Paul sa unoy ang akon nga ano gani ang anak sang akon maninoy. Di mo dusuon ko ini siya. Mangkuton ta siya parte sa natabo sa kay Maninoy Mude kag nano ang mga funeral arrangements. So on man gabi.
3: Mayang gabi, so on Julius, kang mayang gabi, tanong sa labatin sa imong programa.
0: Sir, una bes, sa gapalabot, gig kami sang dalom nga condolences sa natabo kay Maninoy Mude. Sir, kwan na lang ah, gamay na lang funeral arrangements, diin siya makadtuan subong, kag sa nung iya lubong?
3: Ang lubong niya buwas no sa September 15 may misa kami na alas 2 sa Bacolod Cathedral.
0: Mm-hmm.
3: Ang officiate sang misa si Bishop Louie.
0: Uy ahay. Oh ahay.
3: Oh si Bishop Louie with may mga several priests nga na nga mapod siya.
0: Mm-hmm.
3: So after dito sa misa may dito man siya mismo may crypt.
0: Oh,
3: sa Bado Cathedral Crypt, no? May alat sa Dalumda, kung saan naman ni Interbuas.
0: Balay ko na mo, ang gwa ni pasidunggan man sa sang simbahan nga iyagin serbisyuhan. Ano gani, suon mo di ang iya, suon o Fred, ang iya na baton nga mga pagkilala gikan sa Catholic Church?
3: There's so many awards, no? Sa Catholic Church, no? May natarangful here. But I think the most significant is he was nominated as the Knight of Saint Sylvester, no, with the rank of commander by then the Pope Pope Napo, no.
0: Francis. Sir Alfred.
3: Yes.
0: Okay, ara siya sa linya, balik ah. Sir, gamay lang abi nga background. Si Maninoy Mude napatay at 88. What happened before that? Ang last namon nga kitanay nagligad nga tuig eh, nagluya gid man siya after that interview na kon siya.
3: He tried to ano na nang keep on functioning by mga obligasyon no like sa fitness to it sa trustee sa Bacolod City College.
0: Mm-mm.
3: Sa iba niya po yung mga commitments sa simbahan natin at sa iba niya mga organizations.
0: Ambot kun ang katapusan to nga libro nga ginistoryahan namon natapos yagid man to?
3: The last book that he did was the History of Victorious and also the biography of then Alfredo Gobernador Alfredo Marañón.
0: Okay, so natapos sagid man to. Now para sa aton nga mga tagpalmati soon of Fred nga daw nalipat na ya sa mga newspapers naton, gamay lang nga background abi, paano nagsugod sa pagiging periodista si Maninoy Mude?
3: Well, he started with, with the Visayan Times before, no? He was editor then of Visayan Times. And then he organized the Visayan Daily Star after that. And then Cagayan Times to organize today's news, news, which you became part of.
0: Ah.
3: And that eventually became Sunstar Bacolod.
0: Mm-hmm. So, ang pagsulat niya, ang pagiging newspaper man, who been pa ni siya na-involved?
3: Yes.
0: Aha. Nag-reporter gini siya in the past.
3: Oh, he was, hindi siya, wala siya ka, he's like, he's in the rank and file, but he was in sa publications, so nasa LCC,
0: Kag nagmaestro ni siya, Suon of Fred, no?
3: Yes, oh, nagmaestro siya sa Consolacion College, nagmaestro siya sa English, no? Sa Consolacion College, no?
0: Okay, now I don't know if you can tell us na ano ang mga last conversations ninyo before what happened to him?
3: Oh yes, there are a lot of things pa he wanted to do, no? But Tayesa is never tiring. As if age is not just a barrier for him, no? May mga several ni siya ng mga project sa Historical Commission, sa ilang nabutan sila sa War Museum because
0: he wrote
3: several books about the World War II, no? So, muna, may gusto sila sa Tampa Museum. So, eventually, tani siya patag to, but eventually, diverted, no? So, damo pa man, iba nga Diyos sa muna. So, was ever ending at 88, yeah. Damo pa siya na lista yung Lou Brown, tani.
0: Ay, gali? Oh.
3: But as you can see, there are limits to
0: correct
3: to our human endeavors.
0: But anyway, Son of Fred, hindi na ko magpadugay. Again, my condolences. Kagpasensya, gid wala pa ko kapit. Kiti may duty ko kung gabi.
3: Ate, okay lang. Ay, ako yung Diyos, hindi mo wala ka mayo. Ay, already subong ang Philippine Army.
0: Oh!
3: Ang Philippine Army. Because he's a reserve officer, no?
0: Yes.
3: So, the Philippine Army is here now for to do the vigil.
0: Ahay.
3: Ang Philippine Army, already subong, and they don the flag for para sa EI, because he was also a reserve officer.
0: Yes. Anyway, sige. So, no, Fred, salamat, Gid. And once again, my condolences.
3: Okay, salamat, Gid, Diyos. Salamat, Gid, sa tanan nga na extension.
0: Sige, sir. Good night. Good luck, sir.
3: Salamat. Thank you, Julius. Bye-bye.
0: Salamat. Lorga Vista. Si Mr. Alfred Paul Saunoy, ang anak ni Modesto Saunoy, isa kabantog nga periodista sa Negros Occidental, kag isa kakilala nga historian, nagasulat bala sang aton kasaysayan dire sa probinsya, napatay sa edad nga 88 buwas, igalubong na siya dire sa San Sebastian Cathedral. Lorga Vista. Sa aton nga pagpanubalik, istoryan, tapakit iban nga mga reports, will be having K5 Berto Gakit Jr. and Wilson Villena. Pagkaligad lamang sang pinaka-importante nga mga pahibalo.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabatak sa mga butika.
6: Isa sa mga pinaka-the best nga added benefits nga mabatsyagan mo sa D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin. Ining gitawag caprylic acid. Ang C8, no? Isa na isa ka type of energy nga i-convert into ketones energy. Nga pinaka kwan fastest
7: dasig nga ma-develop
6: sa Amerika kaya mahilig sila silang MCT no, ang mga MCT oil, isa na da sa ingredients ang caprylic acid nga makita mo sa D3 Bio. Masiling ganita caprylic acid, makross na sa imong gitawag blood-brain barrier.
7: So makasulod sa utok nito.
6: Makasulod na siya. Kag para mahimo nga energy, so alerto ka kag naka-focus ka kung nakainom ka D3 Bio. Meaning pa, pag naka-D3 Bio ka, wala gid ya problema ang imong brain. Hindi ka dali magdementia, Alzheimer,
7: mental block,
6: wala ka problema sa imong mental health kay nga man. Pero may kainom D3 Bio. So kung gusto ka nga biskan tigulang ka na active paghihapon imong brain, D3 Bio ka na.
8: Gusto
0: kay Doc Ramil, no? Kag may isa pag kita ka MCT, no? Si Capric Acid, C10, Carbon 10 ang iya nga atoms. Nga may makusog nga antiviral kag antimicrobial property. Nga gina-convert or ginahimo pag itsang aton lawas sa mas makusog niya nga forma. Ini ang monocaprin.
6: Ga-fight na siya sa mga kagaw.
0: Ga-fight ni siya sa mga kagaw, viruses.
6: Ma-virus man or ma-bacteria.
0: Nahimo ini siya through esterification process sa aton nga lawas, no? Kag ini ang nagapata asang aton nga energy expenditure. Meaning, mas damo nga energy ang pwede mausar sang aton lawas sa aton nga pagpanarabaho, no? Nga nag-amot sa pagkadula sang aton or nag-paslim sa aton kag nagabuhin sang aton timbang.
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
11: Kabahin sa mga medium chain triglyceride sang D3 Bio ang permitable ginahambal nga monolaurin
10: D3 Bio.
11: Before pa man magin monolaurin si lauric acid, no, ini siya ang may damo nga health benefits. Why pa man sa gani magmonolaurin, magamit mo na siya nga daan si C12 nga ini siya ang nagapa dula nagapanubo sang viscosity sa imong nga blood platelet, no? But silingon, hindi na siya tama ka sticky.
0: Gahitad
11: siya. And what else? Naga-increase ang motility sa imong stomach. But silingon, why kaya ka-produce ang gases? Hindi ka ga-utot-utot, hindi ka patay tigab, hindi ka bloated. Kung nagainom ka D3 Bio, what else? Nami ni siya ang D3 Bio sa mga may mataas nga kolesterol. May problema sa triglycerides, may problema sa kolesterol. Dapat, ma'am?
10: D3 Bio.
11: Nami man sa imo sini nga liver, agod nga, maproteksyonan ang imong atay, kag ini siyang gabulig sa uptake sang calcium, kag magnesium, para healthier ang imong bones.
0: Kung ang lauric acid ara na mismo sa inyong nga lawas, no, ini siya ginahimo into mas makusog ya pagid nga itsura ang monolaurin. No. Kay ang MCT siya sa aton nga ara sa aton D3 Bio wala nagauntat sa iya lang pagiging MCTs. Kundi nagahimo pagid siya ya monoglycerides. Ang monoglycerides amuni ang mas naga may ara man ni siya sang antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, magambal kita antiprotozoal mga ano da parasite man. Or example amoeba da bi ang antifungal properties amo nang mga alipunga da mga gatugas ang alipunga buni amo na sila
10: D3 Bio.
0: Ini nagahatag sa ton sang mas nami nga resistensya Sir JP, no, kag ginapanami niya ang aton nga gut microbiome or ang aton nga mga probiotics nga ara sa tiyan. Kay ini siyang nagaserbi nga prebiotic or pagkaon para sa aton nga probiotics. Kag ginapanami ang absorption sang nutrients
10: D3 Bio
0: sa nga kinanglanon sang aton selula sa lawas, Sir JP.
6: So, damo ang mga benepisyo nga kaya nga i-offer sang D3 Bio. Amo na nga adlaw inom gid D3 Bio, ang pinaka the best gid nga mahatag ni D3 Bio inang patyon niya ang mga viral load, bacterial load nga ara sa imong lawas.
10: D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Ito market ko sang D3 Bio kag ang bilogo nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bacteria.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy,
19: let's go with the flow.
20: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
21: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
20: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
23: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulat

0: ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
2: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund solid kabon.
4: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: 1.5 K5 News.
6: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
7: Stand by. May development kita parte sa Iran. Kag sa inaway sa Estados Unidos, DTX Premium Coffee, amo na yung timplahon ko, pagpauli ko, timambal katikalo, no? Mga pipa sa gabi, yes. Nga ah, tungod ang sangkap nga kape sang DTX Premium Coffee, husto lang, nga hindi ka masal ang tarsier o kung zombie, sang imo asawang nagamurarat ka kung gabi. Tungod kay ang DTX Premium Coffee, importante man, ang iya ni Patam is stevia, plant-based sweetener, meaning type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko, okay ini sa imo, makabulig ni sa pag-stabilize ang imo blood sugar. Kaya ang importante pagid, may ari ini sang milagrosong uhong, ang Ganoderma, amo ni makabulig bato sa kagaw sa imo lawas.
6: Larga Vista.
7: Don't forget, ang kape nga hindi digulpe, DTX Premium Coffee. Kay Lileta Titong Laurencio, issue kawayan mayang gabi. Sa kay Jeneline Incarnacion, Roda Angeles, night man ng Elena Publico, good evening sa inyo. Pero ang D3 Bio, amuniya ha, ang nagapaalam sang aton immune system. Amuni ang John Wick sang kalawasan, nagatudlo sa imo mga soldado sa lawas, kung sino ang kontra kag kung sino ang amigo nga mga kagaw. Kay ti sa nambal ko na ang lawas ta may kagaw ini, may maayo, may malain daw tawo man bala. Ang D3 Bio kargado ini sang extra virgin coconut oil nga ginkuwa sa gata, pinagi sa cold pressed method, wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang elemento medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas. A good patchon ang kagaw, virus kaman, fungus, ukon na bakterya. Patay kang kagaw ka sa John Wick sang lawas, ang D3 Bio Area. DTX 500, amuni ang nagauli sang bakterya nga ginakawat sa imo selula sang free radicals. Ang aton lawas, ang selula, nagatuktok tungod ginakawatan sang bakterya sang free radicals. Amuning latak bala, gikan sa mitochondria ang makina sa aton selula. The only way nga makontra ang pagtuktok, kargahan ang lawas sang antioxidants. Duro ina sa DTX 500 nga ah, kay may ara ginkuha sa disugard sugarcane extract, may ara pagid gikan sa dahon amargoso. So don't forget, ang nagauli sang ginkawat nga baterya sa imo selula, DTX 500.
6: Larga,
7: happy Vista. Happy birthday sa kay Jacqueline K. Halin kay Stephen Park Lim. Salamat gid, mayang gabi. Gina Purano, mayang gabi. Bong ako namigo si Eleno Serna II. Totolino, mayang gabi. Adira sa Dakbanwas ang Kabankalan. Salamat, salamat, gid, sa pagsunod, ha? Dire sa Larga Vista. Mayong gabi man, kay Terry Sancho, sino pa gid, Juni Azucena. Bawri na to, Constantino. From Taytay, Rizal. Marapit, Antipolo. Shout out ko sa Barangay 16, Libertad, bye-bye. Ang inyong Shine Boy sang Bacolod Plaza at janitor sa Plaza Mart noong 1970s. Ay, ahay. Dirigali sang una. Si Renato Constantino, I don't know kung tuod yan nga ngalan. Kay si Renato Constantino, historian ini nga dugay na napatay. Anyway, salamat, salamat, gid. Dad Boy Mendoza, mayong gabi, ginapatamyaw galing Dad Boy, ha? Ang iya sini nga bata kag ang iya sini asawa dintong iya nga greetings man sa kay paring Fred mayong gabi, mayong gabi. Anyway, dintong sa kay sino ni sa kay paring Dad Boy Mendoza, Barangay Balabag, La Carlota City, sa iya anak kag sa iya asawa kag bata nga lalaki nga nagapamati gid subong nga gabi dira sa Barangay Balabag, La Carlota City. Nung Edmond Diaz and family, dala na sa kay paring Alan Takapan, mayong gabi, mayong gabi. Kay Nadeth Cartagena, kagbugos niya nga panimalay sa Dakbanwas ang Iskalante. Arianay, nagdomatalbo naman ni ang presyo sang gasolina nga. Ang Iran, may himuon naman nga tikang kontra sa Amerika dito sa Strait of Hormuz. Abi pamatian tabi. Antes kita magkadto sa report ni K5 Berto Gakit Jr. Sobra paya sa Iran ang natabo. Karon na dugay-dugay. Ari aneng balita.
8: Iran just drew a new line against the US Navy.
7: Bato.
8: Iran says it will create an exclusion zone running from America's blockade line toward the Strait of Hormuz and into the Persian Gulf. Ships entering it could be placed on an Iranian sanctions list.
7: Te?
8: The zone is not active yet, but the announcement puts rival American and Iranian restrictions into the same contested waters. Iran is trying to turn its threats into maritime law. The US Navy may decide otherwise.
7: Okay, ang balita amo sini kundi ginbarikadahan sang Amerika ang Strait of Hormuz, hindi pwede makasulod yadtong mga barko sa puerto pasulod kag pagwa sa Iran. Di kundi nagakalumos subong ang Iran sa iyang petrolyo, sa iya langis. Hindi yan mapagwa mo, hindi yan ma-deliver sa China kag iban nga mga lugar. Di ang Iran siling nila sa Amerika, ti kami mamuman ang imuon namon, hindi man namon pagpalabyon ang mga barko sa gintalana nga lugar sang Amerika nga hindi man malabyan sang amon mga barko.
9: Larga Vista.
7: Ay, sadya kita sini. Ti mag-amuna ang gwa ni away sang bugoy sa bangga kagsang kontrayang nga maton sa piyak nga bangga mag-amusin eh. Samtang kitaya sa kalibutan nagahawa-hawa ang paginawa kag ang malain diri banwa, mahimo masaka na naman ni ang presyo sang petrolyo. Palantayan ini nga development dito sa Iran na binagid sa Strait of Hormuz. Ari balik ko ya diri sa syudad sang Bacolod, sobra pa ni sa Strait of Hormuz. Mayong gabi kay paring Norman Black Balinsoy, ha? Dira sa Charito Heights sa Barangay Granada. Paring Norman, kamusta ka na?
9: Lorga,
7: kag kay Inday Angga Balinsoy nga nagapamati mansubong, no? Kag sa iyang mga kapartidusan ni paring Norman dira sa Talakdan, Kawayan.
9: Lorga,
7: ari, sobra paya sa Iran ni ang kawatan. Nga ah, ang tawo nagapangi lang pagbalikid niya wala na iya motorsiklo. Abe, nanong bugos nga istorya, nagapanumbalik sa Larga Vista. Ang isa kamanugdala sang aton kabayo, ang ngalan niya si Berto. Bert, good evening. Please come in. Musta ka na?
10: Oh, okay lang kung yapon.
7: Ay!
10: Though
7: wala energy ako.
10: Yes, kagibay.
7: No. Alan? Anyway, ay, larga! Larga!
10: I was talking about Julius Atom. Kung matikawatan mo na itong sining nga mag. Si Wilson, yung mga kuba, ang mga dalat.
7: Din siya? Upod ka mo da?
10: Wilson?
7: Sa?
10: Ano na?
7: Upod ka mo?
10: Hindi man.
7: Awa.
10: Alam mo kung kadari po, pero sa kipa, may lilain nga tuka mo.
7: Gani, gani.
10: Basta mga kawatan kay Bertona.
7: Oo. Ay, Danay, may ginkulata na naman sa Libertad?
10: Actually, kay Ina, kay Fab Julius, Juan Iblita, tao na akong taling Libertad, ano?
7: Okay.
10: Ginkulata, ang video kay na doon, hindi na pagit ma-build up, kag maipakita kay Bertic sensitibo.
7: Okay.
10: Bago nga kita naton sa video kung paano gidiyagin tawag ni ginkulata, ginkasigo, ginsipa-sipa sa kakawatan.
7: Mm-hmm.
10: Dira sa may area, bala kayo na Julius sa may bagsakan na bala sa patulod pa barangay 40.
7: Oo, kay Ed Guillem.
10: Sa dumanog ka na bagsakan na
7: kay Ed Guillem na
10: barangay 40.
7: Bert, kay Ed Guillem na, hindi bala?
10: Ano na?
7: Kay Ed Guillem ina.
10: Actually siya man gani nagatag
7: sa ang sa tabok sang daan nga Rimings.
10: Yeah, mga bagsakan.
7: Oo.
10: Mga damo, mga
7: oo.
10: Pagkabot sa toto kay ina, subong lang ako siguro mga around 5:30 na. Kay Virgilio at
7: oh, dula siya. Ay. Bert? Berto?
11: Lorga Vista!
7: Alright, balikanta karon dugay-dugay si K5 Berto Gakit Jr. Sa iyang balita, parte ini sa duwa kakawatan, ang isaya kawatan nga daw Flash mo. Inablang superhero nga si Flash, iniya ang tawo ng ihi, nagtalikod lang sa iya motor, pagbalikid niyang motor niya, why na? Iniyang ikaduwa nga kawatan na kastiguhan sa utanan. Nahimo gid utan ang kawatan abay balikan ta. Bert, please come back.
10: Yes, Kevin Julius, nalaga pa na balik kita. Ang tabo ni Kaina, mga alas 5:30 nagkato kita sa diya kay tinakabaton kita sang information nga may nakastiguhan dira nga kawatan. Kagapayabot ang tabi, wala na to tao.
7: No? Uy! At
10: nadala na sa police station kay tinapit man ang pag-respondi sa police. Ito relakto naman police station mong police station 6 kay Fab Julius. Pag-abot na itong sa area, wala na, no? Nagpulumangkot kita. Nagpulumangkot kita dito kay Inak. At tinakuan ito. At Fab Julius?
7: Oh! Dula ka!
10: Sorry, kay Gaburo. Sabi?
7: Gani? Oo.
10: Siguro, gagaburo siya.
7: Oo. Subong niya.
10: Gagyapon,
7: sige gyapon. Sige gyapon, dahil lang kaya gina-adjust ni Toto Rimuel. Oo. Anong ginkawat sang kawatan? Bert?
10: Okay na, gaburo, okay na. Sige sa sakit, sir.
7: Pero subong okay na.
10: Ay, yeah, kagiba, Jols.
7: Subong okay na, batian mo na.
10: Okay. Okay na.
7: Oh, sige, sige. Na, no? Proceed, proceed.
10: Kagiba, Jols, pag-abot natin sa ito, wala na. Wala na ang ining kawatan kagati nagpulumangkot kita dito kay ina kag nakakuha kita sang video no muning gipapli na to kay ina man kay Sir Rods makita diri nga ginsipa-sipa gid kalining kawatan ano tabog li kay ina indi gid mismo sa bagsakan no na
7: okay.
10: Kawatan pero kon kawatan niya alin dito sa may aduno kon din nga area pero nagnaog ni halin sa highway bala. No, kagiba Julius, may
7: naog
10: day, kag dito nag-amulya, ining kawatan dito sa may nagkanto, sa may utanan. Kag dito siya ginlagas ang pira ka mga tao, ito mga lima, puno ka mga tao, persona, ang galagas sa inya. Tigin dala to, ang problema lang galing dere, kay wala man kuno to siya, wala man to siya kano nakawat. May nakawat, bala?
7: Oh.
10: Wala siya na, wala man siya sing posisyon. Ang pagkuha na to siya information, nga posible kag Giver Julius nga ining kawatan adugay na ning ginapuntarya no sa atom sini nga mga pila ka mga tao da kag tinakita gid ang nasimpuhan gid kay ina suno sa kapulisan initial kay ina nga do negligat pa nga mga binulan nga ginahanting ining kawatan.
7: Oh.
10: Sa build up kung ano ni nga sistema ang kawat. Kaya pero with it, tubong hapon, wala iyating may kawat na tabo.
7: So, bali na tandaan lang siya sa mga tao nga gapangawat na siya. Kung wala takabalo kung ang ginakawat, ya utan, o kung ang manugutan, wala takabalo sina. Pero karina ya, wala siya reportedly suno sa pulis sang may ginkawat.
10: Wala, wala.
7: Di modo, ini nga kaso, simple lang gid nga kaso sang pagpangastigo.
10: Oo.
7: Oh.
10: Na nakitaan siya siguro.
7: Mm-hmm.
10: Or, ano, sabla, dumduman siya.
7: Ay!
10: Sanay ning guwa, alin dito ko no sa guwa, sa dalan, ano kung din dampini, pero nang naog ini, kan dito nakalabot, damay sa may utanan, dampini.
7: Kaya ang kwan ni Bert, ang dalan ni, ang mayor nga dalan ni, is actually, Ernai Street, Libertad Street, hindi ba?
10: Yes.
7: Okay. Ang dalan nga nagalabay sa bagsakan, amo na ang Amelia, hindi ba? Dalan Amelia. Okay. Okay. So bali ang gwa ni nakastiguan siya sa sulod sang utanan o kon sa gwa?
10: Actually diragi sa utanan eh. Kung may kita mong video kagibaljelios, halin dit na manago ni siya tani dito sa mga tao nga tindera.
7: Oo. Ginbakol siya sang kalubay kag kalabasa, wala?
10: Wala.
7: Wala. Okay. Kastigo gid ya.
10: Doon ni Pati mamatian sa video
7: Na
10: hindi na magmatya, mapatay na lang akron.
7: No? Sino nag-apugong?
10: Actually, ang mga tao man dito.
7: Ah.
10: Dugin, ano gina, di po. Kagagin na si Pa, kagagin na si Gog, hindi niya sinaputi. Ah, no?
7: Ang audio lang bing ipabati, Tabert? Hindi lang necessarily ang video? Abe, mamatian tabi kadali ang audio lang. Hindi tanggid pagpakita ang video, ha? Kay te kastiguhay ini. Abe, pamatian ta kadali lang ang video. Ang audio. Sang natabo nga pagkastigo sang isa ka tawo dira sa bagsakan sa Dalan Amelia. Te syempre natural ang panawag ta sini bagsakan sa Libertad. Dira ginabagsak ang mga utan. Abe, pamatian ta kadali. Hindi tanang pagpakita ang video. Hindi tanang pagpakita ang video. Ah, away. Okay.
12: Patay na nga karon.
7: Ah.
12: Tama na na. Uy, tama na.
7: Bert!
12: Boss, tama, boss.
7: Uy, yala.
12: Tama na.
7: Oo.
12: Tama karong mabang, Dan.
7: Ay, Bert! Bert! Okay na. Matingwa sa tani nga madamhag sa ano panawag na sa talipapa, nga may mga sayote kag pitsay.
10: At dito siya tani masulod gid eh.
7: Oo. Ti na nabutungan gid siya. Oo. Oh, yala. Tindak tapungol gali na agyan niya Bert. Di modo ang balita na mahaw ini siya inumol kag tiil gali kay ina.
10: Ti amo gid na ang natabo kag Evangelios no.
7: Uy.
10: Ina kag titi alright, sunog gani sa mga tao, tiway man to siya nakawatan, kasi man to sa tao, kaya ang nagalaga si Yato, matunog sa puti si Aling Tumabaw.
7: Tiway man complainant, nga nangawat siya.
10: Actually, may isa to ko nung complainant, amo na nga, nga dugay na nigali yung gilagas ini, na ako nakitaan ini kay ina, kagati ang kawat within sa complainant to kay ina, it's hindi natabo subong eh, kundi nagligad pa, natandaan ba lang?
7: Oo. Bali kay ina lang siya na siplatan uli, kaglinagas siya. Mga ano oras siya ginlagas?
10: Actually, natabo ning mga alas 5, gid ni natabo.
7: Oh, okay.
10: Alas 5, gid subong hapon, tinatabot kita to mga alas 5 imidya, kaya dumi siya traffic man,
7: tinatala
10: na to sa pulis station. Pero ging katoan ta ni kay ina, ang police station, kaluri man, tinabulong siyang mga kaltim man to, kagbolontip, tulod siyang presuan, kiti din
7: okay.
10: Mapusla ng itsura.
7: Oh, no? Baw, ginlapak-lapak siya, oh. Uy, yala. Galing ti white takabalo for certain kung may ginkawat, ginman ni siya eh. Uyala.
10: Yes, amo na ka aton si ano tripping balani kay ti pero kung makakoton mo yung tao dito kay na wala ito sila kabaloy kay ti wala man
7: yung tawat wala. Ang gwa, ang gwa ya, ang manog, ang mga manugutan ninali lang kakita sang palagwaon nga live sa atubang nila nga may gin kastigo. Salida sa utanan gali ang title sini.
10: Actually kagiba just kung malantaw mo bala, ang sitwasyon sunok man sa mga tao kag sa kapulisan, ginalantaw pa nila pa sila in maning ang gulo balaaw. Kagtingin pagwatak pa lang kawat na kay tiway man natakpan mo ang isa na katao kasi ya ipinulihan, no?
7: Okay.
10: Pero check tani kay Baguhepe subong dali o si police captain sang police station 60 Sir Glenn
7: Glenn ano?
10: Muntanyo.
7: Sino ganing previous? Si Peter, Captain Peter Ramos.
10: Si Sir Ramos. Kung naman nag-effect nila ng ano, at ibago naman iti ilang taon ta, sa iti sa kopyan sa kuling, ang bago nga hepe, kay ti nabalanta si Police Captain Glenn Montaño, nag-schooling ni mong, pero
7: okay.
10: Si before sini, sa hepe, mani siya sa may police station, medyo dugay-dugay man to siya. Ti first katubong, si Saon, tani kung ano ng sistema, kagang ano, kung nakagwa niyang kawatan, o kon ara Japan pasakaan kaso kay ti doon
7: din Danay, wait Bert, pilang edad yan eh?
10: Actually wait lang ko edad yan pero paglantaw to kay na sa police station mga ginabulubanta sa mga 40 no.
7: Ay may edad naman gali. Uy kadako. Kadako sang naglasak sa iya ho. Ulo.
10: Gani man ginabulubanta kay nang nagla pero mabalaan sa blang kausap lang.
7: Oo.
10: Kasi mga tao, di ba matuyo kabalo, no?
7: Gani?
10: Ba na, we, matuyo kabalo ya, sir. Kasi di mati-bati, mala naman. To kawatan man ko no to.
7: Oh.
10: Pero, bisan tanan to, lagi sila kabalo. Kasi,
7: oh, natural. Oo.
10: The movie, kuno mo.
7: Ano?
10: The movie.
7: Grabe, no? Daw lagsanay ni Jason Bourne kagsang traidor ba? Oo. Galing kay may-ara lang sa Yute kag Pichay. Oo. Daw nag-guest starring abi sa ila pelikula. Oo. Ang title si ni Pamahaw sa hapon na makmo inumol kag tindak yang iyagin pamahaw.
10: Bahay. At ano eh, matatolerate sa ila, sunok man sa kapulisan.
7: Oo.
10: Sa mga tao.
7: Gani.
10: Ipakita lang eh, kung may ano giman, di lakpon eh. Pero
7: correct.
10: Pero sunok sa pulis, triyat inisyal, taon ta kung ano ni, ang investigasyon nila, kung nagnakit ni siya, di posible kung mapasaka man physical injury, di pwede, di may video man.
7: Bert, pero ilagson ko lang kadali, ya ang parte tuya sa ginkawat ng motorsiklo, at tuya dasig man to.
10: Oo, tinangihi lang man to.
7: Bow!
10: Kawatan, ginagawa. Ang lalaki ni sa Barangay Singkang Airport, nangihi lang ni siya. Nangihi lang siya kay mapuli na siya man silingan, alin sa balay, sang iya, silingan nanay, dira sa may singkang.
7: Okay.
10: Alas 4 sa kagawon, pag pangihi iya, ilapit malang motor yung mong isa kanong kadupat, kundo lang ka nangihi, timing niya nabilin man niya, biya, pinunduhan siya, sang duha ka mga riding in tandem, suspect man
7: uy!
10: Sa kabunit ko, no? Oo. Tayaan sang armas no fighting ko paget gilayon ang iya sining nga motorsiklo ti sunod sa iya way man sa may motor tayaan ka armas kay Pab Julio
7: ano nga armas ko no kutsilyo o pusil
10: tulong abi ka gula man si
7: CCTV mga ano oras na to aw
10: alas 4 sang kagahon
7: oh di na yon da gani sa taytay gid
10: akay na mo to pag diragi sa taytay bala pagadto sa may kalong-kalong
7: okay
10: singkang
7: oo
10: dira nga area ti kung alas 4 sang kagahon ti ruay managawa tao git
7: no oh although da mo pamalay da ha lampuwas sa taytay inang sa may haloblakan da Bert
10: I don't know kung may haloblak
7: da may haloblak sa da
10: location diragi sa may taytay bala tanggal lang ang taytay mo
7: diin siya halinaw
10: may balay na da sila sa singkang. Balay na da sa singkang nanaya pero ti mangkot akong din may balay man siya sa Mansilingan napuli na siya tani.
7: Hindi din siya ayon na rin pakadto siya norte o kung pakadto siya sur?
10: Hindi, makadto na siya tani ni sa paano ni panorte eh.
7: Ah, panorte, so pagwa siya gali sa Singkang Airport.
10: Pagwa na siya sa Singkang.
7: Sa Kalong-Kalong siya ga-star.
10: Ah, okay, dela na pala
7: ah, okay. Sige, sige. So, Bert, buwas ko na lang balikan na. Why na ta tiempo? Ayos.
10: Akibat tiyos ng dugang sinigang information, boss, sa itong sinigang mo balik. Balik
7: sige.
10: Sa kalwan sa DTX500.
7: Welcome back, partner, ha?
10: Ako si K5, Berto Gakit, K5 News, FM.
13: Lorga Vista.
7: Sa ngalan sa ngamong Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5, Brimuel Alcantara, and Renz Alcantara sa technical side. Julius Maraveles, salamat, salamat, good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kagbatuod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
13: Lorga Vista. 101.5 K5 News FM.
14: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kag gantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC ang alkaline ng vitamin C.
15: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labis gid pagpabaskog sa lawas.
13: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
13: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
13: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
19: So una,
18: problema, gid ako sa akong body odor.
19: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
18: Pero subong,
19: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
18: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
19: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
20: Muter na Max. Max Epic.
21: Ako galete, Junre, dahil sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
22: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
23: Masakit ang dyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
24: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
25: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
26: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Number 1.5 K5 News.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
28: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
29: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
30: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
31: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
29: Hindi lang gini-carots.
0: hindi lang karos mga kontoran.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
29: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
28: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
28: Isiling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
29: Basta.
28: Ano ba yung engineer man?
1: Maedukar ka pa.
28: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
29: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Uy! Nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sang headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress causing headache, kag basi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, pain reliever, imong nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakaulogan nga madula na siya. Ang cause ng headache amon niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty Sing alkaline nga vitamin C. Relax! Hindi makakulba. Take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw. Kag karon istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta pression o pagsaka sang dugo. Kaupod din sinang diskusyon si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
2: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa tuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
29: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
2: Base sa research dita sang Philippine Heart Association sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
29: Bao kataas.
2: Nagapangaduha ang stroke nga may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kun ikumpara mo sa iban nga nasyon sa Asia sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
29: No? Pinoy, ha?
2: Siyempre plakaon parat. Duha lang ni ang botsilingon sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gidguro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon
29: like lifestyle, no?
2: Lifestyle gid yai rason nga dapat doble aton paghalong. Pero may naman ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
29: Paano naton Doc Ramil malikawan ining high blood pressure?
2: Actually may ginapagwa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC Sir GP kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna Sir GP amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang siyempre maparat or maasin paggamit sang damo asin subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream or gitawag na mga chocolate. Oh, laban amo ginay. Ang kung wala na ginti parat eh. Sudan kuan asin. Kag tuyo, magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fiber sini nga makabulig manubo ang imo nga blood pressure. Take note ha, antioxidant Japan ang magkontrol sa imo nga no blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, ino man ka suplemento nga taas ang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataas ang iyang gitawag antioxidant properties halin sa gitawag D-sugar, sugar cane extract.
29: Isa man gali Dr. Ramil nga pangpugong sa pagdevelop sa high blood pressure amo ang pag-lose weight or pag-iban sang sobrang tambok sa lawas.
2: Ti ang DTX 500 kag Mighty C kampiyon sa mga nagajita bangod sang quarantine nga nagamimik sang function sang insulin agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginapangaon mo. Sumaluwas sa jita kinahanglan man mangin physically active ka man. Kinahanglan nga at least no exercise ka 30 minutes daily or lima ka adlaw kada semana kangay sang gitawag mabisiklita kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Di hindi kaya manigarilyo.
29: Tamo gina, tamo Pinoy manigarilyo.
2: Especially kung may high blood ka na, no? Pero kung wala ka pa high blood at ikaw depende sa imo, nagapataas ang risgo nga magka high blood ka. Magka heart attack pagid ka, kag ma-stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang ito ang blood pressure.
0: Siyempre, hindi man mag-inom. Oh, inom lang dito experiment kag MTC, hindi kay whiskey, Dr. Mel. Oh.
2: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa among mga clinic, may guidelines gina. Isa na nga bawal. No? Dapat, kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang ka butilya sang Berkadadlaw. Pero may gidwala.
0: May gidwala.
2: Pinaka-importante sa tanan, dapat kumplito ang tulog. Amo na akong paborito ya.
0: No?
2: Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi, ang nagapahilti sang imong korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala gapanaog ang imong blood pressure kag kun permanente nga kulang sa paway ang imong mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imong BP or blood pressure nga ikaguba sa imong korason kag kaugatan mo biskan ang imong kidney. So your best option agud masigurado nga indi ka magka high blood, amo ang pagpadamo sa imong gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, indi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag permi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod dako ang mabulig sini agud indi kapag high blood ron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, indi gid naton paglipatan.
3: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500!
5: Di na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo kuman, 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500.
0: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kon palakaon ka sang karne. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, oh, nga man-neutralize and mabalance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tao. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
2: Ibang Pinoy, mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Actually, ang makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir GP, is B12, iron, protein, kag zinc man lang mo.
0: Oh.
2: Di makita mo na sa utanon ang other sources. Like ako ay mangkuga kaon karne. Ako nga sources, mushroom, suya, legume, sand beans. Di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan. Di kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement. Kaya nga isang ito ang DTX 500, may TC Pure C. Imagine, may super antioxidant ka na, Sir GP. May alkaline nga vitamin C ka pa. Di ang pamangkot, Sir GP, pila ka DTX 500 kag may TC ang ginainom mo. Tani amuni, kung palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gituag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal DTX 500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
7: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis.
2: Sana, sir,
7: of course, that's correct, no? So ano mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Amon ni sila ang mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day nga hindi gidya katulog nga heavy kay 2 to 3 bottles a day man lang na kay ang liver mo wala pa huway. It's better to drink once a week than to drink every day. Tingbon mo na lang. O bayugid, wala.
2: Okasyon lang.
7: Para makapahuway ang imo atay.
2: Kag makaregenerate.
7: Makaregenerate. Oh. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Mm. Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Mm. Ang mga selula sang imo atay, ginapatay man sang kutambok kakaayo. Ang muna ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Mm-hmm. Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Mm-hmm. Amo nang ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Pero sino yung ma-detox ang liver? Mm-hmm. Wala. Ang DTX 500, amuna ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. Mm. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung pala inom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang. Kung ikaw pala inom, mag DTX adlaw-adlaw.
2: Ako sir boy pala inom ko. DTX 500 kag Mighty C. That's why tested and proven wala ako cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw kuya ginom DTX 500 kag Mighty C sir boy. Manigurado kuya, no? Kaladluka na yung cirrhosis of the liver ya. Niwang ka, madakot yan mo. Mm-hmm. Tapos gusto ka kaitong, may samay pa ng adugo. Bintuali, tigok ka, patay ka. So, sa mga palainom da, may chance pa nga magbag-o. Isli na, instead, alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag Mighty C. Before madamage imo atay. So, adlaw-adlaw ah, pag inom ang DTX 500 kag Mighty C.
5: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
6: Kira tong score ganit?
8: 470.
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
10: Kag subong kanam isa kon paminsaron.
5: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
15: Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Roa City.
31: Atubang sa PLDT McKinley Street.
32: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
33: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
34: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
35: San Jose Antique,
36: Wantiong Building,
37: Barangay 8, Bagumbayan,
38: fronting kay Sano Mall.
39: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
40: Kulasi National Highway,
41: kilid sang LBC.
42: Clinica de Alternativo Medicina,
43: Kabangkalan Branch,
44: located at ACM Building,
45: Texas Street,
46: corner Bread Box,
47: Kabangkalan Public Market.
48: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
49: Sagay City,
50: Radyo Bandera Compound,
51: likod sang Pag-ibig Office.
52: And
53: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
54: Bacolod City,
55: Ernai Street,
56: fronting Paglaom Sports Complex.
57: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
7: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
2: Nakapaligo ka na, kinanantinluan ta naman ng aton yung mga silula, no? Mm-hmm. Kapi, nga naghahatag sa aton sang matinlo ng silula tungod yung ginadetox yung aton yung seltzer boy,
7: mm-hmm.
2: DTX sa coffee mix.
7: Correct, no? Mm. DTX coffee mix, no? Amo ang klanan, maligo, adlaw-adlaw, magsanto plus herbal soap, ang deodorant, Clinica Dio Fresh, para 48 hours of freshness. Ang kape, DTX coffee mix, pero kung may budget, ha, mag-DTX.
2: Especially kung ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
7: Nan. Na,
2: may stroke ka bi, diabetes ka bi, sir boy, may cancer ka.
7: Mm-hmm.
2: Mas ginarecommend na mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may Ganoderma mushroom sa serboy.
7: Mm-hmm.
2: At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia,
7: mm-hmm.
2: plant sugar serboy. Amo nang nami da.
1: Natural.
2: Mm. Te.
7: So, kung immunocompromised ka, no? Dapat ang kape mo DTX premium, no?
2: Plus.
7: Plus, kung pugahan mo pag sa duwa ka dito bayo, ay kampiyon.
2: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
7: Mga autoimmune disease, no? Mm. Kung feeling mo nubo na stinsas ang lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with duwa ka dito bayo. Protektado ng imosilula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imosilula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Protektahan sa dito bayo sa imo DTX Premium Bullet Proof Coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
2: Oh.
7: Lain niya.
2: Gainom siya kape. Duha sila gainom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
0: Extend.
1: Manisikal ito ni Engineer.
7: Hindi na high blood, fast blood.
2: tapos na palapi, gapamasahe din siya.
7: Ay,
2: gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
0: Mm-hmm. Tanang alawas, masahe.
2: Mm. Ta-all-e.
7: Isang pwede, Engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo, ay.
0: Pamasahe si Engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tingin nyo, ha?
2: Santon Plus Herbal Oil.
0: Santon Plus Herbal Oil.
57: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke sa Talk ni Doc with your boy Silueta.
57: Talk ni Doc.
7: Thank you Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si Deeply Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke? Dr. Ramil?
2: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
7: Ang ginapatay
2: that's 11% total
0: every
2: death.
0: Every year?
2: No. Which ranks number 3 in killing Filipino every year.
0: Grabe.
2: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
7: Para.
2: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka man, no? Maski mixed stroke.
7: Mm-hmm.
2: So, ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries.
7: Mm-hmm.
2: Ganda damage siya by build up sang mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na tumaprevent ang blood clot, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
2: Number one, exercise.
7: Mm-hmm.
2: Hindi magpatambok.
7: Mm-hmm.
2: Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals.
7: Mm-hmm.
2: Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize sa Sir Boy.
7: Correct.
2: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne, pamate, ari ang nakadami. Because ang D3 Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, Sir Boy. Hindi may extra virgin coconut oil atong D3.
7: Mm-hmm.
2: Diba? Yung iba niya, wala na
7: mo.
2: Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant.
7: Mm-hmm.
2: Nga kaya niya ma-prevent kag matreat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
2: Ang research kag study nagapakita nga ining garlic acid nga ara sa D3 Bio, kaya niya nga malikawan ang gitawag kag ma-reduce niya ang mga brain edema
7: pag-ubab
2: and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
7: Oy, wow.
2: No, diba? Ti, ang inyong vitamin D3, may garlic acid,
7: wala.
2: May polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3 Bio. So, protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, Sir Boy.
7: Mm-hmm. No? Amo na ila, immune cells ang brain.
2: Oo.
7: Grabe, no?
2: Grabe, may ilaman sila, no?
7: May ilaman sila yung soldado.
2: Makabulig dra ang gitawag D3 Bio para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong nga brain health because of D3 Bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
7: Mm-hmm. Abi naton ang D3 Bio gaprotekta lang si mo kontra depression, kontra sa pagkulang sa tulog. Kaga ano pa nga health sig imo brain gatindo sa brain mo ginaprotektahan kag gidli sang D3 Bio kontra sang kun pinaka kontra sang brain no which is ischemic stroke. Talk, Sam?
1: Yes, kore kun naka D3 Bio kakadadlaw Sir Boy nagapromote ina Sir Boy sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral no malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban ka pa nga klase nga stroke Sir Boy. Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang D3 Bio nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no? Especially kung palakaong kaya Sir Boy sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no? Amo ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga ara Sir Boy,
2: no? Kina-recommend niya na to sa aton mga clinic, duksa mo,
1: yes?
2: Ang mga magnesium,
1: oh,
2: potassium, nami siya sa mga kuan para maligawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo ng rason nga magka ischemic stroke.
1: Yes, kag gina-reduce niya by 8% Sir Boy nga magka stroke ako naga ditribayo ka no tungod sang magnesium Sir Boy nga ginaabsorb niya, kag hindi lang ina Sir Boy mineral nga potassium ginapanami man ang sang absorption ko naka ditribayo kita Sir Boy, kay nga man ang potassium nagabulig na Sir Boy nga hindi ka magka high blood eh. No, so makabulig man na siya para hindi magatinir ang sobrang asin sa aton nga dugo, kay sobrang asin it can lead Sir Boy sa ginatawag hypertension, no? Pero kung may ara kita sang magnesium tungod nga naka ditribayo kag napanami niya ang absorption siya, especially kung palakaon ka sang patatas, mga beans, mga liso-liso bla Sir Boy, kag mga prutas, no, kaangay sang asaging kag avocado amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium Sir Boy, kag isa pa lauric acid nga sa ditribayo, no. Makabulig man Sir Boy sa pagpatay sa mga viruses, kaangay sa ginatawag varicella zoster virus, ini ginatawag HIV virus, cytomegalo virus, amo ni mga virus Sir Boy nga kamagdanan man sang pagka stroke Sir Boy.
7: Kaya kamo ipastokon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus, no, ini tanan ginatapna sang munolaw din nga makuha mo sa ditribayo, no, ginambalidok sam nga mga mineralis nga kinanlan sang lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke, ginapasulod man ni ditribayo sa aton lawas, magnesium, potassium, ini na mga bagay nga importante nga mga mineralis ginadulong sang ditribayo sa imo silula para layo ka sa stroke sa imo utok, no. Ano pagkikinobra ni ditribayo? Ini ang gallic acid kinimensional ni Doc Ramil pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no? Kindabo gidya bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya mag-deposit to. Isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon sang gallic acid nga makita mo sa ditribayo. Ginambalgi na ni Dr. Mil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni ditribayo? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso opisina. Anong mabulig ni ditribayo? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ga-ditribayo ka adlaw-adlaw, uy, gamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pa makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usan ni ditribayo para mausas ang imulawas for energy. So this is how ditribayo protects you. It also protects you from blood clots, no? Kaya ginatawag niya ang ditribayo, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
2: Layo, Sir Boy, sa blood clots. Mm? Hindi pa mag hindi pa dasig magano, hindi ka dasig mabarahan,
7: hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Ramil. Kag angga paduga, angga pakwa sa barani, ara man ang sulod sa lawas na. Your probiotics is capable of producing folic acid. Oh?

0: sang aton lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio adlaw-adlaw. D3Bio with Physio.
1: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: You may Physio.
2: Ang Physio.
0: You may D3.
2: Mga buti ka.
0: May DC.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo.
0: May TC!
2: Mapalis sa mga butika.
4: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel.
5: Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Roa City.
4: Atubang sa PLDT McKinley Street.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
5: Kulasi.
4: National Highway.
5: Kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Sagay City.
5: Radyo Bandera Compound.
4: Likod sang Pag-ibig Office.
5: And
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Bacolod City.
4: Ernai Street.
5: Fronting Paglaom Sports Complex.
6: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyong adlaw. Walang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Ramil?
7: Sa mga adlaw-adlaw gainom sa D3Bio, hindi lang na para sa mga malikawan imo nga mga klase nga stroke, or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP, nga ang D3Bio, isa ka food supplement. Gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel.
8: Capsule.
7: Namin sa mga hapuon, adlaw-adlaw kainom na. Dako bulig, number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid, kag capric acid nga makita mo sa D3Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga, makabulig siya nga, hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Mo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganyan mo, D3Bio. Why na ginahapo? No? The combination sininga fatty acid sa gitawag D3Bio, klaro katama, nga epektibo gid siya, nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma-related symptom. So, sa mga pala inom D3Bio, te, may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo da, isa na da ang gallic acid nga ginareduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3Bio. Kaya nga man, ang hapo mo babuligan.
8: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ining ginatwag Parkinson's disease, no? So ang D3Bio makabuligid, no, ma-prevent naton ini ginatag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man ang D3Bio may rasang gallic acid, no, nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga brain, no. Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no, nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang nagakontrol sa aton nga movement, nagahatag sa nga nami skills nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid na nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag ayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3

0: pagpayo. Uno sang NCT nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasig na pagdiulat? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigod malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Moderna Max. Moderna Max. Max Epic.
9: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
11: Mabakal sa malapit na butika.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Para sa tanan ng mga tagpalamati, kag sa aton ng mga kapamilya, sa aton ng palatuntunan, tinig ng reformasyon, sa gihapon, nalayon gid ang Diyos sa sining tiyon, bangod siya ang pagkatipan sa aton, sa nagligad ng mga inadlaw, kag aton siya pasalamatan, sa gihapon sa sining mga panahon, bangod kay ari kita magkapadayon sa aton ng palatuntunan, kag nalayon gid siya bangod sa tanan nga mga pagkamaayo nga yagin bubo sa aton nga physical, mental, spiritual, financial kag protection. Manang ginaliwat na diri nga hindi tagin pagkalipatan. Kay malipay gid ang Dios sa imo, sa akon, sa aton nga tanan. Basta nga magapasalamat kita siya sa tanan nga mga pagkamaayo. Kay kung kaysa, magapasalamat lang kita kung may mga damo nga blessings mabaton ta. Pero hindi na kita magpasalamat kung Dios tayo lang. Dumdumon ta makuturan. Dios tayo manang blessings. Damo manang blessings. Kung kaysa bisan paganit sa mga pagtilaw, dapat natun siya pasalamatan bangod kay ang mga pagtilaw, isa lang na siya kaparte sa pagputli sa aton nga kabuhi. Sige hapon, kamusta kamutanan? Kaway pa nga kamutanan nga ara sa inyong mga radyo, iara ka mo sa kayong lawas. Kag kun may mga ulatiagon man, dalon sa pangamuyo, agod nga Ginoo magpakamaayo. Antes kita magparayon sa aton nga pagtuon, sige hapon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, narito kami muli, dumudulog sa inyong mga lalukukan at pinasalamatan po namin yung nakilang pag-ibig, patawad at gabay sa mga sinalipong ito. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo at pagpalain mo ang ginagamit ni Philan K5 News. Pagpalain mo man ang CEO Hudo Camille Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na lagi naming inihiling sa inyo ng mga pagpala na physical, mental, spiritual, financial protection. Ganyan din sa ba't pamilya ng kinitawan at lahat ng mga kawani, simple lang po ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga pagkukunan at pagkasala laban sa inyo. At nawa, bigyan mo man kami ng makalangit na karunungan upang aming maunawaan ang inyong banal mga salita na aming pinag-aaralan. Na nawa, ito'y maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami ay naghintay sa pagparito ng inyong bugtong na anak. Patawarin mo kami lahat sa aming kasalanan. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So ang ato naman tunan subong mukuturan is about sa ang pag-antos ni Kristo, ang iyang sakripisyo. Kay kabalo kita nga si Kristo Dios. Sa mga nagatuo nga si Kristo Dios, hari sa tanan ng mga hari, Ginoo sa tanan ng mga Ginoo. Kag siya ang nagtuga sa tanan, muna nga makita ta grabe. Siya nga manggranon sa tanan, nagpakaimol. Agod nga paagi sa iyang pagpakaimol, kita mangin manggranon. Amo na ang inhambal sa atong mabasa sa Biblia. Amo na ang Kapitulo 8, Versikulo 9, sa 2 Korinto. So, diri naman ang atong mabasahon ang nasulat diri sa Filipos. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos nga nagasiling. Halin sa Versikulo 1 hasta sa Versikulo 11. Kanami diri sa iyang mga ging panghambal. Siling diri, gani kon may pagpalig-on kay Kristo, kon may paglipay sang paghigugma, kon may pagkigahiambit sa Espiritu, kon may kalulo kag kaluoy, himunin ninyo ang akon kalipay nga mag isa kamusing hunahuna, nga may isa kagugma, nga may paghiusa kag isa sing hunahuna. Dili maghimo sing bisan ano nga gikan sa pagkamaiya-iyahon o kon pagpadayaw-dayaw, kundi sa pagpaubos, magbilang sa iban nga maayo pa kaysa imo kaugalingon. Dili magtamod ang tagsa sa inyo sa iya kaugalingon lamang nga mga butang, kundi man sa mga butang sang iban. Hoptin ninyo ini nga hunahuna, nga yara man kay Kristo Jesus, nga bisan sa dagway siya sang Dios, wala niya pagbilanga ang pagpakigtupong sa Dios nga butang nga pagagawon. Kundi ginuula niya ang iya kagulingon nga nangin dagway sang ulipon nga natao sa kaanggid sang mga tao, kag sang nakita sa bayhon sang mga tao nagpaubos siya sang iya kagulingon, kag nangin masinulundon tub-tub sa kamatayon, bisan sa kamatayon sa cross. Bosa, ginbayaw siya sang Dios, sing mataas gid kag ginhatagan siya sing ngalan, nga labaw sa tanan nga ngalan. Agod nga sa ngalan ni Jesus, ang tagsa katuhod magpilo, sa langit kag sa duta, kag sa dalom sang duta. Kag ang tagsa kadila magtuad nga si Jesus Kristo Ginoo sa himaya sang Dios nga amay. Agon ma-realisar sing bugos ang balor sang kaluwasan, kinahanglan nga mahangpan kun ano ang bilis ni. Bilang resulta sang limitado nga mga ideya sang mga pag-antos ni Kristo, madamo ang nagabutang sang manubo nga pagbanta sa dako nga buluhaton sang pagpasaguli. Ang mahimayaon nga plano sang kaluwasan sang tao gindala paagi sa walay katapusan nga gugma sang Dios nga Amay. Sa sining Dios noon nga plano, makita ang labing makatilingala nga pagpakita sang gugma sang Dios sa napukan nga rasa. Ang among nga gugma nga ginpakita sa dulot sang higugma nga anak ng sang Dios nagpakibot sa balaan nga mga manugtunda. Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong anak agud nga bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16. Ining manuluwas amo ang kasanag sang himaya sang iya Amay kag ang maathag nga larawan sang iya pagkatao. Mayara siya sang Dios nun nga pagkahalang doon, pagkahimpit, kag pagkaeksilente. Tupong siya sa Dios, nahamuot ang Amay nga sa iya magpuno ang tanan nga kabuusan. Siya, sang yara sa dagway sang Dios, wala magunahuna nga pagpangawat ang manging katupong sa Dios, kundi ginhimo niya ang iya kagulingon nga wala sing reputasyon, kag nagkuha sa iya kagulingon sang dagway sang isa kaulipon, kag ginhimo sa dagway sang mga tao, kag sang nakita sa dagway sang isa katao, nagpaubos siya sang iya kagulingon kag nangin matinumanon tubtob sa kamatayon, bisan ang kamatayon sa krus. Si Kristo nagpasugot nga mapatay sa baylo sang makasasala nga tao. Paagi sa kabuhi sang pagkamatinumanon, mahimo nga makatilaw or makalikaw sa silot sang kasuguan sang Dios. Ang iya kamatayon wala naghimo sang kasuguan nga wala sing ipikto. Wala sini ginpatay ang kasuguan. Ginbuhinan ang balaan nga mga pag-angkon sini o kon ginbuhinan ang sagrado nga dignidad sini. Ang kamatayon ni Kristo nagpahayag sang katarungan sang kasuguan sang iya Amay sa pagsilot sa malapas sa bagay nga siya nagpasugot sa pag-antos sang silot sang kasuguan mismo agud luwason ang napukan nga tao gikan sa iya pagpakamalaot. Ang kamatayon sang hinigugma sang anak sa Dios sa cross nagpakita sang pagkawalay pagbag-o sang kasuguan sang Dios. Ang iya kamatayon nagapadako sang kasuguan kag nagahimo sini nga dungganon kag nagahatag sang pamatuod sa tao sang iya wala nagabag-o nga kinaiya. Gikan sa iya kagulingon ng Dios noon nga mga bibig, mabatian ang mga pulong. Indi kamo magunahuna nagkari ako sa paglaglag sang kasuguan o kun sang mga malagna, wala ako nagkari sa paglaglag kundi sa pagtuman. Mateo 5:17. Ang kamatayon ni Kristo nagapakamatarong sa mga pag-angkon sang balaod. Sa kay Kristo nahiusa ang tawhanon kag ang Dios noon. Ang iya misyon amo ang pagpasaguli sa tao kag sa paghiusa sang may katapusan nga walay katubtuban. Amo lang ini ang pamaagi nga ang mga napukan nga mga tao mahimo nga mabayaw paagi sa mga merito sang lubo ni Kristo nga mangin mga umalambit sang Dios noon nga kinaugali. Ang pagkuha sang tawhanon nga kinaugali nagakabagay kay Kristo sa paghangop sang mga pagtilaw kag mga kasubo sang Dios sa tao. Kag ang tanan nga mga pagsulay ng iya dinaatobang. Ang mga anghel nga wala makahibalo sang sala, indi makasimpatiya sa tao sa iya pinasahi nga mga pagtilaw. Si Kristo nagpaawos sa pagkuha sang kinaugali sang tao kag ginsulay sa tanan nga mga punto pareho sa aton agud nga makahibalo siya kung paano buligan ang tanan nga dapat sulayon. Samtang ang tao yara sa iya, nabatian niya ang iya kinanglanon sang kusog gikan sa iya Amay. May pinili siya nga mga duog sang pagpangamuyo. Nanamian siya maghiwat sang komunyon upod sa iya Amay sa pag-isahanon sang bukid. Sa sining ehersisyo, ang iya balaan tawhanon kakalag ginpabakod para sa mga katungdanan kag mga pagtilaw sang adlaw. Ang aton maluluwas nagapakilala sang iya kagulingon sa aton nga mga kinanglanon kag mga kaluyahon sa bagay nga siya, si Sos, nang iisa ka manog pakitluoy. Isa ka gabi nga manog pangabay, nga nagapangita gikan si Amay sang bag-o nga mga supply sang kusog sa pagwa nga may kapagsik kag narepaskuhan ginhanda para sa katungdanan kag pagdilaw. Siyang aton huwaran sa tanan nga butang. Isa siya kautod sa aton nga mga kulyahon apang indi sa pag-angkon sang pariho nga mga kailibon. Bilang isa nga wala sing sala, ang iya kinaugali nag-isol gikan sa kalautan. Ginbatas niya ang mga paghimakas kag pagpaantos sang kalag sa kalibutan sang sala. Ang iya pagkatao nagahimo sang pangamuyo nga isa ka kinanglanon kag pribilehiyo. Ginkinahanglan niya ang tanan nga mga mas mabaskog nga Dios noon nga pagsakdag kag lugpay nga mga iya. Lugpay nga ang iya may handa sa paghatag sa iya para sa kayuhan sang tao. Nagbiya sang mga kalipayan sang langit kag nagpili sang iya puluyan sa isa kamatugnaw kagulay pagpasalamat ng kalibutan. Si Kristo nakasapo sing kasulhayan kag kalipay sa pagpakigambit sa iya amay. Diri niya mahukas ang iya tigipusoon sang mga kasubo nga nagadugmog sa iya. Isa siya katao nga may mas mga kasubo kag familiar sa kasubo. Sa bugos ng adlaw, nagapangambulay siya sing hanuot sa paghimo sing maayo sa iban sa pagluwas sa mga tao gikan sa kalaglagan. Ginayo niya ang mga masakiton. Ginlugpayan ang mga nagalaw-law. Kag nagdala sing kalipay kag paglaom sa mga nadulaan sing paglaom. Ginbuhi niya ang mga patay. Pagkatapos ang iya buluhaton para sa inadlaw, naglakat siya gabi pagkatapos ang isa kagabi palayo sa kagamo sang tiyudad kag ang iya dagway nagduko sa pila kapag retiro nga kapahoyan sa pagpangamuyo sa iya amay. Kung kaisa ang masanag nga mga silak sang bulan nagasilak sa iya nagaduko nga dagway kag dayon liwat ang panganod kag kadulom nagsira sang tanan nga kapawa. Ang tunog kag kabugnaw sang kagabihon nagtungtong sa iyo ulo kag bungot samtang yara sa panimuot sang isa ka manong pakitluoy. Masami niya nga ginpadayon ang iya mga pangabay sa bugos nga gabi. Siya ang aton halimbawa. Kun madungluman naton nini kag mailog siya mangin mas mabakod kita sa Dios. Kun ang maluluwas sang mga tao upod ang iya Dios noon nga kusog nakabatyag sang kinanglanon sang pangamuyo. Daano pagid ang dapat nga mabatyagan sang maluya, makasasala nga mga mortal sang kinanglanon sang pangamuyo, may nuplugon dalayon nga pangamuyo. Sang si Kristo amo ang labing mapintas nga ginsulay, wala siya sing nagkaon sing bisan ano. Gintugyan niya ang iya kagulingon sa Dios kag paagi sa nuot nga pagpangamuyo kag himpit nga pagpasakop sa kabuton sang yamay, nagdaog siya. Ang mga nagapahayag sang kamatuoran para sa sining katapusan nga mga inadlaw, labaw sa tanan nga iban pa ang klase sang nagapangangkon nga mga Kristiyano, dapat mag-ilog sang dako nga huwaran sa pagpangamuyo. Igo na sa gintutunan nga mangin pariho siya sa iya manunudlo kag ang ulipon mangin pariho sa iya agalon. Ang aton mga lamisa masami nga ginabutangan sang mga luho nga indi makapagros o kon kinanglanon. Bangod ginahigugma naton ining mga butang sing labi pa sang sa aton ginahigugma ang pagdumili sa kagulingon kay luwayan gikan sa balatian kag kalig-on sang hunahuna. Si Sos hanuot nga nangita sing kusog gikan si Amay. Ini ang ginkabig sang Dios nun nga anak sang Dios nga mas may bili. Bisan yara siya kagulingon sang sa magpungko sa labing maluho nga lamisa. Ginhatagan niya kita sang ebidensya nga ang pangamuyo kinanglanon agud makabaton sang kusog sa pagpakig-away sa mga gahom sang kadudulman kag sa paghimo sang buluhaton nga ginhatag sa aton. Ang aton kagulingon nga kusog amo ang kaluyahon apang ang ginhatag sang Dios gamhanan kag magahimo sa tao. Magahimo sa tag sa katao nga makaangkon sining nga adlaw nga labaw pa sa mananaog. Samtang anak sang Dios nagduko sa panimuot sang pagpangamuyo sa hardin sang Gethsemane, ang kasakit sang espiritu nga ginpilit gikan sa iya buho nagsingot kaangay sang dalagko nga mga tinulo sang dugo. Diri nga ang kahadlok sang dako nga kadudulman naglibot sa iya. Ang mga sala sang kalibutan niyara sa iya, nagaantos siya sa baylo sang tao bilang isa ka manuglapas sang kasuguan sang yamay. Diyari ang talanaon sang pagsulay. Ang Diyos nun nga kapawa, sang Diyos nagakarula gikan siya palananaon. Kag nagaagi siya sa mga kamot sang mga gahom sang kadudulman. Sa iya kasakit ang kalag naghigda. Siya nga nagahapa sa mabugnaw nga duta. Narealisar niya ang pagkunot sang agtang sang iya amay. Yinkuha niya ang kupa sang pag-antos gikan sa mga bibig sang makasala nga tao kag nagduso sa pag-inom sini sa iya kagulingon kag sa baylo sini. Ihatag sa tao ang kupa sang pagpakamaayo. Ang kaakig nga magatupa kuntani sa tao nagatupa na karon kay Kristo. Diri nagkurog ang makatalanhaga nga kupa sa iya kamot. Jesus masami nga nagkadto si Gethsemane upod sa iya mga disipulo para sa pagpamalandong kag pangamuyo. Tanan sila pamilyar gid sa sining sagrado nga lugar. Bisan si Judas nakahibalo kundi indalhon ang mga manugpatay nga kadamaan agod matugyan niya si Jesus sa ila mga kamot. Wala pa gid sang una nga nagbisita ang manluluwas sa lugar nga may tagipusoon nga puno sang kasubo. Indi ini pag-antos sa lawas nga giniisol sang anak sang Dios kag ang nautod gikan sa iyang mga bibig. Sa presensya sang iya mga gitutunan, ining masubo nga mga pulong, ang akon kalag tuman ka masubo. Bisan tubtob sa kamatayon, magpabilin ka mo diri, siling niya, kay magbantay upod sa akon. Kag magbantay upod sa akon. Ginbilin ang iya, gintutunan, sa sulod sang pagpamati sang iya, tingog. Nagpalayo siya sing Diyotay, gikan sa ila kag nagluhod kag nagpangamuyo. Ang iya kalag nasakitan, kag nagpakitlooy siya, O amay ko, kun mahimo pabai, nga ini nga tangayan, magtaliwan sa akon. Bisan pa, hindi suno sa akon kabubuton, kundi suno sa imo kabubuton. Ang mga sala sang isa kanadula nga kalibutan yara sa iya kag naga bugat sa iya. Isayad to kawalatyagon sang pagkunot sang iya amay. Bilang resulta sang sala nga naggisi sang iya tigipusoon sa tuman ka makahalalit nga kasakit kag nagpilit gikan sa iya agtang sang dalagko nga mga tulo sang dugo nga nagaligid sa iya maluspad nga mga agtang nahulog sa duta nga nagabasa sang duta. Nagbangon gikan sa iya nagaluhod nga posisyon. Nagkadto siya sa iya gintutunan kag nagkita sila nga nagakatulog. Nagsiling siya kay Pedro. Ano, hindi bala kamo makabantay upod sa akon sing isa ka oras? Magbantay kamo kag magapangamuyo agud hindi kamo magsulod sa pagsulay. Ang espiritu handa apang ang unod maluya. Sa labing importante nga tion, ang tion nga si Jesus naghimo sang isa ka pinasahi nga pangabay para sa ila nga magbantay upod sa iya ang mga gitutunan na sapuan nga nagakatulog. Nibaluan niya nga ang grabe nga mga pagsinaway kag makahaladlok nga mga pagsulay yara si atubang. Gindala niya sila upod sa iya agod nga mangin kusog sila sa iya. Kag nga ang mga hitabo nga ila masaksihan sa ito nga gabi, kag ang mga leksyon sang pagtudlo nga siya mabaton, nga ila tani mabaton, mahimo nga hindi mapanas nga naimprinta sa ila mga hanumanan. Kinanglanon ini agod ang ila pagtuo, hindi mapaslawan, kundi mapabakod para sa pagtilaw nga yara sa ila atubang. Apang sa baylo nga magbantay upod ka Kristo, ginubungatan sila sang kasubo kag nagtulog. Bisan ang mainit nga si Pedro nga pila lamang kauras nga nagligad, nagpahayag nga mag-antos siya kag kun kinahalanon mapatay para sa iya Ginoo, nagakatulog man. Sa pinakamadamo ang kritikal nga tion, sang anak sang Dios nagakinanglan sang ila simpatiya kag tigipusoon nga may pangamuyo, nasapuan sila nga nagakatulog. Dako ang ila nadula paagi sa among pagtulog. Ang aton manluwas nagdisenyo sa pagpalig-on sa ila para sa mabugat nga pagtilaw sang ila pagtuo nga sa indi madugay ila ipaidalom. Kun ginhinguyang nila yadtong masubo nga tion sa pagbantay upod sa mahal nga manluwas kag sa pagpangamuyo sa Dios, si Pedro wala kuntani ginpabay-an sa iya kagulingon nga maluya nga kusog nga panginwala sang iya Ginoo sa tion sang pagtilaw. Ang anak sang Dios naglakat sa kaduha nga tion kag nagapangamuyo nga nagsiling, "O Amay ko, kun ini nga tagayan indi mahimo nga matilaw magtaliwan sa akon, luwas nga ako mag-inom sini, ang imo kabubuton ang matuman." Kag nagsabat siya liwat, nagbalik siya liwat sa iya mga gitutunan kag naabdan sila nga nagakatulog. Bugat ang ilang mga mata, pagi sa sining nagakatulog nga mga disipulo, ginarepresentar ang isa ka nagakatulog nga iglesia, kun ang adlaw sang pagduaw sang Dios malapit na. Isa ini katiyon sang mga panganod kag madamol nga kadulom, kun sano ang masapuan nga nagakatulog, amo ang labing makatalagam. Si Jesus nagbilin sa aton sini nga paandam, "Gani magbantay kamo, kaysa wala kamo makahibalo kun sano mag-abot ang agalon sang balay, sa gabi o kun sa tungang gabi, o kun sa pagpamalo sang manok, o kun sa kaagahon, basi kun mag-abot siya sing hinali, masapuan niya kamo nga nagakatulog." Ang iglesia sang Dios ginakinahanglan sa pagtuman sang iya pagbantay sa kagabihon. Bisan ano pa ka makatalagam, bisan maglawig o kon malipot, ang kasubo hindi balibad para sa iya nga hindi magbantay. Ang kapipitan hindi dapat magdulong sa pagkawalay hinalongong, kundi sa doble nga pagbantay. Hintuituyan ni Kristo ang iglesia paagi sa iya kagulingon nga halimbawa sa ginhalinan sang isa ilakusog sa tion sang pagkinahanglan, kapipitaan kag katalagman. Ang panino panimuot sang pagbantay amo ang pagdesignar sang iglesia bilang katawhan sang Dios sa pagkamatuod. Paagi sa sini nga tanda, ang mga nagahulat ginapatuhay gikan sa kalibutan kag ginapakita nga sila mga pangayaw kag mga dumuloong sa duta. Amo na makuturan makabiyanan ang kaimportante sa pagbantay or pagpulaw kumbaga. Sa liwat ang manluwas ng talikod sing masuo gikan sa ila nagakatulog nga magitutunan kag nangamuyo si katlo nga tiyon nga nagasiling sang amuman nga mga pulong, dalayon nagkadto siya sa ila kag nagasiling, "Katulog pa kamo kay magpahuway, kag magpahuway." Yari karon antak na malapit na kag ang anak sang tao itugyan sa mga kamot sang mga makasasala. Daw ano ka mapintas para sa mga disipulo nga tugutan ang pagkatulog sa pagpiyong sang ila mga mata, kag ang pagtulog sa pagkadina sang ila mga igbalatyag, samtang ang ila Dios nun nga Ginoo nagabatas sang amo nga indi mapahayag ang nga kasakit sa nahuna. Kun nagpabilin sila nga nagbantay, wala sila kuntani madulaan sang ila pagtuo samtang nakita nila ang anak sang Dios nga nagakapatay sa krus. Ining importante nga pagbantay sa gabi, dapat kontani nga ginsinyas sang lungganon nga mga paghimaka sa unahuna kag mga pangamuyo nga magahatag sa ilasing kusog sa pagsaksi sang indi mahambal nga kasakit sang anak sang Dios. Lamang makuturan, mga kabiyanan, ang aton nga tiempo paubos na. Sa gihapon, aton anay taposon siya sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagi naming Pinong Diyos, muli kaming dumudurog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan namin muli ang inyong dakilang pag-ibig, patawad gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita na siyang nang palaala kung paano kami magpupuyat sa aming pagbabantay, sa aming pag-iingat, sa aming paglingkod na kaugnay sa inyo. Ang halimbawa, sana ng inyong bugtong anak nawa ang manging babala at palala sa bautis sa amin. Pagpalain mo ang mga kinig, pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM at ang Siyo Rok Ramiloy at pamilya na lagi naming hinihiling ang lahat ng mga pagpapala na physical, mental, spiritual, financial ang protection aming makamdan mula sa inyo at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasala laban sa inyo sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.

0: campeón.
1: Campeonerayo.
2: Mga ka K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Number 1
2: Hit Music
3: Station.
2: 101.5 K5 News FM. K5 News FM.
4: Super Coolitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 42 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong agabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. This is your tonight show with Jerilee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerilee of the nakita till 12 midnight tonight. Sabi mga problema nga gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong agapi, text yun na o itawag sa ating nga smart number 0928-611-2263 o kung sa ating nga globe number 0927-7448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, saliwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa atong globe number 0927-7448-940. September 14, 2026. It's a Monday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo! Mayong gabi siya mo, K5 Jerilee.
0: Good evening, lo. Kamusta nga nila mo, lo?
1: Well, so far, so good. So good, yes, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. A day before sweldo, pitsa 14 sang September, ang pamangkot sa mga gabi, kung nainom nyo na ang DTX 500. Ate Goda, mayo, hindi kin makalipat sa adlaw-adlaw nga mag-inom sang DTX 500. Buhinas kita sa aton nga panahon, may ari kita sang natural nga suplemento nga himo sa marguso kagalin sa tubo nga may super antioxidant nga nagabulig gid sang pagdipara nga para maging ligwa kita sa layo man kita sa sakit kag balatian. Nagaapin sa aton sa mga sakit kag balatian pagi sa paglimpyo sang aton sistema. Kag sa pagbantay sang aton nga mga blood sugar. Kag pag-repair sang aton nga mga damaged cells and tissues. Kag ginatagaan gid sa nutrisyon ng aton nga sistema sang DTX 500. Padayon magkita nga magkaon sa mga masustansya nga pagkaon ilim nun. Kag mag-exercise gino kung magpabalhas para mambuligan pagin mapagwa ang mga toksin sa aton nga sistema. Simpyuhan ang aton palibot kaya ang gagaw kag ang mga bakterya. Isa man kag natudlo nga rason kung nagamasakit ang membro sang panimalay. Limpyuhan ang aton nga panimalay, ang aton ugsaran. Kag palayo gid sa mga butang nga makatag sa aton stress, ha? Because ang stress sikreto nga nag-trigger sang aton nga high blood pressure. Kagamangdanan man usually siyang stroke, ining heart attack. Kag iban pagin nga mga delikado kag makamamatay nga mga balatian gina-trigger sang stress. So gani ligawi gid ang ma-stress, buligi ang kagalingon, bantayan gid, ha? Ikaw sa mga bagay o kung mga butang nga makahatag sa atong stress, mga kakipan. Kag saliwat, ha? Hindi gid magkalipas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Nainom ng wala pa gani. Ang Maltese, eh? Okay, good, mayo. ang mighty shame mga ka-K-5, no? Sa mga merkado, sa mga butika, sa mga farmasya, ang order ni Mrs., ha? Ang order ni Mrs., i-mighty shame mo. Ang hambal ni Mrs., magkanto sa mga butika, ang ihambal gid mighty shame basta vitamin C. Kay tungod, madasig siya i-absorb sa lawas. So, mutsilingon, kung dasig siya ma-absorb sa lawas, dasig siya makahatag depensa kag resistensya. Which is among inakilalasan natin sumong. Depensa sa mga kagaw, sa mga bakterya, resistensya sa panahon. Kag nagaulan, nagainit, nagalain ang chimpong, nagkapiktuhan ang aton ni kayong lawas. Depensa kag resistensya ang mahatag sa mighty siya. Kag nagbakon ang aton niya kaugatan, nag-elastic siya. Daw lastik ko lang bala, layo sa bugto, layo sa tas-tas, layo sa pilas, layo sa tumbang away pilas. Sumbong man na layo ka sa ilan at ang kaso, kung may arakin man abing magbatsyag, dali ka lamang puwan. O kung nagahana, gali ang mag-sipon at ang kaso kung mag-ilanan, inumibla may tisibla. Hindi madayon mga kakifay mo. Kasi inyo mga bata, siyempre sakos na sa eskulahan. Pagaling sa balay, pagsik pa. Pero pagpuli sa balay na, gani, naobserbaran sa nanay nga daw kaluya na siyaw. Nanong bata man. Kaya galing siyempre damo sa makahalubilo, blan. Nga mga classmates niya, schoolmates niya, may mga ibang galain mamatsyang nagasipo, nagatrangkaso, nagaubo, nagapangatsik. Ang bata mo kay nubo ang resistensya. Dali na siya mag makaangkon sa sakit. Dali na siya malatnan, blan. So ang mga sikreto tada, painumasa sang Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids para sa atong mga bata. Nainom ng D3 ba yun? Mga kakifer, subong ginatanaw ko din sa satellite image ang Pag-asa. According sa Pag-asa, isa ka low pressure ang nakita na nagligad sa guwas ang Philippine Area of Responsibility. Subong ina nga na-obserbaran sa Pag-asa nga LPA nga sa guwas sa atong teritoryo. Ang ilang late subong naging bagyo na. Pero layo pa sa Gyapon na rapas sa Pacific Ocean eh. Layo pang distansya ya, 2,645 ba? Kung makasulod siya sa aton ding teritoryo, pagatawagon sa nga si Bagyong Queenie, ha? Bagyong Queenie ba si umamuning reyna, bla? Reyna sa mga bagyo lang kusugaw. Baskugaw nga Queenie, ha? Basibla baskog ni. Samtang nagpalapit na nag-obserbang ginang aton nga Pag-asa kay ibang pangayon ng mga weather agencies around the world. Kagdari sa aton nga riyon. Kagkabay pang matunaw ni samtang nagpalapit sa aton teritoryo. Sa sumong apektado sang Easterlies ang norteng bahin sa Luzon. Partikular na ang isla sang Batanes Kagababuyan Islands. Muman ini ang nagadala sang mainit nga panahon sa may nga may upod nga mga isolated nga mga pag-ulan sa hapon kag sa gabi. Ang labiling kabahin sang pungsod Pilipinas lakip na ang Metro Manila. Iloilo, Cebu, Zamboanga kag ang makaangkos ang partly cloudy to cloudy nga panahon. Kag madako ang chance sa mga pag-ulan sa hapon kaya bangol sa localized thunderstorms. Partly cloudy man ang panahon sa Negros Occidental Bas Kadlao.
0: Apang sa hapon, tumtum sa gabi, posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilan. Normal ni basta nga muni ng mga beer months, no? Nagagoom-goom, nagapulupangano, dugay-dugay, maulan, matalit, he. Dugay-dugay, may bagyong nga mabuo, abi. May mga low pressure, may habagat, may easterlies, no? Kitungod nga last quarter of the month, ang weather pattern sa nga aton niya nga pungsod Pilipinas, maulan, no? Ginman, eh, no? So, subong may bagyo, layo pa sa aton nga teritoryo, no? May posible pa mag-change direction kay inila malayo pa o kung it's either matunaw pa, be, no? O kung maging LPA na siya, o kung totally nga madula na lang yun, ha? Okay, ha? Batayo lang kita mamati sa mga weather update sa link sa Pag-asa diri sa K5 News FM, ha? Last 9:52 na, tawag na kamo sa aton hotline, ha? O inigabahin na dulo na sa aton sa D3 Bayo. Ang wala patawad, basta kagaw. Basta ining virus gid especially. Tungod sa extra virgin coconut oil, upod ang vitamin D3. Kombinado, nagabuligay sila sa pag-depensa, kagbagbantay sa aton nga sistema kaya hindi kita makaangkon sang infection o kung sakit o kung kahalitan halin sa viruses, no?

0: produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX Pabandan, Mati C, and D3 Bio. Sarangin mabakal sa halos tanan ng mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Aramat sa tanan ng Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, kag The Generics Pharmacy. Kag siyempre, sa mas barato nga presyo, katulad ka mo sa tanan nga Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil. Kag magpa-check up na lang dayon sa atong nga medical and alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayad, ha? Alas 9:54, may caller kita. Hello, mayong gabi.
1: Hello, gabi.
0: Sino na yung paliyog?
1: Si Jet. Saan yung mamailan na? Si Jet.
0: Ah, si Jet. Jet, ano?
1: Jet, saan yung mamailan?
0: Jet Palit. Jet Palit. Hindi ka lang ngayon sabi yung mamailan, man.
1: Andre, sa proper lo, proper.
0: Ah, okay. Mayo na lang ang lagyan sa mga taytay ng toko ni Choco sang banwa nyo na? Ah, sudan nyo?
1: Oo, eh.
0: Ano ganing ala sa taytay na da gani?
1: Patabok sa sarayat na lang.
0: Ano ganing ala sa taytay na ganing bago da?
1: Punta sa laban,
0: ha? Ah, muna galit ang laban, no? TJ, kamusta? Nanon ang timpo sumong gabi sa inyo? Sumong gabi-gabi?
1: Kagabi lang itong kabing ulat.
0: Sumong gabi. Kamusta?
1: Okay man na. Okay man na.
0: Dulom na sumong sa inyo?
1: Dulom kayo gabi. Wala no.
0: Gali man. Tama lang ba sa kibasanag na? Kapanyapon ka na, pre? Ate, inainom mo nagli, no?
1: Oo, may tisi.
0: Ate, sige. Para hindi ka magsisi, ah. May tisi. Yes, sir. Ano malagay ko si mo, sir? Habi?
1: Ito, mangkod lang ulo sa barn ko sa... Ano pila lang gina... Panginigtong daw? Sa barn daw?
0: Diyan nagkaday ko, chindi. Ano pa mangkod? Bukan ako nako ang akon? Ano man?
1: Sa barn, sa... Kota ba? Tutablang leksyon lang.
0: Ano ko, no?
1: Ano tuloy din ang ginamo? Ano nang pinaruwa ito? Ano to ang... yung sugdan sa ngawa ito?
0: Ang sugdan ito ng pinaksyong lamayo?
1: Lamayo?
0: Oo, pinaksyong ang lamayo, yung sugdan to.
1: Ang sugdan sa eleksyon to, doon ang ginamo nga sila.
0: Naginamo sila kay tungkol nga ang pinaksyo na mo pinamalan na o daan sa baw.
1: Pinaksyo?
0: Tapos, ang tawag natin ng bulat nila, no? Ay, gintakap kakuring. Naglinaway sila kay nagbinasyulay sila kung nagtiniruhay. Pero huwag pag ikaw kabasa sa malita sa Maguindanao to ayon, no? Para somewhere in Mindanao, gano'n may komosyon, no? Naglunta dito, kag sumitsisubong, araman siya sa online, ang kinagamo sina, no? Pero wala pag ikaw kakabati, wala ko pa ma-research ang kaundan sa kabangdanan kung nga may ang may amuning hitabo sa Mindanao subong. For sure, may mga interest na sa kami, mga faction-faction la. Kag may siyempre, may mga manok-manok, kag may mga hinisaay, kag hindi pag inijindihan ay, that's why nag-ilinaway. Kaya kung nag-itsaktuhan ay, malang sila ka nag-itsindihan ay, nga maaway ba sila? That's why may rason, Gadget, nga... nag-inaway sila, kaya tungod mula sila nag-itsindanay, wala na sila nag-tsiktohanay, no? Kaya kung nag-tsiktohanay lang ang nag-itsindanay, wala nga siyang away, ha? Kag wala nga siyang away, kung nang isa sa inyo, hindi gusto? Kaling gusto mo siya mo? Sige, laki, balumunta na karoon ng nung natabo to sa Mindanao to karoon, no?
1: Dapat deployed mo mga bantro, army?
0: Marine Army, halin siya din.

0: deploy tu sa Mindanao eh.
1: Ah, siya, siya. Di ba siguro panibago naman ni Guru nga, kamay pa hindi lang. Ah, panibago naman Guru nga yugto siyang gira eh, di ba? MILF naman guru kang militar o kung NPA naman kung terrorista naman kang kundra sa gobyerno. So, i-research na nabi kung ano ginang ang ginhalinan sa ilang ginawayan, no? Hindi man guru pinaksyo kang lamayo, ano? sige. Di, naman abiyaw ka? Ano bakit pamagod mo? Hirap, ha?
0: Yang anak tu nanti dari ibu tu gak perlu pakai baca mana muda.
1: Sang nagligad naga sultawag si Nailen na interview ko siya. Tido wala na siya plano mag temporarily no. No hindi pa siya ready magbalik sa iyang clinic as massage therapist no. Dito na dito sa balay na lang sa Coronila. Well, Guru, may mga mas importante kag may prioridad, no? That's why makadesisyon ka sa mga bagay, dapat may give up ka tungod may importante kag mas may prioridad ikaw nga pagahimuon, no? Kundi may isacrifice ka gina. So, kung kaysa kanugon toon, pero no, hindi mo ma... do hindi mo mabatas man kag mapabay-an man which is more important sa kabuhi mo ang mga bagay-bagay no
0: kasi mo sa ni trend daw din pa untat bro
1: di mo to gani di ginagulain pero may pamatsyag niya ni Inday Ilin bla si ko basi na na siya iya bla nga panamkon bla Tito galing ka do kay posible naman daw sa kay pasar naman ang iyang matris. Niya sa nagura sa basi hormonal imbalance o kung parte sa iyang ginabatsyang ano mo ni menopause bla eh kung babae bla jet no kung sa babae bla menopause no paguntat na sa pag andar sa iyang reproductive system abi no wala na chance na menopause na mo no
0: wala. Kaya kung tamos natin ni Tintin
1: na kung sa lalaki naman niya Jetsa ya, anong tawag siya na iya kupus? Kupus? Oo.
0: Pero ba si
1: ha?
0: Tintin niya? Ang iya tabla na opera niya to? Sino to si Tintin?
1: Nga mano kay Tintin niya?
0: Wala yung mangkot na iba na. Naway.
1: Hindi ka na yung mag-plaster na kay Tintin na kay Delikado na.
0: Delikado sa din?
1: Ay, hindi na malahan mo kayo dahil gusto mo ako. Numero?
0: Oo eh.
1: Numero ni Tintin?
0: Oo eh.
1: Ara na, ginalawag mo na Tintin, duwa ka din.
0: May, kumilaw number lo ni Tintin bilaw.
1: Why, Lely, why kundi ka tahan number ni Tintin yan? Ano ko yan, wala ko katago.
0: Oo.
1: Bila ko makatawag mamangkot siya kung pwede sa... Kung pwede ito may hatag number niya si mo, ha? Nga, man nga, manong ka katintin nga, kung tawagan mo siya, teksan mo siya. Para ano?
0: Wala na, asan lang.
1: Gamuhon mo ka, para gamuhon mo ka buhi, ha?
0: Hindi na mo, mga gamuhon mo na. Wala iyo, ha?
1: That's why ganito ka mamangkot ko si mo nga, i-plaster mayo kung basi ka mamatili sa karon. Wala ka sang balido nga rason niya nga mga ayaw ka sang numero sang isa ka privado nga persona. Karon tagaan, nagkakaroon anong tuyo mo karon? Anong tuyo mo? Mayo kung malain? Anong kaning tuyo mo? Mayo kung malain?
0: Mayo eh.
1: Sa ano nga punto nga mayo?
0: Kabalo ko na naman.
1: Way pa! Way pa kaya kabalo siyang plano mo.
0: Plano?
1: Anong plano mo nga ni?
0: Ay, mangilala
1: po na eh. Mangilala? Di ba si... Nga mangilala, Kidmi, nga. May damo ka man, hindi ka pangilala ko. Tumad balay mo na kay mga tao nga. Hindi mo ganyan kilala. Kay, ha?
0: Pangilala ko na eh.
1: Ano ang rason mo ganyan nga kilalahon mo, haw?
0: Kabalo ka na.
1: Uy pa!
0: Ay, kiba,
1: Ayos ha. Kung makatawag si Tintin, mamalunta siya kung okay siya, ha? Okay?
0: Buti mo,
1: ha? Okay, so right, ha? Thank you, Jet. Thank you, salamat, ha? Okay, sige, ha. Ginakulitan lang si Jet, ha? Super kulitan mo.

Mayong gabi, Gid, sa atong mga shocking nga nakatunin sa K5 News FM Sagay. Sumuman sa kay Mama, Ma'am Rosa Montinola, kay Sir Boy Montinola sa Victorias, nga nakatune in sa K5 News FM Victorias. Good evening, Ma'am, kay Sir Boy Montinola. Sa mga suki naton nga nagpamatingin sa K5 News FM Cadiz sa City, mayong gabi sa inyo. Sa tanay ng mga suki naton naman nga pamati sa K5 News FM Rojas Capiz, good evening. Sa kanaon, kamusta ang mga utanda? Ang mga utan naton, sumong chimpo. Medyo mabulubog na siguro, no? Dugay-dugay guro, nag-fag nila sa inyo. Iba niya ay kakaperdi ang mga utan tungod may frost. Taman katog na humlahaw, nagka-frost o kung may frost nga ginatawag ang mga dahon sa mga utan, sa mga produkto nila. Mga pananom, nagkapiktuhan, nagkakaluo, nagkakalamatay, kag nagadamage, no, tungod sa tuman katugnaw kag nagahimo ini nga tawag nila nga frost, no. So kabay pang okay, so right lang mga produkto tada, ha, mga utan aton. Nagatanan, nagapabati sa K5 News FM kanaon, good evening, ha. Subong man sa tanaga nakatunin sa K5 News FM La Carlota City, kaginigran mayong gabigin. K5 News FM Kamangkalan, Sipalay, kag K5 News FM Hinumaan. Good evening.

Kay Inday Cherry. Mayong gabi da si mo ah. Ano ni ido mo? Ano ni panog sweet so? O kon chinjen so? James Bernales, may gabi. Jay Lolo at Jeremy Montero na kami din sa Barangay Suay, Himamaylan City, no? Kagamayong gabi lang man sa tanang mga KSS officers of Himamaylan area. Kagmayong gabi, gigang manamugin niya salamat, Jay Lolo. Okay, sige. Mga kaka-K5 na nagpreparan ng makulod sa isa ka mayor nga kahiwatan sa nasun nga bulan, October, ha? Maskara Festival. Kaga for the first time, ang K5 News FM Makulod, amo ang official career FM station for Maskara Dance Parade 2026. So, tanan nga mga sa street dancing, mga pasundayag ang mga participants, no? Sa mailang nga mga rotabi, no? Kaya sa kilid sa mga dala nun, may mga sound system. Kaya tanan nga mga sound system, naka-tune in sa K5 News FM Makulod. Samtang gina-play ang official song sa Maskara Festival 2026, naka-tune in ang tanay ng mga sound system sa kilid sang dalanon kung saniin ang ginagyan sang mga participants sang Maskara Dance Parade. So for the first time in the history, ibutang ninyo sa inyong diary ang K5 News FM, ang official FM station sang Maskara Dance Parade 2026. Ay, sadya gini. Dumduman ko siyang una, mga ka-K5, no? Sang Maskara, nagsugod ang Oktoberfest kang ginatawag. Because there was a time nga Maskara Festival, ang tao sa plaza, sa una pag ginahiwat, no? Sa plaza sa Makulod. Ang tao halin sa mong adlabe, hasta buwas si Giim nanay mo. Nagariya na hindi iya siling binutil niya kinahamo, kundi track-track yang ariya sang beer. Wala pa na yung binto ang ginatawag nila Oktoberfest bala. Tungod daw nag-Guinness record ganito sa mutong time, nalipad lang ko ano itong year, no? Pero sang amo to? Sang madumduman ko ang amo itong time, ang team song sang Maskara, I guess, amo ini ho. Matian na to na. Nan. Ang background music ni K5 Jean Paul Hineroso every 11 Mbps, bla. Amo ini ang team song sang Maskara. Nga kung sa diin do ang beer ang Oktoberfest nagasugod sa Makulod. Kagrason man daw nagtoko na di planta ang San Miguel beer tungod sa amutong hitabo. Kag daw pabor man bala ang kalidad sa tubig sa Makulod at the time. Nga ang may-ari kita sa San Miguel may San Miguel ano kita niya, brewery. Makon planta bala. Amo ini ang team song, as I recall, I believe, nga nagariya sa kagahon niya, alas 13 siya sa kagahon. What an beer mo?
Milong nga plaza sa Makuno, dyan puno-puno ya. Kasadyag ay sinaot, samtang katukar ang mga sa system sa libot sa plaza. Nag-beer sila, nag-inom sila, beer, nag-sinaot sa sound system. Amo ini ang theme sa at the time, no? Ang theme sa street dancing, no? Sa Mascara Festival.

0: to be.
1: Amo ni nga chimpo, hindi ba ko yesing, wala pa ko sa radio. America. Pero may mga grupo na ko nga naga party sa mga radio station, mga technical support sa radio station. Sa una, may mga amigo kita nga mga tangiya sa sound system. Isan dira si paring junior. Si paring junior sa Magic Disco, no?
0: La, la, la, la, la, la, la, la.
1: Magic Disco Machine sa una.
0: La, la, la, la, la, la, la, la.
1: Now karoon, ang nag-discover sini nga kanta, iyan ang nakanta ni Trini Lopez and Midley, no? Ara na siya sa una, sa pinakaunang station, I believe, no? FM station. Magic 103. Magic 103, no? 1980s siguro ito, ani? Late in 1980s siguro. Now, ini si Magic 103, may isa dira ka-technician yung ala niya, si Migo Naton. Si Abby Red, no?
0: Green, green.
1: Daw siya ang tagaan sang kagayunhan nga magpangita sang theme song. Sing maskara, amo tong atimpo. Kag amo ini ang iyang gagin presentar.
0: Well, I told my mama on the day I was born. Don't you cry when you see.
1: So I know somehow ang history behind this music.
0: I'm gonna settle me down. I just gotta be traveling on.
1: Because witness ako sa ano time, samtang gina-edit ini siya. Samtang gina-edit ini sa real tapes. Wala pa niyang mga compact disc. Wala pa niyang mga computer. Yes, bong, wala pa niya. Real tape pa na yung atiyog blang, duwa kami, log blang. Amo pa na sa unay ang ginagamit sa mga FM station. So naging official career ang Magic 103. Amo to nga time sa sining theme song sa Maskara Festival.
0: This land was made for you and me.
1: Tungod sa kay Abby Red, isa ka technician sa Magic 103. Ini nabunag ini nga team song kaga padayon ini nagarepresentar sa Maskara Festival sa kutob sa nakaabot sini nga kanta daw naga inda kagidyan daw naga kidok-kido kagid kay tungod gid kasadya kay sang iyang tuno niya melodiya ya daw pang makulod non gid pang maskara gid daw kuhang-kuha gid ang sabor sa mga ilonggo blang.

kasadya katamo, pati mga foreigner, mga Amerikano, mga German, mga Hapon, niya ara sa plaza, yung kasaot sa tubangan sa sound system. Grabe, yung beres na magagaya, linala sa tres ang Hapon. Hasta pagka buwas aga pa ya, lasutso yung imnanay pa ya mo. Dito yung reinforcement, hindi iya basta-basta pulo kahala, kuna isa kataklod ginya. Gakawadaan niya ta biryang makulon mo. Reinforcement pa sa una ang Iloilo. Tungkol sa una, wala pa ni planta sa una sa ganun eh. Sa San Miguel Beer mala. Wala pa ni planta sa una. Sa ang Iloilo pang nag-supply sa aton. Wadaan ang Iloilo.

านสกูตุ้มนะค่ะบัวชินิงกับติ่มซงอ่ะ Green green I'm going away to where the grass is greener still นักอินดักอินดักกันอินเดียI don't know kung anong kamusta sa mong si paring Amired, no? Sa so, wala nakamalos ang istorya sining behind, sining famous, no? Nga nagtatakid sa aton ng mga Ilonggo, Bacolod nun, nga kanta sa Mascara Festival. Ang story behind sining music, somehow may ara kita sa may share sa inyo kung paano ini naging official... career official mascara theme song sa amutong time lang 1980s o late 1980s hasta subong kung ma-play mo ni siya do wala nagadaan blaw even do daan na ni siya do ara nga po ng beat lang ng capture nga po ang panglasa sa mga bakulon nun This time, mga kakifive, moderno na. Kag madamo sang aton nga ispektaron sa sining nga maskara 2026. Pinagi sa aton siyempre sa pag panguna sa aton nga pinalangga ang mayor, Mayor Greg Gasataya. Napasigurado yan nga maging marka man sa iya nga pagka-mayor. Madamo sa mga special events nga paghiwaton. Kag maging masadya ang festival or maskara festival sumong nga tuig. Kag siyempre, it's an honor sa amon ng mga taga K5 nga kita ang wala labot number one FM station kita. Kita ang napilian sa syudad nga maging official FM station career sang mayor nga event sang Mascara 2026 amo ang street dance competition

So every now and then may mga updates kita sa mga activities ng maskara. Kag siyempre, kabay pang hindi lang matuon sa grabing ulan. Wala lang bagyo. You know the rain. Para kumpleto kag ang sadya-sadya gid lang. Pero ang una-unang ano,

Pero ang una mo, nagiging ano yung mga nga kanta sa Maskara is the Caribbean Show. This land is my land. Well, tapos, natandaan tayo isang pag-inala is naging gabahin ang ining Lambada, hindi ba lang? Lambada, no? Pero among ining nagtataki niya sa mga maglunod, iyan ni Trini Lopez nga Billy, no? Saliwat, thank you kay Mr. Abiren. Ginasign na sa sanga committee sa Maskara mo. Kay during that time, ining FM station, Magic 103, may ginatawag silang, amuto na time do pila pa lang kaya sa radio station sa Bacolod. Do tatlo pa lang bala, punapan. Isang na siyempre yung Magic 103. Timik may aral na sa programa nga Magic Disco Machine. Tanan ina saot, tanan ina ang mga kanta, mga binaili, ng mga music. Di naging popular ito ng porsyon o kon program sa Magic 103, ang Magic Disco Machine. Every Saturday, gina-play nila ang latest ng mga disco songs. So ang nag-play sinada, si Abby Red, siya ng spinner, siya ang DJ, siya at the same time a technician nga nag-play sa nga Magic Disco Machine sing nga program every Saturday sa Magic 103. So naging popular sa akin, nakilala man namin kag during that time ang committee sa Maskara Festival nag-storya sa Magic 103 management kag gina-assign si Abby Red Migo naton nga pangitaan sa bagong theme nga do kasadyab lang ang Maskara Festival sa mutong nga time. Di amo ini sa liwat ang nakita iya nga pwede gamiton no sa Maskara Festival. Kaga nalipay ang committee, kaga nag-approve nga amoy na pagagamiton. Galing may gin-edit sila. Kaini siya nga kantan, maga almost 10 minutes isa. So gin-edit niya sa 7 minutes. May mga portion nga gin-ibang edit si Abby Red nga hindi importante nga maging kabahin sa ang kantabla. Gina-edit niya from almost 10 minutes maging 7 minutes lang. Oh. Subong may Magic Disco Machine gapon. Ara kay Pari Junior. Sound system niya, grabe. Siya na nag-kumay mga concert, aming nga lagko ang mga event. Magic Disco ang gina... Ano? Magic Disco ang gina-contact, no? Mga niya concert nga lagko, ang mga events nga lagko, nga kompleto sa mga gamit mo. Mayong sound system niya, mayong lighting siya. Magic Disco gyapon ang ngalan, no? So amo inang aton nga small trivia about ining mga palabuton nga Maskara Festival. So kita gali sa liwat, ha? Ang official career station sa Maskara Street Parade o kung Street Dance Competition mga ka-K5.

Ambal ni April Perwilo. Good evening lo, Barangay Tangub, ang champion sa amuna nga music. Ah, gali ka. The best gina nga time asang maskara gani man. Amo giniya ang the best time sa maskara daw. Grabe gito yang tawo. Grabe pangayaw. Kag nagsugod to dito ko na daman nabatian ang sugod ang inagtawag nila nga October Fest bala. Birmad, no? October, Birmad. Daudara na yan nga yung sugod na inbinto. Tungod sa nga grabe nga beer, ang demand sa beer sa October, sa motong nga time. Nga sa unay, wala paniplanta din ang San Miguel beer, I guess, no? Sa Iloilo, pakita nga kuha ang supply. Kung kaurutan niyang makulo, di supply sa beer mo. Sige sinaot niya sa sige, yung ininom niya. Sige pang itsang inasal nga manok. Ay kasadya-sadya matukar kanina nga inangiyan ni Trini Lopez kanina kanta gani. Mao, tanan-tanan ka patunga na yun. No, hindi mo lang maguntat mo lang kasi sulit-suliton mo. So down too long. Bata, tigulang yan, nagpatunga yan, nagsaot yan. Wala yahuya-uya. Sang tapos yan, wala gamo mo lang yan sa mutong time. Hindi mo lang April, Perwilo. Bilang edad mo sa nga muna nga time dahil kaya ako yadusi pa lang. Guru si April Perwilo, guru sa moto time dalaga na. Ako yan nagahinupang pa lang yan. Grabe galing maghinupang kayang bahaw, urot gin. Ang bahaw, galing miska anong nga sudan, basta ginupang ako na hapon, bala. Miska anong nga sudan, balbal.

O sige, bantayan nyo ang official bago na subong nga tuig. Bago nga tuig, bago nga music ha. Ang team song sa Mascara Festival 2026. Di nyo man mabatian, siyempre unagid sa K5 News FM. Kaysa liwat kita, ang official FM station, career station, sa Mascara Dance Parade, o kung dance, street dance competition. Ang bali, April Perwilong, ang makarilikin sa o. Yahahaha, dancer sang maskara, kulong sang tangob. Ah, gali ka! Sang amuni nga kanta, April. Ikaw ang dancer sang barangay tangob. Shout out please lo sang bus, Lois, ano ni? Loisa Model, bus 1998. Ano ni siyang year malabito kibo na ito na? Late na 1980s o kung early 1990s, no? My brothers and my sisters, dancer kagali April Perwilo, ha? At sige, ang oras nato mga K5 alas 10:29 na. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sang DTX Coffee Mix, ha? Ang kampiyon nga kape, ay sus, ang iba niya mag-biyahi mga long distance, ha? Kaplano kami nga makamping sa kanlaon. Ukon sa mga inamlang na may mga campsite, nga may fog bala kung ina nag-foggy gid bala para ma-experiencehan tang tugnaw gid. Do may plano kami sina sa mga grupo ta. Kag kung mag-amo sina gani, madala kita DTX Coffee Mix ya. Biskan din lang yung okasyon o kung din lang lugar, pwede mo lang yung madala kiti isa sale siya mo. Ba ininit ka na iya may tasa ka, solve na yan ayon yan, ibla. Kang nagadula yung kutoy sang tiyan mo, kang mga ano ni, mga asid-asid sang tiyan mo, abi kang ginabatsyag mo, madula kon DTX Coffee Mix, ha. Kag mayo yung ariha mo, kag pangihi mo, bla. Nablang daw sipot, gija, bla. Nablang hubas, gida ang iyong barokan. So, detoxification ina mga K5, no? Well, labot sila is ga-enjoy ka sang sabon sang kape sa DTX Coffee Mix. Ang iya health benefits ka na, migit. May aras sa sang ampalay extract ang nagahugas sang hinko na itong selula. Kag may aras sa sang chia seeds nga dugay kita gutumon. Damo man sang proteina kag antioxidant. Plus, pagin may super antioxidant pagin galing sa tubo. Sunin ka pa, ha? Basta kape, DTX Coffee Mix. Nagka-kape ka na, nagka-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

0: Gigi, ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
5: Ako galing si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
6: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan?
10: Naintuan nila ko sa nobya ko.
9: At di mo alam ang gagawin.
11: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
12: Chong

0: super coolitan at the Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee.
1: K5 News FM, oras na itong, we get 46 minutes after 10 o'clock in the evening. Padayon ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahin na dulo na sa itong sang DTX Beauty Soap.
2: Ay, kalami kanya nga po, Jerry Lee. Tanando nila sa itong yung mga kilala. Sabahin sa nasa may talisay, damo yung nagladula yung mga punggod. Kaya nami malaking inakuyom yung punggod mo. Tapos yung pagpali iya, wala inagyan nga buho o kung ito-mito. Ginaripir yung ganyang guya mo yung imo panit yan. Tumalagsahon yung habon. Kay kung man na imo ginya gastuhan na bingguya mo, ti siyempre nagahatag na siyang kalipay sa ton. Ano bala kung kinis guya mo, kang hipid ang guya mo? Siyempre maging presentabligin ang guya mo, bing? Daw magwapo, kaginya ka magwapa, bla? Ti kung imo ginayay sumahon, Jirili, magkantong sa mga eksperto ng mga espesyalista sa guya, ay libo-libo yung imo yung gastuhon. Libo-libong gastuhon mo. Whereas sa DTX Beauty Shop, gamito mo lang adlaw-adlaw. Gamito mo lang adlaw-adlaw. Obserbaran mo sa 15 days. Pag hindi ka kasahot, hindi. Pero kung magwapa ka gani kang magwapo, ay hindi na pa ulit, sige hana. Pero for sure, nami ginang ipikto. Kay man ang sikrito, kaduwa mong habunan. Hindi ka labanan niya, tilo, dasig niya matunaw eh. Kay ti, siyempre, kaduwa mong habunan. Di kung gusto mo yung mag-younger looking, kang magwapo, kang magwapa, padugayon mo pa. Nga kaduwa, kabi yung mag-habon. Kiti una nga panghabon sang DTX Beauty Soap para kakson ang mga oil kag mga yabok bala nga nagatinas sa aton nga skin pores. So limpyo na sa. Tapos mo lawan mo manghabon kaliwan nga aman. This time i-massage mo sa kung din mo gusto nga parte sang ilawas mo bisang panit mo para mag-penetrate ang DTX Beauty Soap sa imo panit bla. Kay man ma-penetrate yan na kitungod wala na nagbalabag ang mantika sang yaton nga panit. Mga oil sang skin aton. Kag wala na sang yabog nga nagsablag. Kinakakas na una-una na ito nga panghabon mo. So that's why kaduwa nga panghabon ma-penetrate sa up to third layer sang skin aton. Kag himuon mo na siya sa aga kag sa gabi. Padayon mo na sa sunod nga 15 days. DTX Beauty Soap, ha? Tistingan na babae, lalaki, at tigulang bata, pwede ginanim lang. Sa mga senior siya, siyempre, ang isa na to ng mga handom kag may genie, kag may magic lang ta. Nga paisulong kag magbugtaw tabla, isa kadlaw yado. Ibalik ang aton nga kahubinon. Pero unfortunately, hasta lang sa aton ina sa imagination ta. Ang magic ako na inang genie bla nga mawis ka. Genie, mawis ko. 20 years ang ako nga edad, ha? Ibalik mo, abe. Pero unfortunately, hindi nila pwede mabalik ang edad hasta lang sa atong imagination. Pero may chance nga maging hubin na talukon tungkol sa panakot sa DTX Beauty Soap, mga kakipan. Mga prutas, bla. Ang prutas is antioxidant. Nga nang gina-revive, nga ginabuhi ang aton panit liwat nga mag-priska tanawon. Younger looking. Amo inang sikrito na ha. Mga prutas ina siya. Ginungo ni Doc Ramil Oy. para sa aton nga mga senior citizen nga hubin dalokon. Di ko mahubin ganing senior citizens. Hamas mork ang mga hubin. Magahubin pagit dapat. Inang nagalapot na nagkasulod na sa 30, late 20s na bala. Di ka pa sinabi, may habon galing nga mo sini. Ang punggon mo yung abi inagyan na may mga buho-buho abi, hipido niya, tapos paputio niya, ang panit mo nga daw nag-glow-glow ka bala. So hindi niya tausal sa imo gastuhon ha? Pila lang yung imo gastuhon ka barato lang katabas ang DTX Beauty Soap. Pero grabe gid, no? Tungod magtubo, liwat, balik ang kumpiyansa sa kugalingon mo. Kay tungod wala na baho lawas mo. Ang mga pikas-pikas mo, abing mga sunog-sunog sa guya mo, madulan na mga lap-up mo, abi. Nang mga mantikaon mga guya, wala na. Nag-oily face mo, wala na. Kagsubong man ang mga buong inagya sa punggod, no? Lap-up, why na? Hubing katalukon ang mga wrinkles mo, hindi nahil mo noon. Magkinalutan sang busong muda sa imot yan. Maputi ng imo ilok. Now, siyempre naman, kung may mga amusina ng mga epekto, mga K5, so naginahandaw lang na ito. Pursubong may aran na katumanan tungkol sang DTX Beauty Soap. Ang matabo sila siyempre malipay kay kung you know what, ang taong malipay yun, nagalawig ang kabuhi. You know why? Tungod nagasaka ang kumpiyansa mo sa kugalingon mo, sa mga buluhaton mo, mahimo mo na na yun. Kaya tungod nga may ara, galing kang kumpiyansa sa kugalingon mo nga mahimo mo mga bagay. Tungod na mo ang nagapatis, himo ka naga naghimo nga pagpati nga makaya mo. Tungod, believe sila, kaya tungod ginapikuran mo ang imong physical appearance. Di ko malipay ka na siyempre sa self-confidence mo. Layo ka mong masakit nga aman. Tungod, kung malipayon kang tao,

K5. Tungod malipay yun ka, nagkalawig ang kabuhi mo. Tungod sang happy hormones nga ginarilis ang aton nga lawas sa mga tao nga malipay yun. Di simple malipay yun ka para malipay kita. Gamit lang kita di TX Beauty Soap eh. Malipay ka tungod nga malungkas ang imong batchmate pag reunion no sa December. Nga dumala kaya gaydad no. Dumulang yung yapon, jura mo na gubing kapag ani, samtang nagatigulang iba niya, nagkorinot. Ikaw samtang nagatigulang nga, nagagwapa ka. Ikaw yung nagagwapo ka, samtang nagedad ka. Ano sikrito mo man? DTX Beauty Soap, ah. Di timing ginao, September, Subong, October, November, December, Christmas party, alumni, mga reunion, magtipon-tipon naman. Siyempre magtipon-tipon, kung manugay ka mo kita na ikalbanan sinyo da. Siyempre alang na tuloko ka mo magdinoko ka mo tiil ang tanawon nyo. Alang-alang pag kita na nyo, doko ka mo na yung kaghimotaray ka mo saan ka malagko. Siyempre guyagin na yagin na tanaw na yun. Pero kung nakasugod ka na yas ang habon DTX Beauty Sophia, pag-abot yas ang alumni sa Disyembre, abe, pag-abot yas ang reunion, tiyan talagsa ka mo kita na, Mouse, daw last na ito mga kita na, subong na masubing kaya ako. Samtang nga nag-lawig yung panahon niya, nag-digulang iba, ikaw yun daw nag-paisul yung imutura, daw nag-hubing kaya ako. Tungon may nagapahubin sa akon mo. May sikrito, taya. DTX Beauty Soap. Di habon mo lang na siya. Total ka pang habon, kamalagin maligo ka lang. Alang nga, masya ka lang tubig, masya na. Kapang habon ka lang gini. Gamitin abe, DTX Beauty Soap. Kagari pag ino sa mga nanay kag-tatay, even to nga ginikanan ka mo, hindi nyo pagpabayaan yung inyo yung personal physical presentation nyo. Hindi ka mo yung magpabayaan. Sige, sige, paninguhan na. Pero when it comes maligo ka, kumanibin ka, ang habon mo yung special yan, di ba? Kay tungon amo malang na chance nga maka-beautify kita mo. Ang nanay na iabi, maska lima ka bilog bata mo na, saramihay ka, pero ang habon mo yung special. DTX Beauty Sophia. Amo na yan, hindi kaya magpabaya. Yes ka na mula na yung bagay. Always mga kabantay siyang bata mga pala kabilog sa namihay ka na ya. Pero kung maghabon kaya ya, importante yan, namihabon mo. Di medyo nag-edad-edad ka na. Kapila ka na gani magbayad sang kurinti mo kang natanaw mo ng mga pelikula sa imong TV gani, di ba? Nagapaload ka man gani. Kung isa gani, gabakal magita sa mga bagay nga pitsi-pitsi. Nga daw isa gani daw, hindi magid mapuslanon, bla? How much more ining habon nga may dako nga epekto sa imong pagkatawo, DTX Beauty Soap, hilakan mo yaya. Kaisa lang tayo mabuhi, mala! Kaisa lang tayo mabuhi, yaya, law ay bata. Karoon niya, may habon niya kapag-wapo, yaya kapag-wapa, yaya. May habon niya kapag-hubi niya, hindi kaya, yaya. Ay, tistingan ko na yaya. Nga paano ko na nambal, kay tungod na muna nagamit ko, bla. Grabe nga habon, no? Unang-una ko nga paggamit, sila doon yung pati mo, no? Hindi na ko magpadayon, nga aman. Kasi sila yung kapapute, sila yung kong nagbulingon ko, haw. Duda mo kuya kalakalaw. Tingin na pamangkod kung researcher na mo ni isang produkto. Ling ko, sir, nanon yung habon tanga DTX Beauty Soap. Kimang gina-endorse ko na, ginapakilala ko sa inyo, ginatistingan ko gina. Siling ko karon
no damo ya kala.

ako, naging gamit ko. Anong tabo man? Nyalo, kabaluka, ang aton panit, may ginatawag nga aton nga layers of skin. Layers of skin. Daw mga pila na sa ka layer ang aton panit, no? May ginatawag nga dead skin. Ang pinakababaw taga panit, no? May aral na sa inadlaw, may list na sa dayon. Maging dead skin, asan saan may kasunod na siya nga panit? Kaya may layer, gani mo? Up to 27 layer na lang panit naton. So dito ko natsindihan ang DTX Beauty Soap nagapaputi kay tungod ginakakas ang mga dead skin sa aton nga panit. Gagapenetrate sa up to 3 layer sa skin ko, no? Which is draga na tabo ang natawag naton nga coloring sa aton panit. Sa ikatatlong layer, intervention kuno sa natawag naton nga melanin. Ang melanin amo na siyang responsable sa paghatag color sa aton panit. So karon kay kumuya nga ang aton habon nga labo sa 3 layer. Ang epekto sinayag nga na minimize siya ang paghatag sang melanin. That's why kalabanan sa nagagamit sang DTX Beauty Soap nga kaduwagin mga habon kada gamit. Dasig lang maputi. So, kanto na kamo sa pinakalapit nyo nga butika, buwasa, ha? Para sigurado, Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, kaga Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok, ha? DTX Beauty Soap, mga kakaibive, sa mga suki nyo mga butika sa inyong lugar, maguta lang, ha? Kaga para sure kita, nga arangin, kagbarato, kanto kita sa clinic ni Dr. Ramil. Dito kita mabakal kay barato to ang DTX Beauty Soap kay iban paging mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kagalibre pagidayon ang konsultasyon na barato na mga produkto, libre pang konsultasyon sa mga eksperto ng mga doktor na clinical mga medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sang bayad. Ano gani sumbong adlaw? Miyerkules para bas, no? Okay. Miyerkules para bas, mga kakipan. Nangangun natin na bikon na diin ang schedule sang Miyerkules, abe, no? I-check natin.

0: Buzz miércoles. Sakat dis kali Buzz ho. Sakat dis ang consultation ha. Wednesday, alas 9 sang agat, tapos alauna sang hapon, ha? Libre na consultation sa clinic ni Dr. Mil, ha? Pag-abot sang Huwebes naman, ha? Sa Bacolod, ya, siyempre adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw sa tubang sang Baglaw Sports Complex, may main gate mula. Arad ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Mil. And pag-Thursday, Huwebes, sagay, ha? Sagay. Sasagay sa Huwebes. Sugod ang konsultasyon nga libre. Alas 9, tubto, alas 12 sa nga ugtumo. Kantuto ah. Sa klinik ni Dr. Milan, mayugin ko timprano, kamuyaikin para nga timprano makamukapuli. Ang mga doktor niya nga daan niya, papungkoon kamukag masturyagin na sila. Mayugin ko may mga dala ka mga laboratory ninyo. Kung ano na yung last nyo nga mga dokumento sa inyong health, abi? Gin ang inyo bing finding, sabi, busisaw. Di Huwebes, sa guy date, ha? Di kita, ha? Victoria's Bernes, ha? Ano oras, sabi? Alas 9, tumtum, alauna sa hapon. Ang, ano naman, ang Domingo sa Hinigaran. Hinigaran ang schedule nato na every Sunday. And Monday, siyempre, ano, Kamangkalan. Kamangkalan ha, kaga Tuesday, Tuesdays kagina, mabina yung schedule, okay? So, ang munang schedule na ito sa free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Iniman nga bahin na dolona sa ito sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Isa man ka importanteng suplemento natural nga wala sang chemical. Aprobado sang BFAD. Wala overdose, wala sang side effects. Kadasig lang git sang epekto ya sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Soft gel siya. Ang uno dya is oil-based nga mantika bla. Nga halin sa atay sang bagis. Nga ginakilalagid sa bilog nga kalibutan nga ining atay sang magis ining klase nga magis is deep blue shark nga klase sang magis nga may very potent kayo namo sang minerals kag vitamins kag mga essential pag nga makuha nato nga maka buligit tapna sang nagatubo nga masakit sa aton nga sistema, mga kakaipan. Pwede ka kainom ya isa ka kapsula everyday as your supply o kung supplement mo, abi, no? Daily supplement mo. O kung himuon mo na iya twice a day or thrice a day, huwag yung problema, miskan ano, baka bilog, no? Kaya wala sang overdose. Ang kanami sa Dr. Pinoy, because kung damo mo kainomon, the more dasig ang alibyo mo. Di ko na ikaw, abi, may ginabatsyag. Gusto mo maayo, inanay, kung madugay pa ang mag-ayo mo, kung madali ang mag-ayo. Siyempre, madali mag-ayo eh. Kanamigin kay wala pa sang side effect. Kay natural siya, bla, oil-based siya, halin sa shark liver oil. Hindi siya chemical nga nag-aguba sa kidney. But instead, gani iyang kidney mo ginalimpyuhan sa Dr. Pinoy nga maging healthy ya, liwat niya. Kanami iyang suplemento maning Dr. Pinoy. Mga kakifay, kung ikaw babae, may mayumay ka, no? Ginakupos sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, ha? Namigin mo inom ka na iya 2 capsule 3 times a day para dasing makupos, bla, no? Parehas ang kilala ko to. Ngay sa ka security guard, nga nagahabok ang iya nga tiil, nagabanog. Kang nagakiang-kiang siya, no? Kahit kumugwardya siya blate, siyempre gabi, sa amin ko anay nag-ido siya blate. Kay manghihi siya ang isa sa tiil na ginalsaya. Piling ko pa rin ano ka man, nag-ido ang imo niya po singaw. Yan ni lo, kay perte man kasakit sa ako niyang rayuma. Ang iya tiil niya, wala sa kapasabato, sa katinila sa samo. Di pinitinsyag sa duwa kadlaw. Na duwa ni kadlaw lung manog lo. Duwa ni kadlaw yung hamok sine. Ang ngot-ngot sine, grabe na. Di ko paano lang abi kung may kawartan ni, may paano ko nakalaon. Masinggit na kong lutabang eh. Siko dali lang git, no? Sa amo to nga tiyempo, tamuan may miara ko nga mga, miara ko supply sa nga Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Kitagaan ko sa isa ka stabla. Siyan ko inumon masubong duwa kamilog. Pagabas aga, paluapan mo duwa pagid. Kagsa gabi. Subong abi kami nga gabi nagkita na yun, no? Naginom sa dayon, no? Kito mahibi naging sa sakasakit. Pagkabas aga, siyempre gabi duty ya, wala pa sa ka-report. Pagkagabi mga kakibibe, nang wala ko ka di parang aras yan. Galakat-lakan na sagwa, kang tadlong ng lakat yan. Nga lolong, no? Nga grabing Dr. Pinoy. Matyagan kong ganyan nga dasing ang epekto niya. Subong kalakan ako gabi. Niya kagabi, piang-piang ako. Doon ito gabi ako nga binitin siya, be. Subong niya kalakan ako yung tadlong niya. Di kilala kong ginag-gwardya. Kaya gwardya sa isa ka-building, sa inang building na ano, ang tangiya, amigo ko. So, so happy, nag-drop by ako, kag nangamusta, be. Tingwardya ka kiyang-kiyang, manghihi siya gal sa tilya. Sosogos ito mga kaki-five, no? Wala na nagbalik ang iyang arthritis, no? Kaya badayon siya ginom sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy, una bis, anti-inflammatory. Amot silingon, inflame. May nagabanog. Tanay nga banog sa lawas mo da, pang siputo na sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Kung nagabanog, imong nga mayuma, pakubuso niya. Kung nagabanog, imong atay, pakubuso niya. Tanay nga banog sa lawas mo, osuyo na sa Dr. Pinoy. So that's why nga kilalan mo, abi ko may ginabatsyag ka, duwa inumon mo kag every after meal, no? Kay para dasig makalaboto, yung sa kapsula, hindi mabilog na lawas, ah. Nako-nako ang lawas ta. So, padayon mo na siyang inumon. So, para madasing epekto yung katungod nga dali na siya matuna mo. Kay well-based siya, kag soft gel ang iyang kapsula. So, dasing na siya magupod sa itong sistema. Magupod sa dugo. Bla? So, mabatsyagan mo na yun ang alibyo sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Kaya ang guwasin na daan na anti-inflammatory siya, no? Pinakupo siyang manog. Ginadula yung ngot-ngot sa imong rayuma. Kag ginatunaw yung ginya ang ugat, bla? Ang ugat sa imong rayuma, ang uric acid, bla? Nga nag-crystallize, anda? Na ng uric acid, tanawon mo sa microscope, bla? Do buka, galing nga kristal, mga K-5. Imagina, bla, do buka sa nga kristal, nga tigas siya. Arasa imo yung duwa katulan mi sa joints mo aras to nga miserab la may buka nga kristal na blang katigab la sakit sakit na suway gabanog na siya katungon nga naga kapiktuhan ang mga unod kang iban pang mga bahin sang imo na yung panit na kang mga kaunuran sakit sakit na yun miserab la sa joints mo tangan sa kristal na mi. Hindi mo mag-ihaw mo, doon masumpit kung ihiya mo. Tiyan mo yung naginatunaw, ginasang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Grabe, no? Kusog ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule mo. Basta mga arthritis, may gout arthritis, sa mga joints, sa mga tudlo, sa mga tiilda, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule mo na. Sa may mga bara sa kurason, mga kakipa, delikado na, no? Kaya tungkol ka magdanan sa high blood pressure. Kaya kung may high blood pressure ka, may damo nga mapiktuhan maguba mo. Ginapastabilize ginagato yung blood pressure, nga haman. Tungod sa kidney na ito, magkaapiktuhan, magubang kidney na kung may ara kita sa high blood pressure. That's why ginapastabli, ginagato. Karoon, kung barado ang ugat mo, tungod sa plakis ang bad cholesterol, kabangdanan nga magtugas ang pressure ang dugo. So, kilala ko ako na ng mga bad cholesterol nga nagapugog, nga nagaplake sa aton ugat, ha? Paano, ha? Di, siyempre, kung paupirahan mo na, milyon gamiton mo, eh. Milyon ang gastuhon mo. Kiway man ta, milyon. Ang imuon na ton, ang bad cholesterol na, ang makaperdisiya na, ang makatunaw is good cholesterol. Nga mo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang best source ng squalene o kung sa good cholesterol, amo ang fish oil. Kag ang shark liver oil, amo ang may pinakamataas nga good cholesterol. Nga makatunaw sa mga bad cholesterol sa aton nga ugat nga barado, mga kakaypay. So everyday, inom ka. Kan isa lang ko sure maintenance lang ginbalay sa natural maintenance mo. Para maglawig ang kabuhita. Kaman ang nagpanlipo sa kabuhita, masakit kang balatian. So subong nga panahon, mga kakaypay, ang research sa mga eksperto, dako nga porsyento nga kapatayeng tao sa kalibutan tungod sa masakit kag balatian. Magamay lang nga porsyento ang tao nga kapatay tungod sa kalawigon mula, sa old age, sa katigulangon abi. Gamay lang nga porsyento kalabanan gid masakit kag balatian. So hindi man na nato manigar tungod nga sa lifestyle naton. Sa moderno nga panahon, sa pagkaon naton, sa hangin, sa tubig ka iban pa nga nagasulod sa lawas naton, hindi naton maibitan mo. Ha? So kailan naton balansiho lang. Kung nagapasulod kita sa mga bad cholesterol, kang mga toxins sa lawas naton, pasundan naman sa mga mayong elemento eh. Di ano ginabi, mag-inom ka isa ka kapsula. Sang Dr. Pinoy, kung wala ka mga ginabatsyag, as your prevention, kag daily maintenance mabi. Hapos na ibakto ng Dr. Pinoy, kanto na kamo sa tanan nga mga butika sa inyong lugar, da sa Kabangkalan, Binalbagan, Pontevedra, Valladolid, San Enrique, Talisay, Murcia, no? Kag subong banda sa may Ibi Magalona, Victoria, Sagay, Cadiz City. Kagalos tanan nga mga banuag kag kasudaran diri sa Negros Island Region, kag sa Bilog nga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Alas 11:16 na, tanawin natin nga may cooler kita. Gina pa ni siya kaulat. Hello, pasensya sa pagulat ha. Mayong gabi.
1: Hello.
0: Mayong gabi.
1: Gabi.
0: Oo.
1: Akmel, hello. Mayong gabi, hello.
0: Sinon, palapitang ba mo ba siya ng imong at telepono ba?
1: Carmel, Arnel.
0: Si Arnel, taga din Carnel.
1: Sagay daw sa Barangay Lipsay
0: na. Ara ka na sabong sagay?
1: Ay, ko sabong sa kwan daw sa Batangas lo.
0: Batangas? Ha? Gano'n ka na sa Batangas na nagpangayaw?
1: Hindi, nagtrabaho sa...
0: Okay. Ala eh. Lapay kagalay sa, ano yun, sa, di ka naing sa Batangas man, sa Balayan?
1: Sa Taal?
0: Ataal Burkino, sa sulod?
1: Oo.
0: Ara ka sa sulod sa vulkan, subong?
1: Ari ko sa kwan, malapit sa vulkan.
0: Tagaytay?
1: Oo.
0: Ang Tagaytay, kag Batangas, yan, lain man na yan, ribla?
1: Ari ko sa kuan, Barangay Bangin sa Batangas.
0: Ah, Batangas kayo dyan, o. Oh. Anong obra mo na nga nakalabog ka na iya, Arnel, totoo, Arnel?
1: Aga, kuan ko, no. Aga, harangis ko sa kuan, lo. Paitlogan sa manuklog, itlog, lo.
0: Ang itlog mo?
1: Itlog, among gina, paan, gina... Ang kaya pangitlog ang padaw, amon gina pulot, ginaharbis na mon, ginabutang sa tree.
0: Dari ka lang rohon, tamlaki nung garas ka ning tingog mo. Balik na libon mo itlog mo sa Batangas.
1: Libon. Kapan lang, ginaharbis
0: mo. Ano ang itlog mo na may bulbul, why? Ano itlog siya, ano na? Ang nabaligyan mo?
1: Itlog sa kanlo, ay ng talo.
0: Sa ano?
1: Ang mga itlog sa kalor, sa putrihan, lo.
0: Ang manok?
1: Oo.
0: Oh. Oo, oh, sure, sabi ko na itlog mo.
1: Ari ko dito, lapit ako, ano, Barangay Bangin.
0: Baliga, ano, kagahimo ka sa ig machine?
1: Hindi, lo, nang gidagpan, gida mag-itlog lang manok, lo. Among gina, tarbis.
0: Oo, gani. Garbis ka mga manok sa poultry. Okay, o. Oo.
1: Manok.
0: Okay, sige, sige. So, ano na siya ng obra mo pang kwasang itlog sa manok, abe, no? Ginabutang nyo sa tray kag gina... Nanti, libog kurong manok na.
1: Ano, gismil, o?
0: Gismil ka manok? Kada adlaw, pila ka itlog ang makuha ninyo?
1: Kwan
0: law, kasi may 100 law. Ada mo, mga hindi malidungan ang gismil, hindi malidungan ang litlog.
1: Ay, hindi man hindi malidungan itlog law.
0: Ay, si Yoki, o. Tino yung dugang mo na itlog, may. Mga pila ka na naka bulan, tuig na sa Batangas, sa Mongnel.
1: Itlog, bago pa law, mga kwan pa ka bulan law, dagan pa tatlo ka bulan.
0: Ay, si so, Miley, ano ka stay-in ka na, sabi? Na ka mag-gantino sa poultry na?
1: Ari kami sa, paan, sa poultry, pero malapit lang sa poultry.
0: Ay, si so. Ati, ati, sige. Po, yan ay kabalan, eh, tamiyawan, yan ay mga kasimanwa mo ka pamati sa sagay, sabi?
1: Namiyaw lang ko dano sa, atong da, mga medyo da sa sagay, kag atong da, mga pamilya, baga puro lang da. Mga kilala ko lang sa barangay ng Pasayna. Ah. Ari pa ko rin sa kuha na. Tanggap.
0: O, ting sige, mabuli ka din yung pasilumong ka, the light low mo.
1: Lalo lang ko, lo?
0: Ha?
1: Aba yun bang eleksyon, lo? Sa barangay ng Pasayna?
0: Do, wala pa may klaro. Abi daw madayon daw, hindi. Do, wala klaro. Dirayasin nyo, yahaw.
1: Ano ba na yun, man?
0: Do madayon man, do hindi man madayon.
1: Law pagbre ko lo, mapuli ko ng uro lo ah.
0: Ati sige ah, nalaki itlog ha?
1: Oo.
0: Mapuli ka din dalawang itlog mo. Sige din. Thank you again, thank you again. Sige, sige. Mga kakipfab no, istoryahan na ka mo bala. Ay time yung munta na yan eh oh. Good evening, Jerry J. Lolo, taga-subaybay sa programa nyo. Lorna Sangsum Aglorn. Lorna Tolentino. Mayong gabi na si mo, hindi, Lorna. Mayong gabi, J. Lolo, kapamati kagig kami ni si mo programa. Abi listeners, sa kag-user nyo sa produkto. DTX 500, greet ko sila ni George Suarez. Kag Antonio Mananap sang Tabao Central, Valladolid. Greetings coming from Sally Mananap sa same nga lugar. Salamat gid Sally. Ha? Sally Mananap sang Tabao, ha? Valladolid. Thank you for listening. Ha? Salamat gid. Ha? Good evening, Jilolo. Pakigreet lang kay Imelda Rafael dira sa May Tangob. Kapamati sa subong Imelda Rafael, mayong gabi si Minday. Subong man, good evening, J-Lolo and Jerry. Shoutout lang na sa mga upod ko na sa Grab driver, sa Grab driver ni. Sa Grab no, mga upod ko nga ga-Grab. Ga-Grab nga family Seldora gamati na sila J Lolo. Monitor lang ko nilo ah. Nainom ko lang DTX coffee mix no, si George Ningalino. George ha. Mayong gabi na si mo George ha. Boss George ano ni? Presyosang Boss Martis Galino. Abi. Eh Aragoy George o Aragoy. Mati Ibla George o. September 15 to 21 schedule sang sang price adjustment sang gatong sang gasolina kag diesel George. Ari George o gasolina George. Increase kaliya dugang George, hindi kaliya decrease. Increase no per liter George. Magasaka per liter sang presyo sang gasolina buwas. 5.68 ang Aragoy. 5.68 George. Ang kalabanan nga daan nga Grab nga daan sumong gasolina ang tughong nga mla. Di buwas mga Grab drivers na to nga mga gwapuhon nga mga amigo ambon makayuhong baka mo ni buwas. Subong pala nga daan, I don't know kung subong nga gaw ka mo before 12. Kay pag alas 12 ba si magkalain na presyo? Kung makaingagaw sa mo sa gasolinahan? Basi boss alas 6 ang aga? No? So good boss alas 6 ang aga. Kung iba sumong nagkapagasolina na eh. Boss increase ang presyo 5.68 per liter. 5 pesos and 68 centavos ang increase sa gasolina kada litro. Wow naman ta ni George. Nari naman sa mga abya na ito ng mga driver, sweet lover, nga nagbiyahe man ang ilang gatong na ginagamit niya is krudo o kon diesel. Mga diesel naman, ano yung status, sabi? Ha? Bow increase man. Masaka man, boss, click yan. Pila-pila kada litro ang saka, abi. 4 pesos and 31 centavos per liter. Ang saka ay, boss, 4.31 ang saka sang bilisang diesel kada litro. Boss, mga kakay-5 Martes, kidyol na mo. Sa liwat ang gasolina, 5.68 per liter ang saka Aragoy. Wawawi! Mawawaw kita ni! Yung nagagamit gas ya. Nagagamit gas ti siyempre ariho. 4.62 per liter ha. Sa nagagamit gas. Tanan saka ah. Saka tanan ah. Dugay-dugay masaka naman ni ang ano ni? Ang aton nga LPG. Ginagamit na ton nga LPG. Pasakaan yung bala una, blang syuldo, daw hindi man ni balansi man. Daw hindi man ni bangian niya yan. Hindi ka mo mapasaka, ya kung wala ka mo saka syuldo. Kung magpasaka, guro, di ka napasaka, tani iya ya. Isubsidize sana isang gobyerno. Punggal sa gobyerno, bala ya, no? Pagsaka kami 5.68 ang gasolina, i-subsidize ang butan kami 3 piso, sabi, no? Marami konsuelo. I-subsidize ang gobyerno ang pagsaka kami 3 piso, konti 50. Sa 5.50, aming saka. O, oh, di ba? Kasi diesel na mo man, 4.30 kami. 3 piso, aming subsidize ang gobyerno ta. Bulig ba sa tao, bla? Di ko ni balokdo mo ni tanan sa konsumidor. Sakit-sakit niya. Karon, mapasaka sila ba 5.68. Pagkada sa simana, mapanaog sila 2 kapisos. Di wala nagsakbal. O, di ba? tadi kun pilagin basaka, amo ba nang ipanaog eh? Mapasaka ka lima, papanaog ka dua kapisos na, ano na yun? Tapos yung pasaka ka liwat niya, lima kapisos? Resto niya yung, ano yung konsumidor niya eh? Resto ang konsumidor. Ahambal ganin ni George, oh. Pero nag-tughong na kulo. Ate, sige. Nagtughong na si George. Sabi, George, ba mo ko sa slakyan mo. Baulo, speaking of you, will increase. Diri sa diniman. Ano ni ganim? Ano ni siya mga text mabin? Lawat, pit yun eh. Petron ko rin, Petron. Diri sa Petron, batalo, wala. Wala pa na alas 12. Ano namin mo niman? Diri sa Petron, sa bata, wala pa na alas. Panalas 12, wala na kuno. Ah, okay, no. Wala na sila gasolina. Ah, okay. Amo nang style sang iban. Niya na urot, nag-amo niya nga gasolina kag diesel. Kay gali ginatago nila, kay pagkabuha siya, talbo ang presyo. Ah, style niyo, bulok. Ina-hold nila yung ano, maliban nila sa nagatugong niya. Wahin na kami siya, naurot na. Kagina pa sa nga alas 5, naurot. Di matugong kalasay siya, wahin ka na yasang sapon. Kaya maliban sa ibang nga gasolinahan, bala nilang masaka ang presyo, bala. I-hold nila niya alas 5, ginasero, naurot na kami. Promiara pa sila galing reserva, pero di, siyempre, ginbakalin nila sa maratong ang presyo yung pagkabos niya, taas na presyo yung dala sa increase. Dubli-dubli ginan siya nila yan. Do, mamba ka do, dayao now. Do, binutig ako. Binutig style na ako na di ka man kalalang sa lumo itong tangki nila. Pero kalabanan niya, di siyempre yung piran mo ginayang do, laban niya sa butig eh. Kaya man kung ikaw yung negosyante, gamar ka man siya ginansya yung dubli-dubli. Mabalibad ka man lang yung uron na kami. At eh, siyempre, sacrifice mo anay ang imo yung stock. Pero kung mag-nubo ang presyo, ha? Wala sila nag-kawadan. Kinapaurot nila, gid, kayo manubo mo. Kaya siyempre, ang ginansya nila sa nagligad, mapiktuhan. Pero kung pag-abas abi magasaka, ang lamaliban tungod sa volume sa mga consumer nga nagpanik, nga naghingagaw tughong, naurot ang supply na mong timprano, nasa yung matughong ka mo, ay nabilin. Di magtughong kayo sa kalibo abi. Tingala kaya nga daw naghakog ang imong salakyan. Kaysa unang isa kalibo mo do magamit mo ya tatlo kadlaw sa imong mga routine everyday. Subong ya do duha lang kadlaw maurot ang imong itugong nga isa kalibo. Naghakog nga akong salakyan daw. Hindi naghakog, nagdutay ang balyo, nagdutay ang baylo sang gatong si mo. So nabutan dami ang imo be sa kalibo be, pulo ka litro, sampo lang. Subong sa kalibo mo, arala sa walo ka litro. Hindi yan naghakog yung imo sa lakyan. Kung nagdutay ang imo yung balyo sang kwarta mo, see? Kung nagtugong ka sa una, parang kung gusto mo labon, gapon ng pulo ka litro, matugong ka 1,002 eh. Hindi bala? Okay, so. Check the bus, whether we like it or not, masaka bus. ang presyo mga kakibay ba? Masagaan yung mula suldo mula? Tapos sa saka suldo, subsidize ang gobyernong saka sa gasolina. Biskan party lang ah. Nablang daw mabadyagan man nga nag-ginalab nyo man ang tao. Si 5 kapiso, 5.50, may ano ginabi ang 3.50 nyo. 2 kapiso ang saka sa ano ni, para sa mga katauhan, mga consumer na to. Pati mo na ha, 5.68 per liter ang saka bus ang gasolina. Pag sa diesel naman, mga saka ang 4.31 per liter ang presyo bus. Okay mga kakipay, alas 11.33 na, no? Alas 11.33 ang oras natin. Magabalik kami, don't go away, we'll be right back.
2: K5 News FM. News FM.
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may ang Visio, yung may D3, mabagat sa mga butika. DTX 500, nagkatamo na pala ang kulubot sa ibang itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500, agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
9: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Klinika Sporebiotics!
14: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-Klinika Sporebiotics!
15: Muterna. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatyan, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
16: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
15: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
17: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
18: Mapakal sa malapit na butika.
19: Brito nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
20: Ah,
17: Wala-wala, gidpre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
18: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
17: Di pre, mustabol nga gabi pre. Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotan eh, kung bala paano mag-work ang
0: amon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
4: Ay po siya. Kagahod man siya mo man. Saan nagligan ang mga nagyapo na ba mo sultiro? Hasta si mong sultiro ka mangyapo na. Doon ka bilog bata mo. Manog tonto, manog patalang. Kami nga mga mabuot yung kakadalahig sa pisyo mo. Ini nga bahay na doon na sa aton sa number one seafood restaurant. Gina's Seafood Restaurant, mga kakipay ba? Para hindi ka muya magbinasulay ka maginulsol pa, para sigurado kung seafoods ang tuyo ninyo, rikta na ka mo sa Gina's Seafood Restaurant. Sigurado ma-enjoy ka mo sa mga luto nila, sa serbisyo nga madasig. Ang luto ay sa ilang pagkaon niya, 10 minutos lang. Tungod madamo si Ma'am Gina sa kusinero, may na-assign siya sa sabaw na magluto sa sinigang kag tinola. May na-assignment para magsinugba, may na-assignment para magkilaw, may na-assignment para magsisling, may na-assignment nga magluto sa kasag, may na-assignment magluto sa pasayan. Damo siya sa kusinero. That's why nga 10 minutos lang ang time. Ara na dayon ang mga order nyo, luto na dayon. Kay man pinakabalaing experience nato na yan, makanto ko sa restaurant, kundi siyempre ispiktar ka nga gudugutom ka na bla. Tapos isup ayon kapagid. Do tao yan, hindi na magbalik si mo yan. Pero sa Gina Seafood Restaurant niya, na-antisipan na ni Ma'am Gina, rason nga ginapadamuan niya ginhungod nga kusiniro yam lang. 12 o kung 15 kakalan kasunod na. Tapos yan, oxygen ang iyang kalayo. Pero wala yung compromise ang quality sa iyang luto ya. Tungod nga kabisado sa mga kusiniro ang timpla sa mga seafood sa Gina's. Tilawan nyo ang ilang bestseller, no? Sinigang lapu-lapu, kung sinigang isda, no? O kung tinola man lang. Pala-pala style nga pagluto, mga kakipay. Nga panganagitlo na kuldan. Tilawan nyo man ang butter garlic shrimp, ha? O kanami, malaya. Sang ilang butter garlic shrimp, no? Tilawan nyo man ang ilang kasag, mau kasag, maluwi ka. Kada dogin ukay gid ang busod sa nagat ko ro. Kay ang kasag ni Ma'am Gina da daw bukid bla. Kung mayinga kasag, pag abrim mo sa ano kabayag kapangilay ang ano po nagsina, ang aligi. May blue crabs man sa da. Pili ka lang yung pagluto, mabi. Pasayan bagid bao kana mi turn. Nga pasayan niya bala nga naglagko siya sa dagat gid. Naglagko siya sa dagat, mas namit ang sabor kumpara nga pasayan nga sa punong lang. Try nyo man ang ilang wasay-wasay. Wasay-wasay nga shell bala kana mit man bala. Kasaburoso sang wasay-wasay nga shell. Ang ilang pagigandiwal, kag ang abalon, shell mo, abalon. Tanawan nyo lang bala sa Facebook page ni Ma'am Gina bala, no? Ha? Tanawan nyo bala. I-type lang Gina Seafood Restaurant. Arat na mga pagkaon, na picture ka na video pa. Ang ilang lugar na iyang parkingan na, ha? Naku-naku parkingan eh. Sisinta kasalakyan guro o halog pa. Kakilin lang sila dalan sa may San Juan, likod lang isang 888 Chinatown Square. Bukas sila everyday from 10 o'clock in the morning up to 10 o'clock in the evening. May function room sila para sa inyong special occasion. Kunta ka lang si Ma'am Gina kung paano maka-inquire sa ilang function room. Mag-una eh, no? May first floor kag second floor. Kaglapan man ang ilang dining area sa non-aircon, kag na aircon ilang dining area, no? Damo sila waiter, barato, kag limpyong lugar ya, no? Limpyong lugar, mga kakipay, ha? Isa na yun ka food tourism destination sa aton nga lugar, sa aton nga syudad, sa aton nga probinsya. Ginabisitahan gid sa mga local tourists, kag international as well, ining aton nga Gina Seafood Restaurant, mga kakipay. Istorya ko sa inyo, parte ito kinakarin ng tawag mula, itlog ha, itlog. May migo ko nga isa man ka nag-produce na sa layers, no? Mga itlog abi. Hindi niya basta-basta niya manok yan, no? Araman sa libu-libu man. Karon ang manok niya, gina-kondisyon nga mayong mudo, gali? Can you imagine, mga kakifay, before ka magsulod sa ilang poultry, isaw-saw mo na yung tiil mo kay para wala sang bakterya, bla. Sa sulod na sa poultry sa manok, no, nakibuki ko nga mo nagali. May mga speaker nga nagahuni nga do piano bla. Do parehas ni sa background naton. Do nakibuki ko nga ang lilibo ka manok. May sound nga piano. Ginpamangkod kong tag-iya, amigo ko bla. Ko pare, nanuning imo yung mga manok, toon piano. Nga may mga music ni sila nga makrown niya ho. Yaa, amunilo ho. Kabalo ka kinanlan ang mga manok para magmayong ila pangitlog, no? Damo ila pangitlog, relax sila. Relax sila. Was mas stress ang manok mo, ang ilang nga pangitlog, pigaw. Pigaw ang ila pagproduces ang itlog kung stress ang manok mo. Dutay lang. Pro kon kalmado kag ining mga manok mo, wala ka ka-stress. Kalmadong ila pinsar, abi, hindi sila makibot, hindi sila ma-disturbo, relax sila, damo sang itlog nila. Grabe, gilin. May mga mo nagaling nga sikrito, no? Hindi na sila nga basta buburan mo kag paitlogon. May mga teknik gilin nga muna. Dito ko nakibot, mga kakifay mo. Ang manok kali iya nagpamati isang piano. Kundi piano, no, yun na lang mga pangbatulog, wala yung mga music, wala mga gitara. Pang-relaxation, wala yung mga sonata, wala hao. So imagine mo na, kada kurong sa mga manok, dami speaker nga nagahuni. Yahinay lang lo, kaya basi makibot sila. Tituod man kay inisyang migo ko, very popular gining ilang manok da sa Mansilingan. Kadamo-damo sang itlog mo, amo gali na. Patukaran mo gali sang music, bisonata, instrumental be. Instrumental nga daw pahunay-hunay ang mga manok mo be. Damo gali itlogon niya. Bagula ta kabalo ba? Abita na iya makabubut sa manok yung mga itlog ang muna na. Sa mga naganegosyo gali yan, nagdamuay gali sa liya sa manok, no? mi arab bagay guro nga teknik na nga para magdamo kang magnami ang ilang pangitlog. Ting migo, to amul tong yesikrito nga ginapagigbahin sa aton. Ang ilayang nga mga ano ni, ilang nga mga poultry, no? May speaker, may sonata, nga nagahunida instrumentation, instrumental nga ano ni, nga mga music, gitara, piano, para kuno mag-relax, kag mangitlog damo ang iya manok. Isa kasulat aton nga tagaana na isang panahon kimit na mamanta, no? Good evening, G-Lolo. Mga yun ako sang gamay ng advice. Paano mabalaan kung seryoso ang akon o kung seryoso sa akon ang amigo ko? Kay bisan kami na lo, ga-post man siya gyapon sa Facebook, nga pangita sa mi, Gaji Lolo. Ginapamangkod ko man siya lok, pero wala siya ka... Wala ako kabalo kung mapati ba siya sa akon? O mapati ba ko sa iya? Okay. Ang iyang amigo, kapamangkot sa ito niya nga itong litersender kung paano ko namabalaan. Seryoso. Kung seryoso.

nobyaya ka kapag kita pa sa amiga, kapag kuno-kuno pa sa gaway sa nobya. Di wala na eh, mag-amo sinabi ka mo na na. Hindi na sa seryoso si mo. Kaya kung seryoso nga lalaki, mature ang ginapinsarya, wala mature ang pinsarya. Ang mga buhat yaka mga gihoya, inapasigurado yung hindi makasakit si mo. But then, paano yung mabatas, sabi nga sakitan ng balatsyagon mo? Ito nga wala sa pakialam sa imo. Wala sa pakialam, iba niya nga lalaki, naluya siya babae yan, nahalungan yun ang hindi mangaking. Hindi magselos, hindi magaguba ang inyong pagsaligay. Pero how come ginalantaran niya, ginapakita si mo, ginapost niya pa sa Facebook? Gagapangita sa nubya, hindi na mayong nubyo. Panghalit na iya, Braya. Ang matutuwa nga nubyo kang nagaluyag si mo, ginahalungan niyang balatsyagon mo. Ginahalungan niya ang iyang ginabuhat, makapabakod sa inyo. Pero ginabuhat niya yan, makapaguba sa inyo. So, wala na. Break kay na na, nobyo mo. Bahala na. Break kay na na siya. Break kay na na siya, ha? In behalf of Jerry Lee, mga ka-K5, ako naman si K5J Lolo. Kita na kita bukas the same time, 9:30 in the evening to 12 midnight. Diligya po sa K5 News FM. Don't forget to smile and don't forget to pray always, huh? Bye-bye.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. And

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

99.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Loja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray gyapon
5: ang
4: pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gini-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano na yung engineer man?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong atagpalabatik, pahuwayi ang inyo atay. Mag-DTX 500, time to detox. Basta gani, nag-bisyo ka, nag-sinful eating ka, nag-inom ka todo, nag-garilyo ka, nag-pulaw ka, dangerous mix na sa imong health. Mag-DTX 500, gag-mighty si, nami ni siya, pang-tinlo sa lawas nyo, pang-tinlo sa dugo nyo, pang-amlig sa atay nyo, kag-pang-pahubin sa tsura nyo. Mag-DTX 500 kag-mighty C kada adlaw. Istoryahan ta karon, ano ba na ining ginatawag nga blood clots? Ano ang mga risk factors nga magka-blood clots ka? Kaupod na siya naka-discussion si Dr. Ramil Oy, amon CEO, with Dr. Samin Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati,

0: mga heartbeat. Subong man, Sir GP, ang pag-inom sa iban nga mabulong, kalakip na da ang mag birth control pills, lifestyle factors, kag pagpanigarilyo, kag sobra nga katambukon o overweight. Kag siyempre, kung wala kaya gainom sa DTX500 kag Mighty C, nga as, simple lang ba ang sabat, Sir GP? Ang diabetes kag obesity ang masarangan nga tap naon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX500 kag Mighty C. Bisan pa ang mga palaw sigarilyo sa kadamo ng mga harmful chemicals ang makuha sa kada sticks ng sigarilyo. Pero kung naga-DTX500 ka, naga-MITC ka, at least maamligan ang imusilula batok sa gituag toxicity kag oxidative stress.
1: Isa man sa mga factors, Dr. Ramil, amo ang atherosclerosis sa tiun nga makakas ang plaque or fatty deposits. Nga nagtapik sa wall sa imo coronary arteries. Gato gaini sa mataas nga cholesterol. Ini ang magaresulta sa blood clot kag magaupod sa dugo kag posible nga mabara sa mga magagmay nga alagyan sang dugo sa utok o sa kurason.
0: Dira makabulig sang dako, Sir GP, ang aton power duo, ang DTX500 kag MITC or pure si bangod. Ginatapna sini ang pagporma sa mga plaque or fatty deposit sa lining sang arteries. Ang oxidation of LDL, ang rason kun nga nagaporma ang ito ang mga plaques. Wala sang oxidation nga matabo. Kun palainom ka DTX500, kun palainom ka MITC or PURC, kun palakaon ka gulay kag prutas adlaw-adlaw, kag siyempre, labi na kung adlaw-adlaw ka nagainom, kag hindi lang kung saan o lang gusto mo. Ang iba-iba mo, may damo ka na plaque, amo pa pag-inom. Dapat ya, before pa nga nagka-plaka, inom ka na daan.
1: Ang iba, inom subong, dasun hindi naman.
0: Namuna. Ang diabetes, Sir GP, ang nag-apekto sa dugo, gani, prone ini sa clotting. Suno sa American Heart Association, 80% sa may mga diabetes ang may mataas nga risgo nga mapatay bangod sa clot-related condition. Kangay sang stroke, kag heart attack. Kun ikaw nga diabetesun, gainom ka DTX500 kag MITC kada adlaw, hindi ka gidya pag diabetesun. No? Hindi magtaas yung mga blood sugar. Ginapanubo sang DTX500 ang imo blood sugar level. Ang DTX500 ang may charantin nga nagamimik sang function sa insulin. Ang pagpungko sang malawig, Sir GP, makakos man sang gituag blood pooling sa tiil. Ini ang pwede nga magresulta sa DVT o deep vein thrombosis. Kung di malason kasi ni, ang blood clots ang posible nga mag-travel kag magbara sa imong nga baga. Kag ina ang ginatawag nga pulmonary embolism. Kung lawig nga pungko sa office ang imo trabaho, galia ang pagtindog lakat-lakat every 30 minutes. Agod nga maka-circulate ang imo dugo sang maayo kag maka-relax ang imo kaugatan sa tiil. Pinakadami gid inom gid DTX500 kag Mighty C, kay dako gid ang mabulig sini sa imo nga sedentary lifestyle.
1: Ang pagpanigarilyo, Dok, isa man ka sa mga posible nga maguba gali sa lining sang kaugatan ko sing blood clots.
0: Amo na gani permita di ginahambal, may ibakal ka gani sigarilyo nga makapatay sa imo kag makahalit sa tupad mo. Why not nga hindi ka magbakal DTX500 kag Mighty C? Wala ya budget, mas nami pa, damo pa budget sa sigarilyo. Dari kaya sa DTX500, kapalawig ka buhay mo, why kaya ka budget? Amo na nga, hindi na maghulat pa nga madamid sa imo kaugatan. Hindi na maghulat nga magka-blood clots ka, kay dako ina nga problema ka, posible nga ikamatay mo. Mag-DTX500, mag-MITC, mag-PURC, samtang timprano pa, kagkaya pa, nga matap na ang mga fatty deposits sa imo nga mga kaugatan. Samtang wala ka pa diabetes, kag samtang healthy ka pa, tipermi na mo balik-balik. Nga inom gid DTX500, inom MITC or PURC, para masalbar ang imo kabuhi, kag maglawig ang imo kabuhi.
2: DTX500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX500 na! Masamihin ang kapalatian? I-DTX500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX500!
3: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX500! Informasyon sa ikayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga ito makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX500 kag MITC, sabi mo, amo lang to. Ari pa, ang flavonoids, ang isa sa mga super antioxidant nga ara sa desugared sugarcane extract, nga isa sa mga main ingredients ang DTX500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa mga plant metabolites nga nagahatag sang health benefits paagi sa cell signaling pathways kag antioxidant effect. Ang flavonoids amo ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 ka mga carbon atoms kag ini ang water soluble. Gani, perfect ini sa ipares sa MITC nga isa man ka water soluble. That's why power duo sila. Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX500 kag alkaline nga vitamin C sang MITC, indi kagidya ma-stroke.

0: Indi ka magkabalatian sa korason. Indi ka dali magtigulang. Indi ka magka fatty liver. Indi ka magka diabetes. Healthy ang heart mo, ang kidney mo, ang lungs mo, ang pancreas mo, ang atay mo. So kung gusto mo healthy nga lawas, kaglawig nga kabuhi, simple lang, mag DTX 500 or Mighty C kag Pure C kada adlaw.
1: Ti, kung palainom ka DTX 500 kag Mighty C, layo sa imo ang dysmenorrhea. Actually, duha ang dysmenorrhea, primary dysmenorrhea kag secondary dysmenorrhea. Mostly ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sang puson before or during menstruation. Apang kon ang sakit nagtuo later in life, nablang tag 30 na imo edad sir GP or 28 late 20s or 30 na, even 40s ga sakit pagyapon puson, ang tawag sina is secondary dysmenorrhea, meaning may underlying causes o kon iban pa nga problema sa imo nga pelvic organs. Amo ni bi ang pag-ang nagakatabo kung wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C. Kay kulang ka sa antioxidants, kay permi mo ginakaon na chocolate, kape, inom kape, mga gatas, mga karne, ti kulang ka antioxidants, wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C. Nagatuhaw ang gitawag oxidative stress sa uterine cells bago pa man mag-abot ang menstruation. Ini ang nagarelease ang gitawag prostaglandin hormone nga nagatrigger sang painful contraction sang uterus kag nagakus man sang gitawag inflammation. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw sir GP, makakorek sa mga abnormalities kaangay sang gitawag painful menstruation sa mga babay. Madamo nga mga research nga nagpamutuod nga ang oxidative stress ang isa sa mga nagatugas ang problema sa reproductive organs sa mga babay, kaangay sa mga premenstrual syndrome o kon PMS, kon may ara ka endometriosis, pwede na kasikit sakit sir GP, fibroids, no, mga mayuma, pelvic inflammatory disease, adenomyosis kag cervical stenosis, indi na mag-anto sa sakit sang puson. Subong palang bulnga na inumina sang taas-taas nga antioxidants. Permi na mo ginabalik-balik. Inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw.
2: Kag madamo nga mga tao sir GP ang wala nakibalo nga sila ang may high blood pressure.
0: Oo. No?
2: Sunod sa mga pagtuon gani, isa sa tatlo ka
1: 30%
2: ang tabo. May ara sang high blood pressure nga wala
1: wala kabalo
2: nga mataas ang gali ang presyon sang ilayang dugo, no? Amo na nga bisan wala pa sang may ginabatyag, regular gid nga magkadto sa sentro kag magpa-check up sang inyo blood pressure, no, sa clinic libre ang check up da kadto lang, no. So mag-DTX sa 500 kag Mighty C, no, ini ang may mataas nga antioxidant, no, nga nagapugong sa pagporma sang fatty deposit sa sulod sang inyo nga mga kaugatan, no. Mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C kada aga, kada gabi, agud ang stroke, sakit sa korason kag sakit sa atay ang malikawan.
3: Do you know that Filipinos have the highest tendency to have high blood pressure compared to other racial or ethnic minority population? Siguro because of sa diet na, no?
1: Palakaon, parat.
3: Palataon, tamis, asin.
1: Oh, parat.
3: Parat, no? Palaugtas, nakaon-kanon. Palumalulis ang stress, no? Ha, permi lang may problema. Amo ni, tanan-tanan contributing factors ni. Pero sa bilog ng kalibutan, I think it's the African-Americans gidang pinaka-highest, no? Nearly half of them has hypertension gid because wala sila antioxidant. Wala sila ga DTX 500.
1: Gaka-high blood, sir boy, tungod kay pigado.
3: Kung ang pigado.
1: Wala man kay wala ka man iban sudan. Gakao ka kanon, sudan ka tuyo.
0: Patis.
1: Mantika.
0: Mantika.
1: High blood, eh.
3: So, sabi mo, kiway ka kakaon ba, boy? Libre ka na sa high blood. Gali, ang ginakaon mo nga
1: uga.
3: Asin,
1: uga.
3: Precursor man, uga, ginamos, no? Ini, kung damo ka asin sa lawas, what sodium does in your body is it reabsorbs water. And if you have more water in your blood volume increases. Gadamo ang dugo mo, magtaas ang blood volume mo, hypertension, so of course, gagawa man gapon. So, kalanlan po tiktahan tang aton ugat, ha? Kalanlan maka DTX 500 ka adlaw-adlaw, palayo ka sa high blood, lalo na kung bisyuhan ka. Dapat kabalo ka magbawi, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C adlaw-adlaw, para layo sa high blood.
4: DTX 500! Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra, nabugana sa charantine, na magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
5: Yan na mag-aso.
6: Ang imong sugar sa una, pila man?
5: 300.
6: Kanun sa amakan nag-start o DTX 500?
5: Magduha pa kasi man na.
6: Yun sa manipag inom?
5: Muntag o happy eh.
6: Pila naman sugar ni mo ron?
5: 126 na lang.
4: DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mapanit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
4: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Namiyako to sa ngambal ni Sir Boy, dapat kabalo ka magbawi.
1: Mm-hmm.
0: Bawian na ng mga inadlaw nga baho kay ilok, mm-hmm, baho kalawas, Sir Boy. Paano bawion?
1: Maligo, maligo adlaw-adlaw.
3: Maligo adlaw-adlaw.
1: Kung kaya ganit, two times a day, pwede gid. No?
3: Maligo adlaw-adlaw.
1: Maligo adlaw-adlaw, gamit ang DTX 500 Beauty Soap.
3: Oy, Beauty Soap. Diyos ko, kampiyon.
1: DTX because Beauty DTX soap. 500 Beauty Soap, damo katama ingredients, Sir Boy. Ginpadamo na to. No? Wala namin ito gabaligya sa, no, sa isa ka, no, sa isa kabon. Ma-DTX Beauty Soap namin. Kay, siyempre lang yung gigi upgraded na yan.
3: Oo. Oh. Mm. May guava extract, mm, may papin, may disugard sugar. Ano pa pang yun? May puno ampalaya extract. Ini tanan-tanan nga mga natural nga ingrediente amuni ang gapanami gapa healthy sa imo skin. Kung healthy ang imo skin, layo ka sa masakit. Because remember, your skin is your body armor. Mm. Hindi makasulod mga insekto, hindi makasulod mga infection, intact kag healthy ang imo skin. Mag DTX Beauty Soap ka na. Beauty ka na, na detox ka pa.
1: Wow. Kag syempre hindi paglipatan. Hindi ganyan magwas balay kung dili maka nos-nos. Nos-nos ganyan.
3: Maka-swipe-swipe.
1: Maka-swipe. Hindi, maka-swipe sang. Siyempre, Clinica Diofresh. Ang Clinica Diofresh, manami nga pang swipe sa imong ilok para magputi kag malayo sa baho. Hindi ka mahuya, Sir Boy. Kag hindi mahuyaan man ang upod mo.
3: Ha? Ang muna importante na.
2: Ah, ito. Ah, ako kinalang
3: puti gid. Ha? Puti, ito, hindi mo na makakas ang imong maskara.
0: Oh, no? Ito.
3: Kalanlan na ka. Clinica Diofresh with BCO gives you 48 hours of underarm freshness. Kung ang imo deodorant, Clinica Diofresh. Pero kung aga, nami gidya nga mga pika. Pero ang kape, kung sobra lain, ani ini
1: dapat nga kape, healthy coffee.
3: Healthy coffee dapat. Mm. Dapat DTX coffee mix. Ang kape, nga habang kapataas ang imo metabolismo, may gahugas, may gatinlo sang imo cellula. That's why,
1: may antioxidant
3: may
1: ka
3: pa. May antioxidant. Puno sang antioxidant, ga-detox ang imo cellula. Kung ang imo kape, DTX coffee mix, Dr. Camille.
1: DTX coffee mix, the best na ang mga kape nga inyo gamiton because healthy ang ingredients niya. Imagine lang, may ampalaya, may disugard sugar cane, kag iban pa, chia seeds, may arada. Pero, kung gusto ka mga pisang nami nga kape, premium nga kape, DTX premium. Nami ni sa may mga degenerative stage, grabe nga diabetes, tungod kay ang iyang sugar is stevia. Aside sina, damo siya nga mga ingredients, Sir Boy, nga nami katama, nga may ara siya anti-carcinogenic substances like Ganoderma mushroom. So, siyempre, DTX premium, the best na siya. Especially kung ikaw nagainom sang Ditribayo, takaan ka kay di ka gusto sang soft gel sang Ditribayo, pugaa with DTX premium, may ara ka na bulletproof coffee. Kag, siyempre, nami ang style, Sir Boy.
3: Correct, no? May nagpamangkot. Ang Ganoderma ni, amo ni ang ara sa inyo, DTX premium coffee? Yes.
0: Yes.
3: Ang ambalyo, ay, tagsin ang sachet, no? Hindi. Ang amo niya, tag 17 lang niya. 18 lang ang sachet, no? Mag DTX Premium Coffee ka. Enjoy the benefits of ergotinin, of DSE, and of course, kung pugaan mo pag-eat sa duwa ka, D3 Bio, protektado ka na sa virus, bacteria, and fungi, protektado ka pa sa free radicals, kag-oxidative stress, nga kapatigulang, kagagubas ang imo selula. Mag DTX Premium Bulletproof Coffee ka na. Pero kung gusto kaya mamagnami ang imo blood flow, kag magnami man ang blood flow sa partner mo, mag-extend ka na. Sa Sir JP, ang official food supplement ni Engineer Albao. Oh. Ha? Kimahilig si Sir Engineer Albao maglibot. Maglibot kag magservisyo. Kikalanlan buhay ang dugo. Kalanlan naka-extend. Food supplement, may klava, may klavo waska.
1: Ang ginasunod ko kay Engineer Albao, ang kanang gapamasads once a week or twice a week. DTX liniment ang pwede nyo nga gamiton.
3: Gahubin ka kung masaihon ka, kag naka-extend ka. No? Amunin ka pat ang kombinasyon.
0: Bantayan ang pag-abot sa inyong mga lugar. Sining DTX soap, beauty soap.
1: DTX liniment.
3: Liniment.
1: Wala na may gabaligya sa isa ka, ano namon, ka balanyos, kay ginakopya.
9: Oo. Ginapiki.
1: Ginapiki. May gagawa nga Jill. Ginaligo nga liniment. Inano na lang man. Basi dugay-dugay may magawa man nga DTX herbal oil.
0: Hindi ko mong pati magambal sila nga produkto ni Dr. Ramil Oy ha. DTX na gid lang.
1: Oh, DTX na tayo subong.
0: DTX na tayo subong.
3: So sa mga suki namon sa habon kag sa oil, ang habon namon subong DTX Beauty Soap na. DTX 500 Beauty Soap, ang Amon Liniment, DTX Liniment na. Ha? So, amon man na sa Japon, ginpa-kampiyon pa gid. So, amon na lang inyong pagbaklon, Sir JP.
0: Alright.
10: D3 Bio. Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Pamakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
0: Paano makabulig si D3 Bio sa athlete's foot? Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
3: Thank you, Sir JP. So, subong nga adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio makabulig si imo kontra alipunga?
1: Kung may hyperhidrosis ka, nablang gabasa imo TL, Sir Boy, gakuan man mo, gabalhas man tiil laton mo, dako chance ni mo nga magkakuan ka, magkalipunga ka, or magbaho imo tiil. Ang isa sa mga kabangdanan sa baho tiil, ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa tiil, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis. Ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3 Bio, or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ti natural fungicide sa Sir Boy.
3: Anti-fungi.
1: Pero ang suggest na ton, labhi man inyo kung ano inyo sa patos. Sa ano pa nga, inom mo da, pahid mo da sa ano, sa D3 Bio sa imutil, inom D3 Bio, ti way laba-laba imo, ano, imo sa patos.
0: Imidjas
1: mo. Painitan mo, labahan mo, kagpainitan, makabulig na siya. Ti ang klinika D3 Bio, Sir Boy, ginagamit na to na topically. Both ha, inomon mo, kag pwede mo ipahid. Kung may ara ka na athlete's foot, no? Or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, Sir Boy, siyempre kabalo naman tao. Fungal, no? Daw ala ringworm, no? Infection is siya caused by fungi. So, gakatambo lang ni sa mga wala laba nga sapatos nga nabasa. Mm-hmm. Ang lain kung may diabetes kaya eh. Lala agad yan. Weak imo immune system. Pero kung nakadetribayo ka, mabakod immune system, dali maumpawan imo athlete's foot. So sa mga ginikanan da, ng may mga kabataan, adlaw-adlaw pa inuman ang kabataan sang detribayo para layo sa athlete's foot. Mas nami pagid kong pahidan ang ilang mga tiil sang detribayo. Ibutang laas topical ointment, Sir Boy, ang aton nga detribayo.
2: Yes, so luwas nga ginabulad naton ang aton spato sa init, Sir Boy, bago tapos naton soksok, no? Kadadlaw ilis kitang midjas, no?
0: Oh,
2: so
0: correct.
2: Ano bala ang ara sa D3 Bio, no, nga makabulong sang alipunga, no? Ang D3 Bio may ara sang lauric acid kag caprylic acid, no? Isa ka duha ka klase sang medium chain triglyceride nga espesyalista gid Sir Boy sa pagpatay sang fungus o kun fungi nga kabangdanan sang athlete's foot o kun pagbaho sang aton nga tiil, no, kag ang D3 Bio makabulig gid Sir Boy nga magpatay sina nga fungi, no, once nga gina-apply naton topically sa aton nga tiil, no. So agud malikawan naton ina Sir Boy, especially kung nagabalas ang TL naton, at hindi na paghulaton nga magka-athlete spot ka pa, butangin na sa ang klinika D3 Bio ang imong TL para malikawan ang athlete spot, ang ringworm, ang yeasta infection. Kag luwas ina Sir Boy ang D3 Bio, klinika D3 Bio, mayra sang garlic acid, isa ka antioxidant, no, nga makita naton sa extra virgin coconut oil nga amo ginaya ang nagapatay sang fungi, Sir Boy. Sa una, Sir Boy, madre kakao, tapos butangan sang gata sang lube.
12: Oil campion.
2: Ginabulong na sa katol, no. So ining D3 Bio, no, natural, no, way kagi init nga nami gidya, Sir Boy, nga makapatay sang ginatawag kagaw kon fungi nga kapagdanan sang athlete's foot.
12: Correct, Doc Sam, no, kadlaw ko sa panahon namo ni Sir JP. Mm-hmm. Kamahal magbakal midyas. Mm-hmm. Mahal gidya. Subong yang midyas may kabakal kaya lima shin. So, oh, so na yan, magbakal ka midyas, doon kabakal ka sapatos, no? Uh-huh. That's why.
1: Ako wala lagi ko midyas-midyas, Sir Boy, kaya way ko yung nagbakal.
2: Gachinila, saan si Doki?
12: So, sabong pindin siya kapat niyong pakto ni siyang midyasan. Anyway, amo ni ang ano, proper foot hygiene, no? Tanawon, tagit per me, ang aton tiin, lalo na nagkato sa uba, as nagkato sa baha, may hydrosis ka, gabi, magbalasin mo tiil, tanawin mo git per me, para layo ka sa athlete's foot, no? Nugay, panghulam sa patos sa iban, ha? Lalo na sa mga tao, nga ginulaman mo, gaubra, adlaw-adlaw, yagalakat sa dalan, kay most likely, base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa klinika D3 Bio, kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection, gagakosin na, gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si Klinika D3 Bio, ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen, gadamo ini tungod sang bidyong chain triglycerides nga sa Klinika D3 Bio. Ano ang ginaubra sini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo suga, sang imo pilas, nami pag-heal sang imo pilas, no, dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sang imo klinika D3 Bio. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ara sa imo skin, tilawan nyo, pusa ka mo sang isa ka klinika D3 Bio and apply it topically to your wounds, no, after cleaning it, makita nyo kung ano ka baskog sang klinika D3 Bio, taken orally or applied topically. Klinika D3 Bio will help you hindi lang sa trangkaso ubos ipon kagilanat ikaw ginaamblingan abyan, pati sa imo pilas, pati sa bawat diil mo, ara si Klinika D3 Bio.
11: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Ana, before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumarkos sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta subong normal na gin.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Malakas mga buti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Hindi gid ko makakount sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may PC sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
11: Mighty C. Mapalit sa mga buti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch akon nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C, mapalit sa mga butika. Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Iktata sa dugang ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Mil.
1: Rhodopsin. Ang rhodopsin, isa ka protina nga aras mata nimo nga makakita ka biskan dulom, Sir Boy. Mm-hmm. Ang rhodopsin, isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A hindi na iya maabsorb kung hindi ka pala inom D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. So meaning pa, kung pala inom ka D3 Bio, mas the best nga makabulig ang D3 Bio sa absorption sining vitamin A. Kag ato na balaan nga ang vitamin A ga-play ni siya sa crucial role sa imo nga gituwag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. hindi na maabsorb kung di ka pala inom di tribayo. Kag ang vitamin A kinahangla na para sa imo mga tulaan. Hindi magnami imo tulaan, hindi magbakod imo tulaan kung wala ang vitamin A. Hindi man maabsorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom di tribayo. Ina anaka nami sang pala inom ka di tribayo. Kaya nga man, hapos maabsorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
3: Sir JP,
0: abi mo kun nga ang tawo gihikog, damo.
3: Uh-huh.
0: Depression,
3: uh-huh.
0: Problema, no pa? Kulang tulog, Judith. Ini tanan, Judith. Pwede naman ni gani, Sir Boy, masolusyonan mo. Kung gamagnesium ka.
3: Uh-huh.
0: Pero may ginambali, Dr. Ramil, ang pag-importante sa magnesium, pero abin nyo, ang magnesium kung wala ditribayo, wala pulos. Kaya hindi mo ma-absorb. Ditribayo plus magnesium, igbuligan sang ditribayo kung ma-absorb mo ang magnesium sa lawas mo. Anong resulta? Hindi ka manami imo tulog, hindi ka ma-depress, way ka problema, nami ang imo reaction sa exercise, nami imo metabolism, halos tanan-tanan mabuligan ni magnesium if got D3 bio ka, Sir Boy.
3: Kampiyon, Sir JP, no? Ang D3 bio, gapa nami man sa absorption, sang vitamin D3, nga gindala niya na gani. May alak na sa dalang vitamin D3, ginapanami niya pang absorption sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
0: Kung pusilingon, Sir Boy, kung D3, kulang gid siya, no?
3: Kung kulang.
0: Minano pa.
3: Kanalan, may arak gid siya, may upod gid siya, nga MCTs, nga arak sa klinika D3 bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampiyon ang imo mga tulaan. Kung kampiyon ang imo mga tulaan, most likely, kampiyon man ang health sa imo bone marrow nga tagahimo sa imo mga soldado sa imo lawas. That's why, kampiyon ang immune system mo kung ikaw permiga tumasang klinika D3 Bio. Pat ang pinakanami, gidya, kay ang klinika D3 Bio, even though ginapakampiyon niya ang performance sa imo immune system, wala yan ni ginapaobras ang sakto kay nga siya mismo ang maprotekta na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes, initanan-tanan, protektahan ka ni Klinika D3 Bio. So for your 14 pesos a day or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa Klinika D3 Bio. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso kagilanat kag sa imo ubo. This is the reason why Klinika D3 Bio has helped a lot of Filipinos na. So kung ikaw may problema sa trangkaso ubo sipon kagilanat, mag-Klinika D3 Bio ka na.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Importante, magali. Dok, may sufficient gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
9: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy, Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Squalene Capsule.
6: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako, ang linya ko,
13: isang kapsula ka na.
12: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo, ikapsula mo.
13: Extend!
12: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
12: Extend! Superman for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
14: K5 News.
15: Las 4:31.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem. Ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo.
20: Balita K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
15: Sinto Ono Diaz na lang. Pasko na.

0: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: K5 sa umaga. Balitang K5 mga ka-K5 ha. Kamusta kamatanan sa atong sining nga mga suki nga mga tagpalamati mga ka-K5? Ilabi na gid ang mga suki na ito nga nagpalamuti na. Mayong aga. Kamusta kamatanan?
3: Aga, huwag pa lang ito man.
2: Hanggang pa lang ito, ti okay lang na normal lang na yun.
3: Kayon mo, okay, kayon mo.
2: Itom na daan.
3: Kayon mo ha.
2: Itom na daan eh. Areglado. Sige. Are ng partner ta. Matapos ang tanan nga...
3: Kabudlay.
2: Kabudlayan nga gindulot. Yes ako niya. Nahanaw ni siya nga murag asuk.
3: No, asuk pa lamang.
2: Siya ay nagbabalik na ngayon.
3: Sa paglilingkod sa ating bayan.
2: O pang paglingkuran kayong lahat. Galing po siya sa
3: galing po ako sa Manila, sir.
2: Manila ka. Manila. Ano ganito nga lugar to?
3: Sa Zambales po.
2: Zambales. Oh. Zambales. Nasa punta lang ng aking hindi ko pa maano eh. Galing po siya sa Zambales mga kaibigan. Eh ngayon, nandito na siya. Upang muling makisama sa ating programa ngayong umaga. Ayos!
3: Ayos, ayos!
2: Ano mga dalag ko na ito ng mga balita? Karoon nga agad sa ito ng pagpangalagad mga ka-K5. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Puro lang ni palang pangalagad mo.
3: Pwede pa mugas-bugas naman sa aton nga pagpamugas-bugas, pwede man ha.
2: Puro lang ni pangalagad.
3: Puro lang pangalagad, pwede ya bugas-bugas sa kami ya. Do gutomon man ta kobra mo sina ya. Welcome lang naman sa aton nga pagpamugas-bugas. Amo naman ha.
2: Areglado, sige ah! Are na mga ka...
3: Mga ka-K5 sa aton nga pag...
2: pangalagad.
3: Pangalagad, Japon. Liwap, liwap! Sa aton nga pag...
2: Dala sa mga balita.
3: Hindi ka din magkakabalya. Hindi na gini karong kalin. Oo.
2: Areglado, sige.
3: Kasi gini magkakinaruyo.
2: Sige ah.
3: Saton nga.
2: Arian ng damyo, arian ng damyo. Arian ng damyo. Opo sa iyo mga lagad, Kaki 5 Babes, ganda lang.
3: Sa pamugas-bugas, Kaki 5 Robert Pangardo.
2: Areglado mga Kaki 5, sa atong sining nga pangalagad, arin na kita sa atong sining nga mga top stories of the day. Sa atong sining mga headliners. Sa atong sining nga mga balita lokal. Labing unang augmented... reality mural ginlonsar sa siyudad sa Bacolod.
3: Samtang project engineer hugot nga ginpanginwala nga overpriced ang 3.7 million nga footbridge.
2: Rider nga nag no hand stand sa Dumaguete gin papanaogan sang Shoko's order sang LTO.
3: Samtang ginahimo nga nagluntad or ginamo nga nagluntad sa polling precinct sa Maguindanao del Norte.
2: May nagaluntad man subong nga inkwentro sa tungasang mga kapulisan kag militar batok sa isa ka armado nga grupo sa barangay na Bundas sa Sharif Sayduna. Mga kaki-5 garoon ang balanta niya. Lalaki nga nadakpan nga nagapanglagari isang riling sa Bacolod pasakaan sang kaso subong adlaw.
3: Amla may update man kita kung saniin ining si Speaker Martin Romualdez nagabot na sa Philippine General Hospital.
2: Bacolod Police Station 6, 8, kag 10 may bag-o na nga mga hipe.
3: Negros Occidental apektado sang localized thunderstorm.
2: Diri na kita mga kakibab sa atong siningulat panahon. Sa atong sinilakad sa panahon mga kakibab nga wala natong ginahuna-una. Nangini sa nakabagyo karon ang low pressure area nga ginabantayan sa guwasang Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo mga kakibab nga isa subong ka tropical depression ang ulihin nakita sa nakita 2,645 kilometros sa nasindalangan sang Eastern Visayas kag nagapadulong sa west sa southward sa kada segundo nga 35 kilometers per hour kon per hora sulod sa mga forecast track gikan sa Japan Meteorological Agency magahulag ang bagyo sa bagyo pa north northwestward sa Madison nga mga inadlaw wala pa mga nakapagwas ang kaugalingon nga storm struck ang pag-asa. Apang suro sa mga long range forecast, posible nga mangin na maulanon ang parahon sa Visayas kag Mindanao sa mabot nga Huwebes o kon Biyernes. Pagtagaan ini sa nga local nga pangalan nga Kuini. Pag nakasulod na ni sa Philippine Area of Responsibility. Sa subong apektado sang easterly sang norte nga bahin sang Luzon, particular ang mga isla sang Batanes kag Babuyan, kagamo ini ang nagadala sang mainit nga panahon nga may upod nga mga isolated nga mga pagulan sa hapon kag gabi. Ang nabili naman nga bahin sang Pungsod Lakipna ang Metro Manila, Iloilo, Cebu kag Zamboanga. Ang partly cloudy to cloudy ang parahon kag dako ang chance sa mga kakifay nga mga magaulan sa hapon bangod sa mga localized thunderstorms. Partly cloudy man sa ang Negros o kuna panahon sa Negros Occidental karon nga adlaw apang sa hapon tub-tub sa gabi posible na nga may mga pagulan kagpag pangilat pang naguob kagpag pangilat ang temperatura mga kakifay ang yara karon sa 25 degrees Celsius sa kagahon kag 35 degrees Celsius sa karon sa udto mga kakifay moy ni
3: kagi babe jariman hindi gid kamo mag-star sa saranggani kay sana siling na halos adlaw-adlaw may nabatyagan nga paglinog mga kakifay sa diin ang pinaka latest diri sa Zambales nagtayog man kay ina no last dos ang kagahon kagi babe sa Batangas may araman pero do halos minimal ang gid to 0.5 sa Zambales sa Batangas 1.8 pero sinigid lamang ang kagahon sa Kipe Babe sa alas 2.45 may 1.5 sa Sarangani kaginsundan pag ini mga alas 4.5 sa Sarangani sa Gyapon kagang pinakauli alas 4.31 samtang nagapungko kita sa Mondragon Samar 1.9
2: aha Mondragon Samar Areglado sige. Amo ito mga kakifay, mga aton sinilakad sa panahon nga wala naton ginahuna-huna. Areglado. Ano pa?
3: Dinagat sa aton niya good vibes, kakipa babes.
2: Good vibes.
3: Sa aton niya good vibes, kakipa rents. Arada sa aton nga page no, sa Balitang K5 sa umaga. Kakipa babes, may aragalikon ka isang dumduman mo, nasang bata ka mo, kung wala ka mo sudan, puro lang kanon, ga-imagine lang ka mo. May ang akon istorya sina iya nga na dumduman, lain man sang sa i-play naton subong.
2: Sa una gani, na-memorize ko lang na eh.
3: Oo, ang ibanda, kundi ginatulok lang ang sudan si Babaw, ginatangla si Babaw atop. Kung may nakasabit na, iban ginakabit-kabit nilang sudan, kagsulusimutan siya kanon. Ang amon sa una, istorya niya, lain man niya sa i-play naton. Ang amon sa una, sila niya, adubong nga baboy, bira-bira kaon, kay way sudan mo, ga-imagine lang. Paghambal naman nga nila ga nga kibi o kon na baboy kibiil waswas naman kaon sang ulis niya linaga nga ulo kabaka
2: na
3: bira-bira naman nano pagid Nabusa na yung linaga, blang ulo ko. Baka kanakulako sa ito. Request ka naman yung bagong sundan. Ubusa na yung linaga, ang ulo ko baka. Iniya ka kipe, babe. Klain, utan niya, iya kang isda ang ginahambal ni mama ya. Saya. Oo, iningabahin ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Yari ang imagine nga sudan nga nagreklamo na ang bata sang uli kay puro na lang utan. Kagsang bangros naman, nagreklamo man nga bangros. Yari mga kakipaib.
4: I-imagine mo na lang muna na may ulam ka.
5: Paano yun?
4: Oh, kain ka ng kanin. Kain ka ng kanin. Pakbet.
5: Bet?
4: Sarap ng pakbet? Sarap? Munggo.
5: Munggo?
4: Sarap lang.
3: Sarap.
4: Sa pangsubo, bulang lang.
3: Bulang na.
4: Isa pa sa
5: bulang na. Ba't puro gulay?
4: Eh, para masustansya. Para may lakas ka mamaya magsalok ng tubig.
5: Baka matalo ko na si Captain Barley dito sa tubang na cups. Ibahin mo naman. Puro gulay.
4: Paksiw na bangos. Paksiw na bangos. Subo ng kanin.
5: Paksiw na bangos.
4: Paksiw na bangos. Na maanghang-anghang.
2: Sarap na. Sa gamit.
5: Ano yun ulit?
4: Paksiw na bangos.
5: Paksiw na bangos?
4: Joe, eh, okay lang. Kasunod na bitay.
2: Nakahang eh.
4: Paborito mo adobo.
2: Damo bukog eh.
4: Eh, okay na yun.
2: Nga nagubuobo ka.
4: Okay.
2: Eh, damo bukog.
4: Bakit?
5: Ano naman ang bagat
3: sinabi? Ginaunahan mo eh.
5: Yung paksiw na bangus, ang daming tinik na tinik.
3: Natirik ya pobre. Ito na likawan na yan. Likawan na likawan.
2: Ako wala ba? Ako ano-ano mo lang ito. Purgalikitin na nakaktan ko eh.
3: Ngayon na lang taon na. Kita mong imo to good vibes nga wala na sa holdingan sa sawa ya. Grabe na. Gin ano man kita. Gin post man kita nila sa ilang kwan.
2: Ano?
3: Sa ilang nga ano ni? Sa ilang vlog. Na tili niya gin kuha sang K-5 ang amon nga good vibes. Nalipay man sila ka K-5 babes. Sa sila salamat kay gin kuha nyo man ang amon good vibes.
2: Ay galing ka? Abi ko na may negative nga.
3: Wala reaction. Wala. Nalipay sila nga na-capture ta ang ilang content. So salamat gid sa mga vlogger ha kung makita nyo man di. Salamat gid kay nakabulig ka mo sa programa para man nga ini para sa ato yung mga tagpalamati. Nga malipatan man maski paanong problema kag aga pa makayuhom na.
2: Ang amon lang kung ano man na mga contentin nyo nga medyo makahata good vibes sa ton. Ina-konta na diya.
3: Gina-appreciate gina ton diya.
2: Gina-grab ta na. Mga kakifad. Sige, ina-appreciate ta na mga kakifad. Salamat nila. Frugality, dapat i-post nyo man, i-kwa nyo man, i-share nyo man ang amon.
3: Oo, i-share nyo man.
2: I-like nyo man. I-like nyo.
3: I-like and share nyo man. Ang kilala ko pa sa Sara Iloilo, sa Sara Iloilo, amo nag-forward sa akon. Sila nga, wari, huwag in-post ka mo sang ano, pasalamat sila nga, na-capture ang inyong akwan. Duha kita, kag-ara man sila nga duha.
2: Ara man sila
3: nga duha. Huwag makita.
2: Bye.
3: Sige lang, boss, i-play na ton.
2: I-play
3: na ton, boss.
2: Aray, glado. Sige!
3: I-play ta man yung malunggay panisal gusto mo sa Manila.
2: Sige, be.
3: Boss naman. Boss naman. Naman kaya na Manila.
2: Damo si Mobalo.
3: Line style nila tayo sa malunggay panisal.
2: Aha.
3: Malunggay panisal.
2: Aha.
3: Mainit pa sana all. Dugangan kayo maging nabuhas. Dugangan kayo maging nabuhas.
2: Ayaw. Sige. Nanong mga dalag ko nga mga balita. Si eleksyon sa kuhan? Eleksyon sa ano na?
3: Sa Barm.
2: Sa Barm. Ang eleksyon sa Barm, mga kaki-five, ay dali langit, pasalamatan tanay karon nga aga. Bilang tribute sa aton upod sanguna, mga kaki five nga nagapabilin sa Gyapon sa tagipusoon sa mga listeners. Ilabi na gid sa 11 Mbps sa mga pag sa mga programa sa nguna sa radio. Nga nangin kaupod man naton sa nangin mimbro sang Radyo Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Si Kaki 5 Rasmor Obas. May mga picture ko daya, Rins. Liyaw lang ko ba, Rins? Kay Luyag naton pasalamatan. At least, bisan ato nasa sa pihak sa nga kalibutan. Pero ang kalagi sa Gyapon, ang espiritu, ay nagalagaw mga Gyapon kag nagayon kaupod sa Gyapon sa ato. Naman tiga bloka. Kung isa ka ka-broadcaster, anhon mo sa India. Kung kuhaon ka na sa mahal nga Ginoo, yan, why kaya pahimahin mo? Di pero ang imosling espiritu, ara lang si Gyapon nagapabilin sa ato. Kita po na po na sa Gyapon. Ara si Kaki Fibras Moore Obas. Damo mga kuan ara sa ngamon nga mga picture sa una. So death anniversary actually ya subong. K5 Rasmor Obas. Kita mo na ni si K5 Rasmor Obas?
3: Yes.
2: Ara sa? Ka K5 Rasmor Obas. Rest in peace, my bro. No, preska sa Gyapon si Kaki Fibra Sumuroba sa panumduman ko.
3: Dito sa group, sa group.
2: Sa group. Ara.
3: Dito sa damping nito.
2: Ara sa sakwan?
3: Sa likod. Sa likod.
2: Sa likod siya?
3: Sa likod ni... Ito pa ni Kaki Vincent.
2: Ara na na. Ara sa na. Aha. So, kabay pa nga mangin malipayon kada Bro Rasmora sa pihak nga kalibutan mo mga kikifay. Sige, so napatay siya sang September 15 kid mga kikifay. Areglado. Sige, may tingog o tanay kay Rasmor Obas mo. But din to yaman. Gaway ko na ma-save to mga kaki five sang nagaprograma sa Blanga. Kwan, bukas na pangitaon ko to Blanga kay play ko ya boss. Sige. Ano mga iban pa nga mga balita? Ang balita nasyonal.
3: Ginadulong sa inyo sa Power Trio mga kaki five, ang balita nasyonal. Ang DTX 500 ha, kampiyon gid kaki five babes, daw na unwind gid ako for 4 days sa linsang Friday. Naka-relax kita samtang padayon ang aton nga pag-inom sa aton nga suplemento. Ang DTX 500 kaki five babes, kabalo ka nga grabe gid ang aton nga kaon sang tamis upod sa bata ta. Kay ang mga kadet kaki five babes, miss gid nila niya ang mga matamis. So like mga donuts kaki five babes, amo gid niyang gusto nila ya kaki five babes, mga tamis, mga egg pie, donuts, cake, chocolate, amo nang ila ginapangita gid. May dito sa kwan kaki five babes sa Zambales, sa guwa sang compound sang PMMA. Kaki five babes, nang masami mo batian sa mga kadite, amo ning ginatawag nga mudyako.
2: No?
3: Mudya ko nga daw ginluto daw donut siya nga sa sulod kaki pa babes, may condensed nga gatas pala. So amo ginang ilagi na pangita kaki pa babes, makaktilaw lang sila sang tamis, lipay na sila kaki pa babes, no? Amo na dito sa PMA. Pero ako nag-upod ko kaon sa bata ko, pero ang DTX 500 upod man na kaki pa babes sa aga udto kag hapon kay balaan ko nga sa duha ka adlaw nga upod namon, puro gid tamis ang akon ginakaon. Di man pwede nga siya lang pa kaunon ko. Nami kay nag-share kamo, nag-banding kamo, panahon nga mabisita mo ang imo anak
2: at least
3: sa sulod ang akademiya.
2: At least siya na bisitahan mo, enjoy kamo, mayo ang banding ninyo to, mayo ang paningaon mo. Ako ya diri nagutuman.
3: So the TX100 yung Jackie Pie Babes, yung surprise ko pang bata ko nga hindi kami magkanto. Hambal ko nga taga diri lang sa amo nang makanto sa iya bata man nga ulay hunon ka na lang da bisita. O galing natago gid namo ni tanan Jackie Pie Babes kay gusto ko nga pagtawag si angalan pagkabot dito sa hotel sa lobby dito ya kami makita. Pero napalpak kay si Mrs. Ya. Nagpasun. So, gadrill to sila nga may rifle. Dito, ginag-agis tubang si

0: mga kaki-five kung laban ka muna kakaon tamis, DTX 500 GED kag ang Patty Foods, labi na gidman tikaon, likawan taman eh, kay para nga malayo kita sa high blood. DTX 500 kag ang Klinika D3 Bio, nga muman ang nagapanami sa ilig sang aton dugo. Pero may kaginigina sulit-sulit kaya protektado ang imuutok, ang imutol ang jagngipon, at the same time, protektado ang bone marrow. Sa di endira gina-produce ang aton dugo para mang-impress ka kag manami ang pag-ilig sa aton nga lawas mga kaugatan ta bisan gagmay pa nang ugat ka kay babe sa aton ulo gina-penetrate sang Klinika D3 Bio.
1: Arios mga kaki fatty ang DTX 500 ya palipatan mo. Ang DTX 500 mga kaki fab isa man sa nagabulig sa aton nagod nga magbalancing aton sining chan mga kaki fab mga lawas sa aton bakterya sa chan. Mas maayo man ang digestion mga kaki five. Ang kombinasyon sa nga probiotic enzymes kag vitamins nagabulig man nga mas maayo ang pagsuyop sa nga pagkaon sa atong siningalawas mga kaki five. Makabulig man sa pagpaayo sa sintomas kag kabudlay sa tiyan, gas kag bloating. Kaga bloating atong tiyan mga kaki five tungod sa hangin. Hindi kita matunawan mga kaki five panuhot na kinanglanon aton ang DTX 500. DTX 500 mga kaki 5 tanan aton mabakal ining DTX 500 kag ang D3 Bio lakip na aton may TC alkaline vitamin C mga kaki 5 mara babakal ta ini mga kaki 5 dira sa may Jade Store sa Gaisano Pro Gaisano sa Alhis sa kwan mga kaki 5 dira sa may Norma Store dira sa Talok Bago City sa Marian Store dira sa may Paglaom Village kag lakip man mga kaki 5 dira sa may Sunny Store sa kay Mr. and Mrs. Sanita Viniegas mga kaki 5 available dira aton ano products sa kay lakip na dira sa may Gingging Store sa Gonzaga sa kay Ma'am Gingging Servilio sige arreglado sige alas 5 in punto na mga kaki 5 mga commercial kita.
0: Pagalika jud lamang sini.
1: Balikay kita matapos sini.
2: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Gid ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan. Ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka na.
10: Ako, ang linya ko,
11: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
11: Extend!
10: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
10: Extend! Supplement for men.
9: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
15: 5 News FM.
16: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
17: Alas 5:07 na mga K5, mga bahin dolo sa kalwan sa ang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Dr. Pinoy Squalin Capsule, mga K5, binapabako dyan ato sinang electricity. Kag nagakontra sa premature aging kag wrinkles mga kakifive. Ginapabakod ba mga kakifive ang dipinsa sa atong lawas batok sa mga infeksyon kag virus. Ginapahamtang sa ang kabaskog kag sa white blood cells mga kakifive. Gina paganhagan mga kakifive ang bad LDL cholesterol. Ginapataas man ang good HDL cholesterol mga kabe. Morning po silingon yung HDL, high density level cholesterol mga kakifay. So ginapamakod ang cardiovascular health nga naga-prevent sang stroke kag heart attack mga kakifay. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Di mo ni mabakala ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag sa Silay kag Talisay, available man dira mga kakibayb. Sa mga butika, dira sa Silay kag Talisay. Ayos! Bong Villarin, Mary Grace Demerin Artosilia, mayong aga. Sheila Sanico, alagad kag pang bugas-bugas na lang, Sir Babes. And Sir Robert.
0: Mayong aga ba kay Ma'am Maria Luz de Rica Plaza, kabulig naton sa pagpang-detox, kapag hatag sa mga suplemento sa mga miyembro sa GSS sa Sumag, kag si Indang Sarad, Jonathan Sarad, kag si Sir Jimmy Rica Plaza. Mayong aga, Sir Sandra Dison, Jean Montesino Arroyo, and of course, ariman mga baguhan kay Kipay Babes. Si Adaan ni Ruina Villaran Erbito, Merly Longno, kag Roldan Paradero, Mapalad, Mary Grace Demerin, kag Wilma Navarro Pauntining.
17: Areglado. Sige, ang balita naton mga kakifive, di kahapon ko ni eleksyon to sang bar. Mga kakifive, ikaw nakapamangkot ko sa akong kaugalingon ba lang? Yung nga may separado silang eleksyon. Nga nga, Pilipi-Ara, masa sa Pilipinas, na hindi isayas ang kwanaw. Sa eleksyon nga ginapatuman dili sa Pilipinas.
0: Isa sa gina-consider amo ang peace and order kakipay babes nga daw gina-special election sila da tungod sa kagamo. Kag iniabi kakipay babes, ining barm love la kakipay babes, ining paghatag kahigyunan nga sa mga Muslim nga makahimo sila sang leader nila para maging isa sila kakipay babes.
17: Ang istorya gali sini ining barm ni kung nga ang ating may lain silang eleksyon na system, tungod galit sa iyas nga special autonomy, may autonomy nga lang ila?
0: Yes, autonomy.
17: Bisan sakop sa iya sa Pilipinas, pero gintagaan siya sang Bangsamoro Organic Law, sang kaugalingon nga parliamentary election. Kada September 14 na ginapatigayon para sa Bangsamoro Parliament. Hindi pareho sa barangay kag iske election sa iban nga mga parte sang pungsod.
0: Oo, nag-establish sila sa ginatawag nga autonomous regional government kag Kipay Babes. Sa dekada na nga negosasyon kag ginpamatian kag amo ni sa ang Republic Act number 11054 ang ginatawag nga Bangsamoro Organic Law or BOL or BOL. Nga ginestablish ang BARM para mangin lagyan ini sang ginatawag nga Bangsamoro Transition Authority kag ginatawag nga interim government kag ini naghimo sila sang eleksyon sang nagligan nga September 14.
17: Sa ila sini nga kwan sa ila sini nga eleksyon kun di kahapon eleksyon na gito. Bali halos nga mga eskwelahan sa malapit dito sa area sang kwan Luzon daw kwan suspendido ang klase. Why klase mga kakifive? Kag why man sang ano na? Why man sang obra, why opisina?
0: Interim pa lang to kakipay babe, subong eleksyon una pa lang kuntan ning eleksyon para nga magbutuhay gid sa mga pungko ng mga opisyales pero daw kagamo gid kakipay babe.
17: Tomo na mga kakifive ma'am. Dito ya sa barm sa dogiman ka garot sa do ka gamubla mga kakipay pero
0: ining barm kakipay babe sa sila na ginatapuan ini sang Mangindanao, Tawi-Tawi, Lanao del Sur, Mangindanao del Norte kag Basilan kakipay babe.
17: Ang Sheriff Aguac ya part na sa barm.
0: Yes.
17: Sa Mangindanao. Areglado. Sige. Johnny Merity ta mga kakipay is watching. Mayong aga, ang ato sininga ang kansi di mansilingan mga kakifay. Bugalon ang kansi di mansilingan ang sikat nga TV personality mga kakifay nga nagkaris sa siyudad sa Bacolod ba pinangita agad kang kwan ang kansi di mansilingan o kita na agad sila ni Sir Fritz Carbajosa ba si Angelica Lopez Bert Teng
0: Bag. And of course, Kipe Babes, ang Seafood Sunasan Restaurant may 150 nga sa breakfast and of course, 299 sa lunch kag dinner malapit sa NGC. Kaon ka mo to pag gusto ka mo kaon sa Hunasan Seafood Restaurant.
17: Ayos ah. O sa aton sining mga KSS ha. Sa mga chapters na aton mga kagev dera sa Z-side, sa Purok Z-side, sa Tangob mga kaki 5. Salamat gid sa inyo dira ha. Yung damo-damo yan agatin sa nga aton nga orientation dira sa Z-side, Purok Z-side. Sa aton ng KSS.
0: Kampiyon.
17: O, KSS mga kaki 5 Z-side chapter, Barangay Tangob. Ariglado, sili... Si Kwan, si sino tong presidente, si Mr. Isugun. Isugun Jr.
0: Isog.
17: Isog siya. Upon sa kay Rafael Dolduco. Medyo may isog man. Reglado. Sige, salamat kasi inyo din ha. Sa kay Ma'am Lizelle. Ma'am Loz, Madam Loz. Aga pamati subong sa aton mga kakibab kag si Mark dira sa kwan ang utod ni Ma'am Luz, Ma'am Lizelle.
0: Ma'am Inda Ibiliesa, Ma'am Nilda Empinado, Ma'am Carmencita Olvido dira sa kili, sa Bangga Tutong, si John Ros Lorijo sa Kipot sa Tutong 3, si Ma'am Ma'am Rani Pahe, and of course Ma'am Virginia Gomez available man ang DTX Coffee Mix kag na Power Trio dira sa Felisa Proper sa May Tubigan kay Kipe Babes, and of course ang order subong na pending sa Villa Villeta may 20 makadto kita karon sa Finch Store sa Villa Monte may 20 kay Kipe Babes kag kay Ma'am Inday Villa sa may 10-50 ka box ang pending naton subong.
17: Grabe
0: na kape DTX Coffee Mix.
17: By the way, ang aton sining police station, ang police station 6, 8, kag 10, may bag-una sila nga kwan. May bag-una nga hippie. Are nga kung nigo si nigo ko, Joseph Estrera ho. Ang upod ko sa nguna man di ho. Si Joseph Estrera. Ginapatigayon ang turnover of office ceremony para sa mga bag-o nga mga hippie sa Bacolod City Police Office.
0: 6-8-10.
17: 6-8-10. Sa siyudad sa Bacolod sa Police Office mga kaki 5 sa BCPO Conference Room sa Barangay Singkang Airport. Ginapangunahan sa BCPO ang seremonya mga kaki 5 kung sa din ginabi-abi sa ahensya ang truang ang pagtalos nanday Police Captain Glenn Montano, Police Captain Patrick Paul Lacandola, kag Police Captain Lelani Laguting sa outgoing nga mga hipe nga sanday Police Major Peter John Ramos, Police Lieutenant L. Deponso Leonardo Jr., kaga Police Lieutenant Rowena Jean Magan. So nagapasalamat man ang mga kapulisan sa mga outgoing chief kaga nagalaom nga mas mapasanyog kag mas mapabakod pagid ang organisasyon sa bag-o nga mga liderato. Pero si Doc Ramilto, gin pa si Dunggan gito sang nagligad to.
0: Congratulations.
17: Atong nga CEO. Sa ginpatigayon ang pagpasundayag sa kapulisan sa Bacolod City Police Office. Dala sa SM City Bacolod, ginpatigayon eh. Ginpangunahan sa ang nasambit nga aktibidad ni Police Colonel Eugene Rebadumia, mga kaki-five, gag nangin dinapit man ang bisita si Doc Ramil Uy, CEO sa K5 News FM Philippines, kag Klinika de Alternativo Medicina, konsa din isa siya sa mga ginapasidunggan sa BCPO. So nagatambong man sa aktibidad ang pila ka mga city officials, stakeholders, kag kapulisan sa BCPO.
0: Okay.
17: Congratulations.
0: Layon ko lang ng detalye sa balita kag Kipe Babes. Ini bala nga 3.7 million kuno nga overprice nga footbridge. Ginpanginwala man ni Engineer Julio Villesa. Illegal to ya engineer, di ba? Project engineer sang footbridge nga nakaangot sa Barangay 35 kag Barangay Singkang Airport. Nga sa diin nag ginreport nga overprice kuno 3.7 million gid ang gasto. Engineer Villesa.
17: Tapos
0: sa sa iya, siling hindi ana dakuan lang sila sa grouting kag rectification. Sang taytay kay kuno nagatayog kag tuman kadelikado sa tungalabayan sa mga pumuluyo ng motor. Tayo sa iya nakasunod man ini sa standard specification sang DPWH kag nagsugod ining construction sang 2000 Marso 2020 sa is kag Agosto 30 2020 sa is. Okay kuno.
17: Okay. Manasabat siya.
0: Hindi niya uber.
17: Pero sang nagliga, pero sang nagligad to, sang why pa to na why pa ma-implement ang projects. Nagalakat ang tawo kag labay motor nagatayog. Kag delikado. Hasardo sa mga sa kabuhi sang tawo da. Subong kay ginabudgetan niya pila to 35 milyones. Oh, 35 milyones. Damo naga kwan, damo naga ano, damo naga siling mahal kag overprice. Siling sa engineer niya, di, anong pagka overprice naman?
0: Sakto lang.
17: Sakto lang na. Kag ang ning kwan pulido na nga pag kwan damo na yung pag ang pundasyon.
0: Kag grabe hindi, na nga pero kakipe babes. Hindi lang daya pagpagya ang mga pabugat nga mga truck na nga may karga nga mga construction materials. Dapat yung motor-motor lang.
17: Na 35 milyones. Hindi kagi ang mga dalagong motor. Natigin sulid mo na lang.
0: Dalagong salakyan.
17: Dalagong salakyan. Tanigin pa pagi mo na lang daya nga
0: iyo mo lang tong budget 3.7 million lang.
17: 3.7 million?
0: Sa pagkadako kakipe babes.
17: Footbridge. Footbridge ha? Ti motor lang single ang makalabay.
0: Siyempre footbridge mo. Pero dapat man nga 3.7 galing kay sa ti ang isuopi bala kakipe babes sa Pilipinas. Nang hindi niya madula ang 10% nga...
17: Sa bagay, ang isupi, may 5% kada ang isupi.
0: Nga hindi na madula aw, nga hindi na pagdulaon. At ang, the same time, pilagid bala katawa anay ang maparte antes nga i-plaster ang proyekto.
17: Ang isupi, tira 5%. About 10% as bong?
0: Amo na gani, nga kung may bata ka o kung pamilya, gusto mo mag-engineer sa DPWH.
17: Te mag 10%
0: gusto mo o engineer, hindi.
17: Mag 5% hindi na ako pa engineer ron kay
0: sige.
17: Fine arts na sa fine arts.
0: Sige.
17: Ipahimu ko na lang sa kwan inang ano na ng architect.
0: Ako ya kakipay babes hindi man ko gusto ang mag-engineer bata ko. Pero pabuluntaryuhon ko siya nga mag-usisa sa ginaubra sa mga engineer na.
17: Champion. Amo nang mayo na.
0: Kay Vincent.
17: Kay K5 Vincent, Dominic Medina, Coral de.

0: Mary D. Montorio kagay Nonoy da sa Adila. 10 DTX ko pimix ko no.
1: Del Mar Delfin, Losi Yanzon. Undang Hilado Sarad. Johnny Yanong Hoylan.
2: K5 Balantay Mercado.
1: Alhamdulillah papang.
3: Alhamdulillah kay K5 Waves, kay K5 Robert. Welcome back. Live kita dari subong sa Burgos Public pa rin.
1: Burgos
3: public
1: ka, Burgos?
3: Burgos, kin-check.
1: Grabe na naman.
3: Kin-check natin ang presyo sa baboy kay K5 Waves. May diferensya gawa.
0: Dira mo naman palaptahon ramag mo sa mga kampiyon mga tingog.
3: Dos. 250 ang kilo sa baboy. 250 hasta 260 local pork ha. Ang TL kay Kipa Babes. Ang panguna nga TL 230. Ang panguli nga TL sa baboy 200 lang. 30 pesos ang diferensya.
1: Ang medyo mahal-mahal gyud man no.
3: Dahil yung panguna sa TL sa baboy kay Kipa Babes sa panguli 230 ang panguna 200 ang pangulihin. Ang tingin sa baboy.
1: Ang ulihin mong mahal.
3: Ang buyon ng mong mahal kay Kipa Babes. 260 ang buyon sa baboy diri sa may Burgos Public Market. Kay iti ang pangunang tingin sa baboy. Ang managin na yung crispy pata ko na Kipa Babes. Maunod mo lang ako. Kay iti medyo mahal-mahal siya gawa. Kay kon mag crispy
1: buyon?
3: Pata.
1: Buyon?
3: Lan na ako.
1: Amo ng buyon?
3: Ang TL sang baboy.
1: Amo lang ginay mo crispy pata.
3: Noon ang panguna kay Kipa Babes.
1: Ang una.
3: Ang laban.
1: Tingala ko nga kung mag-order ko crispy pata puro tulan, wa gid uno. 300. At 600 gle, 600.
3: Medyo panagle. Lalaba gawa ko na nakag maunod kaysa ang panguna sang sa baboy. Kasi ang
0: matry man tabi malaga ka ulo ka baboy. Bilog balay ang lagaon blaw.
1: Crispy pata mo.
0: Hindi laga lang.
1: Laga
0: kita
1: lang.
0: Mo sa mga vlog na.
1: Na
0: ginapanglunga lang nila na ya.
3: Grabe, no?
0: Oo.
3: Ano talaga dinugay ah.
0: Baka lang yaton kay Kipe Vincent ah.
3: Oh, baka lang ato.
1: Baka lang. Kung baka mo lang imo tuyo, kadto ka lang to sa kwan ho.
3: Kansi di
1: man silingan.
3: Ang kampiyon, kansi di man silingan.
1: Amo na ang paborito ni Migo ko, Robert Libre Tip Daso.
3: Preparat. Kansi Prince Carbao sa kaki baby sa maskara. Kaya dagsa.
0: Ang galuhiloy ba lang nga karni, ho? Naton, sir, pwede kuhaan ko lang ni. Kaya mahulog mo lang ni. Aral, galuhiloy. Dalom.
1: Arara.
0: Naton, sir, ako lang ni. Kaya daw mahulog. Ba't yung mahulog?
3: Tapi asun na lang ni, sir. Mahulog mo lang ako.
0: First time mo pa na sa Burgos? First time mo na sa Bong? Hatag ka na sa 15 kabilog nga DTX Coffee Mix. Ako lang natanan, ha? Panagtag mo na sa Manog Garni. Sir, na mo lang si sir. Natong kapangapi ka na, sir. Matag ko DTX Coffee Mix.
3: Kapangapi ka na, sir. Uy pa.
0: Uy, sir. Kapangapi. So, kapi ka na.
3: Di ba, tag na karoon na DTX o.
0: Muna, take it.
3: Si ma'am yun. Si ma'am. Ma'am, kapangapi ka na, ma'am. Kapangapi ka na?
0: Oo. Be. Be ang balon ka na.
3: Kapangapi ka na, ano gusto mo kapi yun?
4: DTX na.
3: Di mo, may niya kapi.
0: Di din ang balon niya kapi din?
3: Ari-ari sa ilong ko.
0: Buksi. Manghatag
1: na lang sa akin. Buksan mo! Papasokin na ko!
0: Dasig-dasiga lang.
3: no.
0: Kalaw, ay, naton gina pamati-batian mo, naaking ko.
3: Gina pa rin siya kapapati-bati.
0: Naaking ko naton, naaking ko.
1: Grabe, kapapati-bati.
3: Ito si Kakipay Robert, si Kakipay Babes, naaking.
0: Naaking, o araw naton.
1: Pangapina. Timplahana. Painita na si Tana, si Tatay Tubig. Si Tatay Tubig.
0: Mangkuta na, ito yung ma-order ka buwas. Mangkuta yun naton, ma-order ka buwas.
3: Ma-order ka na.
4: Order siya.
0: Kape.
3: Kape.
0: Buwas. Libre lang na ya, libre lang na ya.
3: Libre lang na ya, ma'am. Libre.
0: Pero buwas, order ka na.
3: Buwas, order na lang, ma'am. Ba't ilawa niya?
1: Nagadodoha sa.
0: Natigay ba, natigay ba? Grabe ba? Nagadodoha. Nato nakadetox ka na, ma'am.
3: Do mayong aton pang makeup, Aldo na.
4: Wala, virgin
0: siya po. Tinatanong ko.
3: Dave lang, kay birthday mo. Kay birthday mo, may kape ka.
4: Sabi ko
0: na. Libre na natin, libre.
3: Libre lang na yung mga.
0: Buwas order, buwas order.
3: Buwas order. Buwas order. Pila ka na ng 40 ka na?
4: Yes.
3: Wala siya.
4: Single.
3: Single na kipay, babes.
1: Single.
3: Birthday na si ma'am na pagpapagod siya. Kaya mapa-interview.
0: Gapangayon lang ko, pasensya. Kay Pai Vincent, gapangayalan ko pasensya sa iya kay may asawa na ko, hambalan sa.
3: Gapangayalan sila pasensya si Kaki Pai Roberts, kay Pai Babes, kay may asawa.
1: Sina pasensya halang kami, ha?
0: Pero natin, 5 meters away, single Japon, ha? 5 meters away from wife.
3: Ako yung ma'am, single man ko.
0: Kaywa, kaywa, kaywa.
3: Wayside car galing, wayside car. Single,
1: single.
3: Dala mabalik. Yung plana lang imo kape o aran si mamo.
0: Sige, kay Vincent, thank you kid. Makanta na ta.
1: Daw madala na. Daw dragi dia mahulog. Daw dragi dia mahulog ang buot mo sa Burgos.
3: Daw dragi ta mem.
0: May radyo na sila, dami radyo na sila daw wala.
3: May ara, may radyo na daw.
1: Daw dragi dia mahimpas Burgos magamuna.
0: Dinaray na nai.
1: Why kada ya problema ya, ma'am?
0: Nanay priska iya utano.
1: Nanay. Timplahan ng kape mo, nai.
0: Mangkuta kong priska. Nai, natin priska imutan. Natin priska imutan.
1: Ito nang imutan, priska
3: mo,
1: nai.
0: Tinato ng bula, ang flower sa balay, priska man.
3: Ang flower sa'yo, ma'am, sa balay, priska man.
4: Hindi.
3: Tinanay mo, no?
0: Natin, wala ka tanong ng flowers sa balay.
4: Luos na!
3: Flowers to, away ka, garden to sa imong uksara.
4: Nang may ara jutay lang.
0: Tinaton mo yung nabulubun niya, gan?
3: Bulubun niya, gan mo man.
4: Oh, natural eh.
3: Ayan, yung kipa babes, kipa babes. Pini siya, mama. Kaya doon ka pang asubok, wag ito.
1: Arana,
0: tinato na may bulak ka to sa inyo, balay nga preska.
3: May bulak man itong preska sa balay nyo na ay.
4: Why, ano?
0: Dapat fresh ang flower.
3: Ang kakipay, babes.
1: Bisan utot-utot?
3: Tudlo-tudlo na yung isa. Umano na siya. Mga ayaw man siya, guro. Mga ayaw ka man. Kaya yung bal mo.
4: Madamo gin nga salamat sa DTX Coffee Mix.
0: Grabe, grabe.
3: Ari si mo.
1: Laing man niya kung mara ka sa Burgos, no?
3: Babakal kagad.
0: Lahat ka lang.
1: Champion, champion.
3: Sige. Kipay Babes. Kipay Robert.
0: Kipay Vincent. Kipay Vincent. Kipay Vincent. Kipay Vincent.
3: Yes.
0: Oo, dapat mga pulo kabaks para bawi man itong isa kabaks. Sige, sige, sige, sige.
3: Si Joffrey, kakipa, base lechon. Atong maraming ka lechon, baboy. Atong konsing itari. Parinyo si itari, mga kakipa, ha? Hindi magkalipat sa atong Mr. Bros, atong pang bamsi, kag sa Bago City.
0: Cecilia Banson, mayong aga. Redian Velasquez, you are my song. Oo. Babae ni nga kanta, pero tika taas na, pero way problema ni sa kay Kipay Babes. Kipay Vincent. '96, nagsikat ining You Are My Song by Regen Velasquez.
1: Banat!
3: How can I It's time I try to say goodbye.

0: You are my song.
1: Ma'am, kutas nanay. Natunay, okay manay?
2: Do okay man, ma'am. Do okay man.
3: Kun, nanay, so tingong bro sila daw si Ibi Prigni.
1: Naton, sampol bi kay Ibi Prigni na. Sampol kay Ibi Prigni na.
2: Sampol bi, ma'am.
1: Kay Ibi Prigni na.
3: Hindi po, balong lang maganta, yan.
1: Bahay ko mo eh.
4: Sinday to, gina, sinday to, miga mo. Sinday to, miga mo. Mangkota. Ba mong kota sa?
2: Dito okay man, okay man.
3: Okay, good.
2: Sampo lang nag
3: I love you!
2: So, nakakita ko sa nga kung kamaris ka kay Bebs.
4: Daw na nagigiyan may bili ng imong kapalaran.
1: Grabe, naglapta naman ang ramag mo. Mag-uka palang da. Grabe ng supporter sa imong kanta. Tingala ko nga. Ang ako na pinsar, yung ko diba, sige, bato ko na to sa Libertad Public Market.
2: Oh, Robert Baez, Consular Robert Baez, may nga, gano'n si mo,
4: Consular.
2: Mangotong na busy, sir. Sir, do okay mo to, sir? Do okay, man.
3: Do okay.
2: Ti, 1 to 10, ben, pila man? Mga 90. Ay, ay,
1: Tama na nga pamangkot, kaya daw, tama na nga pamangkot, kaya daw kakihad na siya. Sige, hapag-ikirong nga pamangkot, karong... Talong pala nang ina.
4: Toyota man si Manuel Ramos, si mo.
1: Alma Imbang, Ma'am Alma, Ruth Cordero Piano.
2: Jumel, Kakipay Babes, Manila Mani Filamo, Lalay Lourdes, Ma'am Christine, may nga gadaran sa inyo. Kansi di matalingan, di maglipat, Sheila Trading, kagang aton nga Jember Marketing, Julianos,
4: LV Topaz. Sa Vistal Alegre, LB Topaz.
2: Oh, Tatay Gijon, kag sila ni friend ra, sila ni Boss Jimmy, kag sila ni Nanay Arlen Caloy, kag sila Ma'am Edith Binoman, kaki 5. So, Ponzo Patrol, kaki 5 Wilson Villena. Ina naman si kaki 5 Vincent Corraldo para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kag Kalingawan. Sa Negros, K5 News.
1: Ikaw, bigay doang ngayon ka ni Regine Velasquez.
4: Ha?
1: Ikaw, bigay doang ngayon ka ni Regine Velasquez.
4: The song playing so softly in my heart.
1: Grabe yun.
4: I re-reads for you.
1: Na, muna yung nami.
4: You seem so

0: Bye. Thank you. Sige ato mga Kaki 5, ang aton sininga standby report. Kaki 5, Red Salgado. Mga estudyante sa pampabliko nga bulutuan, mga Kaki 5, balik eskwela na matapos ang wellness break. Kaki 5, Red Salgado.
1: Kampyon report. Good morning, Kaki 5 babes and Kaki 5 Robert. Kag sa aton sininga mga suki nga tagpalamati sa programa nga balita ng K5 sa umaga. Ang aton sininga balita kay Banti Buas nga adlaw, mag-umpisa na naman balik klase nga aton sininga mga estudyante kay Banti Subuga adlaw ining last day sang wellness break sa tanan nga mga pampubliko nga bulutuan sa bilog iya nga pungsod. Ginsiling sa aton ni Ma'am Lila Vaflor Aro, ang aton sininga spokesperson sa DepEd Bacolod nga duha ka adlaw ang wellness break kag wala inisang trabaho ang mga teachers naton kag mga estudyante sa tanan nga mga public schools. Agud sila ay makapahuway at tis magsugod na naman ining duha ka term block nga ginatawag naton sang DepEd Kaki 5 Babes and Kaki 5 Robert. Sa idalom sang DepEd Order number 009 Series of 2026 sa duha ka adlaw nga wellness break, Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert, hindi mapilit ang mga teachers nga magtambong sa mga meeting kag reporting, including naman diri ang training kag learning action cell sessions kay iban pa ang activities sa eskwelahan. Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert, agud din sila makapahuway kag sa pagbalik sang ila sininga klase ti kondisyon na naman ang aton sininga mga teachers kag sa aton maning mga estudyante. Kaki 5 Babes and Kaki 5 Robert, sabot silingon Buas nga adlaw, balik na sa normal nga klase ang aton siniyang mga estudyante. Sa muna aton sining balita nga madulong sa programa nga balita ng K5 sa umaga, ginadulong sa aton sa Power Trio, ang aton sininga DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Kaupod sa patrol kay K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Maraming salamat kay K5 Red Salgado, mga K5. Miss Vanessa sa Ninia and Nino Soft Number 5. Yara sa lihis mga Kaki 5. Ah. Sa mga angels dira sa Ninia and Nino Soft Number 5, may nga galanda.
2: Sa Fundy Store, sa mga sales lady natin da, sa Pag-asa Estefania.
0: Kaki 5, Walson Bilina. I-check natin mga Kaki 5, Johnny Mary Tita Almaimbang. Dahil maimbang dira sa Zers, mga Kaki 5, ang mga taga-Zers, may nga agalan na sa inyo. Pwede nyo mabakal mga kampiyon ng mga bag dira, mga tactical sling bag, mga pang-security guard ng mga uniform, police, army, ara dira mga Kaki 5, mga butas, mga sapatos, ara dira mga Kaki 5, sa Zers, mga Kaki 5. Kaki 5, Walson Villena.
1: FM Kampyon report.
0: Bang.
3: Good morning. Good morning.
0: Morning.
3: Sa Batikos o sa Reklamo. Kami ang kapatay-tay sa bahay no sa Barangay 35 sa Barangay Sinang Airport. Matapos matupiba no nga nagdangat gid sa 3.7 million ang 50 metros no kalabaon nga taytay no kung footbridge sa masampit na lugar. Pero kay sa Vito Descompiado no ang pila ka mga na sa Vito Descompiado.
0: Daw ni magpate.
3: O doon hindi magpate nga naglapot ito no sa 3.7 million in budget. So upot no sa Bacolod City Mayor tuwi sa taya kaga kita manapadulong ito dito kasi nang kakandakin sila sa inspeksyon kagsunok sa project engineer no na si Engineer Julio Batilleta, ako ini ang Engineer at sa Engineer's Office, na nag-uuyat sila ng proyekto, natakaan sila kung nakifagrit sa grouting, kag retrofitting sa ano, sa nga ini nga proyekto, kasi after sila nga maaprobahan naman siya ng DPWH na okay ang naging kandak na ang gipatigayan ng proyekto sa lugar, yung automatically ipagawa Manila kita rin sige pag-work ang liquidation no kadungan no, sa pagpasa sini sa Commission on Audit agod na patpat kung na naglabot git sa 3.7 million ang taytay no sa may ano actually kaya ini mga sa Vicky Ferrer sige sa Robert sa 20 million ka mga individual kagasarang ini nga magtugay sa, no, sa engineer sa tugtog 20 ka 2 8 kay Ferrer and kay Robert
0: sige
3: So, man, after malita, ikan sa Bacolod City Government Center na ginadugo sa inyo sa kalwan, sa YCCD, Triwayo Kaga, DTX Company, sa Putaton, si K5 Vincent Curalde, may naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon na balita, servisyo tubig ko, magkalingawan sa Negros, K5 News.
0: Maraming kaya salamat ka K5 Wilson Villena sa patrol, mga ka K5. Diri na kita sa aton siningang K5 kamustahan. Matabid na kita mga ka-K5 this time sa siyudad sang Iloilo sa K5 Iloilo. Ang ato ng mga sister station, Iloilo Ruas Antique Kagkalibo. Aha. Jenny Mary Tita, Sheila Sanico, mayang aga. Si Angel Arroz Cajipo. Cecilia Banson, mayang aga. Arreglado. Sige, matabi na kita sa Iloilo.
4: Ayos man. May pick-up line ka na sa dinadiskartihan mo. Opo, no? Ila K9 units. Gagin palibot. Lakip ng bagong K9 unit sa Iloilo Police Provincial Office. Okay na, okay na. Tama na na kung anay nga tinikal pa rin sa Greyhound operation. Dahil naka-standby ng aton nga mga ka-K5 sa Bugos ng Western Visayas. Hmm. Ari na sila, ari na sila! Good morning sa atin yung mga ka-K5 sa palibot sa Western Visayas. Ako sa mong nagapungko. Ibig na si ka-K5 Reyes Peha Umalay, ka-K5 Christian Hagurin. Kamusta hunta isa-isa ang atin mga ka-K5 sa palibot sa Western Visayas. Unahon tang pinakagwapo. Bodo puro tanan ka tanga pag silingko nga gwapo ba? Puro tanan ka yuhong. Sino ang pinakagwapo man? Unahon ta, K5 Mother Station na ton sa Bacolod. Kamusta signal tada ka K5 Babes Gantalaw kag ka K5 Robert Pacardo. Good morning sa inyo.
0: Maayong aga, kampiyon ng signal. Kabay pa nga, nakahalo ka na sa puno kabalitik. Mantibaguhan nga daan. Subong ya, first time mo, papang Christian.
2: Paghambal mo nga gwapo, nagtanga ko kag tanawon ka. Kaysang una ko nga kita sa imo, daw ano lang, daw gwapo lang. Subong ya, puwerte na gid.
0: Puwerte
2: na gid.
0: Sige. Kampiyon signal mo diyan sa siyudad sa Bacolod, Iloilo. Back to you, Sir Christian.
4: Daw may dalo, hindi ko na nga pasalubong magpabakulod.
2: Gusto!
4: Sailo kita, sailo kita. Kamusta hunta naman ng K5 Kalibo. K5 Kalibo, pod kay ka-K5 Michael Celorio. Good morning, ka-K5 Kalibo. Kamusta?
5: Good morning, K5 Mr. Matayas, Negros Island Region, Kagililo. K5 Christian, bao. Kagwapo ni K5 Christian daw si Alden Richard. Si Alden Richard daw sa hindi pa si Alden eh. Pero ikaw daw si Alden.
4: So, dimple na lang ang kulang nga ka-K5 Michael.
5: Oo. Daw sa hindi pa si Alden eh. Naka-DTX Gofimix na ako kag naka-D3Bio. Ah. Kampiyon ng signal, balik sa imo, Ililo.
4: Tingala ko man mas gwapo ka pa sa akon, kinakapangapi ka na galay. Duwan ang utang ko, kanto ko sa Bacolod, may pasalubong. Kanto ko sa Kalibo, sa Ati-Atihan, sa January, pasalubong naman. Pailota sa ka-K5 naton sa Radyo Tagbuwan ay K5 News FM Pilar Capiz. Ka-K5 Jobert Lago, good morning!
6: Good morning! Good morning sa ating mga kapatid, Sir Christian, kaysa mga guha naton ng partner sa K5 News FM Philippines. Hindi man ko na nabuyagan ang mag-umong upod, no, Sir Christian. Welcome sa team sa K5 News FM. Ang sitwasyon sa Sudan sa Rosa, Provisyo sa Capiz, makanay-kanay, aga pa naka-MyTC na, DTX Coffee Mix pa. Itong signal sa Iloilo, back to you, Sir Christian.
4: Salamat, ka-K5 Jobert Lago. Last but not the least, Kapag ka K5 sa Antique. Sa K5 Melmar de la Cruz. Kapag ka K5 Nestor na Palinga. Kamusta ka mo dyan sa Antique?
7: Good morning, ka K5 Christian. Welcome sa grupo sa Balitang K5 sa umaga. May nagka-comment siya ka K5 Christian. Nagapamangkot kong single ka pa kuno. Pero nami amon dyan, chimpo, mainit. Kag nakapuro pa nga, pirin kami kang DTX Coffee Mix. May chimpo, kao, lagawi man kami dyan sa Antique. Kaya balik ka nimo, Iloilo.
4: Salamat, ka K5 Antique. Ka K5 Antique. Ka K5 Melma de la Cruz, ka K5 Nestor na Palinga. Sa pamangkot ko na single pa, may sidecar na. No. Feeder ka biyahe. Salamat din sa mainit kapag gabi-abi sa akon dyan sa K5 News FM Iloilo. Damo utang ko ba? Isa, dua, tatlo, apat, lima, anum.
2: Tandaan na muna.
4: Dos, tuwa na ang shieldo ko sa pampasalubong sa inyo. Ako. Sabi ko lang ito na nabiriwa na gabinutin. Kulog yung tsakto, ambal nyo. Karoon lang ko masugid sa ngamon din ang mga balita sa Iloilo. Unahon ko, anay, ang pinakaginapabugal yung nga balita, Bacolod, ready na ka mo sa inyong isugid sa amon din.
0: Kung sa ready, kaya Sir Christian, ang pila ka mga balita na mo din sa sudad sa Bacolod, mga kaki-5, ini may angot sa ginapatigayon nga pasundaya agbalasang kapulisan ta. Wala liwan nga ginpasidunggan man ang atong sininga CEO si Dr. Ramil Oy. Mga kaki-5, ha? Gagapila ka mga ining mga aktibidad nga ginpatigayon diri sa may bahin sang dako nga mall diri sa syudad sang Bacolod. Ining programa kag ining pag pasundayag sa mga kapulisan ginapangunahan sang atong sininga BCPO Director pinaagi sa kaya Police Colonel Eugene Ribadomia, mga kaki-5, nang hindi napit ang aton sininga ang bisita ang aton sininga CEO Dr. Ramil Oy, ang CEO sang K5 News FM Philippines kag Clinica de Alternativo Medicina, konsa din na isa siya sa mga ginpasindunggan sang BCPO. Nagtambong man sa mga aktibidades ang pila ka mga city officials kag stakeholders kag kapulisan sa Bacolod City Police Office.
2: Ah, nga mo din daw, hindi gini mapabugal pagin niya balita kay perte nga pangabudlay sining makawat, no? Daw hindi nyo gini pag-iilugon. Kay ining lalaki, nadakpan nga ba perte pangabudlay yan yung pangawat. So hindi basta-basta ang pangawat sumong, no? Buhis buhay, at the same time, grabing pangabudlay. Kay nga, ang iya ginakawat, railings. Kag hindi lang nga ginabit-bit niya, kundi inalagari niya pa. Wow, grabe nga pangabudlay sining kawatan. Oo. So, nadakpan ini siya, nga nagapanglagari sang railings diri sa syudad sang Bacolod, ilabinagidra sa Taytay sa may Parish of San Antonio Abad. Kag nadakpan isa nga nagapanglagari, gid baw, na-recover man ang mga kagamitan niya, kag subong, priso, kag ginpasakaan sang kaso nga mga kakipa.
0: May okay, natalopang na nila, kadugay-dugay na lang ninimo nila, nagkalaubos na ganida, pilang nahot na nabilin mo pa na nadiskubrihan, at least nadakpa na ang kawatan.
2: Basi isunod yan ni Rilings, malasang prisuhan kang malagyo naman.
0: Ama ng mga balita na mundili sa sunod sa Bacolod, back to you, Iloilo, Sir Christian.
4: Daton sa Bacolod K5 News FM. Idol ko, gamay pa ko, batian ko na ni K5 Babes Gantalao, K5 Robert Pacarto. Makarelate kami na sa kawatan na isang railings, ramon din nga esplanade, naubos man din iba ng mga salsalon. Inimo na lang ni siminto, gali sabong, parang hindi na malagari, ay hindi na mapakilo. Sa ilo kita sa K5 News FM Kalibo, sa K5 Michael Celorio, anong balita dala sa Kalibo sa Aklan?
8: Sa mga balita sa Kalibo, sa bilog ng probinsya Aklan, isa man kalalaki agin filean sang kaso sang Leso PNP matapos nga nagwala ni siya maka K5. Kaga ginrespondian sang kapulisan, imbis na ni nga magkalma sa kami nakita nga pulis, ginhana niya nga bunon sang indyan target ang pulis. Ginfilean siya sang kaso mga ka-K5 ang nasambitan nga suspect. Samtang dugan na ito niya balita, educational assistance ba lang ating 20,000, may nagareklamo naman di sa banwasang Batan kay Sunos aligasyon, lakip sa napili, anak sang barangay kagawad, kagang may utod, ini nga nagatrabaho sa abroad, kag manami ang ilabalay kag may salakyan pa. O kay ginareklamo ini mga K-Feb kay ulihin ako no, nagpaguwa sang listahan, ang pag-anunsyo, I mean, sang punong barangay, that's why nga wala naka-apply ang ibang kwalipikado. Kan sa mga gusto nga mag-join, galing Kalibo lang ni, maghahiwat kami sang screening para sa binibining Kalibo at Iatihan 2027 mga KK5. Single gi dapat ang mag-join na. Para ini sa Iatihan 2027 sa January, kadto ka mo dia. Kaya ako bahala sa inyo. Balik tayo mo ililo.
9: Salamat sa K5 Michael Celorio sa K5 News FM Kalibo. Hindi ko na maging trapro makanto lang ko siguro. Problema na sa Tagtagana, isang 100,000 para sa mga beneficiary ng mga incoming fourth year students. Problema agad sa bilog ng Pilipinas ka K5 Michael. Kailuhanta ang K5 News FM Capiz Radyo Tagbuana ay sa pilar ka K5 Jobert Lago. Kamusta da ano mga balita sa probinsya sa Capiz?
10: Good morning once again, Sir Christian. Sa mga kaupdanan, may nag-message doon. Lahat ng mga taga K5 News FM ngayong umaga ay mga gwapo. Mga pugito ha. Mga nagapangunang balita, din sa amon sa probinsya sa Capiz. Kahapon gintratar sa sanggunyang panalawigan ang reklamo sa mga taga-Banwa sang Hamindan, particularly ang aton miyembro sang Panay Bukidnon sa mga katapos sang Philippine Army sa 3rd Infantry Division bangod sa pagpamigos kag paghugot sa ila ang paghulag sa miyembro sang mga Panay Bukidnon. Ini matapos nga ginkonpiskar ang kapin 50 sakos nga bugas ang pag-impound sa mga motorsiklo sang aton sini nga mga pumuloy bangod nga ang Philippine Army gindeputize nga taga pamalakad sang aton sini nga LTO kalakip man gindeputize sang DNR. Sa reklamo gigin sumiter sa sangunyang panalawigan mga ka K5 sa talatapa ni Board Member R.D. Bilya nga among chairman sa Committee on Human Rights, Justice and Indigenous People, pintalakay ang nasambit nga reklamo. Nagsambong si Lieutenant Colonel Heriberto Sangalan II sa Philippine Army kag iya sa mga kaupdanan. Agud sabton ang inikaron nga pagpamigos nga ginareklamo sang aton sini mga miyembro sang Indigenous People sa Banwa sang Hamindan. Ug pala mga balita kahapon ngadlaw nangin madelagon ang ginpatigayon sang aton sini nga provincial government kag national government mga K5 ining paghatag sang handog ng pangulo serbisyong tapat para sa lahat mga K5. Gintambungan ini sang representante sang aton sini national government ni Attorney Leia Tamadra Aminto Minto agud nga magpatigayon no ining activities kahapon si Attorney Leia ini siya ang representante sang National Amnesty Commission commissioner ini mga K5 dito ginpatigayon ang mga nagkalain-lain nga serbisyo para sa aton sini nga mga
11: Balitang K5 sa umaga.
0: Aring Lado, sige, ma-unhook lang kami sa Iloilo. Mga ka-K5, Jing Zorinio Canzilo, may nga aga, Joseph Mori, may Koya, may nga aga lang. Alright, sa mga ka-K5, so ginakulabos kita sa panahon, may panahon pa, prindin natin. Mameraros Lingaya, dira sa may tutong store. George Lauso, mga ka-K5, madamugin ka, salamat sa inyo pag-upod sa atong aga. Ang DTX500 Morning Newscast, masunod na with ka-K5 Kulin Kobiang Insero Van Albay. Sa ngalan sa man nga CEO, Dr. Romel Oy, ako sa ka-K5 Babes Gandalaw.
12: Raman siya K5 Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: best sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra para sa nawa nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Pamakas sa mga butika.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Kung ang kay Fernando Po Jr.
7: isang bala ka lang.
6: Ako,
7: ang linya ko,
6: isang kapsula ka na.
7: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
6: ikapsula mo.
7: Extend.
6: Extend. Supplement for men.
7: Gawa sa maca.
6: Isang herb
7: na nagpapataas ng ating energy
6: at stamina.
7: Like flavowasca.
6: Epektibong sexual potency herb.

0: Mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Let's go. Go with the flow.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy,
2: let's go with the flow.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
9: Red Horse extra strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
10: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
2: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Negros Island Region, nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga anong sa Martes, Setyembre 15, 2026. Makita ang mabati naman kita live anywhere in the world, pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa atin ng mga Pangulong, dinalan!
0: Bahagitang Regional!
1: Isa patay, duha kritikal sa nagluntad nga aksidente sa Cebulan, Negros Oriental. Martin Romualdez ginsaylo na sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ano patay, 130 missing matapos maglugdang ang sakayan pandagat sa Indonesia. Alex Ayala maghahampang sa Asian Games sa pihak sang posibleng WTA penalties.
0: Balitang Entertainment.
1: Filipiniana ginpili bilang entry sang Pilipinas para sa 2027 Oscars.
0: Balitang Negosyo.
1: Sa aton nga balitang negosyo, presyo sang gasolina madugangan sang 5 pesos and 68 centavos kada litro suno sa mga kompanya sang langis. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
1: Sur nga bahin sang Negros, posible makabatyag sang malala nga epekto sang Super El Nino. Ginpahayag sang Office of the Civil Defense sa Negros Island Region o kan OCDNIR nga ilan nahugot ginabantayan ang mga posibleng epekto sang Super El Nino sa isla sang Negros nga ginaandaman magasugod sa madason nga bulan. Sa payag ni Donato Sermeno III, Director sang OCDNIR, ang sur nga bahin sang Negros Occidental ang isa sa mga lugar nga posibleng atuman nga maapektuhan na pang suno sa inisyal nga monitoring ang impact sang El Nino sa NIR ang hindi mangin malala kundi ikumparar sa iban nga mga rehiyon. Magapatigayon sang koordinasyon na nga meeting ang OCDNIR sa maabot ng Setyembre 25 kaupan ng Department of Science and Technology o kung DOST agod nga mapalabot ang impormasyon sa mga Disaster Risk Reduction and Management Offices o kung DRRMO sa rehiyon. Dugang pa ni Sermeno gilayon nga magkoordinar ang OCDNIR sa mga lokal nga gobyerno nga magka-eksperyensya sang epekto sang El Nino. Samtang rider nga naga no hand stunt sa Dumaguete ginpapanaugan sang Shoka's order sang LTO. Ginpapanaugan sang Shoka's order o kon SCO ang isa ka rider matapos nga makuhaan siya sang video nga naghimo sang no hands stunt samtang nagamaneho sang motorsiklo sa syudad sang Dumaguete sa Negros Oriental. Sunod sa Land Transportation Office Negros Island Region o kon LTO NIR, isa ka kaso nga reckless driving ang nahimo sang rider kaya ginpapanaog ang SCO agud nga makahatag ang rider sang eksplanasyon kung nga ang hindi siya dapat pagbawian sang lisensya. Ginmanduan ang rider nga isumiter ang i-eksplanasyon sa opisina sang Dumaguete District Office sang LTO.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balitang regional, bangkay isang lalaki na sapuan nga nagakaagnas na sa sulod sang kamalig sa lawaan ng Tike. Biktima may 15 kabuno. May balita si KK5 Eileen Magbanwa.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Nagakaagnas rin kang nasapuan sa sulod kang anang kamalig ang isa ra kalalaki, ginabanta alas 2:17 sa hapon Setyembre 13 sa Barangay Maria, Lawaan, Antique. Ang biktima amo si alias Banhaw, 42 anyos, wara ti asawa, sang kamangunguma, kag darwa ka tuig pa lang nga nagatiner sa nasambit nga lugar. Sa interview kay Police Captain Jumel Salarda, ang OIC kang Lawaan MPS, anagin pahayag nga naputo sa hoodie jacket ang biktima kang nasapuan nga nagakaagnas. Sa pagpangusisa kang kapulisan, may 15 jakabuno sa anang alawas nga ginalakipan, kang 7 kabuno sa natuong adaghan, 5 kabuno sa likod, darwa sa natuong abraso, kag isa ra kabuno sa butken. Ginalantaw kang kapulisan nga posible disgusto sa andagin istoryahan kang sospek ang posible motibo sa krimen. Naman ang nga kang Setyembre 11 pa, urihin nga nakitaan kang anang magurang ang biktima antes na sapuan sa silid kang anang kamalig. Sa talada, may ginalantaw rin nga person of interest ang kapulisan sa nagbuno patay sa biktima. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan. Ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang isa patay, duha kritikal sa nagluntad nga aksidente sa Cebulan, Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Patay ang 75 taong gulang na babae habang kritikal ang 45 anyos na lalaking driver at isang pasahero matapos bumanggang isang kotse sa isang oil tanker sa National Highway Barangay Loox, Cebulan, Negros Oriental noong Sabado ng gabi, September 12, 2026. Ayon sa pulisya ng Cebulan, ang Nissan Almera sedan ay patungo Dumaguete City habang ang oil tanker ay tumatakbo sa kabilang direksyon. Dagdag pa ng pulisya na habang umaandar ang kotse, bigla ito lumipat ng lane at bumangga sa parating na tanker. Dahil sa lakas ng impact, namatay ang babaeng pasahero ng kotse at nasugatan din ang isa pang lalaking pasahero. Samantala, naipid din ang driver sa harap ng kotse at inabot ang isang oras bago ito nailabas mula sa kanyang upuan. Sumuko ang driver ng tanker truck sa responding pulisya at kasulukoy na sa kustudiya ng mga otoridad. Inaalam pa ng pulisya kung nasa impluwensya ba ng alak ang driver o inaantok na siya naging sanhi ng aksidente. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang lalaking naglumpat sa San Juanico Bridge, bangkay na sa nasapuan sa Babatngon, Leyte. May balita si K5 Jean Pelinio.
2: DTX 500 Morning Newscast.
5: Natagpuang patay ang isang 28-anyos na lalaki sa Barangay Gintigian, Babatngon, Leyte. Ganap na alas 10:20 ng umaga kahapon, Setyembre 14. Kinilala ng PNP ang biktima na si alias Poy Poy, isang scrap buyer at residente ng Barangay San Pedro, Santa Rita, Samar. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Babatngon Municipal Police Station, natuklasan umano ang bangkay ng isang caretaker ng fish cage na si alias Mar habang naglalakbay sakay ng motorboat patungo sana sa kanyang fish cage. Nakita niya ang biktima na lumulutang at nakadapa sa tubig malapit sa pantalan ng barangay at agad humingi ng tulong sa mga tao sa lugar upang may ahon ang bangkay sa dalampasigan. Kinumpirma ng live-in partner ng biktima na si alias Lita ang kanyang pagkakakilanlan. Kinumpirma rin ng Tacloban City Police Station 3 na ito ang taong naiulat na tumalon mula sa San Juanico Bridge noong umaga ng Setyembre 13, ganap na alas 5:41 ng umaga. Agad namang siniguro ng mga kapulisan ang lugar at isinagawa ang paunang dokumentasyon. Hiningi rin ang tulong ng SOCO para sa pagsusuri sa crime scene habang tinawagan din ang Babatngon Rural Health Unit para sa post-mortem examination. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring insidente. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Jean Pelinio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at sa buong Eastern Visayas. K5 K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Mga napatay sa barn parliamentary elections, nagsaka na sa apat. May balita si K5 sa Yelivera.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Umakyat nga sa apat ang bilang ng mga namatay, habang 19 naman ang nasugatan kaugnay ng barn parliament elections. Sa pagbisita ni COMELEC Chairperson George Garcia sa Mindanao, kinumpirma nito na 3 ang namatay noong Linggo, habang 1 ang naidagdag na nasawi kahapon. Naidagdag din ang bilang ng mga nasugatan matapos ang insidenteng nangyari sa Central Pilot Elementary School sa Cotabato City. Mababatid na bago pa man ang halalan, ilang armadong grupo na ang nagkaroon ng palitan ng putok ng baril, rason na mas naging alerto pa ang mga tauhan ng mga otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Ito si KK5 Sai Elyavera para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang katapos ang LTO Western Visayas, nagbisita sa hayas ang napatay nga motovlogger. May balita si KK5 Leonard Viray.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Personal nga nagbisita si Land Transportation Office Region 6 Regional Director Attorney Gaudioso Pigros Pandesecond sa nagtaliwan nga photographer kag motovlogger nga si Gerald Roldan nga kilala bilang si Pitik Sakan. Nakipag-unong ang pamunuan sa nga ahensya sa pamilya ni Roldan nga nadulaan sang kabuhi matapos mabungguan sang isa pa ka motorsiklo sa atong Agosto 30, 2026 sa may barangay Pudyot nga Lanaklan. Suno kay Gidus Pan, ultimate sacrifice ang pagkamatay sang motovlogger nga ginakabigman nga isa ka road safety advocate bangod sa paggamit sang iya platform para sa pagpasanyog sang road discipline kag driver education. Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balitang regional prison na kapalagyo, mga custodial personnel sa Western Visayas, Igari Orient. May balita si K5 Karen Badilla.
2: DTX 500 Morning Newscast.
7: Mga K5, nagmando na si Police Regional Office 6 o kon PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga magpatigayon sang reorientation sa tanan niya custodial personnel diriya sa Western Visayas. Agod mahibaluan kung ano ang dapat kag hindi dapat himuon sa pagbantay sang person under police custody o kon priso, mga ka-K5.
8: Suno kay Tuanyo, ipa-audit sini kung pila ang kabugusan ng numero sang PUPC sa Western Visayas, magapatigayon sang reorientation sa mga custodial personnel, standardized PUPC movement o kung pag-ibalo sa hulag sang preso, pag-reinforce ang command responsibilities sang director kag chief of police. Naibaloan nga napalagyuhan sang PUPC ang San Rafael Municipal Police Station sa tong Setyembre 9 sang hapon, matapos naglisensya nga magpangiisigan sang dalan ang suspect. Inupdan man ini sang duha ka police corporal apang naglumpat ang PUPC sa PILAS pag tapos ini nga magpangihi.
9: May limang bagay po tayong ipapagawa dyan. Yung una, yung region-wide PUPC custody audit. Una, ipapa-audit po natin kung ilan ba talaga yung PUPC sa Region 6. Pangalawa, ito yung gagawin po lang tayo. Magsasagawa po tayo ng mandatory reorientation proficiency check dito sa mga custodial PNP personnel natin. Ibig sabihin po, para ma-refresh sila kung ano ba yung mga do's and don'ts, ano ba yung SOPs na nasasaloob doon sa police operations procedures, kung paano paghahawak ng PUPC.
7: Ini si K5, Karen Badilla, para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
2: Balitang National.
10: Balitang National.
1: Sa Balitang National, Martin Romualdez yara na sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ginpalayag ni Anay House Speaker Martin Romualdez nga iya ginarespeto ang desisyon sang Sandigan Bayan nga nagmando sa iya pagbalhin gikan sa ospital padulong sa regular nga prisuhan. Apang ginpabutyag man sang Anay House Speaker nga inosente siya sa mga akusasyon kag handang atubangon ang kaso sa korte. Kahapon nga adlaw sang Lunes sa Setyembre 14, ginmando na sang Sandigan Bayan nga ibalhin sa Quezon City Jail sa Payatas si Romualdez kun sa diin nakaabot ini sa nasambit nga bilangguan tak na alas 11 sang gabi. Makaupod man ni Romualdez sa nasambit ng prisuhan ang mga akusado sa kasong plunders sanday Senator Rodante Marcoleta kag Senator Jinggoy Estrada. Samtang 839 ka mga manunudlo sa Bangsamoro Region nag-withdraw sa ila-election duties. Agud nga masalbar ang ila kabuhi nagdesisyon ang 839 o kun 839 ka mga manunudlo sa Bangsamoro region nga magwithdraw sa ilang election duties sa o kun kahapon nga adlaw Setyembre 14. Sila ang mga manunudlo nga ginassign sa mga polling places nga yara sa mga lugar nga may problema sa seguridad. Kalakip sini nga mga lugar mo ang Lana del Sur, Tawi-Tawi kag Maguindanao del Sur, the Bangsamoro Special Geographic Area kag Cotabato City. Sa Cotabato City, 137 tanan ka mga manunudlo gikan sa nagkalain-lain ng mga bulutuan ang naghinyo sa mga election officials nga hindi na mag-report sa ilang mga areas of assignments. Sa Maguindanao kag Lana del Sur, naglunta man ang mga pag-ininaway bangod sa politika sa tunga sa mga pamilya nga mga akon nga mga armado nga grupo. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:19 sa ngaga.
2: Balita International. International.
1: Sa balitang international, anong patay, 130 missing matapos maglugdang ang sakayan pandagat sa Indonesia. Patay ang anong ka mga individual samtang 130 ang missing matapos nga maglugdang ang Indonesian passenger ferry sa Java Sea. Yara na sa hindi magnubo sa 107 ka mga individual ang na-rescue sa mga otoridad sa naglugdang ng Virgo Transport 8 ship. Sakay sang sakayan pandagat ang 280 ka mga individual, lakip na ang 30 ka mga crew.
2: Balitang Sports.
1: Para naman sa aton nga balitang sports, Alex Ayala maghahampang sa Asian Games sa piyak sa posible nga WTA penalties. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
10: Maghahampang si Pinay tennis star Alex Ayala para sa Team Pilipinas sa 20th Asian Games IT Nagoya 2026. Ginkumpirma rin isang amay sang Pinay nga si Mike Ayala. Sa piyak sinisang posibleng nga ipataw nga penalties sang WTA bangod sa pag-skip sa China Open nga isa ka 1,000 mandatory tournament. Para sa balitang sports, ako si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
1: Kag para naman sa aton nga balitang entertainment, Filipiniana ginpili bilang entry sang Pilipinas para sa 2027 Oscars. Ginpili ang black comedy drama film nga Filipiniana bilang entry sang Pilipinas para sa Best International Feature Film sa 2027 Oscars. Sunod sa Film Academy of the Philippines, Domingong adlaw Setyembre 13. Ginpahayag naman ni FAPA Director General Paolo Villaluna nga na-delay ang deliberation bangod sa opening night sang Philippine Film Industry Month. Ginabidahan ni Joribel Agoto ang pelikula kung sanin nagapakita ini sang iya trabaho sa golf course. Ang direktor sang pelikula amo si Rafael Manuel. Iga-anunsyo naman sa Desyembre 15 ang Best International Feature Film kag sa Enero 21-2027 iga-anunsyo ang final nominees. Patigayunon ng 2027 Oscars sa Marso 14-2027. Magluwas sa Filipiniana na pili man ang 58th bilang Best Documentary Feature kag Agapito bilang Best Live Action Short Film.
2: Balitang negosyo.
1: Kag sa aton nga balitang negosyo, presyo sang gasolina madugangan sang 5 o kon 5 pesos and 68 centavos kada litro sunod sa mga kompanya sang langis. Magaumpisa nang implementasyon sang price increase sa produktong petrolyo Martes nga adlaw o kon subong nga adlaw Setyembre 15 sa bilog nga Pilipinas. Sunod sa kompanya sang Petrogas, madugangan sang 5 pesos and 68 centavos kada litro ang presyo sang gasolina, samtang madugangan naman sang 4 pesos and 31 centavos kada litro ang presyo sang diesel o kon krudo. Iniman nga kantidad ang idugang sa presyo sang produktong petrolyo sa mga gas station sang Sea Oil Philippines Corporation. Mga ka K5, bamuyad to ang dalago ang mga balita na batian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy birthday, Mark David Manzanares Cubia, happy birthday. Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sang K5 News FM Philippines. Bantayan ang Fort de los Pueblos pagkatapos sini. Ako, si K5 Zyro Venabay, para sa kampiyon ka balita, serbisyo publiko kang galingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful! Good ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend Superman for Men.
9: Gawa sa maca,
10: isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska,
10: epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy,
18: let's go with the flow.
19: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
20: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
19: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
21: Red Horse extra strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
18: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Pag K5 101 Diaz na ginlaman ng Binin, kagpaskwa na.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
3: Kaghimay-himayon! Standby!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
2: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
3: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
2: Sa pilat ka mga opisyales sa gobyerno.
3: Sobra!
1: Objective and analytical.
2: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
3: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
2: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
3: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
2: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
3: Te, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
3: Ay kanami! Karon lumpatan!
2: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
2: De los Pueblos!
0: Isa ka, mayday, good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati, kamusta? Ato naman ka K5 sa igan sa may bayon, tunga sa kawahan, ibabos ang kabukiran, lakip na sa bilog na probinsya sa Negros Occidental, kanap Banua Sambaco. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, NIR. Good morning, Philippines, and good morning, world. Kami gihapon ninyo Power Duo every morning. Ako si K5 L. John Castano.
3: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning everyone.
0: Well everyone, kami ang inyo sa riding in tandem until 9 in the morning. Nopdanay kita sa pagdulong sa mga dalagko kag mainit ka mga balita lokal kag mga balita national. Di magamong nga bahin sa kalibutan. Di magamong paghidlawon sa mga jamok sa mga tao man.
3: Sapa na.
0: Di magamong paghidlawon sa mga jamok sa mga tao man. Bagi naman sa ating official Facebook page ang K5 News FM Negros Island Read Negros Island. No, K5 News FM Negros Island. Ang K5 News FM Bacolod 101.5. And mabatian man kita sa ato naman nga online streaming pagi sa pag-upload sa inyo sa ding mga Play Store sa K5 News FM Philippines app. Pili ka lang dadayon kung ano kasi Foro de los Pueblos pamatian mo. Ito ba naginhibo ninyo abroad, kami ni K5 Eric ang nagatamyaw sa inyo sang more night, good morning, and good night.
2: Baka mainit lang isyo at usapin ng bayan.
0: Depende ko rin timeline. Depende ko na kung sa liig ka mo. Tiyang may timeline ha. Tiyang iba niya subong manugturog pa mo. Subong adlaw is Tuesday. Ti may klase ni, may opisina. Ha? Sa mga estudyante nga nagabarikutot patalajan. Pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kag magpararigos! Adlawon do dyan! Kabigya po rin yung Power Do every morning, K5 Eric and K5 Elgin. Iting adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
3: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat kay nakabugtaw kami nga puno sang paglaom, pag-asa, kagrasya. Bless our families, our work, and all our plans today, dear Lord. Kabalo kami, Lord, nga kagkabalo ka gid Lord sing amon mga kinahanglanon subong. Please provide for us and give us wisdom and strength. We pray nga bisan magapadayon ang pagsaka sa presyo sang langis, kabay nga hindi lang magtaas ang presyo sang mga basic commodities, kag hindi magdugang ang kabudlayan sa amon tagsa-tagsa kakauturan. Ihatag man ang enough nga supply, fair prices, kag stable nga pagpangabuhi para sa tanan. Lord, bring peace, unity, and harmony among people. Kuha anay ang kahisa, ang misunderstanding sa tagsa-tagsa namon kakatagipusoon. Teach us to be patient, kind, and understanding sa isa kag isa. Ginoo, guide us today, protect us, and keep our hearts peaceful. Ini tanan among ginapangayo sa balaan ni mga ngalan. Amen.
0: Amen and amen.

0: Headlines.
1: Amoli ang senaryo, mga ka-K5. Ka-K5, ang inyo mabatian, amoy ng senaryo nga nagkalilabo dito sa pinakaporsyon sang Bangsang Moro, Autonomous Region Muslim Mindanao, samtang ginahiwat ang BARM election. Report, ka-K5 Eric, naglabot na sa 4 ang patay, kag madamong pinasun, may isa pakulis na pilasan to, ka-K5 Eric.
2: Eleksyon lang gini.
1: Ang eleksyon niya sa BARM or Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao nangin magamo. May kopunta karon si Police Brigadier General Peña, no? Hibalunta sang West ano na pa? Western Mindanao Command.
2: West Mindanao Command. Western Mindanao Command.
1: Hibaloon tali karon ang pinaka-latest nga sitwasyon. Kay may kopunta siya live sa atong program karon via phone pats direct from Mindanao.
2: Very good.
1: Amo ni siyang isa sa mga best friend ni Doc Ramil Oy. Dumaan mo sa ula, siya na ding head sang...
2: 3 o 3rd?
1: 3 o 2nd?
2: 3 o 2nd?
1: Dito sa bae, din na bae, sa Tanhay.
2: Oo.
1: Ang before blast sa Dumaguete City, ano na?
2: Oo.
1: Si General Peña, may kaupod na karon. Sa piyak kabahin, in line siya rin nagluntad nga pagkasunog sang MB June Aster, ang pamangkota nung mga tikang himoon sa Philippine Coast Guard para mapasigurado ang safety nga hindi malikawan ang kaangay ng mga insidente. May kopod na karoon ang Philippine Coast Guard Commander sa Northern Negros.
2: Ay, di mayo?
1: Nga si Commander Archel Anakan.
2: Si Anakan?
1: O, para mabalanta, si Kuya Archel Anakan.
2: Tinamin na kayo mapamangkot. Tapos siya kung bala ang mga hybrid kag di battery kung pwede makarga. Damo man nga kung subong kung sumisyon.
1: Ti, why ito mahimo kay for safety ng ginistoryahan subong kag G5-Eric, no? Pwede sila makarga as long as ang ginakargahan are all cargos. Wala iya pa zero.
2: Wow.
1: Tinuha mo na karoon yun, unta. Sa piyak kabahin, Ari Pagid, sa Senado.
2: Arena.
1: Kaki Febrens.
2: Dadang.
3: Mr. President, I move that we approve as well on third reading Senate Bill number 2387 and ask the Secretary to read the title of the measure, proceed to the roll call.
4: Are there any objection? Senator Febrens, you have the floor. Senator Soto is recognized.
5: Objection, Mr. President. I register an objection to the...
1: Kaki Febrens. Grabe. 13. Kontra 5, no? Ang natabo kag ipabiyari, na-fix na ang termino sa mga barangay kag SK officials into 5 years.
2: Yes.
1: Wala eleksyon, hindi na madayon.
2: Yes.
1: November 2028 ang sunod ng eleksyon.
2: Itagob anay ang inyo nga mga kaaluan, kaayo, yuhom, kagpangumpari, kagpamariente.
1: So barangay kag SK eleksyon hindi na madayon.
2: Why na, itagob anay.
1: So ang schedule November 2028 amo na lang schedule sang sunod nga BSK eleksyon.
2: Itagob anay. Mabalik ta sa Kusmod pagbagit-bagit,
1: mabulag-bulag. On the other hand, kag ipamirik sa balita lokal, at Silay Housing Authority buka sa pagpakita sa mga beneficiaryo sa Yolanda Housing.
2: Okay.
1: At ublang mga ibang reklamo na naging palaya sila because may pilaguro ka mga grounds na nga ang hindi sila to dapat mag-star. O, ining Yolanda Housing, actually, isa ini sa napunan man sa korupsyon ng proyekto sa gobyerno.
2: Mauuno.
1: Itsureno, agos-agos lang sa tangkal, kababoy ah.
2: Lahin. At saan mo pa istaron ang tao tungkol na hulaan sa iya sang bagyo.
1: Ang muna medyo masubo. On the other hand, kag ipamiri, ang syudad, si Mayor Greg mismo, nagkadto para mag-ocular inspection.
2: Okay.
1: Matapos, kati damos ang nagapala, nagapakunukuno ng mga engineer bla.
2: Gano?
1: Gapakunukuno.
2: Nga parjano ka na.
1: Eh, ganyan ang ibang kong kaisa, sobra pa sa engineer. Hindi ka gani ka ba-engineer sa structural design.
2: Bulo pa rin nga.
1: Doon nga ka ba lumantas ang issues, ang corruption. But you know, may mga integrity sa mga structures. Ngayon, ito ka ba like the foundation. Ano na ginubra, ang kabilyada, ang ginggamit. Makita mo man na konsolido ang itsura sa project. No?
2: Balukan to, ganyan nila. Ang porman, bla?
1: Ano?
2: Por.
1: Por.
2: Por. Kisang porman, ha? Panawag lang. Ner, ano ni Ner? Engineer na.
1: Amo nagsadya?
2: Nga, engineer to. Hindi na, Ner.
1: Porman, amo na.
2: White lang.
1: Wala siya, why.
2: Pero ito, ganyan lang, Ner.
1: Marami ba nagabantay ang publiko, pero pabatian tama ng alkaldes, Makulon. Kaya hindi nga project actually, gin-bid ini, gina-check ko kung saan o gin-panigawin ang bidding, kaya doon nagligad pa rin ang mga administrasyon, pero implementation phase or stage na tabo sa present administration. Regardless, makita mo man ang kalidad, ang kabakod sang taytay. Kaya may mga comparison nga ting ibang to nga, muniyak na po, mamunik lapan. Direk
2: lamang, iba, hinanong ginang kabilya, is na gold nga 3.7 million.
1: Oy, galika. Siko na, palipo, hindi man lang tayo kobra. Dragali sa may Carmen bla. Kaya ubra ka na, siguro hindi ka rin kalabot, mga shin mil. Kaya mula na, hindi lang si Pintado, do, ang gwa niya.
2: Dosal-salo lang yun.
1: Dosal-salo lang, after pila ka bulan, matuktuko naman liwa.
2: Ano, gugma ba? Dogugma.
1: Toro,
2: ara niya 3.7, grabe, do gold sila ni Aral Balo.
1: Amo ni Kagipay, very kaginambal mo, tinagtuktok mo. Amo na, that's why yung ibalon. Tang iba sila lang daw. But you know, if you're not an engineer, budlay gina magulo yung truck sa trabaho ka engineer.
2: Budlay gina.
1: Hindi ka, kabalo ka. Huwag ka naman balo, subong mahal naman ni presyo sa mga construction.
2: Correct na, correct. Sugot ko sinagin
1: siya. So that's why nga, bisan jutay lang ha, for example. Ako sa nagligad kay Kipay Gerik, dumduman ko, mga more or less, guruma, 10 years ago. Nagpobra lang ko sa grahi-grahi kay Kipay Gerik. Abi mo nung grahi, nakatubo lang. Tapos, atop, it cost more than 100. Imagine mo kay Kipay Gerik, kamo lang na, nag-ibra ka lang grahi-grahi sa gimo nga salakyan.
2: Dos for tres na ganit nga payag-payag.
1: Pagkatapos, butangan mo lang dasang frame man nga. No,
2: salsalon.
1: Salsalon.
2: Shin na.
1: Tapos ang tubo mo, lagko na lang maghangin, di ba magtayog? Sus, hindi ka makapati, amon na lang bilis sa ginapakayo mo?
2: Amon na siya.
1: So that's why, if you don't really understand, sang ginatawag na structural design, kaya hindi taman mabaso ng tao, because of what is happening in the flood control project, tanan ang tao lang, ila sila panguna-una, daw nahigkuan na pulyot na, even if amayo pang ginaubra mo, kapin pa ko nagilapit ang eleksyon, ang tanan subong yan, may mali siya na.
2: Correct.
1: Ha?
2: Gusto na.
1: Pero ang aton is, bo ang mayor do, may jutay man nga, pus nga.
2: Nga.
1: Kantubla ka mo, di kung hindi ka mo engineer, hindi lang ka mo nagay, puro pa engineer. Ang engineer, bla pa kantuan yun, di kayo sila yakin, hindi kita nung sitwasyon.
2: Ner, dalit din ner.
1: Kung nang nagapangapi ka lang yan sa Villamonte,
2: oh.
1: Ang pangapi mo sa Villamonte, pagpungko na, mag-istorya ka kung inabugado, do abugado ka man. Mag-istorya sa mga doktor, do doktor ka man.
2: Sa GL, kapihan na
1: kung nag-istorya naman parte ng engineer, do engineer ka man.
2: Tapos, pagkakita mo na isang kwano.
1: May halambalanon, kagipaberik, na a little learning is a dangerous thing.
2: Correct na. A little learning is dangerous. Di pagkakita sa picture nga hindi madayon ang barangay iski eleksyon, ga ino ang kape ari na dioga bugnaw na kay do isa na nakauras magpalampuway na si mundo si Rimat si Parinyo ga mo nom
1: na sa piyak kawahin mga kakipay. Isa ka survivor naghambal nga way siya kulok bati alarm
2: ha
1: nga sa Imbidion Aster nga dapat ani may alarm paano binag alarm guro ka tulog ang tanan pag sigabong
2: may na maskin ah, maskin may alarm pa to sir diyan the fire is down downstairs eh
1: natabo dre. Siling sang isa sa mga survivor, nakita nila ko noong una pa nagsakay sa lifecraft ang pila ka mga crew sa barko.
2: I think idraya mo nang
1: kaya mas damo ang nakasurvive ng mga crew kumpara sa pasayero. But si ganun, why nila ba sunod? Gra. Actually, yung istorya ko nga kung siling kilala, nga sang nasunog ko ng barko sa ilang mga upod, init-init, galing sa lug na kagipag-galiko.
2: Ang
1: sapatos ko sapatos kuno nila, gakatunaw
2: malunay ang... Malunay na.
1: Mayo lang gani kuno kay no automatic na release nilang lifecraft, nakalumpat sila to tanan. Kay kun wala, why gikuro sila chance? Grabe, galing kay init isang salsalo, no?
2: Kaya muna yung tabo sa Junaster, ang dalom ng ekonomi, kita mo sa ekonomi yung patay, damo?
1: Grabe.
2: Kay ang imo nga dalom, grabe na nakainit, gabaga ang salog.
1: Abugali na
2: tapos ang iyang bangker na lang hinigdaan, dabla. Ikit kayo, hindi ka mukagwa. Amo na damo nagkalamatay.
1: Amo na nga ito, hibaloon ka rin mga K-5 sa program sa Piyak Kabahin. Ang kinagamo sa BARM election, ha? Bantayan ta na. May ara kita video ka rin ipakita. Tingwan ta malabot ka rin ng Bureau of Fire. No? Kaya may masip. Anong explanation? Makunmok ni Pemirik, may emergency response ang bumbero. Ang dalan, gamay ng gadaan, nag-double park pa ang mga salakyan. Timpo biro, kailangan mag-respond. Sudlon, gidya.
2: Tapat ka gidya. Huwag ka
1: dahil rason. Linason kaya sa bumbiro, kagipabirik. That's why nga, hindi kita dapat mag-parking alang-alang sa dalan, kagipabirik.
2: May driver pa tong auto nga rasulon, nagro-reklamo ka. Misan, linason kasi ang bumbiro.
1: Wala, kagindi mo. Kaya nga, naginahinay pag ani ang... bumbero tani nga makalikaw. Pero mo kay emergency na kinanglanong gawang mo. Dapat tani double parking kag ipaibirik mo parking dispiak parking sa piak. It's a lesson learned nga dapat kag nagapark sa lakyan mo kayon mo gid.
2: Parehas na lang may taytay nga isa lang nga makaagan. Tanan nga sa lakyan kundi mapinalumbaan ay na da. Kung una maglabay ang post office, ng paunahon mo, maski may ambulansya, nakipertrack paunahon ang post office, because the postman, the postcar, is the king of the road. Subong way nagaling ta postman.
1: Wala na postman, subong king of the road, yung bumbiro, naging diya kang ambulansya.
2: Ang postman, subong bloko, ano? Si Shopee na kasi.
1: Si Shopee na kasi, Lazada.
2: Si Lazada.
1: Iwain na na sila ya.
2: Iwain na na. Subong ya,
1: bumbiro, ang bumbiro,
2: kung bumbiro kag ambulansya magdumanay, mapauna gid anay ang bumbero. Ang ambulansya should wait. Ambulansya dapat unahon ginayang bumbero.
1: Amo na ang protocol. Amo na tapos kagid. Ibalon tani karon ipakita namon mga video lesson learned ni sa aton
2: para. Mapatunga kay mo dali lang linason kasi ang track.
1: Karon may isa pa kita ka episode ang aton nga third placer nga Sumag National High School. Ipabati na mo ni kakipabiyarik sa aton naman nga K5 News FM. NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. In due time, magpatawag kita meeting with all the winning teams para sa ila sining contract. Nga ma-broadcast schedule na ton maayo. San o sila pwede maka-broadcast sa ato naman nga program. Mga kaki-five, ma-post tani commercial break, ma-inom kita sa mainit-init nga DTX Coffee Mix. Inang unay na ton nga kape. Ang muna ginasiling na mo. Ang kapitaya unay.
2: Gayuhom lang ko kadaga. Basta ara ka lang ya, gayuhom mi ko ya.
1: Ang ginasiling lang nga, unay ang aton kape. Why na ginabuksan, ginasaraduhan tala ni aton box ya kang ipabiri. Kaya kita lang na yung makabukas.
2: Namin na ako ng kape, unay. Pero hindi lang pag unayan yung ibanda. Kaya kabunlay sila.
1: Kape lang istoryanta.
2: Kape lang istoryanta.
1: Pwede na yung kape lang. Hindi lang mga mo lang. Yung karumbo Diyos mo, maluoy ka. Ang oras sa K5 News FM nga ginainom sa ginainom ha sang DTX Coffee Mix ha kay kilang lang diyan nga everyday naka DTX Coffee Mix ka
2: correct.
1: In the morning cleansing na mo no? So panahon na ni para sa aton DTX Coffee Break kapag balik ta pabati ta naman ang aton mascara dance karon nga pangsumba nga musika
2: panggarit-garit
1: wala pang official abi nga mascara okay, music
2: ari lang
1: ana ang official amo ni official carrier station ang K5 News FM sang mascara
2: adlaw ga practice ko na yan.
1: Oh grabe
2: ang K5 Eric ikaw dabi ang balti mamba ko nga K5 News FM your official carrier station mascara 2026
1: oh, tisi papa jack na yung bala. So, sa atong gabakotro yung mapos kita sa commercial break, mga ka-K5, inigabahin dala na sang DTX Coffee Mix. Nakakapik ka na, nakadetox ka pa, alasay si Kwena Itres.
2: Stand by.
0: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Mabukat, ka. All right, let's talk about ining pag-upaw sang buhok. Paano mapunggan with the use of D3 Bio?
8: So, kung palainom ka D3 Bio, gabato na sa gitawag autoimmunity nga amo nang mga kaaway nga hindi nato makita kag amo nang rason nga anga gina-attack man ang mga buhok ta.
7: Ang cells ang buhok no.
8: Normally ang regulatory T cells ga act na as peacekeepers and diplomats. Ginapabalo niya ang imong immune system sa difference between sa gituag kaaway kag indi kaaway. Kung ang population sang T regulatory cells ganubo ang imong B cells kag killer T cells ga wild as la kag attack na sila sang any pathogens. Amo na nga kiss biskan ang healthy cells ginabalbalila and it will lead to auto autoimmune disease. So may mga pagkalbo nga ang rason is autoimmune disease.
9: Ang aton mismo nga resistensya or ang aton lawas mismo ang rason sang aton pagkakalbo, no? Ginaatake niya ang aton kaugalingon man. Natam-an siya ka overreactive. So ang
8: muna nga dapat ya inom gid siya ditribayo, Sir Kevin.
9: Yes, Doc Ramil. So ang ditribayo na ton may medium chain triglycerides, especially ang aton nga lauric acid, caprylic acid, caprylic acid. Among ining naga-interact sa aton regulatory T cells nga makahatag sang nga para nami ang production sang regulatory T cells sa aton lawas, no? Kag ang regulatory T cells among ining nagahatag sang tatlo ka raw materials sa pagpa-produce sang aton nga ano, no? Regulatory T cells. Ang niacin, vitamin A, kag ang vitamin D3. So ina nga tatlo ka ingrediente.
8: Di may vitamin D3 naman ang D3
9: bio. Sarang mahatag sang D3 bio sa aton nga lawas para nami ang production sang regulatory T cells. So ang D3 bio may medium chain triglycerides nga nagahatag sang nagakaangay nga palibot para sa aton nga good bacteria, no, para magpadamo sang vitamin B3 nila. Ang vitamin B3 amo ini siya ang niacin naton nga halin sa tryptophan. Mga tryptophan makuha ta na kung giinom kita sang gatas, no, lalo na kung ang gatas halin sa nanay. So ang D3 bio nga may MCT nagapasanyog sang pagsalupsop man sang vitamin A sa aton lawas kaupod sang vitamin D3 nga ara na nga daan sa aton nga D3 bio. So inatanan ginapanami na sa sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio. Nami ang pag-absorb sang aton chan, sang aton tanan nga nutrients.
7: Champion.
10: D3 bio.
11: Ako si Jomer. Kato-market ko sang D3 bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
10: D3 bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
12: Pamakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
7: Simple nga sugilanon, Sir Kevin. Kung ga D3 Bio, kay layo ka gali makakasbuhok mo. Layo nga maupaw gali ka, no? So, yes,
8: sir. Amo na gani subong sige na ko inom kay basi maupaw ko blaw. Ang D3 Bio, ginabuligan niya ang imo nga T regulatory cells para mag-alam. Hindi siya mag-overreact kung may mga kagaw nga maabot na sa imo ulor, anong dapat niya da nga balbalon. Ti kung alam ang imo nga regulatory T cells kay pala inom ka di tribayo, hindi na niya pagatakihon. So ikaduha nga punto, pag pala inom ka di tribayo, ang imo man nga, no, imo man nga regulatory cells, ang role niya is also an anti-inflammatory. Kung may mga inflammation sa imo nga ulo, nga amo nang kusa gituag pagkakalbo mo, mabuligan sa D3 bio kay nga man i-control sa imo nga regulatory cells ang mga inflammation nga gakatabo sa imo nga mga buhok or sa imo da nga hair follicle. So kung makontrol, di wala problema. Wala kalbo nga matabo. So amo na ka importante nga ang mainom ka D3 bio.
9: So ini ang nagapakilala nga importante gid ang role ni regulatory T cells sa pagtapna sang pagkakalbo.
8: Kung ang kusa sang pagkaupa mo mga kagaw da mga fungi,
7: kaspa mo abi, kulokas mo kaspa lang ha.
8: Pahid mo ang D3 bio.
7: Pwede ipahid gali, Sir Kevin.
8: Gamitin mo as topical ointment.
10: Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio!

0: D3 Bio
1: Fat Deliver DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: Pungod kag rashes?
1: Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang pungod kag rashes.
1: DTX 500.
2: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kagin tistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin, salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, nadulan. Na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mababaka sa mga butika.
8: Gah. Machoy ride man tabi ga.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
0: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, ma-joyride na ta.
9: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
8: Sakay ka kidiya!
9: Siyempre! Naka-extend ko ya!
8: Basta sagad nga driver, extend lover.
0: Extend Supplement for Men!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Mags 4 Biotics, katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika 4 Biotics na!
13: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kabon.
15: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
16: Kapalubala ka mo, nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, nga apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
17: Let's go!
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently go

0: Charmy Company napkin for heavy flow.
1: Charmy, let's go with the flow.
2: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift.
5: OT.
6: Breadwinner.
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
8: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
9: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: 5 News FM Philippines, mga K5 La Chete, 9 naman sa aga.
3: Foro de los Pueblos.
2: Balikin naman ka K5 sa inyo naman dyan para tutunan ka K5 yari ka. Katahong sang labok mo sang DTX Coffee Mix.
4: Ay, ugin ho.
2: Naman siya gang ko doon, nalipatan mo na nga sa Lakasiliana kakapon.
4: Dami mang kapito. Puro namin DTX Coffee Mix.
2: Puro ka kutsukutsiro si Imo. Nga, balon mo nga si Raymond Tungson, madlagan congressman.
4: Amo na itong graha istorya K5 dyan.
2: Pero si
4: Raymond,
2: si Raymond na kamuno. Nga si nga, nalipatan ko si El Jan to sa kwan.
4: Ang itugan ko bla?
2: Hindi. Ang itugan niya sa istasyon.
4: No, katamu na siya. Nagatino pa dahil islawin na kamulayan siya to, no?
2: So, hindi, ha? Hindi, no, no. No, this time around siya.
4: Nadumduman mo naman.
2: Ang baba mo, katabinas ka.
4: Ikasadya lang. Oh, amo na ni.
2: Ha?
4: Amo na ni.
2: Gagali. Madumduman mo, tani na, ma. Yung ganda ka, kipay, Eric, ba?
4: Ikasadya.
2: Inablang,
4: Katunog.
2: Ha?
4: Katunog.
2: Katunog?
4: No.
2: Habi ko ni katunog nga.
4: Katunog na malipat.
2: Habi ko ni makalabo. Pero tig, nami kay siyang sa adlaw na to, nag-greet gina siya. Aga pa kakipay barik mo.
4: Oh, aba?
2: So good he is.
4: No. Dito mayo man.
2: Pero may, ako, pero galing kay, ako blang kalulungi, distop pala.
4: Sipi na to? Nag-greet siya mo?
2: Ako ba, galing kaya nga, ang ako liho, ka mo na din nakasalang sa... Kay Justin, kay Jackie.
4: Kasi nasunod mo kay Justin, yung baso, shh, ang kwanto. Wala na Justin, nawag mo. Shh, ang kwanto.
2: Sige pa ito. Ito yung sige pa itong panungkot. Balik tabi ah. Ato nga pro.
4: Una niya.
2: Una niya. Now, sa ato ka makutod ka kay Pai kay kung mga gapan eh, dugi-dugay ko punta sa General Peña.
4: Okay.
2: Ang, ano galing, Western Mindanao Command.
4: West Mindanao. Western Mindanao Command.
2: Commander pa nawag na sila.
4: Oh, Commander.
2: Tingwante yung baluwang, kung di ba election sa Barmgalinok, panayto mo.
4: Uh-huh.
2: Ang Basilan is also part of it.
4: Yes, except the city of Isabela.
2: Okay. So ang Basilan niya, Dalada.
4: Dalagi dyan.
2: Ibaluwang tato, karoon ko na nung sitwasyon, no? Kaya ganun pinakalaytest dito.
4: Ang kaya Dalada is Basilan, Lanao, Maguindanao, Del Norte, Maguindanao del Sur, itutukan and Tawi-Tawi.
2: Kaya gusto na mo, nanay, kabugtaw ka mo, manggarit-garit kami kay si Mayor Greg. Ang aton mapisan nga mayor, kapag hagdanan sa inyo, nga maskarana bladis makulod. Ha? Bawo si Sir Dave Daniba sa SM City Marketing Department. Ang iyong humilabots dulunggan.
4: Nga na ka naming.
2: Hindi ka magnaming.
4: Magamuto.
2: Morning na sila ni Ma'am May Castro.
4: Mayong agal na sa inyo. Mayong agal.
2: Well, here we go with our K5 News FM Maskara Theme 2026.
4: Here we go. Tira. Tirahan to.
2: Okay.
4: Pindutan.
2: Mapindutan eh. No? 2026 lang ang nangyayang.
4: At 2026 ang nangyayang.
2: Ang pinakalitest. Maskara. Fever. Here we go with the maskara theme.
4: Hanot. Dahil lang. Dokit ang ginhanot.
2: Doon ang biti ng atong tirada sa mga gaw. Okay, good morning gali kay Away gali ang mo gali ni problema kagad ako.
4: Itan pagpuli ni. Ay, pulti si Itan ka pa ka ba picture sa
2: to? Saan ka pa picture sa to?
4: Ang mga taga K5 malaga si... naglalagaw to.
2: Si May Dagay gapamati sa to ni Maling Cordoba. Gapamati sa program to. Ay, Diyos mayo.
4: Ang ila ginasunod si ni K5 dyan ka Balocano. Ang ginahulat nila ni karon ng aton nga kwan
2: nga
4: third sumag, winner
2: na Sumag National High School. Ipabati talaga karon
4: si Gilbert ano? Cordoba ara ay si Major Clifford Bat si General Colonel Clifford Batadhay ara subong
2: kay ma'am ano kay Juji
4: Kumari
2: Batadhay ipabati sa aton
4: kuya
2: si Mr. Miranda Bla
4: Batadhay
2: sila ni Mrs. niya sir. Good morning sa inyo, thank you ha, ginapresyate na naman ni Kipay Berik inyong presence. Here we go,
4: ang kwan kalinari na
2: the video na bitin-bitin tigamay arina.
4: Hanot!
2: Oh, 2026!

0: Ayos!
1: Okay.
0: Dasan na bitong padasun, nang tagar-garito, tas nasang...
2: No, hindi, kaya gilip
0: ko ito. 2025.
2: Smile for more! Feel the beat.
0: Are. Here we go! Come on!
2: Samo na bing kamera sa mong noy. Grabe, oh. Amo ni gagamit na sa mong yan. Amo ni ilang ina-play. Balang ko sa'yo kay Cricket, ilang si Kipay ba?
0: Pag-go to ito daw, para si Pera sa mga. Tirahan eh.
2: Ang maskara na to!
0: Muna ni.
2: Yeba!
0: Come on!
2: Happy Maskara!

0: gwapo ko lang mga lyrics kay Kipay Berk, no? Sa diin ka man na lugar halin.
1: Garit-garit, tontas lang, garit-garit.

0: Iki Purti Semben.
1: Foro del
0: Campeon. Okay. So, practice ang imo nga tira sang stinger.
2: Do unay lang.
0: Ha? Ayaw, ayaw.
2: Unay lang.
0: Okay na, goods.
2: Okay.
0: Ready, ready to rumble.
2: Padawag tala ko di. Ang kusiligay noon pa kaki 5 Eric, ang kampiyon nga si Gwen Riniel. Kun sa magiligay noon pa, kampiyon langkuyan nga klase, na langkuyan ang sunata ta. Bado. From 2025 at 2026, gilangkoy ta na lang sa 2026.
0: Tinaga nga langkuyan, bla.
2: No na.
0: Dahil pila edad siyang bata mo, nga 11 months, ah. Tikabusong ka naman, nga nalangkuyan mo.
2: Hindi ya si Guaya sa English nga to. Nga dala tayo kalabot, sige mo ya.
0: Ilang ko mo lang term si Longo, pero may mga nalang kuya na.
2: Hindi ko lang maintindihan, sige mo ya kaki 5 Eric Fermi. Ang mo ya nga mga, wala ganyan. Ang nga to ginistoryan, si Guay sa music, mo kampiyon in Hiligay noon, it's Langkoy.
0: Langkoy.
2: Si Guay.
0: No? Ang pabalo ka, ano pa ka isa si Langkoy?
2: Ano?
0: Puroy. Okay. Dito sing gidi gamay ka marka. Nay malangkoy na ko kay grade 5 na kuya.
2: Okay. Ulig short ka mo no. Diga siya to ka prontong ka sa una mo. Prontong short.
0: Dito na grade
2: 5. Diga bag grade 5 ka ba? Malangkoy ka na. Diga sila mas long pants ka na.
0: Malangkoy ka na.
2: That's why ang mga tagas pa duwag sila langkoy na sing langkoy gani bata ko taas mo. Si Kilichong kang challenge ko sa tropa ko sa una, lagaw kami sa maskara na zero gasto pati pliti. Libre, grabid, daho sang manok, tag-beer ko na mo. Nga, honestly, wala gid kami may nagasto. That was 1996. Si Kenneth yung kugambal. Singapre, may guya ko nagnaga, dyan lagaw to sa Bacolod. Ang challenge ta nga duha, malagaw ta, zero gasto. Grabe ko na mo.
0: Tiyo, ay kailuway kayo gasto, ano ka pa?
2: Tilagaw lang sila.
0: Kag singuna sa Reljan, na-notice ko, pag unab lang ang maskara to, galakat ang tao singuna sa downtown, gasuksok gina yung maskara.
2: Subong do hindi na?
0: Subong do hindi na uso. Tani mabalik na to si una nga nang tanan ba pati yung audience ba nagamaskara o? Subong why na eh.
2: Hindi, kaya nga wala na maskara.
0: No.
2: Kaya ang tao, subong yung bisan wala gamaskara, gamaskara na gidman mo.
0: Diba, isa pa na.
2: Gamaskara sa gilatuntun nga pagkatao.
0: Tanan nga babae, masugata mo sa mall do, lagba na tanan milok.
2: Ha? Di maskara na. Yara, blaga si Dingati eh. Nga madata. Nga kita na ita la size, no? Sus, igo siya nagabot. First time mo meet up bika mo? Igo sila kabot na snuibi?
0: Ay, sobra na yung puli ko yan.
2: Pag itsura yan, pag tanong mo na yan, milok, yan, pag panghilam, osa mo na ako. Mambala. Ay, just me. Pwede puli na lang.
0: Sa elevator, may naupon ko na. Sige, kira kisa pisa pang mataya. Sa bunggo-bunggo, sa sunglasses, bla, nahulog yung piyak na milok. Diba patay kami kanila ng Gina?
2: Mga kakipag tingwan, tamalabot na, no? Aring sitwasyon, ipabati na mo, no? Pwede tayo napakita nga may pilason nga army, bisan wala lang audio, police, no? Picture, and ablang video na nga may police uniform. Dito sa bar, mga kakipag, okay. Ang sitwasyon, subong may resulta na tas ang eleksyon mo. Ano ganyan mga lugar sa kupsang Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao?
0: Pwede ang sa kupsang Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o kung BR. MM. Number one, ang mga probinsya sang Basilan, excluding sang Isabela City.
2: Okay. Nilabot.
0: Ang probinsya sang Lanao del Sur.
2: Mm-hmm.
0: Probinsya sang Maguindanao del Norte.
2: Okay.
0: Probinsya sang Maguindanao del Sur, kag ang probinsya sang Tawi-Tawi. Ang syudad sang Cotabato. Mm-hmm. Ang syudad sang Marawi, kag ang syudad sang Lamitan. All in all, may ara 63 ka barangay kag 8 ka mga munisipalidad ang nasulod sa
2: except Isabela BRM. City.
0: Except Isabela
2: City. Why siya madala sa Barme?
0: Why?
2: Okay. Sige. So ginestoryanta na subong asob daw may eleksyon sa Barme.
0: Yes, yes.
2: Ang nagapanguna sa Basilan ang Hataman family.
0: Oh.
2: Ang pamilya Hataman sa Basilan, silang nagapanguna sa 3rd district para sa ongoing na Barme parliament seat kakipabi Eric.
0: Okay.
2: No? Parliamentary niyang sa Barme na klase sang
0: autonomous mo.
2: Autonomous region in Muslim Mindanao. Ugaling kakipabi Eric, may mga linok panay nga nabatian dito in Cotabato City, in other parts of Mindanao,
0: yes,
2: na sakop sang Barme. Susubong nga adlaw may kaupod daton at takantabay da rin sa linya. Magtatagalog muna tayo kay Pabi Eric, ano?
0: Okay.
2: Kasi may makasama ho natin si Brigadier General si Major General Leonardo Peña, ang commander po ng Joint Task Force on Orion and commander of the 11th Infantry Battalion.
0: Ah, 11th IB.
2: I-check natin kung tama kasi tagal na natin hindi nakasama si General. Previously, he is assigned here in Negros Oriental, ano? In the 302nd Brigade, tama ba ko? 302nd?
0: Hindi ko pamilyar sa military assignment.
2: So, i-check natin sa line number 1 na kantabay ngayon si General Leonardo Peña. General, magandang umaga po sa inyo. Oh, medyo mahina yung signal ni General doon sa, kasi yun ang sinabi niya sa atin, ano? Medyo mahirap daw signal doon sa Basilan. Hello, General?
3: Morning, Eljan?
2: General, kamusta yung pasok namin ni K5 Eric? Live ho tayo ngayon dito sa K5 News FM sa Negros Island Region. General, good morning po sa inyo. Okay, so nakaka-problema pa tayo, ano? We're trying to connect. Balikan ta siguro, hina ang ang problema, hindi signal ang atong line pasulod, no?
0: Formerly the commander of the 302nd Infantry Brigade, Assistant Division Commander sang 3rd Infantry Spearhead Division sang Visayas, and currently the commander of the 11th Infantry Division, Philippine Army, and commander sang Joint Task Force Orion.
2: Amo na kinahambalta, no?
0: Amo na siya.
2: Okay. So, this time around, no? Gina-try na ton nga ba-check? Balikanta si Major General.
0: Major General
2: Leonardo Peña, ang commander sa 11th Infantry Division and the commander of the Joint Task Force Orion in Mindanao. General, once again, good morning and welcome to K5 News FM. General, magandang umaga po.
3: Magandang umaga, Eljan and Eric. Magandang umaga rin sa iyong mga tagapakinig.
2: Ay, si General, thank you so much po sa pagpaunlak sa aming pong imbitasyon na makasama ka ngayong araw na ito dito po sa K5 News FM Negros Island Region. General, alam mo namin itong lalawigan ng Basilan is part of Bangsang Moro Autonomous Region. And we are conducting, presently we have an election in BARM. Pero meron po kaming mga nakalap na mga impormasyon both on local and national media. Nagkakaroon po ng mga putukan in several areas in Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. In Basilan in particular, kamusta ho ba ang sitwasyon dyan, General, ng peace and order situation natin?
3: So far, naging mapayapa naman generally yung ating pagkandak ng first BARM election dito sa Basilan. Actually, sa ngayon ay yung lang naiwan na 8 polling centers sa bayan ng Maluso ang in-start namin ngayong umaga dahil for reason na yung mga ballots ay kailangan pang manggaling ng Manila. So, nairating dito kahapon at 6 p.m. So kaya ngayon lang umaga uli mag-start ang election for those 8 polling centers.
2: Mm-hmm. So wala ho bang mga napaulat kasi may ibang mga areas in BARM na yung mga teachers na sila ang nagsiserve as election officers ay nag-withdraw at for security reasons nag-back out sa kanilang mga polling precincts in Basilan. May ganito ni Hubading mga report na natanggap ang inyong tanggapan na General Peña po.
3: Sa tulong ng Panginoong Diyos, wala namang nangyaring ganyan dito sa Basilan at hindi nga kinailangan pumasok sa loob ng mga presinto ang ating sundalo dahil naging smooth naman lahat ang pagkandak ng election. Although hindi rin mawawala yung parang minor na kaguluhan sa mga botante kasi meron silang kanya-kanya mga sinusuportahang partido. But generally ay naging peaceful ang Basilan na BARM election.
0: Okay, that's good. General, si K5 Eric po ito. In your end, dyan sa Basilan, it's very peaceful. Now, Ano bang very dominant dyan? Yun ba ang UBJP ang dominant dyan? Yung United Bangsamoro or ang
2: BFP,
0: yung Bangsamoro Federalist Party? Anong dominant dyan, sir?
3: Halos nagpapantay lang sila. Dahil dati naman sila magkakasama rin sa isang grupo ng MILF. Nagkahiwalay lang sila for reason na meron silang sinusuportahan nga na magkaibang partido.
0: Okay, that's good.
2: So ano kayang nangyari? Kung i-compare natin yung Basilan in different areas, based sa inyong monitoring po, saan po nagkaroon ng medyo may kaguluhan na part ng barn po, General Peña po?
3: Dito sa Basilan, nagkaroon kahapon ng tension lang doon sa isang bayan, which is yung Albarca. Hindi kaagad kami nakapagsimula dahil nagkaroon ng parang formation yung MILF. But through negotiation at naipaliwanag naman kung ano yung dapat mangyari, sa tulong na rin ng mga kasamahan nila from the MILF, from the local government and our security sector, nagkaroon ng pagkakaunawaan, kaya natuloy din yung election.
2: I see. So, sa election na ito, yung COMELEC, sila yung overall in control of the election. Ano ho naging papel ng military po dito?
3: Basically, security aspect ang aming primary role. Pinotektahan namin ang mga COMELEC officers, pinotektahan namin ang mga botante, at maging ang mga vicinity ng ating mga polling precincts. So, yun lang ang naging role ng military.
2: So, in short, mayroon po tayong deployment sa bawat polling precinct ng mga members of the Philippine Army under po sa inyong command.
3: Correct. Kasama rin namin dyan ang PNP, and in some parts, nakasama rin namin ang Philippine Coast Guard.
2: In the conduct of the checkpoint po, maraming mga checkpoint in dilatag dyan sa lugar. Wala ho bang mga recoveries of illegal possession of firearms among supporters ng mga grupong ito?
3: Meron din. Merong yung nagkasakitan na kaya nai-put into custody ng Philippine National Police. Tapos meron ding unexploded na mga improvised explosive device, pero isang beses lang 'yon na nangyari before the election. So, but generally, the entire conduct of election here in Basilan ay naging peaceful.
2: So, hindi ho nangyari sa Basilan itong viral video na kikita namin. May dalawang puting SUV, Fortuner ata.
0: Sasakyan ng mayor yata yun eh.
2: Yung puti. So, hindi pala sa Basilan yung General.
3: Hindi sa Basilan.
2: So, magandang balita na ang Basilan ay generally peaceful yung pagkandak ng election as of the moment. Mga kailan kaya matatapos ang election dyan sa buong lalawigan ng Basilan?
3: Ang target ay mamayang alas 7 ng gabi, tapos na. Dahil nga nahuli lang yung 8 polling centers at ngayon lang umaga sinimulan. But generally, in-announce na nga ng ating chairman ng COMELEC na walang failure of election.
2: I see. Wala ho bang nangyari paghingi ng reinforcement galing sa inyong command papunta sa ibang lalawigan po in BARM?
3: Wala naman. Basically, nag-deploy lang kami, especially noong ipu-pull out na yung mga peripernalias.
2: Okay.
3: Nag-deploy lang kami ng mga route security natin.
2: No. I see.
0: Sir, matanong lang, what makes Basilan parang, you know, sa totoo yan na kay Pavel dyan, makita natin sa lahat na report.
2: Only Basilan na walang...
0: Basilan is very peaceful eh.
2: Tama po.
0: Ang magulo ay doon sa Lanao, Lanao del Sur, doon ang magulo.
2: Somewhere in Cotabato.
0: Why is it na contain yung dati, General, Basilan yung pinakamagulo eh. Ngayon, parang peaceful kayo dyan.
2: Tama.
3: Actually, natutunan ng tanggapin ng mga tao yung pagkakaroon ng peaceful environment here in Basilan at saka yung nasasakop po pa isang probinsya, yung Sulu. Kaya patuloy na nagtutulungan ang local government unit with the local chief executive and other sectors and agencies of the government. So, mas nararamdaman ng mga tao na talagang ina-address yung needs ng community. So, with that, sabi ko nga, ito na yung may semblance ng good governance in the area. At yun yung hinihintay na matagal na ng mga tao. Kaya progress na ang iniisip nila, yung pangkabuhayan nila, yung development ng probinsya, yun na yung iniisip nila. Kaya nagiging somehow marami ng professionals talaga ng mga tao natin dito sa area ng 11th Ayd.
0: You know, General, yung dalawang lugar na sinabi mo, yung right now, where you are right now, it's in Basilan and Hulu. Mm-hmm. Grabe, yun ang mga hotbed dati, General. Pag sinabi mong Hulu at Basilan, parang
2: napaka-init na bakbakan.
0: Parang Babilo. Afghanistan yan at saka Israel nag-gulo, General. So ngayon, it's very peaceful.
3: Correct. Kaya nga, sabi nga namin sa mga counterparts namin, yung mga partner stakeholders natin, we have to keep this peace. Dahil ito yung makakatulong para mas magkaroon ng improvement ang kabuhayan ng mga tao.
0: Very good. I like that word. Keep this peace.
2: Yeah.
0: It's a good quote.
2: Because if there is peace in the countryside, there is development capability.
0: Correct, correct, correct, correct, correct.
2: Habang meron pong katahimikan, napakalaki po ng kaunlaran na makamit ng isang pamayanan. So General, we would like to thank you for giving us an update kung ano pong nangyayari dyan ngayon sa lalawigan ng Basilan, kung saan nagkakaroon din ng BARM election as of the moment.
0: You know, saying congratulations to General Peña is an understatement eh. Yung may bigay namin, sir, sa K5 News FM.
2: Na-miss na natin yung matamis na ngiti ni General Peña dito.
0: We will tell him, General, live longer so that peace will continue to rin in that area. General, salamat
2: congratulations
0: po.
2: Congratulations, sir. Salamat power po, sir. God bless po sa inyo.
3: Yes, maraming salamat din sa inyo at God bless you all. God
2: maraming
3: bless.
2: Salamat po. Major General Leonardo Peña ng 11th Infantry. No?
0: Grabe, no?
2: Division. No?
0: Ang inang duwagin si una, maghambal ka Basilan, maghambal ka Hulo, Sulo, kakululbaan si Riljan. Mm-hmm. Kakulban, subong gali katawhay sa ila. Kaya ang dako nga inaway subong ara sa Lanao del Sur.
2: Grabe, dito gali di sa, di na itong makita mong issue. Kita mo itong ginalampusan mo. May mga polis hindi kasagang sa ila mo. Ang guabi, may mga clan-clan dito sa silingang mga lugar. Do guabla, do grupo-grupo.
0: There are two major clans in that area.
2: Okay.
0: One is ang grupo, una-unagid ang grupo sang ang grupo sang UBJP, United UBJP. Bangsamoro Justice Party.
2: And the other one?
0: Ang ilang leader dira is si MILF Chairman Gid, si Ahud Al-Hajj Murad Ibrahim.
2: Si Murads.
0: Oh, Ibrahim.
2: Okay.
0: Ang kontra niya nga grupo, amo naman ini ang grupo sang mga politiko naman nga iban nga mga breakaway sa MILF.
2: Okay.
0: Amo ni ang Reform Party.
2: Mm-hmm.
0: So amuning kontra niya nga diri sila gay nanaway ang Bangsamoro Federalist Party.
2: Dira actually nagluntad ang Linok Panay.
0: Yes.
2: Nga kun sa di may apat nga ginreport patay. Kag may mga napilasan, may pulis pa yan napilasan sa paa mo.
0: Tiki puro tanan powerful ang makasial Hans Murad to ang imay.
2: Puro yung armado mo.
0: Ang kontra ya chief sang interior minister sang BRMM.
2: Grabe.
0: Amo si makakuha. Ti grabe man mga
2: armado. Puro may mga tao.
0: Oo. No? Pwerte nga away.
2: Ti hopefully, ma-contain sila sa military. Kaya ti kung gusto niya ka-military, kaya managyapon sila talagang name mo.
0: Correct,
2: no?
0: Correct.
2: That's why, bisan na, no, paka makapower for ng armado, gobyernong kontra niyo, huwag gagawin sa name mo.
0: Huwag gagawin pa daw.
2: So that's why, we have to abide the rule of law. So, bantayan ta, kung matapos na rin kagipay, Eric, today, kung nga sa Basilan, basi matapos na karon.
0: Kagkatingala.
2: Sa hapon, sa gabi, tapos na rin.
0: Walo na lang kung ito ka-presento.
2: Kakalipay kita. Actually, na-delay ang pag-abot sa mga election paraphernalias. That's why nga may pila ka mga 8 polling precincts. Nga waay madayon ang election kapo kundi subong pangadlaw. But grabe kalinong because ang mga tao dito gamatamat nagro idukar bla kag ipay Berik the importance of peace, no? Si Romar Duran ga pangapina siya kuno DTX Coffee Mix nakakapi ka na nakadetox ka ba. Well, this time around sa mga program check to na si Kipay Wilson Villena. Tanawon tabi isa sa mga project na nga ginparigayon ining pag-connect sang Barangay 35 ka Barangay Singkang Airport ba. May taytay na nga ginimo and ining taytay nga ginimo ginubra pa ini sang previous administration ang budget. Ang pag-implement na tabo na lang sa present administration.
0: Okay.
2: So, ang iban, nagamuno, gina-question niya, mga mula ni Klaba, mula ni Dako, nga kamahal gid. But if you try to see the structural integrity, ang ambal gani kami, or siya kadtubla ka mo din. Ang mga engineer mismo, hindi lang nagapalo pala engineer, kay nagapakuno-kuno ang mga engineer, kay Dako na problema ito.
0: Ner, Ay saya nga eng.
2: Ha?
0: Magsiling. Hindi mo na tawag na sa construction.
2: Magsiling kaya ng eng likado na.
0: Di ba mo na tawag na nila.
2: After 9 months ang eng likado na.
0: Lalang ko yan na.
2: So i-check ko ano sa line number 1, si Kay Pag Wilson kina ka standby na.
0: Okay.
2: Kay mismo si Mayor Gigdo medyo na kaguro ang alkalde sa Bacolod do ka ba tiyag jutay ng insulto bla. Nga ang balon nga 3. Something ang bilis ang taytay. Wala na itsura niya.
0: Mm. Oh. So may paman pa. Yan ang kabilya, gold.
2: Abiyan mo nagliyong
0: mga sumilan. Ang mga po lang istorya.
2: Kung kaysa, kung ikaw blang nga gobra ka sa insakto, may amo ka pa na nga komentong, bati amdong sakit ng blatsagon mo, bati am, control. Mayo lang ni galing ang isa, hindi ka ba lo mag-control sa nga. Control mo. Mga ukaber di floor, hindi ko sumugas uka na ni kanginan.
0: Ukaber di floor, sugata mo.
2: Mga ukaber di floor, hindi sumugas uka na sa kanginan.
0: Mambal siya ka. Ano ka, engineer? Kagago si Ma.
2: Ug amo gina siya?
0: Amo na si una iya.
2: Okay. Galing kay Greg Gasataya niya. Mayor Greg Gasataya niya. So lain niya nga klase. Lain na mga tamanyo nga leader ni, no? Ah, kagaling niya di sa aton nabingahan na isa media.
0: Kay Master Jun na siya ka nga. Nga engineer, may pagwa na sa tubangan ko. Nga amo raw. Ang itsura mo, lumbuaya pa na ako. Amo na siya magambal.
2: Grabe, no? prangka.
0: Amo na siya ka. No?
2: Sakit na yung magsugilan nun
0: siya pa. Sakit dito yan. Hindi ka tiyan.
2: I-check ko, Ms. Kipay Wilson, na nung ining mga feedback na nungod sa nga project. Buat tugid siya to sa lugar. Kataho mo gali bakod. No? Son, good morning.
0: Morning, Wilson.
4: Good morning, Kesan Al John, Kesan Eric.
0: Din siya?
2: Aras siya, oh.
0: Dali lang.
4: Nagapa ni Maho.
0: Ha?
4: Hindi, ako nga pag-ita sa ako, narin ko na hello.
2: Okay, ta.
0: Diyan na, dyan ay. Hindi ang kamerata, guro, ang kamerata, medyo ikwan.
2: Hindi, siya, ara na si Wilson, no?
0: Ara. Son, ikaw na, son.
4: Para kita saon ako, masaon.
0: Hindi, hindi, Wilson, hindi. Hindi, hindi. Basta marusdak na.
2: Abi, son, ang ginatindugan, mamuhin ng taytay nga ginahambal mo ka. Okay.
4: K-5-0 dyan, K-5-0, so yes, ako nating ako, yung natindugan, amo hindi sa karoon ang controversial na taytay rin no, sa may Asinjan Airport, tangon ini ang nagabalor sa 3.7 million K-5-0 dyan. Karoon, after si ito sa issue naman ang tuhaw sa social media, ginpadrungan ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya, nagapon ng adlaw, no? Actually, isang aga na bukod kita rin, kag-ibisitahan niya, ini ang taytay, Kitong Aljan, and Kitong Eric. So, base sa inisyal na informasyon na nakuha natin, Kitong Aljan, Kitong Eric, inusuptan ang construction sa isang taytay sa tinalitan na Marso, sa mga tuwi, Kitong
2: Aljan,
4: at nahuman, sinimanong na bulan sa Agosto. So, supposedly, dapat, ano ganito, once in June, nahuman na ini taytay sa Agosto. So, naman, delayed lang sa 1 month, Kitong Aljan, pero habang ipapano, 6 months na tapos. Gin-request na budget.
2: Bali, paano na siya man? Ang budget, sang, saan uri siya, kay saan uri siya gin-conceptualize ang project?
4: Kaya pa na, Dr. Eric, sa aton, sila nga pag-ask, no, kung pamangkot, at kaya attorney sa registry, no, kung sa post naman na kitaan naman, yung request, ini ang project, ito na dyan, during the time pa, former mayor, Albie Benitez.
2: Okay.
4: So, during his last year na, i-request siya kita sa Zanik and Fenerick. Pero subong niya, ginpa-implement na lang, ginrequest niya, may budget sa indigenous office that time. Pero subong na siya, ginpa-implement.
2: Sungguha niya, na may appropriation na isang panahon pa ni Mayor Albie, correct?
4: Requesting pa lang sa last
2: year. Ah, request pa lang. So under the leadership of Mayor Greg, continuation, ginaprobahan.
4: Yes, sa Pikayon, okay. Ini nga proyekto kay Sir Valjan.
2: Ano ang isyu nga gina-raise nila sa taytay ng ina kay Five Wilson?
4: Kay Sir Valjan, kung na mga tao pa makutun ng Baldi na dire, iba na actually sa kapo niya tapos kasi nagpabutsyag no, sa pagpasalaman. Iba nagpapangkot niya, nagdangat, higko no sa 3.7 million pesos. Tama, kuno kamahal, overpriced kuno. Para sa 6.5 metros niya kalabao no, sa nga taytay kay Sir Valjan.
2: Anong explanation sa mga engineer party sina?
4: After yung explanation, kita dira kayo sa wajan kayo sa Eric sa interview na to, pero kwaon-kwaon na yung iyan at GSP pa. Mangkot sa kagapot. Yes, ang project engineer, no? Sa isang ininga taytay. Bako engineer, ano din ang rason ko nga na malahan kita? Ano pala ang kuponin sa ininga taytay? Nga naging rason nga naging mahal ang ato sa ininga budget. According kay engineer kayo sa wajan, ang 3.7 million, kita igo-igo lang at inilang kulang pa ina. Mas natakuan sila sa paggasto tungod sa grouting, kag retrofitting kita
2: si Kenneth Chung ko bala nagareact kay mga tao nga naka-incendi bala. Mm. Di nga miski balay gani hindi ka kakapakompleto 1 million pusporo lang na gusto.
0: 1 million grahe.
2: Ha?
0: Grahe nga dako.
2: Dumduma mo to kabalong si Bot. 10 years pila pala kaya ko. Ano kami nga year to nagsailo sa ginistara namon. Mo grahe kibot ka mo lang to.
0: 100,000.
2: Sobra. Then si Ma'am Gina Purano, siling ni Sir Kenneth, singa butangan pa na solar lights, kalma lang ka mo. Sige, go ahead, K5, son.
4: So, okay, tataman to kayo sa dyan, no? Nag-buy man itong motor, no? Actually,
0: Malay, labyan siya motor, pwede?
4: Wala, bang gina-encourage kayo sa dyan, kayo sa very, kayo mag-buy ang motor. Pero pwede lang yung kalabay, as long as wala lang yung loads pala.
0: Okay, that's good. That's good.
4: So, ini nga tay-tay, antes ini, excuse me, antes ini yun kayo, may tay-tay, ini kayo sa dyan, ini kayo sa very, no?
0: Okay.
4: Nag-serte sa mga sitete, sa sulod na, saktan niyo bala, sa sulod, sang apat kadekada kay sa dyan.
2: 40 years.
4: Nagalabaw ang kabilya, nagahuya.
2: Pwede na ito naman pakita ang itsura sila sang una, sang wala pa naging pakayo, abis ang syudad. Pero makita, tamo lang di pa rin siya.
4: Kita dragon sir nga picture.
2: K5.
0: Di ini siya dapit nga lugar sa Singkang Airport. Anong ginakuniktahan niya?
2: Barangay 35?
4: Barangay
2: 35
4: kag barangay
2: 5 kag
4: sa
2: Magdalena.
0: Okay.
2: Ara sa una ug okay, ipabiyari ko. Amo na gitsura sa una lang.
0: Okay.
2: Amo na gitsura sa bung.
0: Pagkadto ni sa Old Slaughterhouse na ton.
4: Kinabang dyan, kay Pabirik, may nagpamangkot, kaya ako na sila nakita na to. Kung anong rason niya, ay pagiging tagdok kayo.
0: Ano na siya to?
4: In quarantine na lang. In quarantine kay Kapitan, gusto mo niya maling natahit ka sa anay, pero hindi pagiging paano kay Kanuhan, kaya nga man, matulaan, internet connection.
2: Internet. Iyan na galiya sa mga telco.
4: Hindi na siya na yung ano kay Madulaan.
2: Telco na, para lang na sa internet, guro. Hindi na kurente.
4: Sa kurente,
0: telco. Amo tanong yung ipamangkot yung pakina si Imo kung ano nang itom na sa ulo mo, dapit.
4: Telco, ini siya.
0: Okay, so, sige. So, ang ginhimo da, Wilson, kay Paberson, ang ginhimo, ang old nga tulay to, uwaay na to gingamit, ginbutangan bagor, ginretrofit lang kagindugangan.
4: Ginretrofit,
2: kaya ang sa una sina ang daan nga taytay wala railings kilid mahulog tiyang kabataan. So ginubra ang kabilya sa kilid kay K5 Wilson galabaw gagmay. That's why nga giliwat.
4: Yes, kaya pa doon. Kaya ako magpamangkot sa mga namba sa nang hindi na 50 meters ang kalaba niya. Ang lapad niya kaya pa doon dyan ay kaya sa direct mga 1.5 meters ang kalapat niya. Ang damol niya naman kaysa dyan, 1.5 man ang damol sa ano na
2: papanaon. 1.5 meters ang dalom? Damol?
4: Yes, ang kwal kagapon man ni Mayor Greg. So, pamatian, tabla kaysa dyan,
2: sige.
4: Kaysa Rick, anay, no, ang interview natin kagapon sa project engineer, no, sining sa controversial na taytay, diri sa may barangay Singkang Airport, kaysa dyan, and kaysa dyan.
5: In groutingan, tani siya. Kay paras mo sa mga taytay lang ang mga nagkala pabuka ka nagbulawa ang mga kabilyada ya paras mismo delikado ni iskan maglabay gani ang kabataan di kagang mga sikad motor gatayog di siya so amo ni sa gin prioritize ta gid ni kay adlaw-adlaw ang kabuwi sa mga estudyante nga naglabay mga tao diri sa Mugsungay pagadto sa barangay 35. Hindi ito mabalaan kung anytime base kung matusdak ni ang taytay. So that's why prioritize na ni. Ibot nga, gin-prepare na niya siya, gin-subpunta, gin-routingan ta dayon. Bali, gin-out niya siya, gin-rectify ta gini. Epoxy. Hindi, bali, ang iyas, may kabilya na siya na daan mo.
4: So bali, na kita nagdugang kabilya?
5: Wala balik ng gidugangan tani ang mga utod nga kabilya amo na gyapon ang ginsugpon hindi ta man pwedeng patutawan ng kabilya nga wala sa ka connect
4: so amo na lang po sa tagad ta kabilya sir
5: ang sadalom ni sa kay amo ning kun ang ini siya ga camber siya mo so ang gadala sang bugat sang aton nga footbridge at footbridge ang sa tunga kun nakita nyo ang yas ni nga ligip piyak piyak.
4: So,
5: okay, tiltik tagini. Tiltik tagini kay pagwa tagid hasta ang mga daang mga nag tok-tok nga mga kabilya, gin pagwa tagid, gin ilisan ta, gin joint ta, tapos gin grout ta ni. This ang pag-ubra na mo ni nag-follow ni sa isang DPWH na standard na specification.
6: Sa location, nga budget, sir, diin kita mas natakaan sa pag-asbos.
5: Ari sa aton nga rectification, sa aton nga kabilya, kagpag-grout ta, ang pinaka-main niya nga component.
6: Sa puti ningon, sir, sa
5: isyo, ginrapingan,
6: talaga, layok
5: yung ilasin ng aligasyon. Ginrapingan, taang. Ini makita nyo sa picture.
2: Wasak niya ang daan. Tanong ba, Blanky Pemerick? Wasak. Ang original na taytay, wasak na.
5: Naging sira na mo ni. Eh, delikado para sa nagalabay mo. Sa mga gin-requestan, tagini-priority nga mabudgetan, kay para nga ang tabuwi sa taon dito yung mabalaan, anytime mag-usdang ni siya, madala ni siya
2: sinong
5: mapiktuan siya sa baha. So, i-prioritize that. So, muna siya sa mga products ang ato nga pag-budget siya.
0: Okay.
5: Ang ato nga starting date, March 6 ang iya nga NTP, natapos ta August 30. So, ang iya siya nga contract end is sa end pa sang sa October.
0: Ang nakita ko nga microphone kag cellphone nga nagasaang mga 15 kabilog ang tingog nga pamangkot na batian ko duha kabilog imo kag kay Ren.
2: Oh. Pero ati sa G5 ka. Tanawa mo lang. Wilson, tanawa mo lang kunwa. Wilson, tanawa mo lang G5 Wilson. Kunwa ka mo gi-providean sa microphone kay may kita man ang logo sa G5. Tanawa mo ay naman ta makita to.
0: Ang maka 15 ka bilog ang microphone kag cellphone nga gasaan.
2: Mo si Red ya kag si.
0: Duwa na ka tingog batian mo kay Red kag kay Wilson.
2: Tanong mo lang kay mga baba nila di pa punggan.
0: G5 Wilson, G5 Eljan, ari ang itsura sang daan ng taytay.
2: Ang ipakita binoy. Para fair blast daw, yung gabi. Ang daan nga taytay pakita.
0: Ipakita tong daan nga taytay. Hindi na ato gipadala ko na to. Magit padala ko na.
2: Ang ara medyo na repair na.
0: Dali lang. Ara na siya sa GC ta. Tanawa ba lang. Ang itsura sang tulay, sing una daw taytay sang kwarbla, daw taytay sang gugma nga wala nagbalikay. Subong iya.
2: Ay, uhuno ka itsura.
0: Daw taytay sang gugma nga wala nagbalikay. Subong iya. Daw maarang-arang na. Wilson, dire tubang. Hindi magtubang sa suba. Wilson, daw ginakulbaan ko. Daw ginakulbaan ko, noy. Daw ginakulbaan ko.
2: Anong ginakulbaan mo?
0: Basi maglumpat siya blagulpe ka. Magabal niyang kiluhan. Ang kiluhan sa gym, daw mabuka na. Daw yun.
2: Grabe. Abi.
0: Pero very good, Wilson.
2: Ara pakita ta na ang taytay.
0: This was the old bridge. Tanaw lang
2: itura niya. Mo, hindi ba puslan?
0: Oo.
2: Nami ito tani, itong picture, gadya ba lang makita mo, nag-side view ang bago nga taytay, bla?
0: Na.
2: Daan na. That's the old daan. One. Gagulua, so, gali ang kagalkala niya.
0: Oo, gagulua na siya. Hindi siya, kumo expose na, so why na yung iya kinatawag niya ito? Amo ito ang balbla kayo na sa Riljan? Ang iya nga structural integrity.
2: Questionably na.
0: Questionably na. Kiti, kuha na siya mo, na-oxidize na, natuktukan na.
2: Correct.
0: Kung sa tulaan pa, why na nakakuha, why na kaditribayo na?
2: Ang tulaan niya, lugmok, malugmok, humok.
0: Humok na eh.
2: Nagka-problema na sa osteoporosis.
0: Isa pa na. Why sa kaditribayo mo?
2: Wala sa kaditribayo. Oh. Tisubong niya, kaya naka-ging kampiyon na gin.
0: Kagang kulor niya, naka-maitisi na siya.
2: Ang kulor niya, maitisi na.
0: Isa pa na.
2: Amo na kita siling ganado nga servisyo.
0: Na. No? Mga ka-K5, this is the bridge. So Inicia is bridging the two areas, Barangay 35 and Singkang Airport.
2: Sining ni Mercy sa magamunang itsura sang taytay nga gina-report Wilson, do hindi niya marumpag, at least berdagan ko na.
0: Isa pa na hindi lang mapatama mo kay basit na budlay na.
2: Oh. Sining pag-iniping sa bakod na eh, hindi ka na ihadlukan. Pagdalagan na eh. Kung tarawon mo ang taytay, dako ang improvement, no?
0: Dako.
2: Well, kung hindi naton abi ni pagtagaan sang nagakaygo, at kung ulo engineer ka lang, magpulo pa engineer ka da kay Pabelson, masiling ka lang at iya mo ni no? Ano ang statement ni Mayor? Pamatian tabi si Mayor? Kaya medyo may juta yung piti ka Mayor sa makulod mo. Nga kanto, di bla ka mo, mga engineer lang bla. Hindi lang nagpakuno-kuno ang engineer. Abi.
0: Hmm.
7: Sa kilid niya, kawayan lang yan sa tayo. So, as to the technical aspect of that, hindi na ko yung engineer, I rely sa recommendation, kag-guidance, evaluation sa atong sining city engineer's office. No? So, ang ginhimo is more of structural na problema sa footbridge. No? When we say structural, ito man ay ka importante gintiti the moment structural na ang risgo sa mga tao tuman ka taas no? That's why nga gin implement ni siyang project early this year second quarter this year pagkatapos bilang sang Agosto so ang kung ano ang ginhimo nga pag-u sa sining footbridge at ikamunutan excavation kayo na it's more of structural pagbutang sang epoxy resin. Hindi na epoxy nga ginabutang sa ato pa. Basibla, magagambal naman nga ako sa epoxy ang mugid na eh. So it's a different material.
0: Epoxy!
7: So hindi ginagamit. Sa kung mag-retrofitting ka sang
0: ginagamit sa retrofitting.
7: Footbridge for that matter. Ang total length is 50 meters. Hindi 2 katumpay, 3 katumpay.
0: So, marahan ka.
7: Ang width sang footbridge, sang beam niya, T-beam is 1.5 meters. Mga bagka-width na kataasun niya. And then, ang kalaparod niya is 1.5. So, it's a T-beam 1.5 by 1.5. No? So, meaning, base sa cyber.
2: Okay.
0: Champion, namin na.
2: Tisiling sa mga tagpala. Si kay Ging Kapakayo ni Mayor Greg, may salig na kami. Amo na yung ambal ni May Martisano.
0: Kay Premiero, ang pagwado, si wala ka lupa mo.
2: In Ingeniabla, kabalok ka kong kaysa, kung di ka magpangusisa kay Pabirik, ba dumapati ka lang? Siling ni Ingeniabla, si nga, good job, Mayor Greg. Siling ni Nonigwa rin, si nga, okay good, no? So, very good, ah. Ang ato lang dito is mapresenta. Karun, pwede, bisang pustanta kay Pabirik, damo na ni Malaga ang papicture to.
0: Kay ang 1 million subong, matchbox lang na nga balay. Balok ko sino gambal?
2: Sino?
0: Tatalo.
2: Sir, tatalo, pati kami si mo, kahit di kabalo ka na yung mag...
0: Matchbox lang to na, inang mga balay, balay sa mga locos housing na. Ang 1 million sino Cyril dyan, why mo? Wano, 1 million?
2: Eh, amo na gani sing ta, ma, Carbon? Ano na, makladdings na lang ta.
0: Claddings, gali, claddings lang yung dingding.
2: Pero ito, claddings lang dingding, pero hindi na ta mamalad na.
0: Amo na ng guaya.
2: Why na ta, chimpo, ano yung mapostali commercial break? Pagbalik ta karoon, kagipay merik mo yung kopod ng Coast Guard.
0: Okay,
2: kag mapabati ta nga ton yung third placer sa ato naman nga, newscast ka cooperation. K5 Wilson, thank you, Gabe.
8: Kita sa John and kita sa Eric, live din rin sa may barangay City at Airport, dito sa Taytay, kaginangapit na ganito nyo sa inyo sa kalwa sa YPC, Victory Bayo, KDTX 500, upon natin sa patrol, si K5 Vincent Tural, dahil na naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, kagalingawang sa Negros, K5 News sa TAM.
2: Mayor G lang ang malakas, silik ng mga tagpalamati. Ay na ta, tiyempo sa first portion, pagbalik na karoon, update ng kupod ng Coast Guard, istoryanta kay Pabirik, anong mga protocol ginihimo nila to make sure malikawan ang insidente dito sa Curon, Palawan. Oras sa K5 News FM Philippines, mga K5, alas 7:55.
0: Stand by.
9: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: May family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DTX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DTX 500 ka na!
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: na nagapanugos ang imo blood sugar.
9: DTX 500!
10: Garantisado!
9: Epektibo!
10: Aramis
9: mo! DTX 500!
11: Istoryahan ta ang antioxidants paano ini nang detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
12: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apa ang bago ko nasabton, Sir GP, remind us lanang siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kadaadlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. agud mahangpan ta Sir GP sang bugos, classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
11: At least klaro. Inibangon dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag MITC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course, tissues and organs.
12: Husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sa lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina. Ang potent ka combination sang DTX 500 kag MITC mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
11: Bukana,
12: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imong 14
11: of
12: pesos.
11: Course.
12: Nga kapsula nga, health investment.
1: GTX 500!
13: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
11: Imong blood sugar test.
13: Kailatong
11: score gani?
13: 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
11: Ilan na lang imong blood sugar?
13: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
11: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni Maitisea Doc sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
12: Ginaparis na ton, ang iningitwag Maitisea Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo, nagakos na nasang oxidative stress. So, kung damo na ang free radical sa selula, so, masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo, naghimo man nga within sa selula para man neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara, si glutathione.